za a kai din ko ba za mu kai din ba Allahu alam. Ai saboda an kula lamarin yana da ban tsoro wacan saukar da muka fara cikin wannan shekarun mun fara ta da ƴan uwa tili abokai cikin lamarin Allah, abokai cikin karatu, abokai cikin dukkan sha'ani mun zazzauna da su anan, amma ba a karasa wannan saukar da su ba. Ina su Alhaji Shehi, ina su Malam Muhammadu, ina su Malam Yusuf Zakiru, ina su Sheikh Malawan Kaura, ina su Malam Bello Mediwani na Maiduguri, duk su san tafi da su da wasu su da yawa ga makota nan duk ana tare da su, irin su Alhaji Taso, irin su Alhaji Dalli Timakeri, irin gashi nan daban-daban duka, amma Allah ya kira su zuwa gare shi. To mu ba mu sani ba, mu ma wannan saukar za mu karasa ko zai kira mu din, dauri zai zo kan mu, dan labudda ne abu ne da an sai an yi shi, ko yaushe ne ma dai sai an yi shi, to yaushe ne, to Allah ne masani. Muna godewa Allah dai da ni'ima da ya mana ta wato khatama waccan, mun gode masa. In ya kara mun kara godewa, in bai ba mun gode dai. Saudaka ɗan uwa, kamar yanda aka saba duk rana irin ta yau da muke fara karatu, kafin mu fara mukan gudanar da nasihohi a tsakaninmu kamar yanda Ubangijinmu ya umarce mu. Domin Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana cewa ya yi rantsuwa da zamani cewa kowane ɗan adam yana cikin taɓewa, sai ko waɗanda suka yi imani, suka yi aiki nagari, suka yi wasiya a tsakaninsu, suna wasisiceniya da gaskiya, suke wasisiceniya da haƙuri a cikin bin Allah. Waɗannan mutane muna fata mu zama cikinsu, ya zama muna wa kanmu wasisiceniya a cikin abin da zai kare mu a duniya mu da lahira mu. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin ingantaccen hadisi cewa shi addini gaba ɗaya ma nasiha ne. Don haka mukan farawa wato da tunatar da kanmu abubuwa waɗanda ya kamata mu tuna su, don ya zama in mun rabkana ne mu tuna, in kuma ba a sani ba a sani. Ya daga cikin abin da yau wannan nasihar mu za ta taɓa shi ne ɓangaren abin da yake doso mu na wata mai albarka, watan da Allah ya tanade shi kaɗai don mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Domin a cikinsa akwai wata rana wadda ba a ba wasu annabawa a baya ba, ko waɗansu al'ummatai na baya ba, amma mu Allah ya ba mu. Idan irin wannan watan ya taho a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yakan kwadaitar da sahabbai, yakan zaburar da su akan cewa to fa ga Ramadana nan ya zo. A cikin hadisi ingantacce yake cewa atakum ramadanu shahrullahil mubarak, ga Ramadana nan ya zo, watan Allah mai albarka. Yake cewa faradallahu alaikum siyamahu, Allah ya falanta muku ku azumce shi. A cikin wannan watan tuftahu abwabu sama'i wa tughlaqu abwabul jahimi, kofofi na sama na rahama duka Allah na sa a bude su kar a ba wata a kulle. Sannan kuma yana sa a bude a kulle dukkan kofofi na wuta na jahannam, haka manzo Allah yace, ice lillahi fihi lailatun khairun min alf shahrin, Allah na da wani dare a wannan watan shi yafi shekara dubu. To manzo Allah yana kwadaitar da sahabbai in ramadana ya taho, da haka labudda mu kwadaitar da kawunan mu akan cewa to mu wa fa ga fashi nan fa, ga wata nan ya taho, mu yi tanadi. Sai dai wani irin tanadi ne mafifici ga wata ramadana? Tanadi mafifici wanda yafi kowanne shine abin da Allah ya gaya mana a aikin haji. Allah ya ce ai guziri in za a tafi haji, sai ce amma khairuz zadi taqwa, mafi kyakkyawan guziri da zaka kunshe ka shige ko mai tsoron Allah. Da haka ka shige azumin watan ramadana da tsoron Allah. Yaya za kai ka shige shi da tsoron Allah din? Me ake nufi da haka? Shine kowane dan adam a cikin mu mai laifi ne, ya sani. Sai dai laifin wani ya linka na wani, wani bai kai na wani ba. To kafin ramadana nan ya taho, kai kokari ka tattake, ka dage, ka cewa shedan to mu raba hanya. Ni zan tafi cikin neman gafarar Ubangiji na ga watan da yake gwanjan wato rahama nan, ina so ka ai bani. Dan haka abinda nake yi na bari, Allah na taho gare ka da ibada ta da kaina gaba daya.

0: karkada komai wanda ba shi kake so ba. Wannan shine fuskantar azumi da takawa. In kai wannan saura abu na biyu da zai biyo baya shine shi azumin da zaka yi din ka san ya yake me hukuncen sa. Kada ka dauki azumi ba ilimi ba sani ka karabar basa shi kai duk abubuwa da ma ba a so ya zama cewa cikin su ka tafi kuma kai kana ganin kana mai azumi a za a bakka da sunan azumi kawai domin za ga wani yaki ci yaki sha amma duk abin da yake na zage zage na alfasha na yi da mutane kuma yana azumi ko bai bari ba. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai bar ƙarya ba da kiran ƙarya da kuma aiki da shi makamantan irin waɗannan alfashan to bai bari ba, to Allah bai da bukatar ya bacci da shan din sama. To idan kaga akwai hadari da yawa dan haka sai ka karkade ka zama tsantsabawa na Allah cikin bautar Allah. Wannan shine abin da ya kamance ka na tattali. Abu na uku shine lallai ka samu wato ƙarin daraja. Idan kai mai arziki ne kana sadaka ko ba a Ramadana ba, kana kyauta ko ba a Ramadana ba, kana alkhairi da sada zumunci da dukiyarka ko ba a Ramadana ba, to idan Ramadana ya zo kada ka tsaya a wannan malejin. Idan a goma kake tafi 40 tafiya ta alkhairi din ka yi gudu a cikin alkhairi ka lillanka abinda kake a baya. Kowaye kai duk abinda kake yi komin yawansu da kake kallo kai baka kai manzon Allah baiwa ba. Anas yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai baiwa ne kamar iska baiwa annabi. Kun san me yasa Anas ya kwatanta baiwa manzon Allah kamar iska? Da kake ganin ka shiga daki ka kulle ba iska a dakin, ai da ka mutu. Iska ba inda ba ta kutsa ba ta shiga, ko makaka to baiwa manzon Allah ba inda ba ta shiga ba kenan. To sai ya ce amma idan Ramadana ya zo yana ƙara linkawa, to kai waye? Saboda haka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda yake da iko yayi kokari daidai ikonsa yayi alkhairi a cikin wannan wata, musamman ma wannan lokaci da muke ciki mai tsanani waɗanda bayan Allah suna kai azumi suna da ƴaƴa suna da jikoki da mata amma dama can sai an fita an yi aiki za a samu ga aikin cikin mushakka cikin Ramadana. Saboda haka abubuwa suna wahala, dan Allah ku taimakawa bayan Allah. Amma ku sani fa ba fa wai wani bayan Allah kuka taimaka ba, kanku kuka taimakawa. Allah yana faɗa cikin hadisi Qudsi cewa na rasa bawana amma ka ki bani bayi. Allah ya kai rabbul alamin ka kike rasa, yace to wana waɗannan bayi na sun rasa amma ka kika taimake su, baka san da ka taimake su ba da ka same ni a wurin. Saboda haka bayan Allah ku tsaya ku taimakawa ainihin ƴan uwanku bayan Allah, saboda Allah ya farin ciki da bautar ku taku gaba daya, su ya fidda su daga abin da suke ciki, ku kuma ya baku abin da zai baku na rahamarsa. Saboda haka idan mai kuɗi ne kai kenan, idan kai shugaba ne a wurin aiki ko makamantar wannan, ka tausasa wa ma'aikatanka lokacin azumi, ɗan ƙwadago a tausasa musu. Kar ya zama cewa in suna yin abin da suke yi 100% har a cikin azumi kana shugaba musulmi sai sun yi wannan kuma cikin wahala, sauƙaƙa musu, kai ma Allah zai sauƙaƙa maka. To haka ake so ɓangaren wannan kenan. To kai da ba shugaba ba fa ko baka da ko 100 kuma ga azumin ya zo, ana nema ka ƙara maleji raka'a nawa kake da a nafila ko ku ba ma ka yi, to ka yi. In kuma kana yi ka ƙara, kai ma ƙara gudun dai duk yanda kake dai ka ƙara a cikin Ramadana. Saboda haka ƴan uwa mu yi ƙoƙarin wato tabbatar da waɗannan abubuwa da su ne za mu samu wato shingalla ta Ramadana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atakum ramadanu, yake cewa sahabbansa ga ramadana ya zo muku. Shin sahabbai ban san ramadana ya zo ba ne? Ba sani ba. To me yake gaya musu? Me yasa ke gaya musu? Me hikimar? Tunda annabi ne yake cewa ga ramadana nan ya zo,
1: to ba sani ba dama in sun sani kuma yake gaya musu to to to me fa'idar fadar to fa'idar fadar zaka iya gane ta cikin a zo a ce yanzu kanin mahaifinka ne ka san kanin mahaifinka ne yazo baka gaida shi ba ko baka yanda ya kamata ba babanka yana wurin shi yace kai wani kanin mahaifinka ne fa to gaya maka yake baka sani ba yana tashi kai gaisuwa an bayyanta shine irin daidai laqad ja'akum rasulun min anfusikum da Allah yake faɗa mana Allah yace ga manzo na yazo muku muminai to muminai su Abubakar su Umar su Usman su Ali ba san manzon yazo ba mana ku tashi ku bada haƙin manzanci haka ake magana to dan haka annabi da yake cewa sahabbai atakum ramadan yana gaya musu to ramadan yazo me kuka shirya to ƴan uwa wannan shine takaitaccen nasiha akan dangane da wannan azumi a kiyayi musamman ƴan siyasa a rage azare wuta ta wato kankanci da ake wa juna da kiran ƙarya da ake wa juna da sharrace da ake wa juna a bari ramadana ya zo manzanku sallallahu alaihi wasallam manzanmu gaba daya yana tsawatarwa akan cewa a kiyayi wannan mutum yana so ya zama yayi azumi tsantsar azumi na Allah kiyayi waɗannan abubuwa saurara haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon shiga wannan wata da kyakkyawar ainihin siga da Allah yake so ya zama mun kasance a cikinta kuma ya sa abinda duk yayi alƙawarin zai wa bayansa Allah ka sa mu ne za ka yi wa kuma ka sa ramadana in ya fita kar ya fita da abinda ka ba mu mu zarce da shi in ibada ce duk abinda muka saba ya zama cewa ba mu bar shi ba kuma har zuwa ainihin tafiyar rayuwa Allah ya taimake mu. Wannan bangaren nasiha ta farko kenan. Nasiha ta biyu ƴan uwa ita ce nasiha dangane da halin da muke ciki. Wani hali muke ciki? Shi in aka ce hali ko dan adam yana cikin wani hali babu wani hali da ya wuce guda biyu. Baka da na uku. Duk tunaninka hali na dan adam da yake iya kasancewa guda biyu ne. Baraka isa mu na uku ba sam abadan ko dai hali mai dadi ko hali mara dadi na uku je wanne eh tsaka tsaki to da dadin ko abadan zaka ambace shi da wani suna daban ba mai dadin ba mara dadin ba ya sunansa eh wasu cudanyi su hadu kawai da haka babu wani hali sai guda biyu to mu a cikin biyun tunda ba su sai biyu to cikin wanne miki a yanzu cikin wanne miki na tabbatar da ansa guda ɗaya ce da babba da yaro da mai mulki da talaka da mai shi da mara shi wannan ansa ita ce guda ɗaya muna cikin ɗayan shi ne na rashin jin daɗin wannan shi ne magana ta gaskiya na cikin hali na rashin jin daɗi muna cikin hali na tsoro muna cikin hali na kunci rashin jin daɗi ya ƙare a nan da kunci da tsoro babu wanda baya cikin wannan to duk halin da ɗan adam shi kuma ya shiga kowane iri ne shi ko dai shi ya shiga da kansa ko sa shi akai shi kuma hanyar guda biyu kenan ta shigarsa ko shi da kansa shi ya ɗau kansa ya sa a ciki ko kuma aka danna shi a ciki to shi wannan wanne ne ciki shi kuma eh shi ma ɗaya ne ko dai samu akai ko muka shiga shi ne mu ne muka shiga mana halin da muke ciki duka ba wanda ya samu a ciki babu shi babu wani wanda ya samu a ciki duk wani kake wanda kake hange ya zama sunansa sila ko wasida amma ba shi ne ya sa ba ai muna da ayata alqur'ani da take gaya mana cewa ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min sayyi'atin to duk abin da ya samu kyakkyawa daga ubai falalar ubangijinka ne abin da ya same ka mummuna daga kanka ne kai ka shigar da kanka haka Allah ya gaya mana sai ku mu saurarwa
0: wata magana zaka saurara kuma daban bayan wannan
1: kawai
0: da amma ga ta nan da take fa'idatar da umumi dukkan abin da ya same ka kai bawa kyakkyawa

0: Masauraran mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta asabar kuma yau zamu tattauna ne kan muhimmancin tsarawa kai abubuwan da za a gudanar a sabon makon da za a shiga wannan shine maudu'in da zamu tattauna tare da ku kai tsaye masauraro a cikin shirin an tashi lafiya na wannan safiya a cikin wannan shiri na musamman da hukumar gudanarwa ta Shiram Radio Farinciki Al'umma ta ware kai tsaye domin masu sauraro kuma ina fatan dukkanin ku kun tashi cikin koshin lafiya. To da farko dai zan fara da ita kanta ranar Asabar din wadda rana ce da mutane da dama ke samun damar hutawa ko kuma shiryawa kafin fara sabon makon aiki. Ga ma'aikatan gwamnati kenan ko kuma masu zaman kansu da suka dawo gida da ko kuma na ce suke dawowa gida ranar Juma'a sannan kuma su koma wuraren ayyukansu a ranar Lahadi da yamma ko kuma safiyar ranar Litinin. Wannan lokaci ya dace su zauna su tsara yadda makonsu zai kasance a shirye. Tsara mako yana taimakawa wajen sanin abubuwa da suka fi muhimmanci da kuma tsara lokacin gudanar da su. Tare kuma da kaucewa rudani da mantuwa wanda hakan kuma yake ƙara ingancin aikin da rage damuwa da kuma taimakawa mutum ya cimma burinsa cikin sauki. Haka kuma yana da kyau mutum ya ware lokaci ya zauna da iyalansa a saurari kokensu sannan a tattauna matsaloli tare da buƙatunsu a yi shawara tare da su kan al'amuran gida. Irin wannan zama yana ƙara ƙarfafa soyayya fahimtar juna da kuma haɗin kai a cikin iyali kuma yana sa kowa ya ji ana damuwa da shi. Iyaye kuma a nasu ɓangaren su ma su yi amfani da wannan dama wajen yi wa 'ya'yansu nasiha wajen ƙarfafa su kan ilimi tarbiyya da kuma kyawawan ɗabi'u. Ma'aurata su tattauna yadda za su tafiyar da harkokinsu cikin fahimta da haɗin kai. Wani lokacin abin da yaro yake bukata ba wai kuɗi ko wani abu na duniya ba, mintuna kaɗan ne na zama da shi tare da iyayensa yake bukata. Hakan ma zama da mata da kuma mijinta. Tattaunawa da shawarwari suna ƙara soyayya da kuma zaman lafiya a gida. Haka kuma idan kana da wata matsala ko ta kuɗi ko ta kasuwanci, to kai kokarin tsara yadda zaka kashe waɗannan kuɗaɗen naka a cikin makon. Kada a yi kashe-kashe ta hanyar da bata dace ba da ba su da kuma amfani domin rashin tsari yana iya jefa mutum cikin wani hali. Hausawa sun ce shiri shine rabin nasara. Wannan karin magana yana nuna cewa duk wanda yake kyakkyawan shiri kafin fara aiki ko kuma kafin fara wani abu na musamman a rayuwarsa yana da damar samun nasara fiye da wanda ya dogara da abin da zai zo kawai. Saboda haka yayin da muke shirin shiga mako sabo kenan, za mu tsara lamuran da kuma lokutanmu mu ba iyalanmu lokaci mu kyautata alaƙarmu da Allah ta hanyar kiyaye ibadu sannan mu shiga makon da kyakkyawan fata da kuma himma. Muna da Allah Ubangiji ya sanya mana albarka cikin sabon makon da zamu shiga ya kuma ba mu lafiya, zaman lafiya, arziki mai albarka da kuma nasara a dukkanin ayyukanmu. To masu sauraro za ku iya shigowa kai tsaye kamar yadda aka saba a 0707-779-2993 ko kuma 0781-478-7777 kan tambayar shin kai kana ware lokaci a ƙarshen mako domin zama tare da naka iyalan da kuma jin kokensu ko matsalolinsu? Idan ka fara ko kuma kana yi, wani canji ka taɓa gani a rayuwarka bayan ka fara tsara wannan lokaci na ayyukanka? Sannan kuma menene babban buri ko kuma aikin da ka shirya cimmawa a wannan sabon makon da za mu shiga? Waɗannan nambobi da na ambata kansu za ku samu damar shigowa domin mu tattauna tare da ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa miki tare.
1: Allah ya ji.
0: Alhamdulillah. Tabarka da shigowa malama Hadiza. Amin ya hayya gaya. Amin.
1: Allah ya saka mu aihu idan mun ku lafiya.
0: Amin.
1: Da mun ga gaci idan mutun ya ina plan a gidan sa kin ga wani in yawa idan a cikin sati misali daga ran Juma'a ai daga ran Lahadi zuwa Litinin da Litinin da zuwa Juma'a. Wallahi wani sai waye gari ma dan samari don shi ba mutun ya fita cikin sati. To ba zai dawo ba sai gari. Kin ga karamin yaro ne ya waye gari ga baban sa ba kuma ai ba. To kuma irin wannan kwanakin guda biyu misali Asabar Lahadi to ana fa mutun da iyalinsa. Musamman ma kananan yara matasa haka to wani mutun sun tashi. Yaro mutun ya fita. Wani wata kuma bai tashi ba. To wato sai ka ba Asabar Lahadi mutun zai tashi da sa a hada gaba daya abin da ya kamata fada abin da ya kamata tarbiya abin da ya kamata makarantu. Yara su dai abin da ya dace. To a wannan lokacin kwanakin nan guda biyu zai iya mutun shi da iyalinsa. Da kuma ziyarta ɗan uwa da abokan arziki sai hutun baya tafiya a haka. Yawwa wani a cikin sati na cikin zai yi su kanwa mahaifiyarta sai a ƙanan mahaifinka ne a abokinka ne ɗan uwanka ne wanda yake ɗan kusa haka kuma ɗan nan nesa ne in Allah ya kore abu da za a je a yi ta tafi a daidai ina da cikin wannan lokutan wani kwana biyu duk za a iya samu. To ubangiji Allah ya sa mu shirya a rayuwa da albarka da amfani Hadiza yar makaɗa daga nan bayan da sa ne suka shigo aiki lafiya Allah ya kai ki gidan ki lafiya.
0: Amin ya hayya kayyum. Malama Hadiza mun gode da wannan shawarwari da aka bada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare?
2: Ina tare da Ibrahim mai shayar da
0: nan. Malam Ibrahim barka da shigowa.
2: Alaikum ba arzikin da na waye gari yau da na ji wannan karatun da
0: kuma.
2: Za mu komi jin daɗi a rayuwa ta yau.
0: Amin ya hayya kayi mana godiya Malam Ibrahim na mai shayi da yabo da kuma fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Barka dai da wa muke tare? Alhamdulillah muna tare da kai. Kaɗan ɗaga muryanka kaɗan ba a jin ka sosai. Eh. Tona layi dai ba a jin su sosai. Da fatan zai ƙara biyu ma spili bakwai spili bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma spili takwas ɗaya bakwai huɗu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.
0: Barka da safiya da wa muke tare?
3: Bashir Abdullahi Bature.
0: Malam Bashir barka da shigowa.
3: Da barka an tashi lafiya.
0: Alhamdulillah.
3: Rike da dukkan ma'aikatan Kirama Radio da ajiya dukkan ku bana ku ba salke.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske.
3: Amma su sauraron kuma a da inda suke amfani da ya. Wato ma da cikin magana tsara lokaci. Abubuwa abin da yake kama na matsaloli musamman ma mu ana ɓangaren mana wasa. Yanzu yake ga lura daga ta hasarar motar da ake. Ka tsaya ka duba inda ake ana tsara lokaci wannan za ki ga da hanzar. Saboda yanzu ka hau abin hawa. Wataƙila za ka je wani guri kana so ka je shi ne a minti a awa ɗaya. To me hukumi ka sace in ka tashi da sassa a ƙarfe kaza zuwa kaza zan yi kaza. Ƙarfe kaza zuwa kaza kuma zan yi kaza. To wani abin ba za ka tashi shi ba sai lokaci. Na kawo abin hawa ka ce za ka koya mashi ba ta yi ba to koya aka samu aka ci kenan wannan sauran kuma sai zuwa ya farka na to amma idan za ka tsara lokaci yanzu misali za ki ga bahaushe ne za ki ya karfi da haya ya san fa shekaran nan zai iya kuɗin haya to ne mu kun ka tsara akan ka ce a kullum kuɗin hayan nan nawa ya kama kullum nawa ya kamata ya dinga ajiye wataƙila a wata yana so za a ci to kullum nawa ya kama ya za a ajiye kaza inda za ka tsara jan ka lokaci wallahi lokacin yana da za ka ɗauki kuɗin ka bawa ya gida shi a cikin farin ciki kai a cikin farin ciki to amma za shi ga mutanen mu wai shi ya rage su aiwa da aiwa Bahaushe amma za ki ga baya da ma jama'a tana da abun da wajen wata tara sai tana da ma abun da za a yi da ku abu to za a yanka ku wannan maka sai lokaci ya kore sun nazo a kan gidan ya to da rishin ba da lokaci ne ke da mu wannan abu idan kika ji wala kike in kace za ka tashi a ko wani abokina da suka taba zama a wata kasa yace lokacin sun fita da abokin da wanda yake gidan nan yace mashi ai gobe Allah da karfe 10 sai je za mu dawo gidan nan yadda ta yi ake za a gane cewa karfe 10 za mu dawo yadda ta kai zuwa yadda da safin suka tashi karfe 7 yadda inda za su je yadda duka minti 10 zai dauke yadda kuma yadda minti 10 da ciki suka yi yadda suka je suka hau jirgi daga nan ga inda za su je minti gana ya ga lokacin yana cikin suna zuwa gobe a hakan abin ya tafi a tsari yadda gobe wallah karfe 10 tana cikin suna bude kofar gidan
0: mun gode kwarai da gaske Bashir Abdullahi Otoro Assalamu alaikum Barka da shigowa da wa muke tare. Yakubu Ibrahim.
4: Yakubu Ibrahim cikawo ne dawo.
0: To barkan ka da dawowa Mallam Yakubu me sa ce kan wannan maudu'i? Layin Mallam Yakubu Ibrahim ya sake kasewa 07077795239 ko kuma 08017475777 a bangaren sakonni da sakoki cewa fatan alkhairi da fatan kun tashi lafiya gaskiya tsara lokaci yana da matukar amfani kuma ina yin amfani da shi kafin na fara banga alfanansa ba amma a yanzu gaskiya na fi jin dadi idan na tsara al'amari na kafin na gabatar to muna godiya assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: barka da shigowa da muke tare
5: kina magana da Umar Abubakar fata na gare daga nan garko local
0: barka da shigowa Awala Abubakar
5: sannan kuma ina so musamman maudu'in da aka dauko na yau
0: na'am
5: ya fadakarwa da zan yi musamman ga mu matasa wanda zaki ga mutum ya yayi gari ya san ya fita ya je ya nemo ko kuma ya tafi wurin aikin sa ko dai wani uzuri na rayuwa to amma sai ki ji idan kai mana magana zuwa karatu da zai tafi ilimi na addini wallahi bai da lokacin zuwa makaranta to shi zai je makaranta ko zai zaka masa yawa amma alhali kuma yana da lokacin da zai je amma ba shi da lokacin na zuwa neman ilimi kuma Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka neman ilimi wajibi ne ya kamata mutum a cikin rayuwarsa ya tsara wani lokaci wanda zai fita ya je ne a rana ko da sau ɗaya ne ko kuma a sati ma ko da sau biyu ne da kamar su ma'aikata Asabar da Lahadi shi ne ranar hutu
0: na'am
5: da ya a ce Asabar da Lahadi ko da minti 30-30 ne a rana mutum ya je gurin wani malami ko ya sa littafi ko kuma ya mara wasu tambayoyi wanda suka shafa shi. To ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da masu sauraron ku da kuma dukkan ma'aikatan ku Allah ya tsara fuskanta Allah ya jagora.
0: Amin ya hayya kayyum.
5: Amin.
0: Awala Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar mai matukar amfani kuma da fatan ana dauka ana amfani ko kuma nace za a yi amfani da shi wannan fadakarwa da ke mana 07777979 ko kuma 08478777777. Assalamu alaikum. Barka da safiya da muke tare. To barka da dawowa Mallam Yakubu. Amin ya Allah. Mun gode sosai Yakubu Ibrahim da wannan gudunmawa da ka bayar. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
6: Barka da kwana, an ta lafiya.
0: Alhamdulillah da muke tare.
6: Mai magana Jibril Abdullahi ne.
0: Tabarka da shigowa Mallam Jibril. Ya kwarai da gaske amin ya haina kayo
6: Jibril Abdullahi yin ke je da lafiya
0: to Jibril Abdullahi daga rin amin ya haina kayo muna godiya Mallam Jibril Abdullahi rimin ke bi kamar yadda kace dan ku muke kwarai da gaske domin ku muke yi saboda duk wani mai gabatar da shiri ko kuma wanda yake gidan radion baki daya ma ita kanta radion domin ku aka yi ta saboda ko me zamu yi da bazar ku muke rawa idan babu mai sauraro to babu mu muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Barka dai da muke tare. Mallam Isa Ahmad kuma baban Ahmad barka da shigowa. Alhamdulillah.
7: Okay.
5: ake ba garama karuwa ake ana bada jikin bashi yadda yake ake sannan saboda ita rediyo ita gani wata makaranta ce da zaman kanta amma ba kowa ne san da haka ba sai wani da ya so ya sa yake saurara saboda dukkan abin da kuke sa'a
0: in
5: kana da dan Allah da zaka ji zuwa ba
0: na'am
5: to Allah ya kara ka kusa Allah kara
0: amin amin malam Isa Ahmad kuma baban Ahmad muna godiya kwarai da gaske da irin yabo da kuma godiya da fatan alkari masu sauraro da ake yi da kuma jin dadin irin maudu'i kan da muke kawo muku assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi to na godiya kwarai da gaske da muke tare barka da shigowa mallan tasiri da
7: barkar mu da wannan gida na rahama babu abin da zamu ci sai Allah ya saka da dan dan ya zamanto makaranta a garin mu da sauran al'ummar da muke tare da su a kuma ya zama abin alfahari a tattare da mu a dukkan sauran gidan radio kan wani abubuwa na alkhairi a da yawa mun tsinta a wannan gida a babu abin da za mu ce muku sai Allah ya saka muku da alkhairi maganar kuma ta tsara lokaci a ya kamata al'umma su yi kokari tabbas wannan ba karamin maudu'i ya kamata ya kasance cewa an yi amfani da shi a domin wannan dole mutum a kan layi na tsara lokaci kamata ya zama to cewa ka maji ka koyi shi to su kuma ya kasance cewa ikirki makon

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan safiya ta ranar asabar 18 ga watan al-muharram shekara ta 1448 bayan hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina daidai da 4 ga watan yulin shekarar 2026 sunana tukur es tukur da fatan mun tashi lafiya ga kuma cikakkun labaran wasu takardun gwamnati sun saki tayar da muhawara kan kirarin fadar shugaban kasa cewa sabuwar hukumar nan ta bogi da take da sunan hukumar zuba jari daga kasashen waje da aka kirkira gwamnatin tarayya ita ce ta kafa ta kuma da amincewar ta takardun sun nuna cewa tun a shekarar 2024 ofishin sakataren gwamnatin tarayya ya karbi wasiƙu da aka aika da sunan kafa wannan hukuma watanni kafin fadar shugaban kasa ta fito fili ta nesan ta kanta da hukumar ta bogi bayanan sun nuna cewa mutumin da ya bayyana kansa a matsayin shugaban hukumar ta bogi Prince Adeniyi Adeni ya rubuta wasiƙar neman a warewa hukumar ta sa ofishin gudanar da ayyukan ta daga cikin kadarorin gwamnatin tarayya da hukumar EFCC ta kwato wasiƙar neman ofishin mai dauke da kwanan watan 7 ga watan Nuwamba shekarar 2024 ta iso ofishin sakataren gwamnatin tarayya tun a ranar 12 ga watan Nuwamba kamar yadda Hatim Register ya tabbatar da hakan daga bisani a ranar 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2024 babban sakataren gudanarwa ofishin sakataren gwamnatin tarayya Innamdi Morris Imbere ya sanya hannu a wata wasiƙa a madadin sakataren gwamnatin na tarayya inda aka mika wannan bukata ga EFCC domin ta yi nazari kan yiwuwar baiwa hukumar da aka kafa ta bogi ofishi domin ci gaba da gudanar da ayyukan ta a sakatariyar gwamnatin tarayya dake Abuja wannan bincike na ci gaba da saka shakku a zukatan ƴan Najeriya cewa da sanin fadar shugaban kasa aka kirkiro wannan hukuma ta bogi ko da yake daga bisani fadar ta shugaban kasa ta nisanta kanta da wannan hukuma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya baiwa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wa'adin kwanaki 7 daga jiya Juma'a da ya bayar da umarnin gudanar da cikakken bincike kan zargin kafa hukumar gwamnatin tarayya ta bogi yana mai gargadin cewa yin shiru akan wannan al'amari na iya sa gwamnati ta zama mai hannu a cikin kafa wannan hukuma da ake zargi a cikin wata sanarwa da ya fitar Atiku Abubakar ya bayyana cewa zargin da ake tayi game da sabuwar hukumar ta bogi ya tayar da hankalin al'ummar Najeriya saboda haka wajibi ne gwamnatin tarayya ta fito fili ta gudanar da bincike sannan kuma ta bayyana matsayinta akan wannan al'amari yace idan har ba a fara bincike a cikin kwanaki 7 ba daga jiya Juma'a hakan zai ƙara jefa shakku a zukatan al'ummar kasar nan tare da haifar da tambayoyi kan aniyar gwamnati wajen yaki da cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da kuma amfani da sunan gwamnati ba bisa ka'ida ba Atiku Abubakar ya jira da cewa kare mutuncin hukumomin gwamnati da tabbatar da bin doka shine ginshikin demokradiya yana mai cewa babu wanda ya kamata ya kasance a sama da doka a kasar nan komai matsayinsa a yanzu ya kuma yi kira ga hukumomin tsaro da na yaki da cin hanci da rashawa da su gudanar da nasu binciken mai zaman kansa tare da gurfanar da duk wanda aka samu da hannu a gaban kotu kan kafa wannan hukuma ta bogi da ake zargi a cewar Atiku yin cikakken bincike da hukunta masu laifi zai taimaka wajen dawo da amincewar jama'a akan gwamnati da kuma tabbatar da gaskiya da rikon amana da bin doka a harkokin mulkin kasa Kungiyar manoman Najeriya Afan ta bayyana kyakkyawan fata cewa damunar bana za ta kasance mai albarka lamarin da ta ce zai ba manoma damar samun girbi mai yawa tare da ƙara bunƙasa samar da abinci da inganta tattalin arzikin ƙasa yace wato wannan na zuwa ne didin lokacin da a wata ganawarsa da Rahama Radio mataimaki na musamman ga shugaban kungiyar manoman Najeriya Dr. Faruk Ahmad Mudi wato Rabiu Amin Ado ya shaida cewa damunar ta bana za ta zo manoma da alkairi amma dole ne sai gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƴan majalisa sun tallafa manoma musamman ma a karkara
1: wato alhamdulillah damunar bana ba mun zama cewa Allah shi godiya tunda har yanzu akwai wuraren da alhamdulillah ruwa ya sauka ya isa har an fara shukoki akwai kuma rasuna nan an gyara gona ana shirin gona ƙara kankama sai ayi so manoma gaskiya a daji kar ayi wasa a wannan damunar bana saboda irin yanayi da ake ciki kuma insha Allahu muna sa ran wannan damuna za ta yi albarka kuma za a samu isasshen ruwa wanda amfanin mu zai yadda ya kamata
0: Ungira ta kuma buƙaci manoma a fadin Najeriya da su kasance cikin shiri tare da sanya idanu sosai kan yadda ake rarraba takin zamani da sauran kayan tallafin noma domin tabbatar da cewa tallafin da gwamnatin tarayya da na jihohi suka bayar ga manoma ya isa wajen su a ganawar tasa da Rahama Radio mataimaki na musamman ga shugaban kungiyar manoman ta Najeriya Malam Ahmad wato Rabiu Aminu Ado ya ce akwai bukatar manoma su tabbatar da cewa duk wani taki da ake rabawa kyauta ko kuma wanda gwamnatin tarayya ta bayar wa gwamnatin jihohi domin a raba manoma ya isa hannun su waɗanda suka ce kuma su ne suka cancanta a basu ba waɗanda suke noma office ba ya kuma yi kira ga gwamnatocin tarayya da na jihohi su tabbatar da gaskiya da adalci da riƙon amana wajen gudanar da shirin raban takin zamani da sauran kayan tallafin noma yana mai cewa hakan zai ƙarfafa gwiwar manoma tare da taimaka musu wajen cimma burinsu na ciyar da abinci a ƙasar nan Rabi Aminu Ado ya ƙara da cewa idan aka yi amfani da damunar bana yadda ya kamata tare da tabbatar da isar da takin zamani ga manoma Najeriya za ta samu gagarumin nasara wajen haɓaka noma da rage tsadar abinci da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa
1: Shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu a wannan shekara gaskiya ya ba da damar maki wanda an saki taki ko ta ina gashi nan yayi ƙasa wanda mu kanmu akwai link da mun saki registration wanda mu ma muna sa rai mun iya kokarin wajen tabbatar da mun samu takin noma wanda zai isa ga manoma kuma insha Allah akwai link wanda mutum zai cike shi ne kawai da ka cike link din Allah yadda nan da yan kwana kaɗan za ka ga tax kuma za ka zo ka karɓi takin ka inda yake kyauta ne kuma manoma a bibiya a yi zagaya a je duk inda ya kamata takin ku yake ku yi kokari ku tabbatar da kun je kun same shi
0: daga nan kungiyar manoman ta Najeriya ta kuma yi kira ga gwamnatocin jihohin Najeriya musamman na arewa da su yi duk mai yiwuwa domin kare lafiyar manoma da suke cikin aikin noma a wannan lokaci da ake fama da matsalolin tsaro musamman a jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da wasu yankuna a tsakiyar Najeriya Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da hana halarta kudaden haramun ta ICPC reshen jihar Kano da Jigawa ta yi karkausan gargaɗi ga shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da sauran masu ruwa da tsaki da su guji duk wani yunkuri na karkatar da takin tallafin noma da gwamnatin jihar Kano take raba manoma a yanzu Shugaban hukumar ICPC na Kano da Jigawa Barista Ahmad Muhammad Wada shine bayyana hakan yayin da yake zantawa da gidan rediyon Rahama inda yake hukumar za ta sanya idanu sosai kan yadda ake gudanar da raban takin zamani don tabbatar da cewa ya isa hannun manoma da aka tanada ba tare da almundahana ko kuma karkatar da takin ba yace duk wanda aka samu da hannu wajen sayar da takin na zamani ba bisa ka'ida ba ko kuma ya boye shi ko ya karkatar da shi to ko me matsayin sa hukumar ta ICPC za ta kama shi kuma ta hukunta shi a gaban kotu
2: gwamna ya ba mu amana ta bibiyar taki da aka bayar na tallafi to gaskiya duk wanda muka kama yana karkatar da wannan taki wallahi zai dandana kutarka su ko kuma yana sayar da takin eh trailer 150 ne gwamna ya gaya mana muna nan muna bibiya kowane local government zai samu trailer at least guda uku za mu kafa committee ma har guda uku da za su kowane team zai je local government guda 15 za mu bibiya nan da wata biyu wata uku muna nan har takin su ya kare
0: Ranar Alhamis da ta gabata ne gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya jagoranci kaddamar da rabon trilolin takin 150 ga manoma ƙanana a ƙananan hukumomin jihar Kano 44 an tsara sayar da takin ne ga manoma kan farashi mai sauki inda aka rage farashin sa da kashi 50 cikin 100 domin sauƙaƙawa manoman na jihar Kano Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne da ya kawo takin jihar Kano da sauran jihohin Najeriya domin tallafawa manoma da ba za su iya siyan takin ba. To labaran na zuwa muku kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da mu ta adireshin yanar sadarwa a duk inda kuke a faɗin duniya da www.rahamatv.com. A farkon shirin an cewa wasu takardu da suke fitowa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya game da kafa hukumar nan ta bogi sun ƙara jefa shakku a zakatan 'yan Najeriya. An ji yadda hukumar ICPC ta ci alwashin saka ido akan raban taki a jihar Kano. sannan za a jaddada yau ake bikin ranar muhimmancin samar da haɗin kan ungiyoyi na sa kai a faɗin duniya ciki har da Najeriya.

0: Tuma da labaran zai dora yau Asabar 4 ga watan Yuli kasashe daban-daban na duniya ciki har da Najeriya ke bikin ranar samar da kungiyoyin hadin gwiwa na ƴan gwagwarmaya domin nuna muhimmancin kungiyoyin hadin kai wajen bunƙasa tattalin arziki da rage talauci da inganta rayuwar al'umma. Asalin bikin da ya samo tushe ne tun a shekarar 1923 lokacin da kungiyar hadin gwiwa ta gwagwarmaya ta farko wato International Cooperative Alliance ta fara ware wata rana domin wayar da kan duniya game da rawar da kungiyoyin hadin kai ke takawa wajen ci gaban al'umma a kowane mataki. Daga baya ne a shekarar 1995 lokacin da aka cika shekara 100 da kafa wannan kungiya sai Majalisar Dinkin Duniya ta amince da bikin a hukumance tare da bayyana cewa za a rika gudanar da shi a duk Asabar ta farko na watan Yuli a kowace shekara. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, kungiyoyin hadin gwiwa na taimakawa wajen samar da ayyukan jin kai da karfafa harkokin noma da kasuwanci da rage talauci tsakanin al'umma da kuma ba mutane damar hada jari domin bunƙasa tattalin arzikinsu a kungiyance. Kasashe irin su Finland da Denmark da Netherlands da New Zealand da India na daga cikin kasashe da kungiyoyin hadin gwiwa suka taimaka kuma suka taka rawa sosai wajen bunƙasa tattalin arzikinsu har zuwa yanzu. A waɗannan kasashe kungiyoyi sun taimaka wajen haɓaka noma da masana'antu da bankuna da inshoran lafiya da samar da ɗimbin ayyukan yi ga matasa. Sai dai a wasu kasashe da ke fama da rikice-rikice da rashin tsaro ko kuma raunin tattalin arziki kamar Somalia da Sudan ta kudu da Libya da Afghanistan, kungiyoyin hadin gwiwa ba sa samun damar bunƙasa ayyukansu yadda ya kamata saboda karancin zaman lafiya da kuma raunin hukumomi da rashin isasshen tattalin arziki na gwamnati. To ko a nan Najeriya, wani tasiri kungiyoyin hadin gwiwa na sa kai suke yi wajen ci gaba? Ga Comrade A Haruna Ayagi, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, wato Human Rights Network, da ƙarin bayani.
1: Wannan rana dai rana ce da ake nuna muhimmancin kungiya, kuma duk sanda ka ji kungiya an ce sunan ta kungiya to ta kasu kashe uku ne. Akwai kungiya wadda yake international ce, tana da alaka da kungiyoyi na kasashen waje, taimakonta da ɗabi'un aiwatar da taimakonta tana yin ƙasa da ƙasa ne. Sannan akwai kungiya kuma ta cikin gida wadda ake kiransa domestic organization. Domestic organization kungiya ce wadda take taimakawa gida. Kamar mu nan Najeriya zaka ga akwai jihohi 36, to tana da dama ko ina ta je ta yi wannan taimako. Akwai kuma kungiya da ake cewa mata cooperative society, wato kungiya ce karama wanda wa'ansu al'umma za su haɗu don su taimaki junansu ta ɓangaren kasuwanci, ta ɓangaren ci gaba, ta ɓangaren zamantakeya, ta ɓangaren duk abin da su kawo yankinsu muhimmanci. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin kafa kungiya. Maimakon mutum ya yi abu shi kaɗai, to zai haye shi a dunkule kamar inda addini ya umarci a dunkule don a aiwatar da wani abu.
0: To ko akwai wani ƙalubale da kungiyoyin sa kai suke fuskanta musamman ƙasashe masu tasowa irin Najeriya?
1: Akwai illoli da wani zubin kungiyar wata zubin tana da shi. Wani zubin wasu sukan dunkule su haɗu da sunan kungiya a farko, daga ƙarshe su juya ta zama ta wata manufa ta daban, ko ta cutar da jama'a, ko ta cutar wani abubuwa daban-daban. Kuma wani zubin zaka ga mutane sun kira kungiya, amma in sun dunkule sai sun tafi tsakiya, zaka ga wasu sun ware sun yi wani abun, wasu sun ware sun wani abun, wanda yake ya saba wa tsarin abin da yake kungiya ta tsara. Sannan akwai wanda ga sun kafa kungiya a don kuma babban wata manufarsu a ɓoye, ba za su fito da ita ba, sai tafiya ta yi tafiya sannan za su fito da ita. To wa'annan su ne illoli da wa'ansu kungiyoyin suke fuskanta, wanda hakan bai dace ba. Wasu kungiyoyin su yi abu tsakaninsu da Allah ba za su yi ba, sai dai su lulluɓo kura da fatar akuya.
0: Comrade A Haruna Ayagi kenan, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa, Human Rights Network. Yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana mai kama da irin ta 4 ga watan Yuli na wasu shekaru da suka gabata a nan gida Najeriya har ma da kasashen waje.
2: A rana irin ta 4 ga watan Yuli na shekara ta 1994, kungiyar Rwandan Patriotic Front ta mamaye birnin Kigali na kasar Rwanda, lamarin da ya zama wani muhimmin mataki a ƙarshen rikicin ƙasar. amma kamar cin rana irin cewa ne a shekara ta 1997 na'urar binciken sararin samaniya ta Amurka Pathfinder ta sauka a jirin kasar Mars abin da ya ƙara bunƙasa binciken sararin samaniya tariya shekara ta 2001 kungiyar Juventus ta sai mai tsaron ragar fama Gianluigi Buffon kan kuɗi masu yawa wanda ya kafa tariya a lokacin a matsayin mafi tsadar cinikin mai tsaron gida a duniyar ƙwallon ƙafa A shekarar 2006 Korea ta Arewa ta gwada makamai masu linzami da dama ciki har da makami mai linzami mai dogon zango Teofo Dong Tu Shekara ta 2016 kumban binciken sararin samaniya da NASA mai suna Juno ya shiga zagayen duniyar Jupiter domin gudanar da bincike. A rana mai kama da ta yau a shekara ta 2019 aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi a jihar California cikin shekaru 20 mai ƙarfin maki 6.4 a ma'aunin Richter. Zai kammala ne da shekara ta 2023 inda masana suka sanar da cewa an sake kafa sabon tarihi mafi zafin yanayin duniya yayin da matsakaicin yanayin zafin duniya ya kai digiri 17.18 a ma'aunin Celsius. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir Labrenya Kasai a labarin Rahma.
0: To madalla labaran zai tsallaka kasashen waje inda majalisar ɗinkin duniya ta yi gargadin cewa matsalar jin kai na ƙara taɓarɓarewa a arewacin ƙasar Sudan yayin da yakin basasar ƙasar ke ci gaba da damalmala al'amura Babban kwamishinan majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam Balka Tuk ya ce har-haren da ɓangarori da ke yaƙi da juna ke ci gaba da kaiwa suna sa yanzu haka ƙungiyoyin jin ƙai ba sa iya kaiwa wajen da abin yake faruwa ya ce har-haren haɗe da ƙarancin man fetur sun jefa fararen hula cikin mawuyacin hali inda suke fuskantar matsaloli wajen samun ruwan sha da sauran muhimman buƙatun yau da kullum Bolka Tuk ya ce wato yayi kira ga kasashen duniya da su dauki matakin gaggawa domin taimakawa wajen shawo kan wannan matsala a kasar ta Sudan Jami'an gwamnatin Taliban da kuma shugabannin yan adawar Afghanistan sun halarci jana'izar Ali Khamenei a birnin Tehran na kasar Iran kafofin yaɗa labarai na Iran sun wallafa hotunan shugaban kungiyar yan turjiya ta NRF A wato National Resistance Front of Afghanistan a turanci Ahmad Masud da shugaban jam'iyyar haɗin kan musulmin Afghanistan Muhammad Muhaqqiq yayin da suke yin wa Ali Khamenei da iyalansa ta'aziyya tawagar wakilan gwamnatin Taliban karkashin jagorancin mataimakin firaministan kasar Abdul Ghani Baradal Akud da ministan harkokin wajen kasar Amir Khan Mutiki ita ma ta halarci masallacin da ake wato aka gudanar da jana'iza domin girmama marigayin to sai rahoton hasashen masana ne daga iya kasancewa a birnin Kanan Dabo da wasu jihohi na Najeriya har da kasashen waje
3: Asabar din nan da yardar Allah hasashen masana ne zai fara ne da garin Kano inda ake sa ran samun hasken rana da kadawa iska bisa ma'aunin yanayi na 33 Jos dake jihar Filato ruwan sama tare da kadawa iska sassanya za iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 27 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayin ruwan sama tare da iska bisa ma'aunin yanayi na 29 babban birnin tarayya Abuja yayin ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30 Sakkwato birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 35 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan dake jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30 ga watan namu zai kammala ne da kai ga babban birnin kasar Masar inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare bisa ma'aunin yanayi na 36 ku kasance da mu a labaran mu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasassan kasar nan da ma kasashen ketare Magdi Aminu Ilyasu dauke da rahoton
0: to duka iyakacin labaran kenan a wannan safiya sai dai kafin ne sallama zan tusu wasu daga cikin muhimman kanun su wasu takardu da suka sake fitowa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya game da kafa hukumar nan ta bogi ta gwamnatin tarayyar sun ƙara jefa shakku a zakatan yan ƙasa sannan hukumar ICPC ta ci alwashin saka ido akan yadda za a raba taki mai rahusa ga manoman jihar Kano yau ake bikin ranar muhimmancin samar da haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin sa kai kuma an ji muhimmancin samar da ƙungiyoyin na sa kai da kuma irin kalubalen da suke fama da shi musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya daga waje matsalar jin kai na ƙara taɓarɓarewa a arewacin ƙasar Sudan sakon hikimar mu na wannan rana na cewa kasuwanci mai albarka baya ginuwa idan har ana musgunawa na ƙasa ko ana zaluntar sa musamman ma mabukaci idan farashin kaya ya sauka adalci shine mabukaci ya amfana da wannan saukar nasa mai kasuwanci na gari baya kallon riba kadai yana kuma kula da walwalar al'umma da yake kulla kasuwanci da su dukiyar da aka tara cikin gaskiya tafi wadda aka tara ta hanyar cutar da jama'a albarka Allah ya sa mu dace amin amadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalon labaran Fatima Yunusa Musa ta sammakon sara na duku ni tukur S tukur da karanto nake cewa a cigaba da hutun karshen mako lafiya.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دعا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسن شواتار دكوة چكين ونصابا شرينا پتوه الرحمة شنن دا كيباكو داما دومن اي كودة ساقنن تنبوي وكودة دا سكشابي الديني دا رأيو ازوا غمالن دومن سابو مكتا كما انا اي اي كومدة دا ساقنن تنبوي ني دا چكين ونن شري دا هينيار اي كودة روتاچن ساقو واتو ساقن تكس كينن كوكوما ساقن واسف اكال لمبر ويا سپلي باكوي سپلي وكشيدا سپلي هؤلو biyar biyar ko kuma ta kan addressing email na patowirrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina. Wannan kuma daidai da 4 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake Kano. Wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin kamar yadda aka saba. Akramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yana daga cikin abubuwa da suka jawo mana koma baya a ƙasarmu, suka haddasa mana abubuwan da muke gani ne a yanzu na koma baya na lalacewa al'amura na taɓarɓarewar harkoki na shugabanci da jagoranci da ainihin tafiyar da al'amuran al'umma. Yana daga cikin babban sababi, wato abinda mutane da yawa ko in ce 'yan ƙasa suka rasa na kishin ƙasa. Kishin ƙasa wanda shi ne kaso ƙasarka, kaso ci gabar al'ummarka, kaso ka ga al'ummarka ta ci gaba, ka haƙura da dukkan wata maslaharka da kake ganin maslaha ce a wajenka in ta ci karo da ta al'umma. Ka zaɓi ka haƙura da taka, ka sadaukar da wani abu naka na rayuwarka, na dukiyarka, don ka ga cewa al'ummarka ta ci gaba. Da wannan shi ake nufi da kishin ƙasa. Wannan kusan shi muka rasa, ko in ce shi ya yi ƙaranci. Ba za a ce babu 'yan kishin ƙasar ba, suna nan amma 'yan kaɗan ne, sannan kuma sun yi nesa da madafin iko. Sannan da yawa daga cikin waɗanda suke 'yan ƙasa talakawa su ma sun rasa wannan kishin ƙasar. Shi ya sa kowa kawai maslaharsa yake dubawa, yana duba me zai samu, me zai rasa. Amma ba wace ba wani abu ƙasa za ta ci gaba da shi ba, ba wani abu wanda zai kawo wa 'yan ƙasar walwala ba, ko jin daɗi, ko ci gaba ba. Wannan ba shi ne abu na farko da muke sawa a zuciyarmu ba, wanda wannan ba ƙaramar illa ba ce, kuma ba ƙaramin tasgaro ba ne a rayuwar kowace irin ƙasa. Kishin ƙasa wani abu ne da ya kamata ya zanto a cikin zukata, kuma ya zanto mutum yana da shi asali, kamar yadda mutum zai yi kishin kansa, ya yi kishin 'yan uwansa, kishin danginsa, 'ya'yansa. To haka ya kamata kita ma ƙasarsa ya yi kishinta. Ayoyi na Alƙur'ani da dama sun yi mana ishara zuwa ga girman sha'anin kishin ƙasa da girman sha'anin ƙasarka a zuciyarka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Da a ce za mu wajabta musu cewa su kashe kawunansu ko su fice daga garuruwansu, Allah ce ba waɗanda za su yi wannan sai 'yan kaɗan daga cikinsu. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa a raba ka da ƙasarka, kusan daidai yake da a ce ka kashe kanka. A raba ka da ƙasarka daidai yake da a ce kashe kanka. Ba wanda rashin kishin kansa zai sa a ce kashe kansa, kuma ya kashe kan nasa ko ya ji daɗin kashe kansa. Haka Ubangiji ya nuna kishin ƙasa yake. ya hada su guri guda ya gwama su yace da za a ce su kashe kansu ko su fita su bar kasashen su Allah ya ce da in kadan ne za su yi wanda yake nuna maka cewa kishin kasa da san kasarka da san ka rayu cikin ƴan uwanka wani abu ne da yake na fitra to ubangiji subhanahu wataala ya dasa a cikin zukata yayin da zuciya take lafiyayya to za ta zanto tana kishin kasarta amma in kaga ta daina kishin kasarta to ta samu gurbacewa ta kamu da rashin lafiya annabi ibrahim alaihi salam addu'ar da yayi wa garin makka kenan lokacin da ya aje iyalansa ya san cewa ya aje wasu nashi a gurin haka yi addu'a rabbi ja'al hadha albalad aminan ya allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai zaman lafiya kuma ka azarta ƴan garin da kayan marmari haka yi addu'a allah ya sanya garin da iyalansa suke zaune da ƴaƴansa ya zanto gari ne mai zaman lafiya ba 15 cinu babu yaƙe-yaƙe babu kashe-kashe sannan kuma ya azurta su da kayan marmari kayan abinci za mu ga ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin al-mala'u min bani isra'il min ba'di musa lam tara ila al-mala'i min bani isra'il min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ألا تيبك دا وتوسو من يمتاني لك تكين ونو إسرائيل وبايان النبي موسى لك تند سكذو سكتي وأن نبنسو كأينهم بترمان دون سلكي وندذا ذي جاغورا تيمو مياكي تكين تفركين الله Allah subhanahu wa ta'ala abin annabin nasu yace musu hala saitin in kutiba alaikum qitalu allahu tuqatilu kuna tsammanin ba zai yi ba in an rubuta muku an wajabta muku yakin kuma ku ki ansar da suka bar sai suka ce wama lana allahu muqatila fi sabilillah mai zai hana ba za mu yaki dan Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina an kore mu daga kasashen mu an kore mu daga garuruwan mu an raba mu da ƴaƴan mu ka duba sai da suka fara fadar raba su da garinsu da kuma raba su da ƴaƴansu ka nuna cewa waɗannan dalilai guda biyu ko dan su ba tashi mu yaƙi mu karaka ashe kaga da raba ka da ƙasarka da raba ka da ƴaƴanka duk kusan abu ɗaya ne bal ma za mu gani a cikin wannan siyaki sai da aka gabatar da ƙasarka sannan ƴaƴan cewa la nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina sannan aka ce wa abnaina wanda wannan yake nuna maka cewa kishin ƙasa wani abu ne wanda yake a cikin zuciya ta ɗan adam matuƙar zuciyar sa lafiyayya ce hankalin sa lafiyayye ne bai gurɓace ba bai lalace ba da san duniya da san kai za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi masa wahayi a wahayin farko ya ga wani abu da bai taɓa gani ba ya tafi gida a firgici nana Khadija ta ɗauke shi ta kai shi gun Waraka ibn Nawfal cikin abin da Waraka yake gaya masa saboda shi ya yi karance-karance ya karanta At-Taura ya karanta Injila yana da ilimi ya san menene annabta daga alamun abin da ta zo ta gaya masa ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko mishi da saƙo kuma zai sanya shi ya zama annabi to sai yake gaya masa abin da ya sani yana samun annabawa duk sanda aka ce sun zo cikin al'ummarsu da wannan gyaran na su tabbatar da tauhidi ko su tabbatar da gaskiya a cikin al'umma suna gamuwa da ƙalubale ga kuma irin ƙalubalen da suke gamuwa da shi za a ƙaryata su za a cutar da su za a kuma kore su daga garuruwansu to shi ne sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matarsa Khadija ki cewa babu wani da ya taɓa zuwa da irin abin da ka zo da shi face an nuna masa ƙiyayya an ƙaryata shi an fitar da shi daga garinsu lokacin da ya ambaci ƙaryatawa da ya ambaci cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wani abu amma yana cewa kuma za a raba shi da garinsu nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya a cikin mamaki a cikin wato wato damuwa annabi ya ce awa mukhrijiyahum yanzu su ne za su fitar da ni daga garina ka duba an ambaci kisa abin an ambaci karyatawa an ambaci cutarwa kamar yanda Suhaili yake faɗa a cikin Raudul Unuf yace duka annabi sallallahu alaihi wasallama bai daga hankalinsa ba amma ana ambatan fitar da shi daga garinsu to sunan ne hankalinsa ya tashi yayi tambayar da take nuna yana cike da mamaki saboda sigar da ya sanya tambayar a larabci tana dauke da nuna abin mamaki yadda ka hamzatul istifham bayan tawau suka ce duk sanda aka shigo da irin wannan siga a larabci tana nuna mai tambayar yana mamakin faruwar abu ce awa mukhrijiyahum yanzu su din ne za su fitar da ni ba ya ce maka to wannan yana nuna maka yadda girman san ƙasa da kishin ƙasa yake a zuciyar mutum saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mamakinsa ka duba lokacin da ya je Madina ta zama masa gari ta zama masa ƙasarsa aka kafa gwamnati da iyalansa da danginsa da masoyansa da sahabbansa duk kowa suka yi hijira suka da nan ta zama nan ce ƙasarsu annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu yayi addu'a ce Allahumma barik fi muddina Allahumma barik fi sa'ina Allahumma barik fi madinatina Allahumma inna ibrahima khaliluka wa nabiyyuka وإنه دعا لمكة وأنا أدعو لمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله وبمثله يتشي يا الله كسنيا البركة أتشكي مودم كسنيا البركة أتشكي سائم وتقوانا أوم كسامس البركة يا الله كسنيا ومدينة مو البركة يتشي يا الله النبنك إبراهيم النبنكني sannan khalilinka ne madadinka ne yace yayuwa makka addu'a da yace Allah ka sanya mata albarka yace to ni ma ina addu'a da irin abinda annabi ibrahim yayi wa makka addu'a ni ko ina yi wa madina irin wannan addu'a da wani kwatan kwacin sa da wata waya yake cewa allahumma barik li madinatina bi du'afai ma barakta li makka Allah ka sanya albarka ninkin biyu a Madina akan wanda ka sanya a Makka saboda mai sauranin ne garinsa dan ne mahajir dinsa dan yayi gidansa da iyalinsa da danginsa da masoyinsa duk an taro ana ya zama kasarsa saboda kai yana kishinta duk da can ne mahaifarsa amma kuma yanzu nan ne kasarsa saboda ka yayi mata addu'a irin addu'ar da bai ma wani gari irinsa ba saboda kishin kasarsa kishin al'ummarsa kishin jama'arsa ka duba me yasa muhajiruna suka zama sun samu ɗaukaka fiye da kowa saboda wannan kalmar ta muhajiru sun yi haƙuri sun bar ƙasarsu saboda su kiyaye addininsu ma'ana sun yi wata bagararrumar sadaukarwa kamar mutum ne ba da ransa akan wani abu za ce ya yi sadaukarwa ba ƙarama ba to haka suka yi sadaukarwar haƙuri da ƙasarsu su dawo wata ƙasar da ba tasu ba su dawo cikin wata al'ummar da ba ƴan uwansu ba ba danginsu ba su zauna saboda tsire da addininsu wannan ta sa muhajiruna suka zama sun samu ɗaukaka ashe kishin ƙasa wani abu ne a rai wani abu ne a cikin zuciya wani abu ne da ake halittar mutum wanda yake kan daidaitacciyar halitta da shi in kaga mutum ya rasa kishin ƙasarsa to zuciyarsa ta gurɓace halittarsa ta lalace ya kauce tsarin halittar asali da Allah ya masa shi ba ƙaramar illa ba ce za ta samu ɗan adam ba ƙaramar illa ba ce ta fantsama a cikin al'umma takan kawo musu cima baya annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sahabbai sun yi hijira lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya yi rashin lafiya a Makka har yake jin kamar wato ba ma zai tashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa zai tashi ma har zai hayayyafa ma nan gaba lokacin isa da amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa isharar cewa zai ma hayayyafi yaya innaka antadhara warasataka aghniya khairu min antadharahum yatakalatan yatakaffafuna nas kabar magadanka a lokacin da yake magana mai gadan sa mace ci guda daya isa amma annabi ya nuna masa zaka yi tsawon rai kuma zaka bar magada to ka bar su da abin da zai kula za su kula da kansu yafi akan ka ka bar su babu komai tare da su suna bin mutane suna roko to kuma haka aka yi yayi tsawon rai ya bar yaya wanda su suka zo suka gaji dukiyarsa to a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana cewa Allahumma amli li ashabi hijratuhum ya ubangiji ka zartar wa da sahabbai na hijrarsu anan malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a saboda ya san irin yadda sahabbansa suke mararin kasar su da suka bari inda an yi fatu makka wasu za su so su duwar madina su dawo makka saboda san kasar su har yanzu yana cikin zuciyarsu nan ka taso nan aka haife ka wakilan iyayenka kakanninka duk ana aka haife su nan kai wasan kasa nan ka girma nan ka san komai ce lokaci guda ka bar shi ka tafi wani gari da ba ka san ko abun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauri yayi wannan addu'ar saboda kada wannan kishin kasar ya sa su baro Madina su dawo Makka yace ya Allah ka zartar musu da hijirarsu na ka tabbatar musu da hijirarsu su zauna a nan garin Madina kada su dawo kasarsu wannan yana nuna maka cewa san kasarka da kishin kasarka wani abu ne wanda yake fitra ce halitta ce da Allah subhanahu wataala yake dasa ta a cikin lafiyar gangan jiki ta mutum in kaga mutum baya kishin kasarsa ba ruwansa sai maslahar sa ce kawai a gaban sa to ka tabbata cewa wato zuciyarsa ta lalace kyakkyawar halittar da Allah ya ce yayi wa dan adam shi tashi ta lalace cuta ce take kama zuciya ta sa zuciya ta mace kawai tunaninta ya za ta gina kanta tunanin shi ya zai gina kansa ya zai gina yan uwansa ya zai gina ƴaƴansa shikenan in ma wajen garin gina kansa da ƴaƴansa kasar ma za ta rushe shi ma ruwansa bai damu ba wannan kuma zaka ga cewa mutum mai hankali koda ana cutarsa a kasarsa mutanansa suna cutarsa ba zai manta cewa kasarsa ce ba zai manta cewa mutanen nan ba koda sun cuce shi mutanansa ne ba zai manta da wannan ba sabani mai hikima yake cewa biladi wa in jarat alayya azizatu wa qaumi wa in dhannu alayya kiram kasata koda ta mun zalunci tana da izza a gurina tana da mutunci da daukaka da daraja mutane na koda sun zalunce ni a gurina mutane ne masu daraja wannan idan akwai lafiyayyar zuciya kenan zaluncin da za a yi maka a kasar ka ba zai shi zai sa ka hada kai da wasu makiya a rusa kasar ka ba kamar yadda zaka ga wasu saboda biyan bukatar su za su iya zuwa su hada kai da wasu kasashe ma a kawo kasar su hari a yaki kasar su a rusa kasar su a rusa komai na ci gaba na kasar saboda kawai biyan bukatar su mai lafiyayyen hankali da lafiyayyar zuciya da lafiyayyar halitta ba zai wannan ba zai ji cewa kasarsa ce ko da an zalunce shi tana nan a kasarsa wani yana cewa kam mutunin fil ardi ya lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwal manzili da yawa mutun zai je wani gari ya zauna garin kuma ya saba da garin ya ji dadin garin amma kuma kullun yana alhinin kasarsa saboda can ya taso can ya girma san ya san komai wataƙila a can ya yi karatun sa ma a can ya zama mutun cikakke wani dalili ne ya kai shi wata kasar kasuwanci ne ya kai shi ko neman ilimi ko wani abu dalili ne ya sa ya bar kasarsa amma halininsa alhininsa yana can kasarsa saboda nan ya taso nan ya girma amma wannan shu'urin filin din wannan a tare da mu kusan an ruguza shi an lalata shi daga sama har ƙasa wanda duk wani abu da muke kuka da shi wannan ne umul abaisa duk wani wanda ya samu madafan iko ka ba shi wani shugabanci kawai tunanin sa ya zai gina kansa shi ko da ƙasa za ta rushe tun daga sama kuma har ƙasa yadda za ka ga shugabannin ba kishin ƙasa haka nan su ma talakawan ba kishin ƙasa suke ba inda za ka fahimci cewa talaka bai san kishin ƙasa ba a gina wannan a zuciyarsa ba ran da duk aka ce ko wani gwamnati ta ɓata musu rai ko ta yi wani abin da baya so haka za a fito zuga a shiga gari a yi ta kakkarye falafalai a yi ta lalata kadarorin gwamnati kadarorin gwamnati na al'umma ne ba na gwamna ba ne ba na ciyaman ba ne ba na shugaban ƙasa ba ne ba na sanatoci ba ne ko 'yan majalisu wataƙila ma ba su suka yi shi wataƙila daman can sun zo sun samu abu kuma haka su su tafi su bar shi a zo a lalata komai saboda wai an ɓata masa rai ba rashin hankali yau da hauka abinda aka yi saboda amfaninka da kai wataƙila da 'ya'yanka ma da jikokinka saboda wai an ɓata maka rai ka zo ka lalata da kuɗinka aka yi shi da kuɗin da aka tanada saboda a taimaka maka aka yi shi maka zo ka lalata saboda baka san wani abu kishin ƙasa ba baka san wani abu kishin ƙasa ba ko a zo a wawashe kowa ya ɗauka ganima ganima ina aka taɓa haka to in muna son mu ga gyara a al'umma sai an farfaɗo da kishin ƙasa cikin zukatan al'umma su san muhimmancin ƙasarsu su san darajar ƙasarsu su tsaya su yi aiki tukuru saboda ƙasarsu su bar kyakkyawan baya kyakkyawan tarihi su yi wa ƙasarsu kyakkyawan fata in ba wannan aka assasa a cikin zukatanmu ba to duk wani abin da za mu yi na hankulan gyara ba za mu iya ba saboda ku kuna yana gini ne akan ruwa ginin da ba zai tsaya ba yadda aka ɗauko mutum ka zo ka ce ga wani a zo a zaɓe shi ko a ba shi muƙami kaza ko a ba shi kamar tunaninsa kawai kansa tunaninsa ya zai gina kansa ya zai gina magindinsa ya zai gina ko garinsu ba zai

0: ƙasar su samu kyakkyawan kula ta lafiya da sauransu a wajen Najeriya. Duk wani abin da za a kawo na cigaban al'umma wasu ne za su yi maƙarƙashe da za su kwashe abin su wawashe abin su sace abin. Ko da ba za su amfana da abin ba su amma a fasa ko ya rasa. So in dai ana son a farfaɗo da ƙasa ta ci gaba a ga kyakkyawan sakamako kowane irin mulki yake to sai an fito an dasawa al'umma kishin ƙasa kuma abin dole ya fara daga sama. Domin idan ya zanto na saman su kansu ba kishin ƙasa to ta yi na ƙasan za su yi kishin ƙasa. Idan mai gida ya ɗauko dindufa yana bugawa da mai zai hana 'yan gidan taka rawa. Ya riga ya kaɗa ganga kuma za su shiga da taka rawa ne. Wani haka dole ne a tashi a yi wannan kuma abu ne wanda yake da tushe a tarihin ɗan adam a tarihin addinai gaba ɗaya ballantana kuma musulunci wanda ya zo don ya gina al'umma ya gina ƙasa ya gina ɗan adam. Allah ya sa mu dace.
1: To amin akramaka Allah da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallo da sauraronmu sai a biyo mu kai tsaye za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku a daidai wannan lokaci bayan da malam ya gabatar da wannan shimfiɗa. Akramaka Allah a cikin shirin namu na yau mai tambaya ta farko yake cewa shin mace za ta iya yin dawafi da sa'ayi tana sanye da niqabi kuma menene hukuncin kitso da sanya lalle yayin hajji ko umra?
0: Asali mace Annabi sallallahu alaihi wasallam ihraminta yana cewa la tantaqibil mar'atu kada mace ta sa niqabi. Shi yana daga cikin ihramin mace ba za ta sa niqabi ba. San niqabi shine abin da za a rufe fuska a bar idanuwa ana gani da shi. Na'am. Annabi ya ce kada ta sa niqabi. Wannan shine al-aslu. Cewa sai ta sa niqabi kuma ba a buƙatarta sai dai malamai suna cewa idan ya kasance a gurin akwai abin da take ganin barin fuskarta ta a buɗe zai zama wata fitina tana iya sa wani abu daga sama ta rufe fuskarta ba niqabi ba kamar in tana da lullubi haka ta ja lullubin ne sauko da shi ƙasa kamar yadda Nana Aisha ta ce a hajji sun kasance suna ɗage fuskar su amma idan suka shigo cikin mutane haka maza da ba nasu mutu suna sako lullubinsu ya rufe fuskar su. Wannan babu laifi idan mace ta yi wannan amma dai al'asul shine mace ba za ta sa niqabi ba a ihraminta na umra ko na hajji.
1: To mala akwai batun kitso da sanya lalle yayin hajji ko umra?
0: Kitso za su iya yin kitso lalle idan ya zanto babu turare a cikinsa. In babu turare a cikinsa ba hana mace ta yi kitso ba hana abinda aka hana shi ne kawar da wani abu na gashi ce za ta tsige gashinta ko za ta sa wani abu ta yanke ko ta aske wannan an hana mai ihrami ba zai yi wannan ba amma dan ta yi kitso wannan za ta yi kitso. Haka nan sa lalle za ta yi sa lalle amma da sharaɗin ya zanto babu turare a cikinsa amma in akwai turare a cikin lallen to ba za ta yi amfani da shi.
1: To akan makallau ne wannan tambaya kuma cewa yake idan mace ta yi allurar tsarin iyali sannan jini yana rikice mata ta yaya za ta gudanar da sallolinta?
0: To da yawanci allurar sa abin tsarin iyali da allura ko kwayoyi da ake sha na tsarin iyali sukan jawo irin wannan sa jini ba zai fita lokaci ɗaya ba kamar yadda ya saba fita kafin a fara wannan allurori. Zai zama yana fita a hankali a hankali wannan shi zai sa kuma abin nan din nata ya dinga zuwa ya dauki ya zanto jinin shi ne dai jinin da ta saba gani ya dauke zuwa wani lokaci ta ga tsarki za ta iya yin wanka ta ci gaba da ibadata amma da zarar ya dawo to za ta dakata da ibada har sai ya dauki saboda haka zai iya daukan kwanaki fiye da yadda da ya saba yi saboda baya zuwa lokaci guda baya zuwa abin nan a karo na farko gaba ɗaya ya fita saboda haka zai iya zuwa ya yanke kwana ɗaya biyu kuma dawowa ya yanke za ta ce wa da ibadar ta bayan ta yi wanka sannan in ya dawo kuma za ta dakata da sallah har sai ya kuma ɗaukewa.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take wani mai gyaran mota yana karɓar kuɗin kayan gyara daga wurin kwastoma bisa farashin kasuwa.

0: kasuwa. Amma idan ya je siyan kayan sai a bar shi rangwame saboda sun saba da masu shago. Shin ya halatta ya rike kudin rangwamen da yake samu?
1: Kudin rangwamen ba nashi bane, na masu kudin ne, na masu wato kasuwomin nasa ne. Ba nashi bane. Aka baya halatta ya rike. Aikenka suka yi ka soyo musu abin da ka gaya musu farashinsa. Amma kai ba sayar musu kai ba. Inda ba ka da shi, abin da kake da shi shi kake sayar wa mutum. Amma yanzu kai ba ka da shi. Ka gaya musu ga abin da ake sayar da abin a kasuwa suka baka kudin ka je ka sayo musu. In ka samu rage, za ka dawo musu da canjin da aka samu na rage. Sai dai in su suka bar maka, wannan kuma nasu ne daman suna damar su baka. Ya halatta ka ci in sun bar maka. Domin da za ka je kuma ka ga ya ƙara kuɗi fa dawo musu za ka yi fa. Sai ai abin nan da na gaya muku kuɗin sa yanzu ashe ya tashi ban sani ba. Ƙarshe za su cika maka kuɗin ne ka je ka sayo. Saboda ka kai ɗan aiki ne ba kaya ka sayar musu ba bare ka ce ka cire ba. Koda waɗancan su yi maka rage, su waɗannan masu kayan aka yi rage ba kai aka yi rage ba tunda ba da kuɗin ka aka saya ba. Saboda ka wannan shi ne asali, kada ka karɓi kuɗin mutane. Kai ba kayan gare ka ba ka sayar musu da yau kana da kayan ne a aje sai ka sayar musu. Shikenan rimar da ka ɗora a kai, aka ce ya halatta ka ci. Amma ba kayan ka ba kayan na kasuwa kai zuwa za ka yi ka sayo. Amma da kuɗin su ba za ka sayo. Kuma da kuɗin za ka ci riba. Wannan ba ya halatta. Wanda sun yi maka rage to masu kayan aka yi wa rage ba kai ba. Saboda haka za ka kai musu ka ce to an samu rage rangwame in sun ce rike. Kuma shi ke nan ya zama halal malal kana iya ci. Amma in ba haka ba. Ka cika cikin da ba naka ba.
0: To akan makallahu wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin kudin ruwa da banki ke ƙara wa mutum? Shin ya halatta a yi wa iyaye ko ƴan uwa kyauta da irin waɗannan kuɗaɗe?
1: To hukuncin sa dai kamar da kowa ya sani. Waɗannan conventional banks da ake da su bankuna ne na riba, ba wannan bankuna ne da aka assasa su akan mu'amala da riba. Ba ka bashi su ƙara maka kai ma in kuma ka yi ajiya wanda sunansa ajiya amma bashi ne ka ba su su juya su ma kuma su baka in sun tashi biyan ka su baka riba. Akan haka aka gina tsarin bankuna. Saboda haka abin da suke mu'amala da shi din riba ce. Sawa'un kai za a bawa ko kai za ka bayar da sunanta riba. Baya halatta ka ci, baya halatta ka yi wani abu da shi na amfani. In aka ce ka ci ba ana nufin wai dole sai abin da za ka ci abinci da shi ba. Da sutura da mota duk wani amfani da za ka yi da shi sunan shi cin riba. Kalmar ci ba tana nufin sai in abinci ba ne. To haka duk wani amfanin da za ka yi ka amfana da shi bai halatta ba. Akwai wani nauyi a kanka ta hanyar kuɗi da baka ci bari ka je ka sauke wannan nauyin. Akwai mutanen da kake taimakawa a dukiyarka. Sai kuɗin riba su suka ce to shikenan bari in taimaka masu da kuɗin riba. Wannan duk baya halatta. Saboda in kai haka kanka ka amfana, maimakon ka ɗauka daga asalin dukiyarka, ka ɗauka daga cikin riban ne ka sauke wa kanka wani nauyi. Saboda kai ka amfana da abin, don haka wannan ma cin riban ne. Saboda haka kai ba za ka amfana da komai daga ciki ba, sai dai ka sadaukar da shi a wani wuri can daban. Amma ba a wajen sauke wata buƙatar ka ba, ko wani nauyin da yake kanka. Ko wata damuwa da take gabanka. In ka yi wannan to ka ci riba. Saboda haka in akwai ƴan uwanka da ka saba taimakawa daga dukiyarka sai ka ce to ka sauke su daga taimaka musu daga dukiyarka da kuɗin riba za ka riƙa taimaka musu. Waye ya amfana kai ma ka amfana domin da da kuɗi da dukiyarka ke ɗauka kana ba su yanzu sai ka sauke nauyinsu daga kan dukiyarka ka ɗora kan dukiyar riba. Saboda haka ka amfana wannan shi ma cin riba ne. Saboda haka baya halatta. Ma haka kawai ka wani can daban wanda shi bai masu wataƙila ba bai san ka ba bai sa ran wani abu daga wajenka ba sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi wannan kaga ba kanka ka sauke wani nauyi ba ko kai wani aiki da al'umma za ta amfana wani kwalbati da ya fashe da ya lalace ka gyara shi wata kwata da ta lalace ka gyara ta wata hanya da take da rami kai ciko wata asibiti da ake buƙatar magunguna ka sai magunguna ka kai duk wannan ya halatta. Wannan ya halatta amma ka sauke wani nauyinka daga wannan dukiyar ko wani haraji ne na gwamnati da ake karɓa a wajenka sai ka ɗauki dukiyar ribar sai ka biya. Wannan ka amfana da ribar ne ka rage wa kanka wani nauyi na duk baya halatta.
0: To malam wannan tambaya kuma cewa take mutum yana da wuraren kasuwanci da yawa idan shekara ta zagayo domin zakka shin zai haɗa dukkan kadarorin ya ƙididdige zakka tare ko kuma zai yi lissafin kowanne daban?
1: idan dukiyar asalin ta ɗaya ne, tushen ta ɗaya ne, to ko dawa ya raba ta bai haɗe ta ne ya lissafi ya fitar masa zakka bai ɗaya. Amma in tushen dukiyar daban-daban, wato misali mutum ne yana da dukiyarsa yana juyawa, sai aka yi masa wata gagarumar kyauta ta ma sai ya buɗe wata harka da ita, kaga dukiya ce wacce take da tushen ta daban, tushen ta shine kyautar da aka yi masa, amma ba wannan da yake juya ita ce ta haife ta ba. To in ya tashi zakawo lissafin waccan daban lissafin wannan daban, saka zaka iya samun lokacin zakkan ma ya bambanta, waccan wannan yana da ita dama yana juya dukiyarsa duk abin nan a watan Ramadan misali yake fidda zakkarsa, sai kuma a cikin watan Shawwal sai ya mallaki wato wata dukiya ta hanyar kyauta da aka yi masa ko ta hanyar gado da wani nashiyar su ya ci gadansa, sai ya buɗe wata harka da wannan dukiyar ita kuma a Shawwal. Kaga ita zakkata ta dawo Shawwal, wannan kuma zakkata Ramadan ne kowace za a yi mata lissafinta. Amma idan dukiyar asalinta guda ne, yana harkoki ne, yana harka ɗaya ne, ƙarshe ya buɗe branch nan nan, to duk dukiyar ɗaya ce, ya tashi duk gaba ɗaya zai haɗa su yi masa lissafi ɗaya.
0: Tsakar makallahu wannan tambaya kuma cewa take, menene hukuncin yin banɗaki a cikin ɗakin gida, shin akwai hujja cewa hakan yana jawo aljanu cikin gida?
1: Yawanci banɗaki na zamani za ka samu ba irin banɗakuna na da ba, banɗakuna na da inda aka shiga banɗakin anan ake yin bahaya da fitsarin da anan yake zubewa, ba yanzu banɗakuna na zamani fita yake, nan dai za ka shiga ne amma kai bahayar ko za ka yi fitsarin zai bar wannan gurin ne, zai yi wani guri ne daban, saboda akwai bambanci tsakanin irin wancan banɗakuna, saboda haka ba za a ce ya haramta ba, ai da can su Laraba ma ai ba sa yin banɗakuna a gidaje, asali daga baya ne suka dawo suna yin banɗakuna a gidaje. In ka karanta hadisin Nana Aisha take ba da labarin ƙage da aka yi mata, ta ce lokacin da ta fita da daddare domin buƙatar ta, ta ce a daidai lokacin wannan Laraba ba su gane su yi banɗakuna a cikin gidajensu ba. Ba ma a ɗaki ba, da a gidaje ma ba sa yi, sai dai sun fita, amma daga ba aka zo ana a cikin gida, ba za a ce an ka aljanu a cikin gida ba. To haka yanzu aka zo ana yin subcontents a ce an yi ɗaki cikinsa akwai banɗaki, za ka samu banɗakin wani in ka shiga ƙanshi ma yake an sa masa kayan ƙansa sashi, aka ji wani alamar bababi ko wari ba, saboda duk abin da yake fita daga nan fita yake daga gidan gaba ɗaya yana fita can ya je sokawe, ba ya zama a nan, saboda za ka same shi ƙalƙal. Za ka kaga maganar a ce ko bai halatta a yi ba saboda shaidanu, duk ba shi ba ne, sannan shaidani a inda kake ba kan gadonka sai yana zuwa, ba wai sai a banɗaki ba, har a cikin kan gadonka, shi yasa aka ce in za ka zo ka kwance ka karanta Ayatul Kursi don kada shaidan ya matse ka, in ba ka yi ba wannan shaidan zai iya zuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyastanthir ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Idan ɗayan ku yana ya tashi daga bacci ya shakarwa a hancin sa ya faci, saboda shaytan yana kwana akan karan hancin sa, to karan hancin ka nan ba daki ce, saboda kai da kake ma nan ma shaytan, saboda ka magana cewa sai kai ban daki a cikin daban daki zaka jawo shaytan, duk ba haka bane, shaytan har masallaci ya rabu mutane. Nabi ya ce in aka yi kiran sallah ya ruga a guje, in aka gama kiran sallah ya dawo, in aka yi iqama ya fita a guje, in aka gama iqama ya dawo ya ci gaba da yin mutane su wasu, ina ya shigo masallaci, so ba wannan ba zai kana wai kai ban dakuna ba, sai saboda in an yi shaidanu za a zayo su, ko kai ko ba kai ba shaidanu za su yi.
0: To akan makallahu wannan tambaya kuma cewa take, idan mutum yana ganin shugabanninsa suna zaluntarsa, shin ya halatta ya rika yi musu addu'a su fada cikin bala'i ko wata musifa saboda zaluncin da suka yi masa, ko kuwa ya fi dacewa ya takaita ga kai kara ga Allah ba tare da takamaimai addu'ar musifa daga gare su ba?
1: Wato wanda yake shugaba rayuwarsa tana da alaka da taka ko kai ko kasu, da kace shugabanka ne to rayuwarsa tana da alaka da taka, in ta yi kyau kai ma taka rayuwar ta yi kyau, in ta lalace kai ma zaka ja jikinka, abin da yake faruwa kenan. Rayuwar shugabannin da ta zama wata iliya ta rashin gaske abin da sai ya shafi kowa da kowa, yanzu da za su gyaru su zama na Allah na gaske, zama masu gaskiya masu adalci, kowa zai ga alamun adalcin nasu da salahata su a jikin sa zai gani a abincin sa zai gani a tsaran sa zai gani a ilimin ƴaƴan sa da sauran su haka da in ta lalace shi ma za ta tashi za ta lalace ashe kaga in kana da addu'ar da zaka yi shugaba shine kai masa addu'ar Allah ya gyara shi ba Allah ya tarwatsa shi ba in ya tarwatsa shi kai ma tarwatsa zaka yi ya roki Allah Allah ya gyara shi ya zama na kware in ba na kware bane Allah ya canza maka da na kware shi da abin da zaka yi amma in ka ce Allah ya tarwatsa shi yana kan miki to tare za ku tarwatsi dan dan da abin da ya same shi ya same ka saboda haka shi yasa Imam Ahmad alayhi rahmatullah yake cewa da ina da wata addu'a ka duba irin da wahalar da ya sha hannun mahukunta akan aqidarsa ba wani abu ya taba nasu ba ba wani abin nan rawar gaban hatsi ya hana su ba aqidarsa ce ake so a canza masa karfi da yaji sai ya fito ya ce alqur'ani ba maganar Allah ba ce halitta ce ta Allah kamar sauran halittunsa kawai wannan abin ake so sai an kakaba masa yace shi ko ba zai faɗa ba alqur'ani maganar Allah ce fajiru hatta yasma kalam Allah alqur'ani ya kira Allah ya kira maganar Allah kuma ba halitta ba ce ba wani yana ya halicce ta ba maganar Allah sifa ce ta Allah sifar Allah kadimiya ce azaliya akan haka ne akai ta azabtar da shi akai ta wahalar da shi aka sa shi a kurkuku akai ta masa bulala akai ta masa barazana da kisa amma karshe bayan ya samu kansa ya fito daga kurkuku an sa masa takunkumi daurin talala an hana kowa shiga inda yake shi ma kuma an hana shi fitowa shiga cikin jama'a ya karantarwa kamar yadda ya saba amma duk da haka yake cewa da yana da wata addu'a wanda ya san idan yayi ta nan take Allah zai karba yana da wannan garantin to da wannan addu'ar shugabanni zai wa Allah ya gyara su kaga mai tunanin wahalar da ya sha akan addininsa ba bai daukar musu komai ba sun wahalar da shi wasu daga cikin ƴan uwansa malamai ma sun kashe su wasu an musu bulala wasu an tirsasa su sun ce sun yadda wasu kuma an yanke albashin da ake ba su an dakatar an daina ba su albashi amma duk wannan bata sa shi ya ce inda yana da addu'a karbar biya ba da sai ya addu'a Allah ya tarwatsa su ba sai ya ce da sai ya yi musu addu'a mai kyau ba haka ya kamata tunaninmu ya kasance ba tunanin Allah ya rugurgu da su ba Allah ya rugurgu da su to kai ma abin sai ya shafe ka ka roki Allah Allah ya gyara su idan ba masu gyaruwa ba ne Allah ya canza maka da wanda suka fi su alkhairi haka ya kamata ka abin nan kuma sannan kai ma ka kamanta da kanka yanzu duk maganar da zaka yi a tabarbarewar al'amuran kasan nan to shi kansa talakan yana da kaso mai tsoka wajen shi ma tabarbare al'amuran kasa in ka zo ka ga rashin gaskiya da shi kan talaka yake kaga mutum ne kana tausayin sa ka jawo shi dan ku yi wata mu'amala da zai karu shi kuma zai fara tunani ya zai cuce kai gudu karamar sana'a ce da shi zaka dauke shi ka bashi aiki shi ko kokari zai zalunce ka ya cuce ka aikin da ka bashi taimakon sa kake so kai amma shi tunanin da zai cuce ka kuma ga yadda yake din nan abin da zai cuce ka din ba zai furta shi daga talauci ba amma ya yadda ya cuce ka in ya so gobe ka kara mu'amala da shi to wannan ita ce rayuwar mu ita ce abin halin da muke ciki kuma a haka sai ya koma gefe sai ya ce shugabanni suna zalunta sai wuri musu addu'a Allah ya tarwatsa su ko Allah ya abin da amma shi ba duba shi nashi zaluncin da yake gurgurdan ikon da yake da shi
0: na'am to malami wannan tambaya kuma cewa yake naji wani malami yana cewa duk wanda ya yi alwala ba tare da ya fara da bismillah ba to alwalarsa ba ta yi ba ni kuma ba koyaushe nake yin bismillah ba menene hukuncin haka
1: fahimta ce shi wannan yayi wa hadisin Abu Huraira da kuma sauran sahabbai da suka rawaito hadisi ne mashhuri bisa Abu Huraira Ali ya rawaito shi Jabir Aisha Abu Sa'id al-Khudri ja la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba duk da cewa duk malamai ba su dauki ambaton sunan Allah a alwala a matsayin wajibi ba abinda suka fahimci waɗanda suka inganta hadisin ko suka ce hadisi ne hasan kyawa abinda suka fahimci hadisin shi ne yana nuna niyya wato niyya ya ce mutum ya yi alwala ba niyya ba halartu da niyya a zuciyarsa to ba da alwala wannan kuma duka ayyuka na ibada in ka yi su ba da niyya ba to babu su duk ayyuka na ibada suna buƙatar niyya ka halarta da aikin da zaka yi a ranka kuma ka halarta cewa aikin nan da zaka yi dan Allah zaka yi shi duk wani aiki yana da niyya shi ne bal a'malu bin niyyati wa inna li kulli imrin ma nawa Baka haka suka fassara hadisin ba ba su fassara shi a matsayin cewa in mutum alwala bai ce bismillah ba Allah shi ta lalace ba hak ba wannan
0: to me tambaya ta gaba malam cewa yake idan na tada iqama sau da yawa ina fara karanta fatiha kai tsaye ba tare da yin bismillah ba shin hakan daidai ne
1: eh ba wai abin nan laifi kai ba kuma sallaka tayi fatihar ka ta cika abin da za a ce kawai ka bar wata sunna da inda za ka yi ta to ka samu wani ƙari na zuwa da wata sunna a cikin sallarka duk sallar sallar yana yin bismillah ga mai karanta fatiha amma a sarce a bisa kauli mafi rinjaye akwai waɗanda sun tafi akan bayyana bismillah kamar shi Imam Shafi'i da jama'arsa na cewa zai bayyana bismillah ne amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa zai yi ta a asirce yin ta mustahabbi ne abu ne mai kyau kuma akwai lada a ciki domin sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin yin ta kuma baya nuna cewa fatiha ba ta cika ba domin a bisa kauli mafi rinjaye shi ita bismillah ba ta daga cikin fatiha ita bismillah aya ce da aka bude kowace sura da ita in wannan suratul tauba amma ba ta daga cikin wannan sura in ba suratul naml ba da ta zo a tsakiyar ta innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ana cikin suratul naml anan ne ta zo tsakiyar cikin sura amma sauran da za ka ga a farkon sura ne kuma an kawo ta ne domin ta nuna an fita daga wata sura za a shiga wata in banda suratul makanin al-anfal suratul tauba dan ne babu bismillah wasu na daukan ta a matsayin duka kamar sura ɗaya ce saboda haka ban mutum ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba to ba yana nuna cewa ba safi fatiha sa bata cika ba ballan tana a ce sallar sa bata yi ba inda mutum zai karanta aya shida kawai a cikin suratul fatiha ya bar ayar karshe ko ya fara daga ar-rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ya fara daga ar-rahmanir rahim ya bar alhamdulillah rabbil alamin sallar sa bata yi ba saboda bai kawo ayar farko ta fatiha ba amma bismillah bisa kauli sahihi kamar da hadisin Abu Huraira yake nuna wa qasamtu salata baini wa baina ad-din isfaini wa li abdi ma sa'al hadisin wannan yana nuna cewa bismillah bata daga cikin ayoyin suratul fatiha saboda haka babu abin da zai bata masa sallah dan bai bismillah ba
0: to malam mai wannan tambaya kuma cewa take mace ce tana yin jinin al'ada na tsawon kwana hudu sai jinin ya tsaya ta yi wanka ta yi tsarki bayan haka sai jinin ya sake dawowa kaɗan menene hukuncin wankan da ta yi kuma ya ibadar ta take
1: idan ya tsaya za ta yi wanka dan dai har ya tsaya ta ga alamar tsarki ta ga alamar bushewa za ta iya wanka ta ci gaba da ibada in ya dawo kuma shikenan sai ta dakata da ibada kamar yadda mun an sauti tambaya makamancin wannan a baya
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take wace addu'a ce ake yi wa yaro da safe da kuma marece domin kariya
1: addu'a da ya kamata iyaye su rike wa ƴaƴansu shine irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Hassan da Hussein wa izukuma bi kalimatil lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma nabi yake yi wa Hassan da Hussein wannan addu'ar kana iya yaranki ko yaranki tara su uizukum in suna da yawa uizuka in ɗaya ne uizukuma in su biyu ne bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma shi ina nema muku tsarin Allah ina nema muku tsari daga Allah bi kalimatillahi da kalmominsa attamma cikakku min kulli shaytanin wa hamma daga dukkan wasu abinan wasu shaydanu da wasu kwankwamai da wasu kwari min kulli aynin lamma daga dukkan wani mai kamban baka saboda ka nema masa tsari daga dukkan wani shaydani na mutum ne ko na aljani ne ko wani kwaro ko wata dabba mai cutarwa Allah ya tsare shi daga wannan sannan kuma ya tsare shi daga dukkan wani mai kamban baka wanda zai masa baki ya zama wani abu dukkan kasa a cikin wannan addu'a kana nema masa tsari daga wannan wanda ita ce addu'a da Annabi yake wa Hassan da Hussein jikokinsa wa kowane lokaci mutum yana yi wa ƴaƴansa
0: ita malam mai wannan tambaya yake cewa naji karatuttukan malamai da dama suna magana akan amfani da sunan wani ba mahaifi ba. Ni kuma tun ina karama Husainin mahaifina ne ya sanya ni a makaranta da sunan sa. Yanzu abin yana damuna gashi kuma na yi aiki a haka har na kai ga matakin retire. Menene mafita?
1: Abinda ba a so shine mutum ya canza sunan mahaifinsa da sunan wani saboda baya son ana kiran shi da sunan mahaifinsa ko yana jin kamar mahaifinsa watakila bai kai ba don haka shi ya fi son a kira shi da sunan wani daban ko yana ganin cewa kiransa da sunan wani zai kara masa daraja fiye da an kira shi da sunan mahaifinsa wani abu da irin wannan da zai sa ya guje wa mahaifinsa ya so a liƙa masa wani suna da ba na mahaifinsa ba wannan butulci ne kuma babban sabo ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man raghiba an abihi wanda duk zai yi kwadayin wato zai yabaci a danganta shi da wani babansa ba wanda zai kyamar a danganta shi da babansa to baya tare da mu ko a rika kiran shi da wani suna ba da ubansa ba baya tare da mu so haka dan haka asali kamar da Allah ya ce uduhum bi abaihim ku kirawo sunayensu da iyayensu kira wane dan wane wane kalmar dan wane tana da kyau amma yawanci saboda Bature baya sa dan shi yasa da sai zaman an tafi akan wane wane amma wane dan wane uduhum bi abaihim huwa aqsatu inda Allah Allah ce ku kirawo su da sunan iyayensu shine yafi adalci a gurin Allah haka kira mutum da sunan mahaifinsa shine asali kira shi wane dan wane idan ya zanto ya shahara da wani suna da shi aka san shi in aka kira shi da sunan mahaifinsa mutane ba su gane shi ba to dan a ganewa ake nufi sai a kira shi da sunan da ya aka san shi to ba laifi wannan kamar yanzu ita da aka yi wata register tana karama ba ta san ma komai ba kaje aka yi ta makaranta da watakila primary aka yi register da sunan abin dan uwan mahaifinta Husaini kaga an san ta da wancan Husaini to daga baya ko da wato an kira ta da sunan babanta ba za a gane ta ba dole sai dai an kira ta da wancan to wannan ba laifi da an kira ta da sunan da ba na babanta ba dan a yi bayanin ita wace ce a gane ta kuma an yi haka dan a fito da wace ce amma ba wai dan ita tana kyamar a kira ta da sunan mahaifinta ba inda za a zo ana tambayar ta interview za ta faɗi sunan mahaifinta ba ta jin komai tana ɗaukan shi mahaifinta ne wannan babu komai amma dai al'asulu shine a kira mace da sunan mahaifinta abin da yafi mamuni wannan za su riƙa kiran sunayensu da sunan mazajensu na aure saboda haka in mace ta yi aure mijin ya rasu ta je sake wannan aure sai ka ji sunanta ya canza irin yadda turawa suke yi in za ta auri maza goma sunanta zai canza sau goma yau tana wancewa ne gobe ka koma wancewa ne haka za ta yi ta jujjuyawa ba ta da wani madafa ga inda masu hankali da ƙaryar kishin yancin mace ya kamata su kowa ƙirƙirin wannan abin amma saboda Bature haka yake yi to su ba su damu ba ai babu wani rashin zamanki da kima a ce duk sanda kike yi miji shine sunan shi zaki kira in aka yi sake ki canza kullum kina can kina available kina canza takardu yau an san ki kaza gobe an canza ka koma kaza dan haka sai ta je ta available ta saki a jaridu yau kuma duk asirin ta ba ya tuno wanda ba san cewa aurenta ya mutu ba yanzu suna da labari sun ga sunanta ya fito da wani ba wanda ta sani ba wannan cin mace ne ina da hankali amma inda Bature yana yin haka duk wannan ba zai zama matsala ba da dai musulmi ne suka zo da wannan to da yanzu yana da tafafatu abinda musulunci ya zo da shi da karrama mace zagi ake a kansa sai a koma da ya ɗauko wani abin da cikinsa kuma a nan ne wulakanci mace yake saboda haka irin wannan baya dacewa mace ta dinga biya da sunan mijinta biya da sunan mahaifinta in ya mutu mahaifinta dai yana nan ko mutuwa ya mahaifinta dai yana nan a mahaifinta ba zai canza ba
0: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin fatoyin rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 0664-1455-55 o kuma ta kan addressin email na patoyinrahama@yahoo.com da kuma shafinmu na sada zumunta da ke dandalin Facebook. A madadin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammala wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: wannan tambaka har yanzu bai sake ni ba saboda sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba duk ba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: sakonni kinin daga sashen mu na ciniki da kasuwanci na nan Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kuzungun FM kafin nan an saurari shirin Batoyi Rahama shiri da ya kan bawa al'umma damar turo da sakonnin su da suka danganci addini da rayuwa domin bambance musu da kuma ba su mafita Professor Sanu Marie Jelemo ke kasancewa tare da ku tare da Mubarak Hamza Adam Agogo muke nuni da karfi 9 lokaci da za su saurari maimaitin shirin harshen kalkalinka daga sashen siyasa na Rahama Radio Farincin Al'umma da fatan za a yi sauraro lafiya.
5: Mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekaru yace mai girma shugaban kasa Buhari ina gayyataka maraba al'ummar jihar Kano Babura amma Buhari yana ganin su suke ba da mulki eh ki zuwa mallan ya saki Buhari ya kama Allah Allah dai da tabbatarwa da Dr. Malam Ibrahim Shekaru wannan gwamnati abinda nake nuna Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wannan maganganun naka ya zama maka da kima da mutunci da daraja a jihar Kano
6: wannan tsarin Abbas bala da yake da kafata yanzu idan ka kalli ma

0: ta kasar nan an zo an kwace mutane guraren su marayu an zo an kakkarbe musu ƴan mata wanda in aka tashi aure za a sayar ayi musu kayan daki ba sai an je gurin wannan rabul ba sai amma yana cewa shi ma haduwa yake ya harkar nan
1: mai girma gwamnatin da an yi sa a INEC ta bude za a tura sunan ƴan takara ina fatan zaka taimake kanka ka taimake mu mu ƴaƴan karama kuma dala ka canja mana dan takaran mu na majalisar tarayya almadakin gini da kuma na majalisar jaha Lawan Usaini don magana gaskiya mai girma gwamna wallahi su ma ba za su iya kawo kujerarsu ba balle su kawo taka sannan magana ta biyu dan Allah ka canja siraja ka kawo mataimakin sa mai yiwa shi zai iya taimaka wa karama kuma dala
2: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Salisu soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu biyo bayan hukuncin da babbar kotun tarayyar kasar nan ta yanke a Alhamis din da ta gabata wanda ya tabbatar da sayyahancin shugabancin sanata David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar ADC na ƙasa dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Atiku Abubakar ya lashe takobin cewa sun sanya dambar fafutukar kawar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu daga karagar mulkin wannan ƙasa domin kuwa a cewar sa ko shakka babu wannan hukunci ya sake yi musu kaimi kan wannan fafutuka da suka sanya a gaba sai da kuma Atiku na shan wannan alwashi ne a daidai lokacin da shi kuma Nafi'u Balagwambe dake ikirarin shi ne sai shugaban jam'iyyar ta ADC ya bayyana cewa har yanzu fa su tsugunu bata kare ba a jam'iyyar domin kuwa a cewar sa wancan hukuncin da kotun ta yanke ko kusa ko alama bai dada su da kasa ba kasancewar a cewar sa suna da makamanciyar wannan shari'a a gaban kuliya wanda kuma yace ba za su yi kasa a gwiwa ba sai sun ga abin da zai turewa buzu nadi kan neman tabbatar musu da shugabancin jam'iyyar ADC da suke neman kotu ta yi maimakon sanata David Mark da yanzu haka babbar kotun tarayyar ta ce shine shugaban jam'iyyar ta ADC Nafi Balagwambe ya ci gaba da cewa su ne halastaccin shugabannin jam'iyyar ba waɗanda suke neman yi musu ture kaza kwashe kwai ba kuma wannan da'awa ta sa har yanzu suna dakon hukuncin da kotu za ta yanke a kanta tsakanin su da sanata David Mark da yace ba su da rijistar zamowa ƴaƴan jam'iyyar ta ADC wanda kuma hakan ke faruwa a yayin da wasu mabiya jam'iyyar APC mai mulki irin su Malam Nura Hassan Ungwago ke cewa shi kam ya yanke kauna da jam'iyyar ta APC duba da irin tukin tsayen da yace tana yi wa al'umma kuma yayi duk mai yiwuwa wajen ganin an gyara amma hakansa ya gaza cimma ruwa
3: tunda Allah ya kirkiri Najeriya ba taba samun shugaban kasa da yake kama kariya ba yake abinda yake so kowane rasa ba wai abinda al'umma suke so ba wanda ba jin kai ba tausayi a dangane da shi amma sai wannan jiwon dan amshin shata wani dan kidan ka nijo a cikin ministocin Tinubu wace ake wai Allah wanke shugaban kasa dan an tabbatar wa David Mark wai shari'arsa duk galibin jami'an nan duk Tinubu shi yake gelar da su Malam Abbas wannan makasudin na rashin kama kariya na rashin kijin kasa da kijin ƴan kasa wallahi lazim ya cika abinda yasa mun fice daga jam'iyyar mun make kyanzu to kafin ya shigo wannan kalmi amma kin da shigo sai nuna mana ai dan arewan yaya da hankali ma akan Tinubu ya kamata ya zama ma aya kaje mana ƴan uwa da dangi a kona garuruwa aka sace mana ƴaƴa da duwar ra'ayi na kaskanci ko da zai bai mana ba amma na kama ƴan uwansa Yarbawa na Ogun zuwa OCM makarantar nan ka duk wanda ya tattara cabinet din gwamnati gaba ɗaya aka je amma da ke sun san kansu aka ba su miliyan 1 da kayan abinci suka ce a koma daga wannan ba su cike bukata ba a fito musu da ayansu a da musu da ayansu ya kamata mu hankalta mu ƴan arewa kan mu zama kaji wannan shi ne dalilin da yasa ni wa kai na kiyama lani na fice daga jam'iyyar APC kuma na muna shawarwari da mu da al'umma da mugwaya ba mu ga wata jam'iyya da mu koma wani za ta kawo al'umma sauki da ci gaba a cikin al'amuran amma mu da ABC har abada kuma ran gujewa sun ya ba shugabanni hakuri sun ji kira ni sun ba ni hakuri ba laifin kuma ba zama na ne ya kare a jam'iyyar ABC musamman da kamun lude da mai girma gwamnati yake a Kano ban gamsu da shi ba mai girma gwamnati ya dore wa rashin tarbiyya gindi jami'an zira shigo kafafun yaɗa labarin su zagi iyayen mutane muku zantar zira shigo tsibutin shugabanni shugabanni da suka musu alkhairi a jiya to ni ya zan yadda in gamsu mai girma gwamna interview ta tafiya ni zai mun adalci ina godiya mai girma Umar Hannu dogon shugaban jam'iyya ya kira ni ya bani hakuri nace ya hakuri bakin alkalimi ya gushe a wani soja CRO na jam'iyya shi ma kira ni ya rarrashe ni ya bani hakuri nace na bakin alkalimi ya gushe tsohon chairman din Ungogo Abubakar Alminista ya kira ni ya duk inda zai nace na bakin alkalimi ya gushe shekara uku ne ina bada gudunmuwa ina bada shawarwari inda zai mu cin wa nasarar abinda aka sa Kano a gaba ai duk shugaban da daure wannan tsarin gindi asai mun bar ta kanmu da shi
2: Malam Nura Hassan Ungwaggwa kenan dake tsage gaskiya komai dacinta. Su kuwa waɗanda suka yi imani da jam'iyyar APC na yi wa al'umma abin da ya kamata irin su Comrade Adamu Abdullahi Karkasara wanda ke taimakawa Sanata Barau Ai Jibril kan al'amuran yaɗa labarai. Shugowa yana bayyana godiya ga irin tagomashin da ya ce sanatan ya sauke wa manoman wannan jiha.
4: Muna godiya Allah subhanahu wataala bisa wayannan ayyukan alkhairi da mai girma Sanata Barau yake bujiro da su kullum kuma ya samu jajirtattun wakilai wanda suke tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa duk abin da mai girma Sanata ya zo da shi sun tabbatar da cewa ya je gurin al'umma musamman daraktan yaɗa labarai wanda shine muke karkashin office ɗinsa Honorable Shitu Madaki Kunci shugaban jam'iyya na karamar hukumar Kunci babu abin da zamu ce wa sanata sai dai mu gode masa duk shekara sanata a irin wannan gabar da manomi ba shi da abin da yake yin wa irin ka bashi taki ka dauko taki ka bashi na zamani tun daga birni ka kai masa local government 13 ka kai masa mazabu 141 ka kai masa akwatuna mai girma sanata mun jinjina maka yanda kake bada taki a baya ba na karawa kai har trailer 83 mutum 60,000 ne za su amfana banda 60,000 duk akwati ma kace a ware masa taki guda 15 duk yawan akwatunan Kano tarewa mai girma sanata tsaka ninka da al'umma Kano ta Arewa sai godiya wannan wakilci da ka samu nan mai girma director shi to ma da ke kunci wanda a yau ake kammala raban takin nan na local government 13 yau an je kunci da wasu kananan kuma ni kuma abin sha'awa director ya labarai shi to ma da ke kunci shi ya jagoranci tawagar da za ta je local government din gari ma'ana kunci wannan ba abin da zamu ce da Allah sai ne mu gode haka ake son shugabanci haka ake son jagoranci wanda su professor Ibn Abdullah da sauran dukkanin wanda ya kamata su tsaya tsayin daka kan harkan nan ta tafi successfully harkan nan ta tafi da haka ina amfani da wannan dama in gode wa mutane in musu bangajiya bisa dama da suka samu suka zo na ina wanda bazan kama sunan wana wana saboda ba lokaci mutane sun nuna mana soyayya da kauna ta wannan nadin maji dadin kasar darmana da aka yi mun ina bangajiya nagode Allah ya saka kowa da alkhairi
2: watakila irin wannan gamsuwa da Comrade Adamu Abdullahi Karkasara maji dadin kasar darmana wake bayyana wace ta sanya shi ma SA Fulani ga shugaban karamar hukumar dawakin kuda Aliyu Fillo Daba ke cewa lokaci kurum suke jira domin tabbatar da nasarar daukacin yan takarar su na jam'iyyar APC a zaben da ke tafi
5: mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya rike wannan commissioner yaɗa labarai mai kaunarsa ne mai son ci gaban sa ne a madadin dukkan wani mai magana a radio wanda ka kira taron nan iya halacce kuma ko bai zo ba iya jin dadin abin da kai na alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi commissioner wayya sanata Malam Ibrahim Shekaru lokaci kurum muke jira da yardar Allah ka zama sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru ba sanata Barau Kano ta Arewa maliya mai son ci gaban gwamna ne mai son ci gaban al'ummar Kano ta Arewa ne Najeriya ma baki daya kawo su maila ma aikace da ike yi ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya nuna mana 2027 madugu wai da kansa ne ike fitowa wai iya cewa wai ganduja ya ta abba ne jagora ai madugu ka je kasa tunda abba ije hade da Sardaunan Kano ya hade da sanato Barau ya hade da sanata Kawu Sumaila izo ya hade da baba ganduje kadimul islam salin alim karatun yankan jaki zamu ci zaben mu kawai lokacin muke jira ma dubu kai ta sumbatin ka mai girma gwamna ka saka mana takunkumi mu direwo wannan tsohon deputy gwamnan nan commissioner kananan hukumomi da iya deputy gwamna wacce ba dakala ce bai yi ba shiru shiru fa ba tsoro bane gudun magana ne kai mu fa a jahar Kano duk wanda zai ci mana kure sai mun ce masa chas ne bunuwa gindihi ne zai kai gudun mawa gobara da kai da madugun mun sallame ku a siyasa jahar Kano ta mai girma engineer Abba Kabir Yusuf ce ta baba Ganduje ce ta senator Barau ce ta Dr Malam Ibrahim Shekarau ce kun zama tsohon yayi tunda ka hau deputy gwamna ba mu ji mutun ɗaya daga Gwarzaba ya zo yana godiya kai abin alkhairi kana commissioner kananan hukumomi ba kai wani abin alkhairi ba baka taimake jama'a ba yanzu kai da wannan fuska ma za ka fito al'umma jahar Kano kace su zabe ka mai girma madugu ya san takarar gangance ma shi yasa ibaka baka da capacity cin zabe ina yaba commissioner Noma Mahmuda Yankatsare da jagorancin siyasa Alhaji Rabiu na Gogano da Abba Makama Gano hauka tafi da wakin kudu da wara muna kira EFCC a zo a tuhumi wannan tsohon mamban namu yayi kaza a takarda amma a zahiri babu shi hanyoyi ba a yi su ba ruwan sha babu asibitoci babu
2: sai da fa duk da wannan nasarar da SA Aliyu Pillo Daba ke cewa ƴan takarar su za su samu a wannan zabe dake tafe a ganin shi kuma honorable Bashir Sha Takabo akwai sauran aiki a gaban gwamnatin hususan ma idan aka yi hadani da irin kalubalen da wasu ƴan hamayya ke yi mata wanda ka iya taimakawa wajen kai kiyar ta ƙasa
6: ya kamata mai girma commissioner ya da labarai tunda ka sa an biya kansuloli kudin su na pansho da gratuity yanzu zaka sa a biya SA din nan na gwamnatin Ganduje wasu ma wata hudu ne suka yi a office irin su baban commander kaga dole sai an rage musu abinda za a ba su tunda ba wani aiki suka yi na azo a gani ba ka sa a dauke danga rago basu sukan sa a biya shi kuma muna kira ga wannan hukuma mai kula da harkar yada labarai ya kamata ta kira danga dole fadi jam'iyyar da yake an ce a PDP yake amma kullun layi da yake wannan to kaga wannan hakkin ka ne commissioner ne yada labarai danga a biya shi dan garatu da dinnan nasa da pension din sa kila sai tsaya a waje daya ya ci gaba da noman sa da harkar malintar sa a can garin su na garin malin take ko kura saboda kada abin yayi yawa
7: to a gaskiya yake ga gwamnatin taku bata gyara mana
6: to ni na hana a fada gaskiya ne ni ma yanzu gaskiyan na fada commissioner yada labarai da ni kaina da kaga ma zan kare wannan harkar saboda shi nake ba wani abu ne zai sa in yi wannan tsarin kara banda irin su commissioner na yada labarai shi kuma mai girma deputy gwamna ya kamata kai ma ka shiru tun da dai da kai duk abin da kai a cikin gwamnatin nan kamata yayi tun lokacin da muna APC mu ne muku adawa muna cewa a fito da kudin local government ya kamata ko ni da muke yanki da kai mun waya ka ce mun ga abin da ake ciki amma yanzu kai ma saboda zaka shiga lan yan pansho ka zo ka ringa wannan abubuwa bai kamata da shekarunka kana dan yankin mu wanda ba san mu da irin wannan abubuwan ba ka ringa wannan tsarin
7: wato a cikin duk gaba ɗayan gwamnatin babu wanda yake da ido da zaka kalla tun daga kan gwamna har zuwa mataimakin sa sai commissioner kenan
6: a'a ni abin da yasa wannan tsarin Abbas wallahi tsaye nake da kafata yanzu idan ka kalli ma'aikatan kasa me take wa al'umma banda ruguza wannan gwamnatin
7: ba nan nan fa kace commissioner ma'aikata ne suke masa zagon kasa
6: to gwamnan ya kori ma'aikatan mana wallahi banda ma'aikata ya da labarai da yanzu babu labarin Abba a jahar Kano kai wannan matar kina cikin matan nan ɗan 19 tambura kike kowa ce kawai ki zo ki ce ba za a kira ki taro ba ai da ke da arwa duk wani taron da aka kira inde ne ya da labarai ne aka ganku a wajen wallahi ba za a yi taron nan ba
2: kalaman na tsohon SA Bashir Sha Takabo sun zo ne a gabar da muka karbo bakuncin bada masi sima mai mai duka daga jam'iyyar ta APC wanda shi kuma ya shigo yana shaida cewa su kam tsakanin su da gwamna Abba Kabir Yusuf sai san barka domin a cewar sa ya share musu hawayen da waɗanda suka gabace su ba su iya share musu ba
8: muke ƙara jinjina mai abu sa wani aiki ka ta fare da ya dauko mana aikin nan duk gidajen rediyon jihar Kano ba inda ban shiga da takardu ba da hotuna na ai kokari a sama mana wannan aikin amma yau aikin nan ya tabbata a ƙarƙashin mai girma gwamna engineer Abba Kabir Yusuf wannan aiki shine wanda ya shafi bulbula gayawa wannan aikin ya shafi mazabar zango ya shafi mazabar gayawa ya shafi mazabar gama ya shafi kaura goji wannan aikin mun yi gogor maya mu same shi ba mu same shi ba tun lokacin mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya dauko daga tudun Murtala ya zo daidai bulbulan aikin ya tsaya muka yi ta gogormaya har yau Allah Ubangiji bai ba mu sa'a ba sai yanzu da Allah ya kawo mana engineer Abba Kabir Yusuf muka samu wannan aikin to ba abin da za mu ce da mai girma gwamna sai dai godiya
7: so kake ka ce an yi kenan komai
8: ana nan ana yi Abbas ka je ka ga yanda ake kashe dumbun dukiya wannan wajen
7: amma ba za ka yi riga malam masallaci ba tunda ba kammalawa akai ba wasu abubuwan an ce an fara ba sa kaiwa ƙarshe
8: Abbas wannan aiki ana ta kokarin yi akwai wanda suka ce ma waye zai yi wannan aikin sai Allah ya kawo mana wannan mutum mai hankali mai tunani ya wannan aikin kuma ya kara jawo mai girma sadaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya zo ya tsaya ya takarar Kano Santara ta sanata yau gashi Allah Ubangiji ya sa muna da mai girma Barau Jibrin muna da Kawu Sumaila muna da mai girma gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf saboda haka jama'a kada a kawo muku wani rudu ku tsaya ku yi kokari domin mu muna sauraron siyasar duniya duk wani abu da kuka ji mun zo mun ce to wallahi dama ku kuke turo mu mu zo mu ce ga aiki kaza ga aiki
7: amma baka jin irin kalubalen da ake yi cewar sardaunan wai mai jiya table lantana yo
8: duk jihar Kano babu inda zaka je baka ga aikin mai girma sardaunan Kano ba kai ba taba yin gwamnatin da yana lacca za a ce mai girma gwamna komishinonin ka ba sa yi yace wai ku gaya min da suwaye da suwaye ba sa yi duk mutumin da yace baya yi ya ajje mana kujeran mu domin doran ku muka taka muka ba
7: wace Allah ya isa yake yi
8: to Allah ya isa yanzu wanda ba sai Allah ya isa ba kuma gashi nan yanzu suna gani Allah bai isa ba a bas duk wanda yace Allah bai isa ba to wallahi ka tabbatar da cewa wannan kawai jahili ne
2: rashi ba da ma sisima mai mai kenan daga jam'iyyar APC APC da tsohon gwamna sanata Rabi Musa Kwankwaso yayi wasu zafafan kalamai akan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau a baya-bayan nan abinda mabiyansa irin su SA Aminu Gurgu mai fulo ke ganin akwai buƙatar yayi wa Kwankwason tasani
9: wannan gadaran wanda Dr. Rabi Musa Kwankwaso yi ba su bi al'ummar jihar Kano mamaki ba domin kowa san Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya ginu akan tarbiyya ta addinin musulunci a baya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana ganin gwamnati ga dukiya ga gadara ga zigilanci yawa Dr. Malam Ibrahim Shekarau alfahari da cika baki akan haƙƙinsa in gwamnatin daɗi ce ka je ka nema ya kuma je wajen Ubangiji Musa da Haruna ya nemo gwamnati Allah ya sa malam ya kafa tarihin da ba wani gwamna da ya kafa yi gwamnati a jere so biyu mai girma shugaban ƙasa Buhari mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekarau yace gwamna gayyataka maraba al'umma jihar Kano babura matasa guda 600 da yankai amma Buhari yana ganin hima su suke ba da mulki eki zuwa malam ya saki Buhari ya kama Allah Allah dai da tabbatarwa da Dr. Malam Ibrahim Shekarau wannan gwamnati abinda nake nuna Dr. Rabi Musa Kwankwaso wannan maganganun naka ya zama maka da kima da mutunci da daraja a jihar Kano saboda haka balaraban gwamna muna godiya wannan katafalan titi da ka ansa kiran mu cewar a dawo site a cigaba da wannan titi muna alfahari da shi tun daga ran about din iyafar zuwa Murtara yau gashi an dawo site saboda haka mai girma gwamna da mun jagolanka Dr. Rabi Musa Kwankwaso haka ya muzanta mu yace mana mutunci yace daga kurna babban layi zuwa Murtara DN Niger ne yau mai girma balaraban gwamna ka girmama mu ka mutunta mu muna godiya kuma ka jira sakamako da yadda Allah 2027 sai malam Alhaji Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC sack
2: ba wai ga SA Aminu Gurgu mai fulo da ke kokarin sanya wa gwaninsa sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau rigar kariya ba shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sardaunan Alhaji Kabiru BBC Dala Warawa ya da cewa dama dadi na ai da gobe saurin zuwa domin wai tunkan ai daram akai kwandi kan wadancan kalamai da Kwankwason ya furta
10: da Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana kallon me ya faru lokacin da ka kura aiki kana matsayin permanent secretary kamar yadda na faɗa ya mai da kai malamin aji a secondary Allah ya dauki gwamnan Kano ya baka yana takamar yayi gwamna kayi gwamna a jere shekara 8 shiko sai da ya fadi ma yana takamar yayi minister kayi yana takamar yayi senator kai kuma in Allah ya yarda zaka maimaita kujeranka ta senator Malam Ibrahim Shekarau ya tun juma ya barin kasa a siyasa kuma yana da magoya baya kuma wannan zaben da za a yi shine zai nuna wa duniya waye sardaunan Kano ko shaban da ya wuce ina yawan fada APC muka zaba ƙura 2015 ba tamu bace amma kamar yanda yake cewa ba a ta malam Shekarau na farko sardauna ya fika gogewa domin a matakin aiki na 14 kai retire assistant secretary shi kuwa sai da kai permanent secretary a jihar Kano kaga a bangaren aiki ma ya fika gogewa kuma ya fika samun dama sannan sardauna yayi takarar shugaban kasa an zabe shi a Kano an zabe shi a jihar Yobe kai ko iya Kano aka zabe ka wannan kadai ya aishe ka kasan cewa kuna da bambanci kuma har gobe sardauna yana da manya-manyan yan siyasa dakaru a jikinsa wanda ko gobe aka sa zaɓe za su fito su kare masa ƙuri'unsa kuma mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Allah ya taimake ka domin ka samu yanci kuma Kano ana tare da kai Kano kuma za a zaɓe ka shi sardauna mutum ne wanda ba mai rigima ba mutum ne ba mai cin mutunci ba alheri ma yake faɗa akan al'umma ba za ka taɓa jin sardaunan Kano ya faɗi wata kalma wanda za ta taɓa mutuntaka ta ɗan adam ba so muna so mu gaya wa al'ummar Kano ta tsakiya musamman local government 15 ɗin nan lokaci ne da ya kamata kamata mu fito mu nuna wa duniya mun san kanmu ba yanda za a yi mutun shi kadai yayi gwamna shekaru aru ya wuce kullun sai ya ce sai abin da yake so za a yi yau ya dako dan sama na cikin sa shi zai mataimakin gwamna a Kano kalubale ne a gare mu mu fito mu yi zabe mu kwaci kanmu mu nuna duniya Kano ta mutane ce masu daraja kuma da izinin Allah gwamna Abba Kabiru Yusuf da duk yan takarkarin mu za su ci zabe
2: Raji Kabiru BBC da Alake nan shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sardaunan Kano a jam'iyyar APC shi kuwa matashi dan Lami baban komanda duka daga jam'iyyar ta APC shi ko waye da mamakin yadda yace ana dannewa talaka hakkinsa a ma'aikatar kasa ta jihar Kano wanda a cewar sa hakan ko kadan ba zai haifa wa jam'iyyar su game da gwamnatin ta su dame ido ba a zaben da ke tafe
11: muna kira da mai girma gwamna Alhaji Abba Kabiru Yusuf da shi komishina na Lan Ansabe da wayannan ragowar ma'aikata a kore su ba don wani abu ba dan naji wani legal wai yana wani magana wai masu kasa za su yi menene yanzu yana da ta abubuwan sa na hikimomi wanda mu ta muka yi mai girma gwamna a adalcin sa inda ake yi a irin sara dinnan harkar kasar nan an zo an kwace mutane guraren su marayu an zo an karbe musu ƴan mata wanda in aka tashi aure za a sayar a yi musu kayan daki wanda sai an je gurin wannan rabul ba sai amman yana cewa shi ma haduwa yake yi a harkan nan
7: an ba su diya bane
11: ba
7: wai
11: ba aka ba diya
7: ko ka bincika ne daya da daya ka ji ba wanda aka ba wa
11: legal da izo yi magana sai izo ite mun biya su wani diya amma ya ce wai kasa gaba daya ta gwamnati akan me zaka ce mana wani kasa ta wani
7: ana tantama akan cewa gwamnati shi yake da iko akan tasarifi da kasa a jihar sa
11: ai gwamnati mai adalci ne ka duba da ita fitsan zakaran nan mai girma gwamnati dakin tsofuwar nan in shiga isalla ilimanci mutane suka ji dadin karatun nan kamar gwamna kai ya daina jinsa sallah kuma gwamna ya fito ice wanda aka karbi filin sa aka yanka aka yi guda 50 za a bashi 25 amma yau ina aka saka commissioner nan ma ina ga bai sani ba da jabar mutumin kirki amma wai da aka tashi sai aka ce ko a tafi goburawa sai a baka wani fili wanda ka koma ma ba za ka gane shi ba kaga irin wannan abubuwan su suke su kada gwamnatin haka suka yi mana da
7: wai susuwa kenan
11: su wanda go ma'aikata haka suka yi mana gwamnatin
7: da amma shi commissioner bai san haka ba kenan
11: yanzu ran litin din nan in yi azumin sa haka zai zagaya iya tududduba a biya haƙi mutane haka ran alamus in yi azumi kuma shi nan baya zauna baya tsaye amma mai girma gwamna wayannan mutanen yanda ka zo kai a Kanabda don Allah don Annabi ka zo a share wayannan ragowar ma'aikatan ko dai a kai su environment gaba daya a debo na environment din a dawo da su su ci gaba da sabeya amma wannan ba karamin kuskure suke ba madalaka
2: ficewar tsohon SA dan Lami baban komandan Babu Dadewa sai muka karbi bakuncin sakataren kungiyar APC Media Forum Abba Gida Gida na karamar hukumar Dala Comrade Abdulaziz Ili Dambazau wanda shi kuma ya shigo yana nusar da gwamna Abba Kabir Yusuf kan damar da yace ya samu na gyara kuskuren da yace an yi masa wajen fidda ƴan takara karamar hukumar tasu ta Dala
1: Mai girma gwamna tunda an yi sa INEC ta bude za a tura sunan ƴan takara ina fatan zaka taimake kanka ka taimake mu ƴan karama kuma Dala da kuma masu kare gwamnatin ka tafito da ayyukan su ka canja mana dan takara mu na majalisar tarayya Alma Dakin Gini da kuma na majalisar jaha Lawan Usaini don magana gaskiya mai girma gwamna wallahi su ma ba za su iya kaku jaransu ba balle su kawo taka sannan magana ta biyu Siraja sakonka ya zo ka ce kana ba kungiyar mu kudi kudin data ka ba mu koko kudin mu zo mu kare ka a redio Siraja nayi maganganu a gidajen

0: drop ya san anyi duk yanzu hirar da nake ga ma anyi in muka masa lissafi nawa zai iya biya mu
1: kana nufin kudaden aljihun ku kuke debowa kenan kuke dukan jikin ku da danya
0: kudaden aljihun mu muke daukowa mu biya mu kare su mai girma gwamna ina kira dan girman Allah Saraji fa zai iya ba wallahi amma da dun kungiya APC Media Forum abba gida gida ta karamar hukumar Dala dan Allah ka canja Saraji ka kawo mataimakin sa mai yiwa shi zai iya taimakon ka zai iya taimakon al'umma karamar hukumar Dala domin tsabe ne yake towa 2027 mai girma gwamna so muke kafin labiyin ka amma an kada ka ta Saraji da wannan dan takarar namu na majalisar tarayya da na majalisar ja wallahi mai girma gwamna sai dai mu ce maka sori
1: amma kar a ce ku fa ba a iya muku ba gashi kun ce in takarar ku na jaha da na tarayya duk ba su iya ba gashi shi kansa shugaban karamar hukumar kun ce ba iya ba to wa kuke so a bawa
0: shi yasa muke so mai girma gwamna ka zo ka laliba domin waɗanda ka ba fita maka da ƴan takara sun yaudare mu sun dauko maka ƴan takara da ba za mu iya ba mai girma gwamna ka shigo karamar hukumar da lalle da kafanka ka dauko mana wanda yake kaunar ka yake kaunar mu wanda al'umma suke son sa wanda da zarar ya zo kan akwati komai ya ba da umari mai girma gwamna zaka ci zaben ka
1: amma ruwa kenan
0: ai ya san wanda ya dace ai ba sai mun ce ba
2: dika da waɗannan kalamai na comrade Abdul Aziz Ali Dambazau ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Al-Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya

0: dakarun tsaro na Civil Defense a nan jihar Kano suka yi taho magama da motar trailer da ta dauko takin zamani mallakin gwamnatin jihar Kano a kokarin su na tsayar da motar trailer.
1: Yan Civil Defense suka biyo mu, suka zo suka ya kwana gaban mu, kuma kai karo suka kai mana da mota.
2: Mai gidansu su yan Civil Defense din fada yake musu akan abin da suka aikata.
0: Sannan da ajiyar da kallo ya koma sama bayan da manoman rafi a kwarin Dangana dake a yankin karamar hukumar Kura suka yi barazanar dakatar da aikin gidan ruwa dake a Tambarawa idan har gwamnatin jihar Kano bata biya sidiyar bishiyoyin su na mangoro da rake da aka sassare ba.
3: A yau mun shi zanga-zanga insha Allah za mu dakatar da aiki har sai gwamnati ta cika mana alƙawarin mu.
4: Ba kasa ba rafin ba mangoro ba rake ba masara ba ko da kosu na'a.
0: Haka kuma za a jiyar da aka tafke wata gandamemiyar budurwa da ta bar wiwi ko da yake ta ce ai matar na tuba ba ta rasa miji.
5: Dautsayi ne yasa aka bani kilon wiwi kuma ban sha ba sai jiya dautsayi ya kama ni in Allah daga yau ba dan kara ba.
0: Don haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda hukumar Hizba ta jihar Kano ta tafke wani agent tare da yara 'yan mata da zai kai su aikatau kasashen Larabawa alhalin kuma ba su jima da balaga ba.
6: Kuma kananan yara a kadar duniya ma aikatau bai halatta ba, Allah bai ce ka halicci yaro ba don ka watsa shi duniya.
0: Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0806644085 ko 0808072522.
7: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
9: Hajiya an sha hidiman biki fa, ya ko ɗakin ƴar baba?
10: Ai sai jiya na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
9: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
10: Har da lafiya mai gida?
9: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
10: To ni ma mai gida fa gaskiya.
9: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
10: Ina godiya mai gida.
9: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
0: To za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan daka rahoton da aka saurara a cikin shirin takan lamba 0090213546 ko ta dandalinku karkaɗa kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com. A don haka a halin yanzu a fara da yadda a garin Kwaɗayi kan ƙuda ya manne a Alewa, a inda hukumar kula da sufuri ta jihar Kano Karota ta sufke wani matashi da yake wa hukumar sojan gona, gashi kuma yana a cikin maye yana tare motoci, ga kuma kaki irin na Karota a jikinsa. matashin mai suna Ali Yakubu Garba ya ce shi tsohon ma'aikacin hukumar Karota ne kuma tun bayan da aka kore shi daga aiki ya ga ba zai iya daina aikin ba
11: kowa ya san bayan na fita daga Karota ba ni ba ita
12: nan kara garin ka da uniform din fa ayi mai
11: kuncin da ya cancanta
0: Faisal Mahmud Kabir shine shugaban hukumar Karota a jihar Kano ya ce za su mika matashin ga yan sanda domin tabbatar da cewa ya kwashi kashin sa a hannu ga mai magana da yawun hukumar Karota Abubakar Ibrahim Sharada
13: bincike da muka gudanar ya tabbatar mana da cewa wannan yaro ba ma'aikacin mu bane ba kuma bai taba wannan hukuma ta mu aiki ba illa yana aiki ne na sojan gona ya dinka uniform ya saka yana aiki da sunan cewa shi jami'i ne na wannan hukuma
0: to anan gaba kadan a rahoton ga neman hanya za a jiyar da gyara ya rikide zuwa barna bayan da wasu dakarun tsaro na civil defense a nan jihar Kano suka yi taho mu gama da motar trailer da ta dauko takin zamani mallakin gwamnatin jihar Kano a kokarin sa na tsayar da motar trailer alhalin akwai escort ko a ce jami'in tsaro a motar wanda ya rika yi musu inkiya da cewa ai kayan gwamnati ne amma sai suka yi buris suka tare gaban motar ashe kuma babu burki a motar a dan haka kafin jingiyar da aka kaya ina ga mu leka rafin kwarin dangana dake a yankin karamar hukumar Kura yadda manoman rake da mangoro da sauran kayan rafi suka yi da fifi kenan tare da barazanar hana ci gaba da aikin gidan ruwa na tamburawa a sakamakon rashin biyan su diyar bishiyoyin su na mangoro da kuma rake da aka sassare
3: a yau mun shirya zanga-zanga insha Allah zamu dakatar da aiki har sai gwamnati ta cika mana alƙawarin mu abinda ta yi mana kama daga ai haƙin mu da aka ce za a ba mu kimanin kwana 10 mu wata guda in Allah ya yarda za an biya mu yau za mu hana aiki za mu rufe gunnan mu hana aiki in Allah ya yarda daga yau
0: saboda ba ku ganin ko an alƙawari aka yi muku za a cika
3: an gaza cika mana alƙawari kwana 10 aka ce mu kuma wajen wata guda to saboda haka kaga ba za mu iya zama ba mun gaza hakuri gaskiya a yau dai za mu hana aiki za mu rufe gunnan sai an biya mu sannan a ci gaba
0: manoman sun koka da cewa an bar su ba su ga tsuntsu kuma ba su ga tarko a saboda gashi an karbe musu gonakin bakin rafi ba tare da diya ba sai dai kwasar kasa da yashi da ake ana sayarwa su kuma an bar su da tagumin dole
3: shi ake sayarwa excavator
14: wasu suna sayarwa gashi
3: daga can yashi take debowa da filista ake sayarwa a hohuna ake wucewa ake tafiya da su jihar Kano ake sayarwa mu manoma ba ma hede kallo muke yi ba mu samu komai ba ba a biya mu haƙin diyan mu ba
4: sunana Abdullahi Haruna ba kwa na biyo sata za ka na ba sana to Allah do annabi jogo a to muke mu aduba lamuran namu to Allah a taimaka mana a sallame mu mu mun yaji aiki
0: kamar gonakin mutane nawa ne sha
4: ai mutum 2000 wallahi mutum ya fi 2000
0: mutane nawa aka list din su
4: mutane da aka yi anan mutum 650 ne suka fusa ko tsari ba kasar ba rafin ba mangoro ba rike ba masara ba ko da gonsu na'a a taimaka mana don girman Allah mai gidan gona kai ba halin ka bane wannan
0: manoman rafin sun ce sun tafka asarar miliyoyin naira a sakamakon sassare musu mangoro da ayaba da kuma rake da aka yi
14: sunana Abdullahi Abubakar akalla a cikin mu akwai wadanda suna iya noma kusan noma irin na miliyan 7 aka suna samu a hekara wani ma yana hawa ga bishiyoyin nan akwai mutumin da ina dinkan mangoro idan lokaci yayi wani sai isa da ta miliyan 3 wani sai isa da ta miliyan 2 to ga yau mun waye gari an zo an baje babu a daya kuma sannan an ba al'umma mu ba kasuwa muka iya ba bare mu juye 10 ta zama naira 20 ba mu iya wannan ba Allah muka dogara da hinu wannan muka dogara to ga an zo an baje to muna kira da mai girma gwamnati domin mun san adali ne wallahi ba abin da muka sani in ba wannan noma ba
0: an ce za a biya ku diya ne
14: eh an ce za a biya mu diya a hasali ma amma ba mu kati to kuma an zo daga baya an karba kawun noma din mu to kuma mun bibiya abin shiru muke jiya
0: shin ko yaya ake ciki akan biyan manoman diya Honorable Dahir Hashim shine kwamishinan ma'aikatar ruwa a jihar Kano na tuntube shi ya ce an kammala komai wajen shirye-shiryen biyan manoman diya inda ake dakon sahalewar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf kafin fara biyan manoman diyar gonakin nasu sai dai tambayar da kowa yake shin ko yaushe gwamnan zai sanya hannu shin ina dan majalisar jaha mai wakiltar karamar hukumar Kura inda manoman suka fito shin me ya hana ya bibi haƙin manoman
4: Jalal Abdullahi Haruna wala ya guri
15: Ya da mu da waya ya da aure da ya da mu da biyar
0: me yake son saka kuka ne
15: noma da muke masara duwa nake
0: ayo
15: baya ne wallahi gashi ba mu bindira
0: masu hikima dai na cewa aikowa aka ji yayi kuwa to kuwa gudunmawa yake so to yanzu kuma sai rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda a jahar Adamawa yan sanda suka tafke wata gandamemiyar budurwa da tabar wiwi budurwar mai suna Khadija yar shekara 23 da haihuwa a duniya daga hayin gada unguwar Tsamiya a jahar Adamawa ta ce tsotsayi ne ya rutsa da ita amma ta tuba tunda dai matar na tuba ba ta taba rasa miji
5: tsotsayi ne yasa aka ba ni kilan wiwi kuma ban sha ba
16: waye ya baki kilan wiwi
5: wani ne
16: bashi da suna
5: ban gaskiya ban waye sa ba nazo na zauna ni sai ya bani ni kuma na karba zan tafi gida kawai sai ga jami'ai
16: to dama kina shan wiwi ne
5: na daina
16: to shi ne kika fara shan wiwi
5: ban dade ba
16: to shi kika daina
5: na fisati ban sha ba sai je tsautsayi ya kama ni
16: yanzu wannan darasi kika koya da wannan
5: in Allah diga yau baran kara ba
0: Muhammad Musbahu Idris tsohon komanda ne na hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa wanda ya kula da jihohin Sokoto da Zamfara da kuma jihar Niger
17: dewa mata su kuma suna da dan sirri a lokacin ba sa iya zama da iyalansu su karkare matsalar ya ga mace tana tare da miji ina mata abubuwa da dama amma za ta shanye to wani lokacin ina sosa mata jiki me kun a zauna ko ta samu iyaye ko ƴan uwa su dan shawara dai da za a zauna yo matsalar gankan da garki sai ta samu wata kuma wacce take za ta iya nuna mata cewa ke wannan abin da yake damun ki ai ga akwai abin da zaki sha ma ki mamanta da shi irin waɗannan abubuwa ya kamata majidanta su ringa samun lokaci suna zama da iyalinsu
0: To sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba domin jin yadda za a gane mace mai shaye-shayen kayan maye.
18: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci. Da kuin a wala. Wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin sarkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni an amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin ganin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 07 08 75 2 05 51 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
19: kai ka kai ka kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
20: ke dai bari to kallu wannan
19: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai gaya min a ina ka siyo wannan kaya
20: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
19: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
20: kin ga suna da atamfofi na kecereni ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
19: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
20: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar Kantin Kwari
1: لبيك اللهم لبيك
21: الحمد لله غسكيا ناجي دادن wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
22: kai abban mahir wani company ne kake taya bansa haka
21: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shi ne nake ƙara jinjina musu wajen iya shirye tsarin tafiye-tafiye da karamci
22: ai kuwa naji ana batun wannan company ne AMT Global Travels a fadin kasar nan
21: shakka babu company ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada
23: da harani
21: umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
22: za ku samu wannan company na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
24: kusa da gidan murtala daura da gidan man NPC a kanan dabu dan karin bayani a kira 080-360-27-271 ko 080-23-23-71
1: laka wal mulk la sharika
0: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya yadda aka so baiwa hammata iska kenan a tsakanin wani direban trailer da kuma wasu jami'an tsaro na civil defense a nan jihar Kano bayan da gyara ya rikide zuwa barna
25: waye yake tuka mota shine nake tuka ka zo ne magana da kai mana me amfani zuwa da gafara da Allah ina ma magana
0: Muhammad Bello shine direban motar trailer wanda ya dauko takin zamani mallakin gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf wanda za a kai shi karamar hukumar Danbatta domin rabawa manoma amma sai dakarun tsaron na civil defense suka sha gaban motar ta trailer tare da yin tuhumu gama da ita duka a kokarin tsayar da motar
25: abin da ya faru muna zuwa a randa ba din can da suke mana hannu mu tsaya nan ne gaban mu ya wuce su civil defense ne sai police din da yana gaban cikin gaban motar mu sai musu gine to yace kayan gwamnati ne kana ji ko da muka sa kai muka wuce na bayan mu ma yazo ya wuce tunanin mu ma mu ba su biye mu ba da muka zo muna tafiya wallahi ba ma gudu muke yi ba har mu wuto wannan jakin din mun to sun wuto wannan dayan motar ya ce sun zo sun tsaya kusa da shi sai ya ce musu kayan gwamnati ne kayan abba ne taki to da suka tashi sai suka wuto suka samu motar mu suna zuwa motar mu ba mu ma ga su ba kawai da zuwa kawai da ka san mashin kawai sai borusa gaban motar mu moto na tafiya
0: kai ne yaron motar
26: ni ne yaron motar
0: to suka sha gaban ku sai me faru
26: a yanda ka san keke ina irin kuna tafiya da mutun da keke ka sa ka zo boris wai ka dan to hade shi irin ya zuban nan abinda suka mana kenan sun zo da ne su kashe mu ne ma kawai ni yaron motar ne da biya mu bamban motar mu ne
25: yanzu dan Allah na kan mota tambaya da ba
0: me kuka dauko ku
25: taki ne na gwamnati yanzu nan abbe bayar
0: Abdullahi Yahaya shine kansilan noma a karamar hukumar Danbatta wanda kuma yana daga cikin masu rakiyar wannan motar trailer da ta dauko takin zamani
27: muna nan daidai ɗan dusa zamu kai Danbatta mu je a raba talakawa
0: misali to ko sun tsaye da ku ne kun ki tsayawa
27: in ma dauki a ce haka ne in an ki tsayawa ma ai duk inda ya kamata a je akwai round inda za a je a dakatar da mu a wurin kuma ko Niger zamu ga ya kamata a bi mu a hankali ba motar ko keke ne da tafiya babu yadda za a kai gaban
0: gaban ku da suka sha shine sai kuka akai wannan tuhumu gama
27: eh akai tuhumu gama
0: a cikin motar trailer da ta dauko takin zamanin akwai wani jami'in tsaro na neighborhood watch da suke rakiyar takin zamanin
28: ne masa inkiya mu ne kaza yana zuwa kawai sai ya zage ni yace zamu ci kaza mu suka farar da wannan
0: eh kai naga dan sandan neighborhood ne
28: kai ni Kano san neighborhood watch confirm haka ne
0: shaidan gani da ido akan titin club road a birnin Kano sun dora alhakin wannan hadari akan jami'an tsaro na civil defense a saboda yadda suka bi wanwe tare da shiga gaban trailer wadda kuma ba ta da wadataccen burki
29: sai dai sun yi kuskure abinda suka yi ka zo ka tare gaban trailer ya zo ya hada da kuda wani ya rasu mai gidan shi ma fada yake
0: mai gidan wa
29: mai gidan su yan civil defense din fada yake musu akan abinda suka aikata shine abinda yake faruwa
0: Ibrahim Idris Abdullahi shine mai magana da yawun rundunar tsaro ta civil defense a jihar Kano ya ce ana gudanar da bincike akan al'amarin to anan kuma hukumar Hizba ta jihar Kano ta tafke wasu ƴan mata da kuma wani matashi da yake safarar ƴan mata zuwa kasashen waje domin yin aikatau ga dai rahoton da Nura Dahiru ya kasai ya hada mana
30: hukumar Hizba ta kama wani mai safarar kananan yara zuwa kasashen waje daga nan jihar Kano matashin mai safarar yara zuwa kasashen waje mai suna Bala Haruna dan asalin Kazaure daga jihar Jigawa yana daukar yara zuwa kasashen Laraba domin su yi aikatau sai dai hukumar Hizba ta jihar Kano ta cafke shi a tashar mota tare da yaran a nan Kano ga mataimakin babban kwamandan Hizba Dr. Mujahid Aminuddin.
2: Osi dinmu na Kafak, Allah ya ba shi iko, suka tattaro mana wani agent wanda yake da suna Bala Haruna, dan shekara 25, dan Kazaure, dan Jigawa, wanda ya tashi safarar yara Fatima Sufyanu mai shekara 23, yar Daura Katsina, da wata Aisha Haruna waje take da shekara 11, yar Kazaure Jigawa, wanda Allah ya taimake mu kai ram da su, wanda za a dauke su a kai su kasashen Larabawa da sunan aikata ko aiki, wanda daga nan idan sun tafi baka san halin da yake ciki ba, ba san halin da suke ciki ba, ba san inda Allah zai da su ba, nan muka dauke su muka yi da su hukumar NAPTIP saboda a fada da bincike.
30: Hukumar Hizba ta yi kira ga iyaye su kula da ƴaƴan su, su daina bari ana daukar su zuwa kasashen waje domin aikatau, inda ake tirsasa su karuwanci tare da azabtar da su. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasa yi, ku karkada kunnuwanku.

0: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
1: ko jin ka dole ne mun yi ki bada admission
0: sai nan ana ibawa a Rufus Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803261112 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴan mu.
2: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce dan Allah a hukunta jami'an Civil Defense da suka biyo wanway suka yi hadari da mai trailer a Club Road a nan birnin Kano. Sako daga Nura Haruna unguwar Hassan Fulatan karamar hukumar Rogo. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Wambai NATO Keffu jihar Nasarawa. Gyara kayanka baya taba zama sauke muraba. Sako daga Ibrahim Damuna kofar Wambai. Jama'a da fatan za a rika aiki da lura, sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai. Su kuwa sakonnin awal mai shayi Ikara jihar Kaduna, da na Hajji Ahwa Wanzan Sharifai, da na Ibrahim Burga Gunduwawa, da na Alhaji Nasiru Bako Abubakar Keffin Magaji Danya Musa jihar Nasarawa, da na Jibrin na Kawu Rigan Gizo Karu jihar Nasarawa, da kuma sakon Mustapha Yusuf Kurna, dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci, amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0902130567. A yanzu to yanzu kuma ga rukuni na uku na waɗanda suka amfana a tallafin naira 200,000 tun a makon da ya gabata a saboda basu zo da wuri sun karbi magungunan su ba sai a yanzu.
3: To ni ne mai yaya mai tabin kwakwalwa an sai mana magani na naira 18,500 Allah saka da alkhairi Allah ya sa ya dauka a gidan aljanna Allah ya saka faka.
4: To ni ne Ibrahim Abdullahi wanda aka biya 60,000 na ciwon hanta. Nagode Allah saka da alkhairi. Asibitin Malam Aminu Kano. Gwaje-gwaje ne na ciwon hanta da hoton ciki na. Nagode Allah saka da alkhairi. Allah saka da alkhairi. Allah ya yi wa yayanka albarka. Yayanka Allah ya ji kansu. Nagode, nagode.
5: Ni ce wadda aka siya wa magani ciwon kashi da ciwon gaɓoɓi. An gode Allah saka da alkhairi Allah ya sa a mizani na 15,000.
6: Ni ne Dahiru Isiyaku ina fama da lalura ta ciwon farfadiya. Na zo gidan rediyo an siya min magani na naira 6,500. Na gode wa wannan bawan Allah da ya siya min wannan magani. Allah ya saka masa da alkhairi. Na gode Allah ya saka da alkhairi.
2: To ga wadda ta amfana a tallafin naira 5,000 da mai son zuwa Makka ta turo da su tun a makon da ya gabata.
7: Ni ce Rakiya Lahira an sai min magani na zazzabi. Allah ya ji kan mahaifa. Allah saka miki da alkhairi. An sai min magani na 3,000. Allah ya biya ki hawan jini da zazzabi. Wallahi nake fama da shi.
2: Haka nan akwai wani dan kasuwa daga kasuwar ƴan kifi da ya tallafa da naira 8,000 domin wani yaro mai fama da lalurar kwakwalwa.
8: To nagode. Naga kuɗi 8,000 yaro da ba lafiya ka taimaka. Nagode, nagode. Allah ya dada arziki. Nayi godiya.
9: Me yake damun sa?
8: Hakan nan kwakwalwarsa sai iji tana hayaniya idinga yara ne ga su can.
2: To har yanzu dai da akwai takardun magungunan majinyata da kuma wata baiwar Allah mai fama da ciwon kansa har asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka bakaci kuɗin gwaji naira 70,000 da kuma kuɗaɗen aiki naira 600,000.
10: Dama ƙari ne ainihin ya fito mata har kuma ya zo ya girma haka. Mun ta yunkuri a baya ma na yin aikin Allah bai yi ba. To yanzu ma mun je muska ce za su dau samfur din ciwon saboda a ji a gwada. To daga fasa kuma daukan samfur din ya zama kaman daji ya harbi gurin. Wallahi to gashi nan dai yanda ya kasance za ga
9: ya girma ya cika.
10: Ya girma ya cika don ya fi kan mutum daya ma dai duk ya girma kan mutum dai abin ciwon na ya fi karfin abin. To yanzu haka inda take ma a zauna a cikin daki a gidana mutum ba lallai bane in mutum ya rike ma ba zai iya zuwa gurin ba saboda warin da yake tashi a gurin. Kullum dai muna tafama da irin turaren wuta haka da sauransu abin da zai dan ragewa abin din. Lalle tana suke so da akwai tes inda aka rubuta wani wajen naira 70,000 su rubuta kuɗin aiki sun ci akalla dai wajen naira 600,000.
2: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidetti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yaradar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

0: masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin lokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio. Muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga waɗanda suke biye da wannan shiri, kuna sane da cewa muna ci gaba da ɗaukar saƙonni game da kiraye-kirayen da kuka yi mana akan wani abu da ya shige muku duhu da kuke neman ƙarin haske daga dakta, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, kuma kuke yin amfani da hanyar aiko da saƙo na SMS, text message, ko a dandalinmu na sada zumunta a social media kenan, da kuke amfani da lambar waya ta 0800 266 5555 domin aiko da rubutaccen saƙo ko na murya, ko kuma a hanyar aiko da saƙo na karta kwana na SMS, text message, domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu daga bakin dakta. Alhamdulillah, a wannan lokaci ma ne mana farin ciki da lale marhaban da gabatar mana da Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Da haka madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa Dr. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, kamar yadda na ambata muku, ɗorawa za mu yi akan ɗaukar saƙonnin naku da kuke neman ƙarin haske daga dakta, hususan da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda ba tare da na jamu da nisa ba za mu fara da ɗaukar wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ina yi wa likita fatan alkhairi. Don Allah likita, ina ciwon kan mama duk lokacin da zan yi al'ada. Yana yi min ciwo kaɗan kaɗan, kuma dama na taɓa ji ka ce ba matsala ba ne. Amma na yi period ɗina na ƙarshe 17 ga watan Mayu, to yanzu kuma 16 ga watan Yuni, to kusan kwana 3 baya nake fama da ciwon kan mama mai tsanani, wanda kusan sai na ji kamar zai faɗi dan zafi. Don Allah likita, hakan yana nufin da wata matsalar? Dan ban taɓa jin irin wannan ciwon da yake yi min ba yanzu. Nagode.
1: To shi irin wannan abu ko raɗaɗi ko ciwo ko cika ko suka da mata duk sukan ji, musamman irin wannan lokacin da daga su fara al'adarsu, ba wani aibu ba ne, a hasali na ɗaya daga cikin alamomi da wasu suka yi amfani da su wajen gane cewa sun san sun kusa fara al'ada. Kuma yana biyo bayan sakamakon tasirin wannan sinadari na progesterone ne. Shi yasa yawanci masu rauni za su ga ai sai ya yi dab da lokacin da za su fara al'ada, ma'ana sai an shiga zango na biyu na kiwayewa al'ada bayan mace ta fitar da ƙwai. To tasirin wannan sinadari na progesterone shi ne abin da yakan jawo irin wannan. Wasu za ka ga su matsalar su a wani lokacin za su dinga jin ce kamar ana suka a cikin mama, wasu kuma za ka ji suna cewa a ya cika yi musu nauyi kuma yana ciwo, ma'ana ko kaka suka dungure shi za su ji ciwo. Wasu kuma kamar irin wannan matan da ta faɗa, wasu kuma za ka ga suna cewa raɗaɗi yake kan yanda ba sa son ya goge ko da irin rigar mama da sukan sa, saboda haka wannan ba wani abu bane. Amma idan zamanin cewa sai zamanin kina jin wani kullutu a cikin mama ko kika ga yanayin kan ya canja, ma'ana ko ya nuna wata alama ko canjin kala, domin duka ba abu ne da ya kamata ki wasa da shi ba. Ko da an yi dace ya zo lokacin da kike dab da ki fara al'ada ki, domin dalilin da ya sa akwai daga cikin barurori na mama wanda tasirin matsalar ko kuma yanayin yadda suka ma'ana bayyana da lalurwa ta kan bayyana ya kan ƙaru lokacin da ya zama na cewar mace dab take da ta fara al'ada, kuma ana a daidai irin wannan lokacin matsalar ta kan iya ƙaruwa. Idan wannan ne misali kika ji wani kunni ko kika ga wani canji a kan maman, na misali a ga ko ya nuna wani yanayi na kala a jikin maman ko kuma ƙaiƙayi ya yi yawa, misali ko ya nuna alamar kamar kan ya nutse, to duk irin waɗannan ba abubuwa ne wanda ya kamata ki wasa da su ba. Ko da misali da akwai sai kika ga abin ya ƙaru, amma in ba haka ba duk waɗannan abubuwan da na faɗa a baya wacce take al'ada za ta iya fuskantar su.
0: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum, dan Allah likita shekara ta biyar da aure amma ba mu samu ƙaruwa ba. Na je asibiti an min HSG amma asibitin ba su bani wani information akan abin da ke damuna ba, amma sun bani magani bai min aiki ba, sai na sauya asibiti shi ma sun bani maganin infection na sakawa aka samu wani abu a gabana. A ƙarshe dai sai suka ce PCOS ne da ni, yanzu sun bani magani har da nasawa a gaba, yanzu na gama sha. Suka ce bayan wata ɗaya zan kawo, to tun da na gama ba mu haɗu da mai gidana ba sai last week, wato makon da ya gabata bayan mun gama, sai wani abu ya fito mun kamar ɗanyen awara. To ta turo da takardun gwaje-gwajen da da aka yi mata najin.
1: To da farko dai batun cewar kin je wani asibiti sai miki bayani ba, ai da ke sai ki tambaya. Misali in su musulmi da kansu sai ki tambaya ki ce to yanzu me ake ciki. Wannan kuma misali kin ce kin ji da ƙarshe ga abin da aka ce kina da shi wannan larura ta PCOS, idan an canza mata suna yanzu ta zama PMOS, yanzu PCOS sunanta. Amma dai ita ce dai PCOS din, amma canjin suna ne saboda wasu dalilai na
0: ke a likitance
1: saboda kulka san harkar likitanci ta kullum ci gaba ake samu. An daɗa fahimtar larurar ta yanda yanzu ana ganin sunan nata ya tashi daga wannan polycystic ovary syndrome ɗin ya koma kamar da na faɗa PMOS. To a irin wannan yanayin da suka duba suka ga cewar misali wannan larurar kike da ita, to kuma suke kula da ke a kan matsayin wannan larurar, to a nan kin ga yake nan yanzu kin waraka daga waccan matsalar ta rashin sanin me ke damunki, illa iyaka kuma yanzu ya kamata a lura da ke ko kuma ya ake lura da ke game da wannan larurar da yanzu aka gano. Za ki iya misali a nan ɗin shi ma kina dama aiki tambaya misali, saboda shi wancan abin da kika ce ya fito kamar a watakila yana da alaƙa da wancan maganin da aka baki aka ce ki saka a cikin gaban ki, watakila a tambayoyin da suka miki sun fahimci kina fitarwa daga gaban ki, kuma gashi kina yanzu daga baya kin ce ga abu ya fito kamar ɗanyen awara. To amma game da ita larurar PCOS da aka ce miki, to kin ga a nan kuma shi yana da kyau ya zama da kima kina fahimtar me ake yi. Kamar da muka sha faɗa duk sanda muka kai bayani a kan ita wannan larurar ta PCOS, mukan ce lura da me irin wannan larurar ya danganta da buƙatarsa ta haihuwa ko rashin buƙatar haihuwa. Kamar ke kin ga buƙatar ki haihuwa, amma kamar yanzu budurwar da ba ta yi aure ba watakila ta fi tunanin ta nan ba na haihuwa ba, to kin ga ke kamar ke yanzu duk abin da za a yi miki za a miki ne, domin masu da yawa PCOS kamar yanda muka faɗa su babban matsalarsu ba ba sa fit da kwa cikin girman su ba lantana su fit da kwai. Dukin wani abin da za a yi miki abu ne da zai taimaka wajen kwayakwayan nan ko kwallon ya girma ya kai yanda za a fit da shi, to ta haka shi ne kin ga kin samu juna biyu. To a nan abin da ya kamata ki shi ne duk abin da aka yi kowane mataki ake don ki samu waraka kuma ke ba ki san cewar ana tafiya da ke, to kina iya yin tambaya amma ba su yi miki bayani ba, tunda kin ga su suna da shirin su yi miki bayani, su sake tambaya ki ji to misali zan baki magani wannan ne menene ba ne biyo ne don ka tambaye likita ya baka magani ba kuma wannan yana nufin wai sai likita ya fusata ba a'a hasali ma wannan zai sa likita ya ji dadi cewar kai ma din kana son ka san din ne ake maka kaza maimakon kawai ana kaza yana akwai irin wanda wata kila kawai su idan su ya rufe don sun zo asibiti kawai sun bukatar su tafiya ba ruwansu goma mai za ka yi kana kokarin wata kila ka fahimtar da su ma ka musu magana su gani suke a addin ne kuka kana tambayoyi wannan ya fiye tambaya sai ka ce sai ya tambaye ka uwa ka ta haife ka duk irin wannan to amma mun ci kan nuna kina son ki san kima wani mataki ake ko kuma me ake ciki to wannan babu ayyuka a ciki don kin yi irin wannan tambayar.
0: Wannan kuma cewa take yi dan Allah likita ina da aure shi wajen shekaru biyu kenan amma ban samu juna biyu ba to amma kwanan nan sai nake ganin wani ruwa mai kalar madara da fari mai haske suna fitowa daga kan mamana to shine nake so na ji dan Allah ko da akwai wata matsala
1: yanki nake ba ciki kika samu ba ba komai ba kuma ki dinga fudurwa da kan mama ai kake mamaki ma wata kila wannan ruwan da kake yana fita ma'ana yana ɗaya daga cikin alamun da ke nuna matsalar da ta jawo miki samu juna biyu ba illa iyaka da babu ne ke bukata ki je babban asibiti ba ki je inda kawai za a ce a ki yi to scan ba ce ai an ga ruwa a bayan mahaifa kina da PID ba ba irin wannan ba wannan bayanin da kike yin kika a babban asibiti to zai zama ya fara ba da hasken mani ke daminki kin ga wannan zai dada ba da dama a gujin da za a miki za a guji har da wannan sinadari na prolactin wanda in yayi yawa a wasu lokutan kamar yanda muka yi bayani sun da muka yi magana akan rashin samun juna biyu ko wadanda su ne rurar su ke nan ma kawai wanda ake cewa hyperprolactinemia ma'ana jikinsu ko kuma kwakwalwarsu tana fitar da sinadarin na prolactin fiye da kima wanda wannan kan sa sai ya zama su dinga ganin kokaka suka matsa ruwan sai su dinga ganin kamar mai mai shayarwa suna fitar ruwan mawa to wannan ai shi yana daya daga cikin matsalolin da muka tattauna a kansu cewa suna jawo hana samun juna biyu kuma mun faɗi dalili shi wancan sinadarin na prolactin yana hana sashen kwakwalwa da ke fitar da sinadaran da suke taimakawa wajen girman kwai yana hana fitar waɗannan sinadarai to wannan zai sa kwakwayen ba za su girma ba kuma in ba su girma cikin mutum ba za a samu kwan da zai fita ba ba mantana har a kyanke shi kuma a samu ɗa saboda haka shawara ta gare ki ki tafi babban asibiti kuma in kin je ki wannan cikakken bayani domin wannan zai sauƙaƙa wa likitocin da za su bincike ki hanyar da za su je yin binciken inda zai zama na za a yi binciken da su suka dace kai tsaye kuma a ɗauki matakin da ya kamata nan kai tsaye.
0: Bari mu ɗauki wannan saƙo na ga kamar na murya ne ko zai jiyo.
2: Assalamu alaikum. Dokta barka da wannan lokaci ya aika. Wai mai maka fatan alkhairi. Dokta tambaya ta shi ne. Ta ma idan mace ta yi planning yana iya maimaita kanshi ne ko bayan ta cire kuma har ta fara period ta yi sau ɗaya daga lokacin kuma sai ya ɗauke gabaki ɗaya. To duk asibitin da ta je sai a ce mata a yi wannan abin da yake ƙara maimaita kansa. Dama ana samun haka ne. Shine tambayar da nake yi.
0: Na gode Allah mai daktar gidana. To kuma ta kara da cewa wai kuma al'ada ta daina zuwa kusan wata 8 da cirewa.
1: To kaga ina ga ko wancan shirin ba sai da muka faɗi wannan kalmar ta zance maimaita wannan. Babu wata hanya da take wani maimaita kanta kuma wannan ya nuna cewa karamin waje kika je. Wanda kika ji su ba likitocin gaini ba ne ba lallai su fahimci me ke akwai ba. Farko akwai buƙatar ma a tambaye ki da can da kike domin ta ce ta cire. Ta cire watakila tsinke ne domin allura ba za a ce an cire ba.
0: Sai dai a ce an daina.
1: Yau ba sai dai a ce an daina. To da farko dai akwai buƙatar ma a san da kike kan ko kuma san da tsinken nan ke jikinki kina al'ada? Idan dama ba ki al'ada san da tsinken ke jikinki kika cire kuma sai kin ga al'ada sau ɗaya. To ai kin ga wannan ya nuna miki kenan kin ga kin gama da batun tsinkenki. To amma yanzu rashin yin al'ada ya kamata a bincika ne ya jawo haka. Ba ko allura da muka yi magana muka ce tana kan jinkirin samun juna biyu da wasu kuma ta sa ɗaukewa al'ada takan yi jinkirin dawowa ai muka ce in aka wuce wancan jinkirin da yawanci aka fi gani shi wata huɗu zuwa wata takwas da mace ta shiga wata na tara ya kamata ta je ta nemi magani in dai rashin al'ada ne ba a jan kafa a ce a yi wa likita ya ce da ma ana iya wasu suna kaiwa shekara biyu kuma ko haihuwar ai mukan ce bayan shekara guda da dinawa da tasirin ta ƙarshe to ya kamata mace ta je ta bincika domin ba abin da ya hana ta kuma a san da take yin allurar kuma ya zama da ta samu matsalar da za ta hana ta samun juna biyu ko kuma ta hana ta yin al'adar. A nan abin da nake so ku ja hankalinki shi ne daga bayanin da kika yi nuna kamar tsinke ne kika cire. To idan tsinke kika cire kuma kika ga al'ada ba ta dawo ba kima kika tafi asibiti ba kya gani jiran wani watanni idan tsinke ne. Ita ma allurar saboda an san tasirin tun lokacin yakan kai wannan jinkirin ne. Amma ita ma allurar ba za a ce jinkirin ta shekara biyu sai kin shekara huɗu ba. Ko kina iya yi ki yi sau ɗaya sau biyu ma. Kuma ki samu wancan jinkirin na wata huɗu zuwa wata takwas ba abin mamaki ba ne. Kuma kina iya ki shekara nawa kina allura kuma ki tsaya ran da kika tsaya kuma komai ya dawo kuma ki samu cikin da wuri duk tana iya kasancewa amma sanannen abu ne cewar allura tana jawo jinkiri na samun juna biyu. Ga waɗanda in suna yi ba sa al'ada wani lokacin sukan samu irin wannan jinkirin amma su ba a san a wucewa na wata huɗu zuwa wata takwas ya kamata mace ta bincika me ye dalilin da ya jawo. Al'adan nan ta ɗauke domin akasari na duniya akwai wani dalili da ya jawo saboda ka shawarar da zan baki yanzu sun je ba maimaita kansa ko allurar ita kanta da take da jinkirin ba ta maimaita kanta ba kuma wata hanya da take maimaita kanta ya kamata ki je asibiti saboda rashin yin wannan al'adar a bincika a ga me ke akwai kuma don a ɗauki matakin da ya dace kuma in ba ki je ba irin wannan ɗin da kika je suka ce ai tana maimaita kanta ba ki tafi babban asibiti wanda su ba za su ce miki tana maimaita kanta ba.
3: To wannan ma dai na ga na murya ne amma na ga ya ɗan yi tsayi bari da ji ko za mu iya ɗauka gaba ɗaya.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanku da wannan lokaci ne muku fatan alkhairi. Ni tambaya ta wajen doctor da kuma ƙarin neman ƙarin haske ni ce wadda na turo saƙo na ji an karanta shi wajen sati biyu da ya wuce na yi aure sau uku. Ban taɓa batun wata ba. Na farko aure na shekara bakwai na biyu kuma shekara hudu yanzu na uku shekara ta ɗaya da rabi da shi ana tare gaba ɗaya ban taɓa batun wata ba. A na farkon na je babban asibiti na je akwai testin da aka yi mun ce na ƙwayayen halitta wanda ake wani dogon abu ne dai akwai cotton a jikin shi auduga haka za a tsara maka za a dangwalo wani ruwa to na ga dai shi suka yi test sun ce mun ba matsala sai kuma scan da suka yi mun shi ma a lokacin shi ma a wannan dai an ce ba matsala shi na uku test din da suka bani shi ne na mahaifa shine wanda ban samu nayi ba gaskiya. Kuma tambaya ta biyu doctor da Allah na ce shi rashin haihuwan nan ana gadon sa ne ana gadon sa saboda familin mahaifina matan da ba su haihu ba gaskiya sun fi goma matan da ba su haihu ba amma da yake ba a kusa ba ne gaskiya duk suna nesa wasu 'ya'yan wa wasu 'ya'yan ƙani wani a gida ɗaya ka ga mutum biyu wani a gida ɗaya ka ga mutum uku haka na ce to ko ana gado ne to mu ma dai ga Allah da ya datar da mu. Sannan dama na yi bayani na ce gefen cikina yana ɗan mun ciwo kaɗan-kaɗan gefen cikina hannun hagu yana ɗan mun ciwo ko da kafin na yi period na ɗan je yana mun ciwo ko bayan na gama period haka amma duk wata ina yin period ɗina duk wata kuma circulation ɗina 28 ne da dai wani lokaci ya ɗan rage kwana biyu ko kwana ɗaya haka. Na gode da Allah likita ya ƙara mun haske a kai yanda ya kamata na yi na gode Allah ya taimaka.
1: To in fara da tambayar ta daga baya da ta ce ana gado ne ya danganta da me ya jawo idan abin da ya jawo abin da za a iya gada ne inda ta biyu musan da muka yi bayani ai akwai abubuwan da zai iya zama ya zama a iyali guda ana samun masu irin wannan matsalolin to irin wannan kin ga to sai a yi cewa gado amma ko wannan matsala ce ta rufe samun juna biyu za ta iya zama gado misali yanzu wacce hannun mahaifar ta ya tushe amma za a ce kuma shikenan yar ta ba sai hannun mahaifar ta ya tushe ba ko kuma wacce ta samu matsalar da har ta jawo hannun mahaifar ya tushe ba ina da mun lalle ita ma iyar sai ta samu matsalar da hannun mahaifar ya tushe ba amma an ce aka ce yanzu misali kamar irin masu lura da muka yi magana din da wanda su ba su al'ada an ka tuna to kaga irin wallahi kaga tun da halitta ne suka zo haka to kaga an ce a halin nasu an sake samun wani mai irin wannan ba abu mamaki bane amma abin da nake so ki gane shine sanin gadan ko rashin gadan ba shi zai muke amfani ba a ki san ke ne kike ciki shine mafi muhimmanci yanzu kin ga daga bayanin da kika yi kin ga in aka lissafa auren ki ya ta wajen cin shekara 13 kenan to amma dai a ciki yanzu kin ga daga bayanin ki kin ga ba wani guji da aka yi miki kwakwara a ciki
3: fashe wanda da tace
1: to ai sun gen da tace wannan kaga ai na masu lura sanyi ne wataƙila ta je wani gurin kawai an mata hoton scanning an ce mata a ai tana da PID kine su kuma ba za su zo to su dauki sample din ruwan da ke bakin mahaifar ta je a gwada ko na cikin cikin ta je a gwada a gani ko tana da PID shikenan fa ba wani abu kaga almuhimmin gwaji a ciki guda ɗayan da aka bata ba ta je ta yi ba to kuma haka zaka ga wasu matan abinda yasa na lissafo da wancan shekarun da ta bayar na
3: ba ya sha uku wannan
1: saboda yanzu kaddara ko shekara 18 ta aure to zo ta ƙara wajen shekara 20 ba ya sha uku ko sha hudu
3: shekara 40
1: kaga ta tafi wajen shekara 30 da wani abu to shine illar mun sani cewa gwaje-gwajen nan wasu suna da tsada tunda duk abin da baka da kuɗi yinsa sunansa mai tsada ko mai saukinsa to amma kamata ya yi san da za ki abin ki tsaya ki yi abin iyayen ki ba ki ɗan taɓa ki watsar ba yanzu wannan ɗin ka ganda za ka tambaye ta wataƙila ba kuɗi ne suka hana ta yin wannan wajen ba kawai wataƙila wata tana can gefe wataƙila ita ba taɓa yi mata ba tana haihuwa ta ba sai ta ce mata ke wannan gwajin fa da akwai zafi shikenan sai ta hana ta
3: kuma ta yi amanna da waccan maganar ta cewar
1: yawa gado ne
3: shi sa ta ba da misali
1: shi sa ce mata ga ta ajiye batun gado ta fuskanci ita ne matsala yanzu in ka dauko ne da sabon ko da 18 ya rayu sa hawar 30 to yanzu ba tafiya na da tafiya kuma yiwuwar samun cikin ma ko da tana haihuwar raguwa take
3: to
1: kamar yadda muka sha lalata wa din da mace ta haura shekara 35 to ma'adanin kwan gaba daya shi kakwa kwakwayen da suke ciki raguwa suke suna da raguwa to kuma ana da turawa suna da raguwa to kuma ga nan ana ta jan kafa gara da a wannan lokacin da ta yi bitiyo na gudun shi wannan gudun ba wani abu suke so su sani ba so suke sani hanyar da kwan zai bi kanan take to kuma kaga in an sami misali da guru kwararru ta je a fannin kaga bayanin ta duk daga yanda ta yi bayani bisa kyauta ta zuto wataƙila tana fidda kwanta da wata domin wannan ciwon da suke ji wataƙila na fidda kwai ne to daga nan shi ne wataƙila to in aka tabbatar daga bayanin ta akwai wata na fidda kwanta ba a buƙatar ma wataƙila ko sai an yi gwaji ko kuma inda buƙatar a gwajin ma ran a tabbatar an yi gwaji an tabbatar hanyar da kwai zai fita kalau take ko kuma a ba ka iya fidda kwai ne sosai amma hanyar da kwai zai bi kalau take to kaga a nan sai a gina akan wannan to ita matsalar ta fidda kwai a kokarin yana za ta fidda kwai a'a

0: da a nan ban san na kawo wannan saboda wuce ta aure maza uku ba abin da ya gagara ne abu yana iya faruwa ba dai da wahala ce ta zaga maza uku dukkan su duk suna da matsala amma duk da haka shi ma wanda ta aure din ya kamata a yi masa gwaji abin da wata kila zai hana ya gwaji sai dai in shi ne wanda baya bukata ko kuma shi bai da a yi masa gwaji ba kamar da na sha lalata ko da mijinki yana da ƴaƴa ba ana nufin lallai shi kuma shi yake da matsala ba yi masa gwaji zai taimaka wajen kiyaye mataki ya kamata a ɗauka misali sai ya zama da cewa yi an mata gwaji amma sai aka ce za a yi mata dashen ɗa yanzu shi kansa hanyar dashen ɗan kala kala ce kuma in ka tuna mun yi magana kan cewa kowace hanyar dashen ɗa ita ma akwai adadin nau'in ƙwayoyin da take buƙata akwai wacce ko da ƙwai ɗaya ne kacal na namiji iya fitarwa ta wadatar matuƙar an samu wannan ƙwai ɗaya za a haɗa shi da ƙwan mace kai tsaye shi kenan wato hanya da muke ce mata ICSI kama akwai wanda yanayin da wani lokacin haka namiji yana da ɗan wani rauninsa amma saboda matar da yake tare da ita ita ba ta da komai na matsala komai sai ya tafi daidai amma in ya zo ya haɗu da wata wacce take da wani raunin to sai abin ya kambama sai kuma a samu babban matsala ma'ana ba wata matsala ce misali a ce ƙwaƙwayen yana da su amma ba isassu ba ne na adadin da ake bukata amma tun da matar sakalau take wakilai tana kan gane ta kuma to shi sa samun ciki ta baya mata wahala to amma nan ne sai ya samu kuma wata kila wata wacce take da ɗan raunin wajen ko fidda ko na wakan cewa to kaga sai matsala ta daɗa faru to yana da kyau abin da yasa nake lalata wannan saboda da yawan lokacin mukan sami tarnaƙi daga gurin maza ƙwarai da gaske idan aka ce idan ma misali ya ce da ba aka ce to yanzu a gidansa ana haihuwa eh yanzu ma akwai mai ciki to kaga wannan ma yana daɗa baka haske cewar kaga kana kyautar zancen shi dai bai da wata matsala ko kuma a yanzu ma ana shayar da yaro ko kuma ina gidan ma an haihu to amma in ka taimaka ka yi gwajin shi kuma zai taimaka wajen sanin ita kuma me ya kamata a yi mata na kula da ita saboda haka a nan abin da zan ba ki shawara shi ne ki ajiye batun gado ƙwarai da gaske akwai matsalolin da ana iya gada ko kuma ana iya ganin su a cikin ahali suna yaɗuwa amma kuma ki sani cewa kuma wannan baya nufin lallai cewa ki gado kika yi abu mafi kyau da riki shine a san menene ma gadon ne ko kuma matsalar da akan iya gadon ce a tabbatar da ita tukunna cewa matsalar ki kaza ce to nan daga nan kuma shikenan kin ga sai a dora daga inda za a dora
1: masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan Rahama Talabijin Rahama Radio wanda kamar yadda tunda fara kuka ji Dr. Muhammad Kawu Magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata da ba tare da na ja mu da nisa ba bayan kammala ɗaukar kashi na farko za mu shiga kashi na biyu da za mu ɗora da wani saƙo da ke cewa assalamu alaikum ne muku fatan alkhairi da Allah likita ina da ciki tun a watan azumi gashi har bayan sallah babba kuma baya girma da Allah likita akwai matsala ne dan Allah kuma menene maganin yawun ciki yawu take so dai yawun ciki h tasa to ban sani ba ko yawu take so ta ce
0: to da farko dai yanzu in ka dauka ko da misali mukaddara ma a ce na da azumin ta samu cikin kana zuwa yanzu kana magana daga wata na Ramadan ka ga shine wata na tara kalan da musulunci ka ga yanzu gashi muna cikin Muharram ka ga a kanna kana magana wata biyar kenan ba ku kuma na biyar muke ciki to ka ga ku ciki wata biyar ya kamata ya daga ma'ana ma in da azumin ta samu cikin kenan kuma kan azumin ta samu cikin to ka ga kana magana sama da wata biyar to a nan ka ga fatan Allah ya sa ba cikin bogi ba ne ko kuma in ce ito na bogi yan cewa ko wani in ka ce na bogi kamar mutum da gangan ne yake yana to ana sa ba kawai sa rai kike da cikin ba cikin ba ne don ba ko irin wannan za ga wasu har ai gyaran gida ai shafi ma da su yayi da shirin da a hannu ko ba cikin ba ne wani da tumbi ne kawai ba na sa rai ciwon da ciki ne yake na biyu Allah ya sa ba kina da cikin ne ya fara girma

0: Makanya ini berarti coba jika di negara Jerman mas, bukan ini zaman di Jerman mbak ini juga ada tuan aku mau dengan ini ya masih dan kita buka cina kan ini semua kita buka pahin cahala ngabung muda kita jumbo sih zaki di negara jumbo sih aku mau buka cara jumbo sih mbak zaki di big change change di kiki ji anda ini bayar ni sambil kita mana akan beri big change change di kiki ji na alamur cium aku ini kita kita senjai deh bayar kalau anda bayar kita ciki yana daga mutu kuma naki ga hatta yanda kike jin jikinki yana cicinga ko ko misali mu dauka kaman mama yanda yake cika naki ji yadi na cika to
1: wannan nayi
0: ko kuma laulayin misali nufinta daga azumin ne kuma tana nufin mata fita daga laulayin ne ita a sannan tana ganin cikin ya fara girma to zaki ji duk wasu cinci cinci da kike ji a jikinki kin daina jin su to lalle tambayar da ta yi ta gaba tana da alaka da irin wannan akwai irin wanda irin wannan sai ga ran suna da cikin sai ta tsande yau ai ta toshe hanci ce ba a san kanshin abu kaza to abin da yasa din kenan na fara da ciwar ana sa ba kawai sa ran ne yasa take tunanin ma'ana ciwar tana da ciki ne kuma alhalin ba cikin bane kaga a bayanin ta bute bayan ta je asibiti ba wannan kana kaga inda ta je cin za a tabbatar mata da cikin nan ko babu ciki ko da yake kamar misalin da na baka na ciwar sa'a ai fitu na ga wace ita tana zuwa awon ma tana kuma amma ban san me suke aunawa ba kuma sannan ba mu shina ba ko ita ma ta fada hannun irin waɗannan yan sarin masu scanner din ne ta ji ta kunta an ce cikin ki wata nan ta fada an bata ciwar ga ciki gani ne in ba haka ba za kai mamaki mace har ta kai wata tara a wannan zamanin a ce ba ta taba yin scanner ko dai kaga babu mamaki ko ta fada hannun irin waɗannan dan masu tambaya cikin ki wata nan ne kawai sai a kofa muke irin sa computer a makana muke a baki to ko kuma ba haka ba su kansu masu awon ne suke aunawa ne kawai mace ta zo ta kwanta a auna tumbinta ba jin alama da duk abubuwan da ake na jin bugawar zuciya da duk babu wannan har akai wannan da nake ga maka zahiri ne na gani ba wai labari ba ta zo da niyyar ita ta wuce watannin haihuwarta mana ta shiga wata na goma amma da aka duba babu cikin komai akwai wacce ita kuma ta zo
1: da tsawon wancan
0: yawa shine akwai wacce ita kuma ta zo wata shida ita kuma an zo ya aiwatar scanning ba ga komai ba tana ji irin misali likitan sai zama ya tuntuɓi wata likita a kusa da shi don ya daɗa samun tabbacin cewa a shi fa bai ga komai ba tana jin kawai sai ta fushi da kuka ba a gani ba ko sai aka ce mata gaskiya ba a ga komai ba sai ta ce ai dama ba a ganin sa sai aka ce to saboda ba a ganin sa yaya aljini ne suke rufewa ba sa bari a gani to kaga yanzu a nan an riga an dada an nasa dawo kuma ke nan kaga tunda a tunani kuma ita fina kaga kaje ne zaka ga shawo kanta mai
1: okay
0: to irin wannan da abu da nake faɗa din ina sani nake faɗa waɗannan saboda wasu da irin wannan tunanin domin yanzu ba kamar ita wannan yanzu tana iya bata tunanin arjan din ba amma yanzu garin ita bata je asibiti an tabbatar ba garin faɗawa wannan wata gidan da tsautsayi ba sai ayi wata daga cikin dangi sharri ko dangin miji sharri
1: a ce ita ta sa hannu
0: a ce ayi ita ce ta sa hannu shi sa ciki baya girma ko kuma daga nan sai ta gina rayuwarta akan tana da kwantacce shi kenan kuma sai ta zama da sunan tana da kwantacce wata kila daga baya ma fibro da fito ya ci gaba da girma za ta ayi kwantacce ne yake girma to saboda haka abin nan shawara da zamu baki ɗaya ce ki je asibiti kiyi bayani tunda inda can biki taɓa zuwa asibiti in ma kin je din kin haɗu da irin waɗancan ƴan sarin masu cewa cikin ki wata nawa ne to yanzu ki tafi babban asibiti kuma ki tabbatar ko da hoton za a yi miki in ma misali ba a cikin asibiti za a yi miki ba ki nemi guri inda ƙwararru suke cewar wani wajen ƙwararru ba sai an faɗa ba daga yanayin gurin da kuma kuɗin da za a caji mutum ya san cewar nan gurin ƙwararru ne ba kamar inda zai je tabbas ba to ki je gurin ƙwararru inda za a tabbatar miki da cikin nan kowa in babu cikin nan to ki haƙura ki fawala wa Allah kuma in kina ganin yanzu kin yi shekarun da ko kuma kin daɗe har yanzu ki samu ciki ba ki je asibiti da sunan a bincika me yasa ba ki samu ciki ba amma kar ki zauna a gida har yanzu ki rinka cewa ke kina da ciki ke har yanzu bai ɗaga ba idan kuwa a cikin naki misali yanda muka lissafa yanzu daga azumin kika samu zuwa yanzu ɗagawar ce ke ba ta yi miki ba amma komai kina ji to shi ne ki tabbatar je ki asibiti a tabbatar miki cewa ciki ki kana miki domin akwai irin wannan haya musamman cikin fari kuma ya zama da tana da tsayi ita sai ta dinga raina cikin ta saboda tana ganin mafi yayin da aka yi musu aure tare aka nuwanci dagawa cikin ta amma kan nunawa ko ki je asibiti a ranar za ka tabbatar miki kuma yanda kika faɗa haka ne kin ga daga azumi zuwa yanzu ta gari ya kamata a ce tun kina au kin ga kina nunawa a ranar a tabbatar amma au a gurin da aka iya au domin yanzu na bada misali da wanda sun yi awon hawa ta tara ba mu san me ake aunawa inda suke zuwa awon ba inda aka san ake awon sosai yau to zama kina zuwa awo ya kamata a ce kina zuwa awo inda anan za su iya gaya miki inda matsala a game da cikin za su gaya miki
2: bari mu je ga sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum dan Allah likita na haihuwa ta 20 kenan na yayi yaron sai period ina ya dawo na yi a wancan watan yanzu kwana 37 kenan sai na ƙara ganin wani jini amma dan kadan Allah likita akwai matsala ne nagode
0: ito akwai matsala saboda matsalar ba wai ta jinin bace a zahiri matsalar ita ce ba mamaki ciki ne dake kuma yake barazanar zubewa tunda domin 37 kenan kin wuce sati 5 to kin mutum da kin wuce sati 5 farko yanzu abin da ya kamata ma a fara ya farko a fara tabbatarwa ciki ne dake ko ba ciki ne dake ba in ba ciki ne dake ba kika ga wannan jinin to yana iya zama wata gina al'ada ce tunda ba jimawa kika yi kila da dawar al'ada ba kuma kita ce ta yayi ba shayarwa ta ba yana iya zama al'ada ce kila a nan ta zo a haka amma dai maganar ita ce yanzu abin da ya kamata a tabbatar ciki ne ko ba ciki ba ne idan ciki ne kika dan fara ganin jini to ba alama ce ciwo ciki yana barazanar zubewa wanda kuma wannan kinga sai a dauki matakin da ya kamata idan kuma damuwar ki shine ake yanzu ki shirya wa samun ciki to ai biki bai matakin yanda ba ki samu ciki ba dan kina shayarwa ba ki al'ada ba ya ba ki garanti ba za ki samu ciki ba irin wannan mayoji sun da suke samun ciki a lokacin da musu sare da shi domin watan da al'adar ya kamata ta dawo da kin fidda ku in Allah ya kaddara ba a samu dan kuma ba amma ta abku aka kinke shi kai shikenan magana ta kare sai dai ke ki ce a ai ni bana al'ada kawai kuma sai na gane da ciki ba mun mamaki ba saboda yanzu ba abin da zaki farko a tabbatar ciki ne ko ba ciki ba ne in ba ciki ba ne wata gina al'ada ce ta zo miki haka wannan kuma akwai bukatar ne miki karin tambayoyi musamman al'ada da ke ganin ta farko bayan kin yayi ya take idan kuma a ciki ne to shikenan ciki ne yake barazanar zubewa wanda sai a dauki matakan yanda za a kiyaye kada kai ga zubewa
2: to ga wani ma dai sai ba san ya ka daktar zai kalle shi tace assalamu alaikum likita wata na 9 da aure na samu ciki sati 4 sai ga jini yanzu bayan ya dauke sai muka ji muka yi gwaji muka ga babu na je asibiti sai suka ce infection ne ina fama da kaikayi da fitar ruwa yanzu haka ina da ciki sati 3 dan Allah likita a bani shawara ya zan yi dan kar ya fita
0: to ba mu san ke ya kike taki lissafin ba na farko dai cikin sati 4 to ai ni da ba mu san al'adar ta ba
2: okay
0: misali ga al'adar ke wa al'adar ta sati 3 ne kada ta kai na sati 4 tana iya sare tana da ciki to amma an yi gwaji an ga alamar cikin ciwoncin da aka ce ya fada mun yana aka ce al'adar ki ce kawai ke wata kila ko kin kara kwana 1 kwana 2 akan yanda kike saba domin sati 4 ka kwana 28 kenan shi sai nace ba mu san ya take lissafin ba domin ka san wasu lissafin su sai sun gama zubar da jini to kwanakin da suke tsakanin dawowar jini shi suke lissafawa to kaga in misali tana sati guda sai kuma ta sati guda kaga sati 5 kenan kaga wannan tana iya sare tana da ciki to amma abin da mun sani ba an yi gwaji ya nuna akwai ciki kuma sai kika ga jini ya zo alayi hadin ko miki akwai yanzu kuma wannan da kika ce kina da sati 3 mu dai a lissafin mu zai wahala mace ta san cikin sati 3
2: gashi kuma sai ma da ta gano sannan ta je asibiti to ban san aina ka gano
0: yauwa to amma ya danganta kamar da faɗa da lissafin ki wannan lissafin da kike mun da zamu lissafa wata kila mu ga ya wuce sati 3 ya kai 5 ko sama da haka kuma ala iya halin in har kina sare kila da ciki to ki je asibiti dan a tabbatar miki da cikin in an tabbatar misali ta hanyar yin gwajin da zai alanta akwai cikin to sai a tabbatar da shi ta hanyar yin hoton scan hoton scan shi zai tabbatar amma kuma ki sani hoton scan ba zai dauko cikin sati 3 ba yawa amma in akai gwajin da ya alanta akwai cikin sai a yi dan jinkirta kuma wannan gwajin da zai alanta akwai cikin mafi karancin sa sati 4 ma'ana mafi karanci daga sanda kika al'ada ki da zai iya sansano alamar cikin sati 4 to amma kamar da muka faɗa shi wannan fa baya nufin ciki kai tsaye 100% alama ce ta ciki to kuma sai a tabbatar da ciki ta hanyar yin hoton scan wanda shi kuma akalla za a buƙaci jinkirta sati biyu zuwa sati biyu sai kiga miki hutu. Haka ya kamata ki ba abin, amma ba da kin yi sati biyu sati uku kici kina da ciki, domin yanzu mun tambaye mutu me alamar ki, alama ta farko ta samun ciki shine ɓatan wata, haka muka sani. To kin ga yake in al'ada ki sati uku kike ciwo, yanzu kuma kin yi sati uku kike kika san kina da ciki. Idan mun ji ce a kin ji alamu na ko tashin zuciya ko nabu, wannan zango ne na kiwo al'ada, yanayin su ɗaya ne da na mai ciki, domin irin sinadari ɗaya ne yake tasiri a wannan lokacin. Shi sa wasu za a ga idan kafin su fara al'ada suke samun duk irin waɗannan abubuwan da muke faɗa wajen guda 50 da wani abu, da cewar a'a mace za ta fara al'ada ko kuma dabbar take da za ta fara al'ada.
2: Wannan kuma cewa take ina yi wa likita fatan alheri, don Allah likita ina fama da ciwon mara bayan na gama al'ada, kuma nakan yi sati biyu ban daina ba, da yawan tashin zuciya bayan na gama al'ada. Ana likita hakan na da matsala, na gode.
0: To ba mu shina babu duruwa ce kuma ta aure ce ta haihu ko ta haihu ba, amma yanda kika ba da tsayin lokacin yana iya kamanceceniya da ɗaya daga cikin nau'ikan ciwon mara da muka yi magana a kai, wanda muke kira da PMS, premenstrual, ko PMDD, premenstrual dysphoric syndrome, haka muke kiransa a likitance, shi ne akan ce masa PMDD. Domin shi ne wanda tun daga sanda mace ta fidda kwayoyin lokacin take fara jin ciwo, ciwon baya ɗaukewa sai ta fara al'ada. Tana fara al'ada kuma sai ciwon ya janye. To shi ne zai ba da har tsawon wannan lokacin, tun da kamar yadda muka faɗa, zango na biyu na kiwon al'ada baya canjawa a kowace mace sati biyu ne. Amma zangon farko shi ne wanda yake canjawa. Don haka shawarar da zan ba ki a nan, ko ke budurwa ce ko ma ba budurwa ba ce, ki je asibiti. Idan kwadacin ki ba kya wannan abu ya same ki daga baya, to shi ma ya kamata ki je asibiti saboda a tantance.
2: To ka hana dai bari in gani ko zan iya na ga rubutun dai da hada yake. Assalamu alaikum, dan Allah likita, shekaru na 26 na haihu wata uku, a ta biyun na yi mai shi kafin na haihu, da yake na fara
0: ta yi nishi kan ta haihu kenan.
2: To
0: ma na haihu wata uku kenan.
2: To
0: a ta biyun ta yi nishi kan ta haihu.
2: To da yake rubutun ne da ɗaya ba a space, lokacin haihuwar ta biyu sai na hakan, tun daga hakan nake fama da iska a gabana, in na yi magana sai ta dawo, kuma in na yi tsugunoma gabana yana kumburowa, iskar tana damuna, har zazzaɓi nake yawan yi. Nagode.
0: To yaya in na fahimta, babban matsalar ta shi ne haihuwa uku ta yi, amma a ta biyu tana son ta nuna ta dinga yin nishi tun kafin lokacin da ya kamata ta yi nishi. In ka tuna, duk da ba mu yi ɗauki mawdu'in mun tattauna shi ba, amma mun sha ba da amsa makamancin wannan na irin wanda suna naƙuda kawai su dinga nishi wani lokacin za ka ji haƙon gwazo su dinga gaya musu, saboda ne bakin mahaifa bai gawo buɗewa ba sai ta yi ta nishi. Ita mahaifa kamar yadda misali aka samu za a goya ruwa aka sa majanyi a ɗaure shi, to tana da majanyai da suke riƙe da ita a ƙashin baya daga can cikin kwakwasan mace, inda ƙashin baya ya ƙare. To irin wannan nishin ba tare da ta gama buɗewa ba, to wannan majanyin kamar yaro ne a goya shi ya dinga zururu, kaga majanyin zai yi sakwa-sakwa, yaron ya zamo. To kamar haka ne haka mahaifa takan zamo. To a wasu lokutan maimakon mahaifar gaba ɗaya ta zamo, sai ya zamana jakar fitsari da take gaban mahaifar ita ce take saukowa. Wannan yakan jawo wasu ne sai su ji wani abu na cusowa a gabansu. To kuma dama yawanci waɗanda suka musamman idan ya zama da suna zama ko babu kamfai ko wani abu, kamar yadda muka sha lada ta shi yanayin gaban mace kamar zunguru ne, ga wanda suka san zunguru irin abin da kakanninmu suke kunshi a hannunsu da shi na da, ana daga can sama a shafa yake, nan kuma bututu ne. To amma sai zama da fata gurin a kanin naɗa take, yadda wani guri ya shiga wani guri ba wani guri da yake zai kyale iska ta dinga shiga. To idan ya zama da mace ta haihu wajen ya buɗe, musamman bayan haihuwa ba da daɗewa ba, kafin wajen ya sake koma ya tattare, to iska tana iya shiga idan misali babu wani kamfai a jikinta. To ko yunkuri ta yi na sunkuyo sai ta ji iskar nan ta fita, su ko sai suna fidda iska, suna tunanin su wai tusa ce take fita. tusa ta ina za ta fita, tusa ta hanyar fitar da za ta fita ta dubura. In dai wace aka ce akwai mahaɗa tsakanin dubura da gwamnati kuma an toshe duburan, ba to ta ina tusa za ta tawo tana. To ga su masu irin wannan zazzaguwar ban da jin cushewar kuma, to ko kaka iska ta shiga gabansu sai gabansu sun yi yunkuri ko na sai su ji kamar iska ce ta fita. To wannan yana da kyau abin da yake wasu abin nan. Sannan wani lokacin idan ya zama na cewar mahaifin da tashi zazzaguwa daga baya ne ta zamo, to sai ta taho da wani ɓangare na dubura. Sai ya zama na cewar sakamakon zamowar nan da ta yi daga gaban mace wannan ɓangaren na dubura sai ya dinga bunsowa idan mace za ta yi yunkurin bayan gida ko wani abu. Saboda me ya kamata yana daga sama sai ya sauko ƙasa. To ƙasan nan kuma ya baro bangon mahaifa inda ya tare shi, yanzu yana bangon gaban mace daga baya wanda shi bai da ƙarfin da zai tare shi. To in ta yi yunkuri, to maimakon dubura in ta yi yunkuri abin da ke ciki ya fita sai ta bulbulso da ta cikin gabanta. Irin wannan shi ma sai su rinka wani abu na cuso musu amma daga ƙasa. To ɗayan waɗannan yana iya faruwa gare ta da yake ja mata abin da take ji. Idan ya kawo abin da zan bata shawara shi ne matsalar ta ba ta ƙaramin asibiti ba ce, matsalar ta ta babban asibiti ce. Ina ce babban asibiti ba na nufin lallai sai a yi ni kawo, amma dai ta tafi daga cikin manya-manyan asibitoci na namu domin ne tana buƙatar a tantance wannan abin da na faɗa ɗin. Misali in shi ne su ɗau matakin da ya dace, in ma ba shi ba ne su gaya mata ko mene ne, in kuma shi ɗin ne bai tsanani ba su gaya mata me ya kamata ta yi, me ne zai zama da cewa ta samu waraka daga matsalar.
2: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum, niyyar da al'ada ta take yi min sai ta zo min 20 ga wata zan yi wanka 25 ko da 6, sannan a wannan lokacin bayan na yi wanka sai al'adar ta dawo min bayan kwana 15 ko 14. To dan Allah likita me hakan ke nufi?
0: To in mun ɗauki lissafin ki misali a ce daidai ne daga ran da kika fara ne zuwa ran da zaki fara, sai kuma a wannan karin kika ga ta zo miki kafin lokacin, wannan yana nufin cewa kin gane akwai dalili akwai matsala. Amma idan wannan ginin lissafin naki banda kwanakin al'ada, to idan muka dora akan 16 tace ko, idan muka dora kin kike nan akan 16, to ai 27 kike yi. 27 nan da kike yi kin ga kafin watan ya mutu ne 30 ne akwai rubo kwana 3, idan ne 31 ne akwai rubo kwana 4. To kin ga in kika dora daga wannan misali kika kara akan 16 kina magana ku kwana 21 ko kwana 20, domin me har da ranar da kika fara bayan lissafin ko. To kin ga wannan ne kin ga kin fado lissafin ki daidai kuma kai kwana 21. Misali in ka kara kwana 4 akan kwana 16 kwana 20 kenan, to in ka hada har da ranar da ta fara ka kwana 21 kenan. To wannan ne muke gwaruwar haka ne, ma'ana saboda wasu sun tashi lissafin suna lissafa daga sanda suka gama ne zuwa lokacin da za su fara. Amma idan mabinki wannan 16 da kike magana kowane wata haka yake zuwa, ma'ana al'ada ke kenan kin ga tana tsakanin kwana 30 zuwa kwana 31, domin shi ne kadai zai dinga baki rana tana maimaituwa daidai da yanda kika gani a watan baya. In ne 30 ne ki sake gani daidai bayan kwana 30, in ne 31 ne ki gani bayan kwana 31. To idan lissafin ki na wata ne kike gani haka, sai kuma kika ga wannan watan to maimako in ga haka ya dawo min 16 ga wata, to kin ga an gurin yannan ki ce wannan al'adar ta zo kafin lokacin zuwan ta, ma'ana jini ya zo kafin lokacin da ya kamata a ce kin yi al'ada. To wannan ya kamata a bincika a tabbatar da miki ka yi ka miki haka, musamman idan da kika yi wannan din sai kuma kika sake ganin haka, to kaki zauna ya kamata a bincika.
2: To bari mu dai sako na ƙarshe da ke cewa da Allah likita gabana ne yake yin ƙaiƙayi idan muka yi kwana 2 ba mu mu'amala da mai gida ba, amma ana yi sai ya daina, hakan akwai matsala ne na gobe?
0: To ta amfani da kalmar ƙaiƙayi, wasu suka yi amfani da kalmar zugi misali. To idan ƙaiƙayi ne to ya kamata a bincika, wataƙila kuma ba kuma matsala ta irin wannan farin ruwan da yake fitarwa mai sa ƙaiƙayin gaba, idan da shi ya kamata kuma to sai a yi maganin wannan. Idan ku tabbas babu komai ke kawai tsananin buƙatar yin mu'amalan ne yake sawa kike jin gurin yana miki ƙaiƙayi, to wannan kuma shi sai mu iya cewa wani abu ne da ya kamata sai ku daidaita da mai gida yanda za a ga yanda za a warware matsalar. amma akasari in dai kalmar kaikai ce da zuji tace akwai wanda tabbas za su ce su ake kwana kaza ba ai ba mujin zuji yake musu to umman ne kaga wannan shi ba abin da zamu ga da shawara sai mu ce to ya kamata sai a samu fahimtar juna tsakanin ta da mai gida inda rashin yin ne yawanci wasu buƙatuwar ce take sawa sai su rinka jin su gurin yana tsoko yana da
2: to ba matsala
0: ba ba matsala ba ce kawai tsananin buƙatuwar ce amma in dai kina ganin kuma wannan farko wannan fita ko kuma a'a kuma tunda ta ce wani sai ya tafi ka da kenan yin shi ne waraka to saboda haka anan ya kamata sai ku tattauna da mai gida ta yanda zai fahimci ki kuma a san me za a aurora abin cikin sauki idan abin ya yi tsanani ya gagara kuna iya tafiya asibiti domin akwai ƙarin shawarwarin da za a iya ba ku amma maganar zancen da ruwa da yake fita to na tabbatar miki wannan za ka yi maganin wannan ruwan da ke jaɗe kai in dai kike ya ci kaikayi ne kuma akwai faruwa da ke fita to ake maganin wannan faruwa ko kuma ake maganin ma ko ma wani iri ne amma dai yana sa miki kaikayi ake maganin wannan to za ki ji komai ya tafi amma in tsananin buƙata ce da sa ko ke kalmar ce da yake amfani da ita a bani da kaikayin da ana ji jojin yana zugi ko kuma ki dinga jin wajen musamman ko in kin nuguri ki dinga jin kamar kina cira to irin wannan ne wannan mutum ya kamata sai ku ji ta da mai gida ne mu da ya ga an kauce wa irin wannan
2: to daktar lokacin na ne
0: ba to gashi dai mun ci wa wata saboda kan na ga kuma lafiyar mako na gaba shi ki samu mai gudu da mu fara yanzu su a hankali ko muna ci gaba da amsa ta mai tunan amma dai an bar da ba za a bar
2: amsa ta mai ba za a yi ba
0: da fatan Allah ubangiji kai wa ko na gaba lafiya
2: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako ma dakta ya dora mana a cikin amsa tambayoyinku da kuke aiko mana da suka shige muku duhu dake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda a iya cewa mun zo ga ƙarshen ɗauka duk da ne za mu ci gaba da ɗauka bayan mun shiga maudu'in da bamu ɗora a kai a madadin likitan namu Dr. Muhammadu Kawu Magashi na asibitin Koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa domin yi muku bayani akan hanyoyin da za a kula da lafiyar iyaye mata da ma jami'an da ke ganin shirin ya zo muku hususan hukumar gudanarwa ta wannan yankafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin Abba Sadiq Tsoron Ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kama mako na gaba da mun jima a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

0: za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين العرباء bakwai ga watan safar a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 22 ga watan 8 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau insha Allah za mu darasi na 39 in ba manta ba muna karatu cikin kitabus sala babu zikiri aqibas salati. Mun tsaya karshen hadisi mai lamba ta 125 daidai haka ne, da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta 126. Mala yace al hadisus sadis wal 20 ba'da al 100, hadisi na 126. An Sumayyin Mawla Abi Bakr Ibn Abdurrahman Ibn Al-Harith Ibn Hisham. An karbo daga Sumayyu. Sumayyu mudhakkar na Sumayyatu. A Larabci ana iya sa suna Sumayyu namiji, macen kuma Sumayya. Cikin sahabbai akwai Sumayya mahaifiyar Ammaru dan Yasir. Awwalu shahidatin fil Islam. Farkon wacce ta fara shahada a musulunci, ita aka fara kashewa a musulunci, nana Sumayya, Allah madaukakin sarki ya jikanta da rahama ya kare yadda a gare ta. Manzo Allah ya yi mata albishir da ita da mijinta da danta Ammaru cewa yan aljanna ne. Annabi ya wuce ya ga ana azabtar da su, an sa su a rana ana gasa su saboda kawai sun yi imani. Sai ya ce da su sabran ala Yasir, inna maw'idakumul janna. Ku yi haƙuri iyalan Yasir, haɗuwarmu da ku sai a aljanna. To kaga na Sumayya kenan. Shi kuma wannan tabi'i ne, sunansa Sumayyu. An gane ko? Sumayyu Mawla Abi Bakr Ibn Abdurrahman. Yana daga cikin malaman Imam Malik dan Anas, Imam Darul Hijra. Dan Madina ne, adali ne, duk malaman ruwaya sun tabbatar da ingancin Sumayyu. Ya karantar da Imam Malik. Imam Malik ya rawaita hadisai guda 15 daga wajensa, 13, amma ɗaya yana da hanyoyi guda 2 sai suka zama 15, kamar yadda Ibn Abdul Barri An-Namari ya faɗa a cikin littafin At-Tamhid babu Sin. Sumayyu ya karantar da Sufyan Ibn Uyayna, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi, shi ma tabi'i. Ya rasu a yaƙin Qudayd ko Qadid ko Harura, su suka kashe shi. Yayi shahada a shekara ta 130 daidai bayan hijira, ko 131. Da haka kana da damar ka sawa ɗanka suna Sumayyu, muzakkar na Sumayyatu, ita kuma mu'annas. Allah ya ƙara masa yadda. An Abi Salih As-Samman, daga Abu Salih As-Samman, almajirin Abu Huraira ne. In aka ce Samman ana nufin mai saida daskararren mai, kamar masu sana'ar saida man shanu ko kwantulora, so ake cewa Samman. Amma mai saida mai wanda yake baya bacci man gyada da ire-irensa, shi kuma sai a ce da shi Zayyat. Za ku ji cikin sunayen magabata malamai haɗe da sunayen sana'o'insu: Samman mai saida daskararren mai, Zayyat mai sai da narkakken mai, Najjar kafinta. An gane ko? Da ire-iren haka. Ko Khayyab tela. Da haka dai wannan yake nuna maka sana'a abace wacce take mai kima, mai mahimmanci, kuma malamai ba sa bari a bar su a baya. duk malamin da ya bari aka bar shi a baya a sana'a to zai ga takaicin rayuwa. Ba malinta bace ka ki sana'a ka zauna kana cin wai hasken makaranta ko albarkacin makaranta. To shi yasa sai kai ta daukan wulakanci, ka dauki wulakanci daga manyan gari kuma ka dauki kaskanci daga almajiranka. Kana ji kana gani ga fatawa ta daidai ba za ka gaya musu ba, saboda in kai musu fatawar da bata yi musu ba za su daina kawo sadaka, za su daina kawo zakka. Da shikenan sai ka lalace. Kana ji kana gani ka karanta amma ba za ka iya fada ba. Yancinka shine sana'arka. لذلك أبو صالح السمان المجرم أبو هريرة يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة أن لا يكارى مسيدة أن فقراء المهاجرين تلكاوا صحبي وأند سكي هجرة ما ناسك برو مكة سكته مدينة ردع النبي وأند سوني ما سدرجة تفركو أمرتبا أمسلنشي دك إند أن لا ذيف إلا الساكي نما سدرجة أمسلنشي da ya cire annabi sai muhajirin laqad taballahu ala annabi wal muhajirina wal ansar. An gane ko? Laqad radiyallahu annam wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar fal ladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu har izwa qarshe lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun wal ladina tabawwa'u ad-dara har izwa wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulun. Daka al muhajirun sune sahun farko. To talakawan cikin su ya nuna a cikin su akwai mawadata akwai kuma mi talakawa. Tunda Allah ya duniya haka take, duniya ba za ta taba tafiya mutane aji daya ba, duk a zama masu kuɗi ba zai yi ba, duk a zama talakawa ba zai yi ba. Allah karkasawa yake yi. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah ya ce mu muka kasa ajujuwansu a rayuwa, wasu muka ba su kuɗi da yawa ba su san ma adadin su ba, wasu muka mai da kuɗin su daidai buƙatar su, waɗansu kuma na buƙatar ma ba su da shi dan rayuwar ta tafi daidai. Allah yana da kuɗin da zai wadatar da kowa, kowa ya zama multimiliyoniya. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yace komai muna da shi ba adadi, amma muna saukar da shi ne gwargwadon bukata a lokacin da ta dace ga wanda ya dace. In Allah ya zamar da kowa mai kudi a duniya, to duniya ba za ta zaunu ba. Walau basadallahu rizqa li ibadihi la bagaw walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. In Allah ya yalwata wa kowa kudi, zaman duniya ba zai ba. To amma sai dai Allah ya ce muna saukarwa ne gwargwadon bukata. Wani lokaci ka ci da sauki, wani lokaci a takura sai da wahala zaka ci, wani lokaci ka ci sau uku kar har kai rizab, wani lokaci sau ukun ya ki samuwa sai sau biyu ko sau daya. Haka Allah madaukakin sarki yake gudanar da rayuwa tun farkon duniya har ta tashi, da haka za a ci gaba. Zai iya yiwa talaucin yanzu wani sababi ya jawo shi, zai iya yiwa talaucin da wani sababi ya jawo shi, amma dai haka tsarin rayuwar yake. Ba magana muke akan sabubban da dalilan ba, muna magana ne akan reality, haka rayuwar take. A zamanin annabawa ma an yi haka. Da yawa zaka jin kana karanta tarihin sahabbai sai a ce a yunwa kaza, a fatara kaza. Tun annabawa suna da rai ana yunwa ana fatara. Wannan kaddarawar Ubangiji ce. To daka talakawan muhajiruna waɗanda suka yi hijira zuwa Madina daga Makka, atau Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙalu suka ce da shi, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, zahaba ahlud duthuri bid darajatil ula, masu kuɗi sun tafi da daraja maɗaukakiya. Kalmar duthur jam'i ne na dafaru. Dafaru ana faɗarsa ana nufin almalu, kuɗi, amma asalin kalmar dafar tana nufin mayafin rufa. To shi a da tufafin mutanen da shi ne mayafi, su ba ɗinkawa suke ba, da an samu yadin kawai aka yafa shi kenan. In aka fulle aka fitar da biyu na ɗaurawa da na yafawa shi kenan tufafi ya kammala. To yawan tufafi alama ce ta yawan me? Kuɗi. Kamar yanzu ne a ce wane yana da kayan sawa kala dubu, alama ce ta yana da me? Kuɗi. yana da wadata, ai wadata ita take kawo yawan tufafi ko? To da haka Larabawa sai su ce ma'abuta yawan tufafi, suna nufin masu kuɗi. Da haka daga nan aka samo kalmar addasaru. Me sa mayafin shine almudaththiru? Ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Da haka zahaba ahlud duthur bi ma'ana ahlul amwal, masu kuɗi sun tafi da daraja madaukakiya. Wan na'imil muqimi, kuma sun samu ni'ima dawwamammiya. Daraja madaukakiya aljanna, ni'ima dawwamammiya ma dai aljanna. Domin in banda aljanna ba wata ni'ima dawwamammiya, duk wata ni'ima da ka sani mai karewa ce. Illa ni'imar aljanna ita ce kadai ba ta karewa. Shi yasa da Labid ibn Al-A'sam ko wani makamancinsa cikin mawaka ya ce ala kulli shay'in, ala kullu shay'in ma qala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Yace ku saurara ku ji, duk abin da ba Allah ba in ka rike shi ka rike kafar wala, kai asara. Sai ai disappointing ɗinka, abin da kawai zaka rike ba disappointment shine Allahnka. Domin inna Allah la yukhliful mi'ad, wa'ada Allah la yukhliful Allah wa'ada walakin akthar an-nas la ya'lamun. Allah baya saba alƙawari, in yace kai zai ma, wallahi in kai zai maka, in kaga bai ma ba kai ne ba kai masa ba. Awfu bi ahdi awfu bi ahdikum, sai ce wa kullu na'imin, dukkan wata ni'ima kuma la mahalata za'ilu, ba makawa wata ran sai ka neme ta ka rasa. To wannan kalma da Labid ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sitampi akan bangaren ta na farko, baiti ne na waka sadarul baiti da ajazul baiti. Ala kullu shay'in ma qala Allah batilu, manzo Allah yace asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir kalimatu Labid. Mafi gaskiyar baitin waka da wani mawaki ya taba faɗa a duniya ita ce baitul Labid da yace ala kullu shay'in ma qala Allah batilu, duk abinda ba Allah ba wofi ne. Yadda da shi a saki Allah shirme ne. To amma kalma ta biyun manzo Allah bai ce komai akan ta ba. Da shi yasa Umar ibn al-Khattab da yazo sai yace, da yace wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ajazul baiti, kuskure yayi. Dan bai togace ba, yace kowace ni'ima ba makawa za ta kare, a'a da yace ni'imomin duniya ba makawa za su kare, to yayi daidai, amma ni'imar aljanna ba ta karewa. Ita wannan kan dai dawwamammiya ce, shi yasa anan suka ce wan na'imil muqim, da ni'ima dawwamammiya ta dahir wacce ba ta karewa. Ukuluha da'imun wa dhilluha mathalul jannati allati u'ida al muttaqun tajri min tahtiha al anharu ukuluha da'imun wa dhilluha. Ubangiji yace ga sifar aljannan nan da aka yi wa masu taqawa alqawari, sai Allah yace ukuluha, duk abincinta da'imun dawwamamme ne. Bawo shi ma yace dimun da'iman ko? To sai Allah yace wa dhilluha, haka inwata, inwa aljanna ba ta kaucewa. Inwa duniya ko yau zaka ga ta yi yamma anjima ta yau gaba tana caccanjawa, amma ita ina ba ta canjawa. Tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin anna, da haka suka ce masu kuɗi sun tafi da daraja madaukakiya shine aljanna, sun tafi da ni'ima madawwamiya ita ce dai aljanna. Suka ga yawa annabi haka, kala sai manzon Allah yace wa ma zaka, me yasa kuka faɗi haka, me sababi, me hujjarku? Kalu sai suka ce yusalluna kama nusalli, suna salla irin yadda muke yi. Wannan ya nuna sallar talaka da ta mai kuɗi babu bambanci ta fuskar adadin raka'o'i da natsuwa da kaza da kaza, cewa babu bambanci a zahiri, amma a zuciya wani na iya fin wani natsuwa, wani na iya fin wani tsoron Allah, da haka ta nan a iya samun bambanci. Amma dai ba a cewa tunda ka kwana baka ci ba, to kai an rage maka a zahiri biyu a madadin hudu, ko kuma ka kwana a ƙoshe, to yanzu asuba yi hudu a madadin biyu sai da kai gyara, ba a haka. Da mai kuɗi da talaka da saraki da wanda ake mulka, duk ibadar su iri ɗaya ce. Waya sumuna kama na sumu, kuma suna yin azumi kamar yadda muke yi. Ku duba ku gani, talaka ne amma suka ce suna sallah, masu kuɗi suna yin sallah irin tasu, babu bambanci. To ashe ba talaucin ne abin zargi ba, kin bautar Allah da fakewa da talauci shi ne abin zargi. Talaka in ya bi Allah ba abin da zai cutar da shi, talaucinsa ba zai mai da shi baya ba, amma idan talaka ya kibin Allah to zafi bi zai sha, ga zafin talauci, ga zafin wuta, ga zafin yunwa a ciki, shi a waje bai sha AC ba, kuma a lahira zai shiga wuta. In dai ka hada da talauci da hasada, talauci girman kai, talauci shirka, kana ta asai kwakwa kuma baka yi sallah ba, ka je lahira ka ci kwakwa. A duniya ka ci kwakwa, lahira ma ka je me? Ka dora da kwakwa, wal iyazu billahi. Da ka su sahabbai duk da suna da talauci, amma talaucin su bai mai sai shi baya ba ta fuskar addinin su. Da talauci cikin yana kugi za a tafi ai sallah. An gane ko? To sannan suka ce waye su muna kama na sumu, kuma suna yin azumin litinin da alhamis. Dan Allah wa yafi dacewa mai azumin litinin da alhamis. Kai da baka da abinci kuma baka yi azumin ba. Ka zauna kawai iska tana shiga ta bakinka tana fita ta dubura. Kai hamma kai tusa. Ina ce iri asara ce. Ya kamata ka rinka hadawa da azumi, ko ba komai kai tattalin abincinka. Amma ka bari mai kuɗi shi da yana da abin da zai ci har ya bayar kuma ya fi ka azumi. Wannan ba karamin rashin dabara bace ba. Da haka masu kuɗi suna azumi muna azumi, suna sallah muna sallah. To inda illa wasu masu kuɗin suke, su kuma AC ya hana su su zo su yi sallah. Ko kada ya zo ya haɗu da talakawa a masallaci, ya hana shi ya zo sallah. Ko in ya zo masallacin shi ba zai daidaita sau ba, sai ya ja baya can talakawa nan kar su rinka taka masa ƙafa. Ina ƙudan bare romansa, ƙafar da ƙasa za ta shiga, binne ka za a yi a gona. Me kwalliyar ƙafa kuma ta me? Kaga dole ne dukkaninmu mu dawo cikin hayyacinmu. Mu talakawa kada talauci ya ɗauke mu zuwa ga hasadan masu kuɗi da girman kai da zage-zage da la'ance-la'ance, wallahi sai mu je lahira mu shiga wuta. Su kuma kada girman kan kuɗi da giyar kuɗi ta ɗebe su, su ƙi bauta wa Allah. Su rinƙa jin wata isassu ce da dabara su da iyawarsu ta ba su wadata. Ba haka ba ne ba. Ganin damar Allah ne. Ya ba wancan kuɗi, ya talauta wancan. Ya ba wancan lafiya, ya hana wancan. Ya ba wancan mulki, ya hana wancan. Ganin damarsa ne, kayansa ne. Baka isa ka ce masa dan me ba, nasa ne. Wala na tasaddaku, suna waye tasaddaquna, kuma su masu kuɗi suna sadaka. To anan ne gizon ya sa ƙasa. Shi talaka zai iya gasa da mai kuɗi a sallah. Ku zo ai tarawihi 12, baka gudu ba bai gudu ba. Ai azumin litinin da alhamis, shi yayi sahur kai ba kai ba, yana da abun bude baki baka da shi, amma dai duk kun yi azumi. Amma inda gizon ke sa ƙasa, idan aka fito sadaka to anan ne me shi shike bayarwa. Da haka mai kuɗi sai ya bayar, talaka kuma sai ya rasa abun bayarwa. To wannan shine koken da sahabbai talakawa suka yi wa annabi. Su suna sadaka, mu ba ma yi. Wa ya'tiquna ko wa yu'tiquna wa la nu'tiqu, kuma suna yanta bayi, mu kuma ba ma yantawa. Suna gina makarantu, suna gina masallatai, suna ɗaukan nauyin marasa lafiya a asibiti, suna kaza, mu duk ba mu da damar wannan. To kaga wannan shine sakon. Idan Allah ya baka kuɗi, ba wai ka fi kowa girman gida shine burgewa ba. Idan Allah ya baka kuɗi, ba wai ka fi kowa yawan kayan sawa shine abin lissafin ba. A'a, ka fi talaka aikin alheri. Ka fi talaka yin amfani da kuɗinka wajen gina lahirarka, shi bayi da shi ne, Allah bai bashi ba. Wani talakan da yana da shi da sai ya fi wani mai kuɗin. To kai kuma sai kai amfani da damar da Allah ya baka. In an je lahira ba za a yi lissafin gidaje ba, a GRA ka rayu ko kuma a ghetto area ka rayu, Allah ba zai mana wannan lissafin ba. Da wanda ya rayu a duniyar wata ma ya je sai fuloti ya gina, da wanda ya rayu a ƙauye ƙayau, duk a lahira ba a tambayar gidajen da muka siya, gidajen da muka zauna, me muka aikata. Me muka aikata? To kaga wannan shine abin da yafi kamata ka fi damuwa da shi a lokacin da Allah ya baka wadata. Me ka gina na alkhairi? Wa ka ɗauki nauyi na mabukata wajen ka maida rayuwarsu mai kyau? Marayu nawa kake kula da su? Makarantu nawa na talakawa ka gina? In ma baka da ƙarfin ginawa, ka leƙa makarantun da akwai ƴaƴan marayu a wajen, iyayensu sun mutu, za su daina makarantar, ka ɗauke su ka kai su. Ba ma wanda ya san kai kake biyan kuɗin. To sai kai ta gina lahirarka baka sani ba. Amma kawai kai ta cin abinci don kai katon ciki, fatarka ta yi ja, a ganka a ce ya yi alhaji ne, jiki ya cika, to ka sani kiba akwai ta gado, wani sai ka gama cin kwanna ka amma ya fi ka kiba, ta gado ce shi din yunwar da za a yi ba zai rame ba, saboda shi kibarsa ta gado ce ba ma ta abinci bace ba. Amma kai kana nan kana ta gina teba, ka ci ka sha ka yi teba, ka mace kabari ya sharba ka ya karba, ka rike tsutsa ta sharba, yanzu mi yafi kyau ka zaba in ba farali da nafila ba? Haka ne infiraji ya fada. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da talakawa, afala uallimukum shay'an, to yanzu kuma bana gaya muku wani abu ba, in sanashe ku shi, tudrikuna bihi man sabaqakum, da shi za ku kamo duk wanda ya muku fintin kau ya rigaye ku, watasbiquna man ba'dakum, kuma da shi za ku tsere wa wanda yake bayan ku. Ma'ana shi wannan abin in kana yin sa, to wanda ya gaba da kai zaka iya kamo shi, wanda kuma yake daidai da kai to zaka iya shalle shi ka wuce shi ka bar shi a baya. Wala yakunu ahadun afdala minkum, kuma ba wanda ya isa ya fi ku, illa man sana'a misla ma sana'atun, sai wanda ya yi irin abin da zan gaya muku in kun yi shi. Kalu, sai sahabbai talakawa suka ce, bala ya rasulullah, eh haka, gaya mana ya ma'aikin Allah. Kala, sai manzo Allah ya ce, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra, ku rinka yin tasbihi shine fadar subhanallahi, wa tukabbiruna ku rinka yin takbiri shine fadar Allahu akbar, wa tahmaduna kuma ku rinka yin tahmidi shine fadar alhamdulillahi dubra kulli salatin, a bayan kowace sallah 33 marra, sau 33. To mu lura da kyau, tasbihin da takbirin da tahmidin aka ce duka 33, abin nufi yadda ake yi a wannan sigar, zaka ce subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar ɗaya kenan, subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar biyu kenan, da haka zaka irga har ka kai 33. Idan ka kai 33 sau ɗaya, in aka ware kowane ɗaya kayi shi me 33, amma a dunkule akwai sigar subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai an kai 33, sannan a zo a dauki alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sai an kai 33, sannan a zo a dauki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai an kai 33. Wannan ita ma ruwaya ce mai zaman kanta, wannan ma ruwaya ce mai zaman kanta. Ina fata an gani. Waɗansu malaman suka ce idan kai subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar 31, subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar biyu, in ka kai ya zama 33, to kuma kana da wata sigar wanda zahirin lafazin zai iya nuna haka, shine 11, in aka dunkule dukansu sun bada 33, da aka kai subhanallahi subhanallahi subhanallahi sau 11, alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sau 11, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau 11, in ka hada sun bada nawa, su ma 33. Da aka wannan ita ma siga ce wanda zahirin lafazi zai iya bada ita. Kala Abu Salih, Abu Salih as-Sammani yace, faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillah, bayan annabi ya koya musu wannan yace, ku je ku rinka yi, ya dai fadi falala ko, duk wanda ya riga ku in kuna yi, in dai shi bai sai kun kamo shi, duk wanda baya yi in kuna yi ko da kanku daya sai kun kere shi, kuma ba wanda ya isa ya kamo ku in dai baya yi irin wannan. Da haka manzo Allah ya fadi zikirin kuma ya fadi falala. To sai suka je suna aikatawa, bayan suna aikatawa kuma sai dai wata matsalar ta sake tasowa, sai suka sake dawowa, shine faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillah. Faqalu, suka ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahu, ɗan uwanmu masu kuɗi sun ji irin abin da muke yi, su ma sun je suna yi. To haka ake so rayuwa ta zama, duniya dole sai da competition, amma competition ya zama akan alkhairi, fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat, rige rige ake, ko ba wanda zai so wani ya bar shi a baya. Ka gano abokinka yana azumin litinin da alamar, karka bari a baka a baya, dora, bai sani ba, ba sai ka gaya masa ba, kara da na 13 14 15 sittu shawwal, tasuwa da ashura, haka. Amma ba kaga ya sa riga ba, ina ka saya dinnan da Allah, ina yake dinki aikin banza kake, ba ta kanka lokaci kake da wannan da shiririta, zaka so ka sa riga mai kyau amma bata kai matsayin ka rinka tserere ne da wani akan ta ba duk mutumin da kaga yana tsereriya na tserere ne da mutane akan kaya wawa ne shi bai ma san ina duniyar take ba ba akan riga ake tsere ba a ayyukan alheri ake tsere me wane yayi kai kuma me zaka je kai dan ka kamo shi ko ka wuce shi kar a baka a baya domin ba zaka gane wannan ba sai ranar alkiyama a ranar da za a zo ana raban sakamako a ce wani tafi firdausi wani tafi kaza wani tafi kaza kai kuma a ce to je ka ta tsakiya tsakiya can a

hakkin sa yayi baya da shi to dangantaka sa bata kawo shi gaba bata kawo shi gaba da ka sahabbai talakawa suka ce ya ma'aikin Allah ƴan uwan mu masu kuɗi ku ga dan Allah imani amma mu yau sahabbai ku ga yadda suke faɗa talakawa suna cewa annabi ƴan uwan mu masu kuɗi amma mu yau sai ka rasa a ina gaba ta kullu tsakanin talaka da masu kuɗi talaka baya san mai kuɗi laifinsa yana da kuɗi mai kuɗi baya san talaka amma kiyayyar tsakani da Allah ta talakawa ta fi yawa akan masu kuɗi ni dai talaka ne dan talaka ne dan kar a ce wani abu nake faɗa cutan mu nake gaya mana kaga mutum ya zauna ba abin da yake sai surfafan mutum da zagi da cin mutunci me laifinsa shegun masu kuɗin nan ina ruwanka da shi ba shi ya ba wa kansa kuɗin ba shi ma ba shi aka yi kuma a ba shi ya ce baya so kuma kai ma ƙarya kake in an bakan karɓa za ka laifinsa kawai saboda yana da kuɗi wallahi mu ji tsoron Allah mu daina haka ba kyau ba kyau da yawan mu mun kasa ci gaba ne a rayuwa saboda bakin cikinmu saboda hasadanmu saboda kyashinmu Bahaushe yayin hikimar magana yake Allah ya san nufin jaki da bai bashi kaho ba da jaki yana da kaho irin nasa da an sha wahala to da yawa daga cikin talakawa in suka samu dama mugaye ne mu ji tsoron Allah dan Allah mu daina yada kiyayya da gaba mu sani ba su suka ba kansu ba Allah ya ba su mu ma mu nema a wajen Allah wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd was'alu Allah min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa daka talakawan sahabbai ba su da kyashi ga masu kuɗin ba su da kyashi ga masu kuɗin suna cewa ƴan uwan mu saboda imani ya hada su in imani ya hada ka da mutum ko me ya raba ka da shi wannan abun bai kai ku saba ba bai kai ka ƙi shi ba bai kai ka yi gaba da shi ba in dai imani ya hada innamal mu'minuna ikhwa daka suka ce ƴan uwan mu masu kuɗi sun je suna yin irin abin da muke yi da haka yanzu sun zo ne wajen annabi ya sake ba su wata falalar da za su sake mai dorawa akan masu kuɗi ko su kamo su ko su wuce su to ku lura da kyau ku ga yadda zuciyar talakawan sahabbai take ba fa zuwa suka yi su ce annabi kai musu wa'azi mai zafi zafi su ba mu kuɗi ba su kishin su ba na su karɓa ba ne kishin su na su yi mai aiki ne amma mu talakawan ga mutuwar zuciya ga zalamar san a ba mu ga hasada ga kyashi wannan ko shakka babu akwai matsala a ciki ga girman kai ko ba haka ba Allah ya kiyaye wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to wannan kuma falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya so abin nufi sai dai ku yi hakuri akwai abin da duk yadda ka so ka same shi Allah bai baka ba sai kai hakuri idan kai hakuri ka dau dangana to shi kuma cikin karamcinsa da alfarmarsa sai ya baka darajar masu abin yanzu akwai da yawa daga cikin talakawan da basu yi sadaka ba wasu ma basu yi aikin haji ba a rayuwarsu basu yi zakka ba amma wallahi a ranar lahira za su shiga aljanna da masu kuɗi kafada da kafada daidai da daidai za a ba su ladan zakka duk da basu yi ba za a ba su ladan aikin haji duk da basu yi ba za a ba su ladan kaza duk da basu yi ba saboda sun dogara ga Allah sun yi tawakkali kuma sun so su yi wannan abin dama ce Allah bai ba su ba to wannan kwadayin da suka nuna masa shi kuma sai ya musu alfarma sai ya ba su yanzu wani mai kuɗi yayi sadaka kai baka da abin sadakar zuciyarka sai ta ce ina ma ina da kuɗi ni ma da nayi sadaka to kai da shi daidai lada Allah zai ba ku haka manzo Allah ya ce duk wani wanda aka yi aikin alkhairi baya nan sai aka gaya masa sai ce ina ma ni ma ina da dama ko ina nan ni to da shi da wanda suka yi daidai Allah zai hada su haka duk wanda aka yi sharri baya nan sai aka gaya masa sai ce ina ma ina nan ni ma to sai ku tafi tare da haka wani bai sha giya ba a lahira dukan masu shan giya za a yi ma saboda wani ya sha ya yi burin shi ma da ya samu dama zai sha wannan ita ce rayuwa kuma wannan shine kyakkyawan fata Bahaushe yace fata nagari lamiri da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa sun samu kyakkyawan orientation ba su da hasada ga masu kuɗin su kullun kishin su ga masu kuɗi ba wai na abin duniya bane kishin su na ayyukan alkhairi ne to da haka manzo Allah ce sai dai ku yi hakuri wannan falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya so kuma duk yadda ka so a rayuwa ka zama kamar wani ba za ka iya ba

0: wani abin zaka iya samu wani abin haka Allah ya tsara rayuwar dole sai an fika da kaza kai ma kuma zaka fi wani da kaza kar ka rinka kallon wanda ya fika kullun sai ka raina abin da kai Allah ya maka ka rinka kallon kai ma wanda ka fi sai ka gode wa Allah qala sumayyu sumayyu mai riwayar hadisi yace fa haddathtu ba'da ahli bi hadha alhadith sai naje na gaya wasu daga cikin iyalaina ko ƴan garin mu wannan hadisi da naje na Abu Huraira faqala sai wannan daga cikin ƴan uwan nawa da na gaya masa sai yace da ni wa hamta kai kuskuren fahimta inna ma qala a abinda Abu Huraira yace annabi ya ce chayayi tusabbihu Allah 33 tasbihi kadai 33 za a yi subhanallahi subhanallahi subhanallahi har sai an kai 33 wa tukabbiru Allah 33 takbiri kuma ai 33 wa tahmadu Allah 33 tahmidi shi ma ai 33 kaga an wawwara kenan sumai yace da na fada sai aka ce mun a ni ne kuskure ga yadda abin yake faraja'tu ila abi salihin sai na sake dawowa zuwa ga malami na wanda ya karantar da ni hadisin shine Abu Salih Samman fa zakartu lahu zalika sai na ce masa na gaya wa wani amma ya ce kuskure nayi kaza ne tasbihin nan da tahmidin nan da takbirin nan ba a dunkula za a yi ba a wawware ne kowanne 33 shi kadai fa qala sai Abu Salih malami na almajirin Abu Huraira wanda yaji hadisin daga gare shi sai ya sake nanata mun yace kul kace subhanallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi zakai takbiri kai tasbihi kai tahmidi hatta tabluga min jami'ihinna 33 gaba dayan su ne ake so ai 33 bai daya kaga kenan wannan ruwaya ce waccan ma ruwaya ce kowace zaman kanta take waccan ruwayar tazo wannan ruwaya kuma ita ce ana to sannan sau da dama abinda muka fi sabawa a waɗannan zikirin rukan bayan sallah shine mu fara da subhanallahi sannan mi alhamdulillah sannan mi Allahu akbar wannan jerin ba dole bane kana iya fara Allahu akbar sannan kai alhamdulillah sannan ka kawo subhanallahi ma a ƙarshe domin jerin ta su da akai da wawun ne ka'ida kuma tana cewa al-aqafu bil wawi la yufidu tartiba wala taraqi jera kalmomi da wa baya nuna dole a jera suke za a iya cakuda su akai na farko tsakiya akai na tsakiya karshe shi yasa a wannan gyaran da Abu Salih yayi bari ku gaba gashi ba sai ya dauko takbiri ya kawo shi farko yace kul Allahu akbar sannan yace wa subhanallahi sannan yace walhamdulillahi hatta tabluga min jami'ihinna 33 an gane ko idan ka kada wani ya dauka Subhanallahi dole sai tazo a farko alhamdulillahi tabiye mata Allahu akbar tazo a karshe ba haka bane kana iya yau kai subhanallahi ita ce a farko alhamdulillahi ta zamo ita ce a tsakiya Allahu akbar a karshe gobe ko Allahu akbar ce ma a farko alhamdulillahi a tsakiya subhanallahi ma ta tafi karshe kawai dai abinda ake so ka dai yi 33 kawai wannan shine rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kuma yana daga cikin muttafaqun alaihi bukhari ma ya fitar da shi ma yu'khadhu min alhadisi abinda zamu dauka na ilimi da darussa cikin wannan hadisi na farko ragabatu sahabati radiyallahu anhum ash-shadidatu fil khairi kwadayin sahabbai matsananci a wajen aikin alkhairi wa tanafusuhum bil amali saliha da tserere ne yadda suke ijunan su wajen ayyuka nagari فالفقراء تلكاون صحابي شق عليهم حرمانهم من العبادات وتداما ده الله يا هنا سو تاوس ايوكان عبادوجي سن جبا دادي kamar sallah kamar azmi kamar sadaka kai kamar zakka kamar irin zuwa aikin haji wanda wannan duk ibadoji ne na kudi talaka baya iya yin su shine almaliyat ibadoji na kudi to talaka in yana da kishi yana da damuwa da addini in lokacin tafiya aikin haji yaga alhazawa suna ta tafiya dole sai hankalinsa ya tashi to amma duk yadda hankalinsa zai tashi zai iya zuwa saboda me ba kuɗi ga bikin zuwa ba zanin daurawa ko to wannan kishin da talakawa suke yi alama ce ta alkhairi a tattare da su alama ce ta suna son Allah wal aghniya lam yaktafu bi ghinahum su kuma talakawan mawadatan sahabbai ba su wadatu da dukiyarsu ba an musharakatil fuqara'i wajen kin yin tarayya da talakawa wajen ayyukan da za a yi bai daya fi kulli abwabil khairi cikin dukkan kofofin alheri talaka zai azumi mai kudi mai talaka ya samu kan zuwa sallar asuba a sahun gaba mai kudi mai وهكذا سوسك ولا أن الله يؤتي الفقراء كما تيو ألا يبا وتلكوا بفضله دفللس وكرمه دكرمتنسا من العجر ورغد اللادا على قدر نيتهم الطيبة ورغد ككاوى النيس وهذه مسألة أبو نبي الحديث يدل على فضل الغني الشاكر حديث ينا نون فللر ميكودي نجري ميكودي ميتاء أغا ألا ميكودي ميبن ألا على الفقير أكن تلك الصابر ميهقري akwai talaka hajirin talaka shi wannan ba ta shi ake ba akwai mai kudi fitsararren mai kudi wannan ba ta shi ake ba to a cikin masu kudi akwai nagari a talakawa ma akwai nagari to a zo a gwada wanne yafi shine wasu malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mai kudi nagari yafi talaka nagari domin akwai abin da talaka nagari ba zai iya ba na ibada amma mai kudi nagari fa zai to haka malamai suka ce wannan hadisi yana nuna haka limalihi min al'amali saboda limalahu min al'amali saboda abin da shi mai kudin yake da shi na damar wasu ayyuka wanda sai da kudi ake yin su sai malai ce wa hadhihi mas'alatun tawilatul khilaf bainal ulama amma wannan mas'ala ce wacce malamai sun karu juna ta fuskar ilimi akan ta wasu malaman suna ganin talaka nagari yafi mai kudi nagari su ba wai sadakar mai kudi suka kalla ba da zuwan sa umara da zuwan sa aikin haji ba ta nan suka bullo ba ta inda suka bullo talakan yaji yunwa bai sata ba yaji yunwa bai zama dan fashi da makami ba yaji yunwa ko ta ji yunwa bata je tayi fasikanci dan ta samu abinci ba to wannan suka gani juriyar da talaka yake ta wannan bangaren yafi wancan alheran da bai kudi yake da haka shi yasa wasu masu ulama suka ce talaka nagari wanda zai hakuri da talaucinsa talaucinsa bai dauke shi zuwa ga saban Allah ba yafi mai kudin da yake zuwa haji da umara da kaza da kaza da kaza ina fata an gane wanda yanzu cikin halin da muke ciki abin da ake fama da shi kenan je aka turo min wani audio wata mata tana kuka tace su dai alhamdulillah tace amma da yawa mata sun zama mazinata dan su ci abinci da yawa mata sun zama karuwai dan su ci abinci wani abin takeicin hadda matan aure hadda matan aure Allah ya kiyaye talauci ba hujja bace na asabawa Allah talauci ba hujja bane na aketa alfarman addini larabawa a lokacin jahiliya suna maguzawa ba su addini amma suna da wani karin magana suka ce kada ta ju'ul hurratu wala ta'kulu bisa da yaiha diyuwar da yar halak za ta ji ba za ta bada nonanta a taba dan a bata kudi ta ci abinci ba su laraba ba sa wannan saboda karshen mulakanci da kaskanci kenan ki bada jikinki dan ki ci abinci fa'arun thumma arun shaqa'ul mar'i min ajalid da'ani ya isa abun kunya ya isa abun kunya mutun ya fitsare kafa ya rabu da Allah wai dan ya sa abinci a ciki to a lokaci guda da muke jan hankalin talakawa game da wannan kuma dole masu kudi su ji tsoron Allah Allah ya baka abinci har rubewa yake amma ba za ka fito ka karye farashi ba dan talakawa su ci ba za ka yi kyauta ba ba za ka yi sadaka ba ba za ka sada zumunci ba a irin wannan lokaci asara ta tabbata gare ka kudi ba su yi maka amfani ba wallahi ba su yi maka rana ba ubangiji yana fadar abubuwan da suke sa a samu tsira cikin sauki a wajensa yace daga ciki akwai ciyar da mabukata abinci a lokacin yunwa alherin Allah ya tadda mutanen Sokoto wanda ake bani labari wani tsari da suka fito da shi an ce Dr. Jabir mai hula shine wanda yake gudanar da wannan wanda yanzu kwamishina ne na addinai a jihar Sokoto dan uwa ne abokin gwagwarmaya ne abokin da'awa ne aka ce yanzu abin da yake yi a masallacin sa attajirai masu kudi waɗanda suka yadda da abin da ake karantar da su na ilimi sai su kawo treloli masallaci idan ana saida kwanan shinkafa 1100 sai su ce a masallaci a zo a siya 500 amma ba za a yadda ba wani ya zo ya siya da yawa kuma ka bada kudinka a baka nan take dan dai talakawa su samu saukin rayuwa to ina ma a ce mu ma masu kudin mu za su yi haka a Kano in dan tijaniya ne kai je ka zawuye ku akalla yan dariƙa ka ma su ci kar ka kawo nan a ce yan izala ne za su ci in dan izala ne kai inda headquarter ka take in dan kadiriya ne a kai gidan muqaddami kowa ma dai mu dai talakawa su ci abinci saboda ita yunwa ba ruwanta bata san dan izala ba bata san dan dariƙa ba bata san ma kafuri ba kuma kowa in ba Allah ne ya tsare shi ba zai iya sakin hanya in yaji yunwa kuma kowa kace maka kana da lada. Mu abinda muka karanta na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama bai wani yace karka ba dan izala ba, mu arne ma in ka ba kana da lada. Domin manzo Allah yace mana karuwa ma da bata taba aikin alheri ba kare ta ba ruwa ta shiga aljanna. Kuma manzo Allah ya ba mu basic kaida yace li kulli dhi kabidin raqabatin sadaqa, din mai danyar hanta in ka taimake shi Allah zai karba zai baka ladan sadaqa. Aba kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wani mai kudi a da yayi sadaka ya ba dan fashi ya ba karuwa ya ba wani mai kudi mai boye kansa, duk Allah yace a ce masa din na karba. Saboda shi Allah niyyarka kyakkyawa yake kallo, in dai kai dan shi koda inda ka kai din ba ka kuskure shi Allah zai karba tunda dan shi kai. Saka dai masu kudi a irin wannan hali ya kamata su yi haka, kuma ba sai sun zo masallatai ba. Ko a kirin fakka ta kasuwa ka kariya aka je aka siya, Allah zai baka lada. Amma dai su mutanen Sokoto sun yi abu mai kyau, ko ba komai kaga sun nuna kimar addini da kuma tausayin addinin, wanda na san kiristoci za su yi haka a cocin su. Kai ma musulmi kai haka a masallaci abu ne mai kyau, zai kira wasu su gane musulunci akwai tausayi. Kamar lokacin azumi ne, in kuka karya kaya zai nuna kun damu da addinin, addinin kuke tallatawa, irin yadda kiristoci lokacin Kirismeti suke karyarwa. Amma lokacin azumi kaya su fi tsada, lokacin Kirismeti su yi sauki. Kuma a cikin ku akwai masu sai da sukarin nan, masu sai da magin nan, masu sai da kaza din nan, to wace gudunmawa ku kuka ba addinin ku? Allah ya sa mu dace. Akwai masu yi amma kadan ne, kadan din ya kai kadan, shi yasa ba a ganin tasirin abin. Akwai masu yi amma kadan ne, kankantar su ta kai kankanta, shi yasa abin baya fitowa a ganin shi. Amma akalla da a ce cikin masu kudin mu da muke da su 100, ɗaya bisa uku ma za su yi wannan abin, to wallahi da talauci ya ragu da yawa a cikin mu. Amma abin da zai baka mamaki a irin wannan lokacin, ƙara kudi suke yi, ƙara wa kudi kaya tsada suke yi, tsohuwar oda ce suke dada fito da ita suna sayarwa suna samun mahaukatan kudi. Allah ya sa mu dace. To da haka dai wannan hadisi yana nuna mana falalar talaka akan mai kudi, ko falakan mai falalan mai kudi akan talaka in kowa yayi abin da ya kamata. Abu na uku, annal infaqa fi sabilil khairi sababu raf'i darajati, kashe kudi wajen ayyukan alkhairi yana daga cikin dalilan da suke sa a daukaka darajar mutum a aljanna. Qala ibnul qayyim, ibnul qayyim yace fal ghani shi mawadaci, idza taqallaha fi malihi, in yaji tsoron Allah cikin kudinsa, wa anfaqahu fi wujuhihi, ya kashe kudin a fuskokin da Allah yace a kashe, walaysa maqsuran ala zakka, bai takaitu kadai da zakka ba, bal bari ma dai mimma haqquhu ishba'ul ja'i, yana daga cikin abin da yake damuwa da shi ciyar da mayunwaci, wa kiswatul ari, tufatar da matsaraici, wa ighasatul malhufi, da taimakon duk wanda yake cikin halin mawuyacin hali, wa ri'ayatul muhtaji, da kulawa da mabukaci, wal muttar, da mai tsananin bukata, fa tariquhu tariqul ganimati, abin duk da yake yi din nan ganima yake yi, mana samawa kansa ayyukan alkhairi yake yi da ladaddaki masu girma, wa hiya fawqas salamati, kuma wannan ya fi dukkanin wani abu da zai taka na matsayi samun masa da zaman lafiya duniya da lahira. Fa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam aqarra alfuqara, ya tabbatar da talakawa ala malil aghniya min hadhihi rif'a, dangane da abin da suka ce masu kudi suna da shi na wannan daraja, bi sababi infaqihim, sakamakon ciyar da dukiyarsu wajen taimako da taimakawa. Abu na hudu, fadlu hadha dhikri almadhkur, falalau wannan zikiri da aka ambata na tasbihi da tahmidi da takbiri sau 33, fi hadha alhadisi, a cikin wannan hadisi manzo Allah ya faɗa, haythu kana sababan fi sabaqi man yaquluhu fi adbari salawati, ta yadda wannan shine dalilin da ke sa kayfin tinkau in kana yin su a bayan salloli, fi thawabi, kayfin tinkau ta fuskar lada, wa annahu la yalhaquhu ahadun, kuma ba wanda zai iya cimma, illa man amila mithla amalihi, sai wanda yayi irin abin da kai, lima yahsulu li nafsihi min tatheer, saboda abin da kake samawa da kanka na tsarkaka daga zunubai, wali akhlaqihi min riyada, kuma kake samarwa da kanka ta fuskar dabi'u wani horo na musamman. Abu na biyar, annal hidayata war rizqa, haqiqa shiryarwa da azurtawa biyadillahi, a hannun Allah suke. Annabi baya shiryarwa, in dai shiryarwa ce da ma'anan gaman katar, a dora ka akan shiriya kabita, to Annabi baya yi, sai dai ya gaya maka ga shiryar. Amma wanda zai dora ka kabita, to wannan kuma Allah ne. innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. To haka nan azurtawa, annabi baya azurtawa, Allah ne mai azurtawa. Baka zuwa kabarin annabi kace ya rasulullahi ba ni arziki, ya rasulullahi ba ni lafiya. In kai haka kai shirka, Allah ne kadai mai azurtawa. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Ku nemi arziki kawai a wajen Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Allah kadai shine mai azurtawa. Annaba ba su azurtawa. Wanda ka manzo Allah yace zalika fadlullahi yuti man yasha'u. Ku yi hakuri. Wannan falala Allah ce yana ba da ita ga wanda yaso. Kuma ya riga ya bayar dole sai ku dau dangana. Da haka a wannan hadisi za mu fahimci cewa azurtawa ta Allah ce. Fa huwa alladhi yuqsimuha bayna ibadihi. Ubangiji shike raba arziki tsakanin bayinsa. Fayambagi ayyarda biqis ayyurda biqismati Allah ta'ala. Dole ne mutun ya yadda da raban da Allah ya kasa ya bashi. In yana son ya zauna lafiya, amma in ka kiyadda da raban da Allah ya kasa ya baka, to zaka sha wahalar duniya kuma baka isa ka samu abin da Allah bai baka ba. Abu na shida, mashru'iyatu hadha dhikri. Wannan zikiri shari'a ta zo da shi ba'da salawatil maktuba, amma sai a bayan sallolin farillai ake yi. Kama warda fi ba'd riwayat, kama yadda yazo a cikin wasu riwayoyi, taqayyiduhu bil maktuba, an kayyade shi da sai sallar farilla. Wa ayyakuna bi hadhihi siga, kuma dole ne a yi shi kama yadda shari'a ta ce. Fat tasbihu, shi kalmar subhanallahi yatadammanu nafiyan naqaisi, ya kunshi kore dukkan wata dangin tawaya anillahi ta'ala ga Allah madaukaki. Thumma tahmidu, shi kuma fadin alhamdulillahi almuthbitu lahu alkamala, shi yana tabbatarwa da Allah dukkan cika ne. Ma'ana kamar kana korewa Allah tawaya kuma kana sifanta shi da cika. Thumma takbiru, shi kuma kalmar Allahu akbar almuthbitu lahu sifatil azama, shi kuma yana tabbatarwa da Allah sifofi ne na girma. Wastadhhara ibn al-Qayyim, ibn al-Qayyim ya gano an takuna thalathu wa thalathuna min jami'i kalimati at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Ma'ana yace abinda ake nufi dai a wannan ruwayar, kamar yadda muka faɗa, kamar yadda Abu Salih ya faɗa, shine da subhanallahi da alhamdulillahi da Allahu akbar dukkanin su zama nawa 33, in an kasa kowanne 11 kenan.
1: Alhamdulillah, mun saurari fasarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamu masallacin Juma'a na Triumph da kenan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Idan kuna so ku gyara mu'amalar ku, zaman takewa addinin ku, ku ci gaba da sauraron Radio Rahama. A koda yaushe Radio Rahama.
3: A wannan zabe yake tunkaron me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah, mu yawaita tuba ga Allah, ko ma ma menene ya faru, amma mu tubar wa Allah, mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugabanmu Annabi Muhammadu, cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware. Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi, sun fi ma na jiya alkhairi. Allah ya kiyaye mu, ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yatsa. Mi kuma tana ci da addu'a, duk shugaban da ka ba mu Allah, komai san mu gare shi, komai kiyayyen mu gare shi, Allah ka sa ya aikata alkhairi.
2: Idan kuna so ku gyara mu'amalar ku, zaman takewa addinin ku, ku ci gaba da sauraron Radio Rahama. A koda yaushe Radio Rahama.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah to ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alai wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 4 ga watan Yulin shekara 2026 sunana tukur es tukur da fatan mun wuni lafiya ga kuma cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta ci gaba da kwaso ɗin ƙasar nan da suka makale a Afirka ta Kudu sakamakon ci gaba da kai harahare na kyamar baki da kuma zanga-zangar adawa da bakin haure a sassan ƙasar ta Afirka ta Kudu. A wannan karan an dawo da ƴan Najeriya 268 daga birnin Johannesburg ta jirgin haya na musamman wanda gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ya bada umarni a dawo da su. Jirgin ya taso ne daga filin jirgin saman na OR Tambo da misalin karfe 5 na asubahin yau sannan ya sauka a filin jirgin saman Murtala Muhammad dake jihar Lagos. Karamin ministan harkokin wajen kasar nan ambassador Vince Odemegu Ojukwu ta ce wannan mataki na daga cikin kokarin gwamnatin tarayya na kare rayuka da kuma yancin da suke da shi. Ta bayyana cewa mutanen da aka dawo da su sun hada da ƴan Najeriya 268 tare da jami'an ma'aikatar wato hukumar jakadancin Najeriya dake Afirka ta Kudu guda biyu. Ta kara da cewa hukumomin gwamnati da abin ya shafa za su karbe su domin yi musu rijista da tantance su daga bisani kuma a ba su tallafi sannan a mika su ga iyalansu. Cibiyar kare muradin al'ummar musulmin Najeriya ta bayyana rashin jin dadinta da kuma kin amincewa da hukuncin kotun dauka kara da ta yanke a Ibadan wanda ta soke hukuncin kotun jihar Oyo da ta amincewa dalibai mata musulmi a makarantar International School a Ibadan su riga sanya hijabi a matsayin wani bangare na mutunta kansu. A wata sanarwa da ta fitar cibiyar ta ce hukuncin bai mata dadi ba kuma wannan yana nuna cewa al'ummar musulmi a jihar ta Oyo ba su da yanci inda cibiyar ta ce an tauye musu haƙƙin su a matsayin su na ƴaƴa mata da suke neman kare mutuncin su wanda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su dama. Rikicin sanya hijabi ya fara ne tun a shekarar 2018 lokacin da wannan makaranta a Ibadan din ta haramtawa dalibai mata sanya hijabi. Dalibai 11 tare da goyen bayan cibiyar kare muradin wato muradin musulmi ta Najeriya ne suka garzaya kotu inda a ranar 22 ga watan Mayu shekarar 2024 alkalin kotun jihar Oyo mai shari'a Mashud Ishola ya yanke hukunci tare da baiwa dalibai dama su ci gaba da sanya hijabin su kamar yadda addinin musulunci ya ba su dama. Sai dai a jiya Juma'a 3 ga watan Yulin shekarar 2026 kotun dauka kara ta soke wannan hukunci inda tace makaranta ce mai zaman kanta saboda haka wato bai dace dalibai su sanya hijabi ba. Yanzu haka dai wannan kungiya ta kare muradin al'ummar musulmin Najeriya ta yi kira ga kungiyoyi da sauran masu kishin addini da su magantu akan wannan hukunci na kotun dauka kara da ta yanke wanda cibiyar ta ce barazana ne ga yancin addini musamman ga ƴaƴa mata a makarantu. Dan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar A wato NDC a zabe mai zuwa Peter Obi ya nuna matukar damuwa kan yadda matsalolin yunwa ke kara ta'azzara arewacin Najeriya bayan wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya da ya nuna cewa sama da mutane miliyan 17 a jihohi guda 9 na yankin arewa za su fuskanci matsananciyar yunwa amma sai Allah ya so. A cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na X, Obi ya bayyana cewa wannan matsala wadda hukumar bada abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin rahoto mafi muni a shekara da ta gabata kuma kusan shekaru 10 da suka gabata ba a taba ganin irin haka ba. Obin ya buƙaci dukkanin masu ruwa da tsaki a arewacin Najeriya da su tashi tsaye domin kawar da wannan matsala. Yace kimanin mutane miliyan 35 a fadin Najeriya na cikin barazanar fuskantar matsananciyar yunwa a wannan lokaci na karancin abinci yayin da rahoton ya nuna cewa sama da mutane 10,000 a jihohin Borno da wasu jihohi sun kai mataki na hukumomin wato na buƙatar hukumomin agajin gaggawa akan abin da yake damun su na yunwa. To ana haka ne ita kuma kungiyar manoman Najeriya AFAN ta bayyana kyakkyawan fata na cewa damunar bana za ta kasance mai albarka al'amarin da tace bai wato ya zo manoman da sauki musamman ma yadda ruwan sama ya sauka kan lokaci wanda hakan zai ci wato zai kai ga inganta tattalin arziki da kuma samar da wadataccen abinci a ƙasa kungiyar tace da alama da munar bara wato ta banan ta zo wa manoma da alkari da sauran al'umar arewa mai taimakawa shugaban kungiyar manoman Najeriya Dr. Faruk Ahmad Mudi wato Rabiu Aminu Ado shine ya shaida hakan a ganawar sa da Rahama Radio
1: wato alhamdulillah da munar bara baba mun zama insha Allah shi godiya tunda har yanzu akwai wuraren da alhamdulillah ruwa ya sauka ya isa har an fara shukoki akwai kuma wasu nan an gyara gona ana shirin gina karkan kama sai ayi so manoma gaskiya a daji kar ayi wasa a wannan damunar bana saboda irin yanayin da ake ciki kuma insha Allah muna sa ran wannan damuna za ta yi albarka wanda a samu isasshen ruwa wanda amfanin mu zai yi yadda ya kamata
0: sannan mai taimakawa shugaban kungiyar manoman na Najeriya Ahmad Ado ya kuma buƙaci manoma da sanya idanu kan yadda gwamnati a jihohin Najeriya suka fara raban takin zamani domin tabbatar da cewa ya isa hannunsu Rabiu Aminu Ado ya ƙara da cewa akwai buƙatar manoman su tabbatar da cewa duk wani taki da ake rabawa kyauta ko kuma gwamnati take rage tallafi ya je wajen su ba wuraren mutanen da ba sa noma ba ya bayyana cewa takin na daga cikin muhimman abubuwa da yake ƙara amfanin gona yayin kyau dan haka rashin sa ko kuma rashin isar sa ga manoma na iya rage yawan abincin da ya kamata a ce sun girba a kakar bana
1: shugaban ƙasa president Bola Ahmed Tinubu a wannan shekara gaskiya ya ba da damar miki wanda an saki taki ko ta ina gashi nan yayi ƙasa wanda mu kan mu koyi link da mun saki registration wanda mu ma muna sa rai mun iya kokarin wajen tabbatar da mun samu takin noma wanda zai isa ga manoma kuma insha Allah akwai link wanda mutum zai cike shine kawai da ka cike link din Allah yadda nan da ƴan kwana ka dan za ka ga text kuma za ka zo ka saki takin ka inda yake kyauta ne kuma manoma a bibiya a yi zagaya a je duk inda ya kamata takin ku yake ku yi kokari ku tabbatar da kun je kun same shi
0: to sai kuma rahoton tattalin arzikin ƙasa kafin rahoton na tattalin arzikin ƙasa za mu leƙa majalisar ɗinkin duniya inda yau asabar 4 ga watan Yuli ƙasashe daban-daban na duniya ke bikin ranar samar da ƙungiyoyin haɗin gwiwa na ƴan gwagwarmaya domin nuna muhimmancin ƙungiyoyin haɗin gwiwa wajen bunƙasa tattalin arziki da rage talauci da kuma inganta rayuwar al'umma asalin bikin da ya samo tushe ne tun a shekarar 1923 lokacin da kungiyar haɗin gwiwa ta gwagwarmaya ta farko wato International Cooperative Alliance ta fara ware wata rana domin wayar da kan duniya game da rawar da kungiyoyin haɗin gwiwa ke takawa wajen cigaban al'umma daga baya a shekarar 1995 lokacin da aka cika shekara 100 da kafa kungiyar farko sai majalisar ɗinkin duniya ta amince da bikin a hukumance tare da bayyana cewa za a riga gudanar da shi a duk asabar ta farko ta watan Yuli na kowace shekara a cewar majalisar ɗinkin duniya kungiyoyin haɗin gwiwa na taimakawa wajen samar da ayyukan yi da ƙarfafa harkokin noma da kasuwanci da rage talauci da kuma ba mutane damar hada jari domin bunƙasa tattalin arzikin su ƙasashe irin su Finland, Denmark da Netherlands da New Zealand da India na daga cikin manyan ƙasashe a duniya da kungiyoyin haɗin gwiwa suka taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin su a waɗannan ƙasashe kungiyoyin sun taimaka wajen haɓaka noma da masana'antu da bankuna da inshora da samar da ɗimbin ayyukan yi ga matasa sai dai a wasu ƙasashe da ke fama da rikice-rikice rashin tsaro da raunin tattalin arziki kamar Somalia da Sudan ta kudu da Libya da Afghanistan kungiyoyin haɗin gwiwan ba sa samun damar bunƙasa yadda ya kamata saboda ƙarancin zaman lafiya da raunin hukumomi da kuma rashin isasshen tallafi na gwamnati to ko a nan Najeriya wani tasiri kungiyoyin haɗin gwiwa na sa kai suke yi wajen cigaban al'umma ga Comrade A Haruna Ayagi shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa Human Rights Network da ƙarin bayani
2: wannan rana dai rana ce da ake nuna muhimmancin kungiya kuma duk sanda ka ji kungiya an ce sunan ta kungiya to ta kasu kashe uku ne akwai kungiya wadda yake international ce tana da alaka da kungiyoyi na kasashen waje taimakonta da ɗabi'un aiwatar da taimakonta tana yin ƙasa da ƙasa ne sannan akwai kungiya kuma ta cikin gida wadda ake kiransa domestic organization domestic organization kungiya ce wadda take taimakawa gida kamar mu nan Najeriya zaka ga akwai jihohi 36 to tana da dama ko ina ta je ta yi wannan taimako akwai kuma kungiya da ake cewa mata cooperative society wato kungiya ce karama wanda wa'ansu al'umma za su haɗu don su taimaki junansu ta bangaren kasuwanci, ta bangaren ci gaba, ta bangaren zamantakeya, ta bangaren duk abin da su kawo yankin su muhimmanci. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin kafa kungiya. Maimakon mutum yayi abu shi kadai, to zai haye shi a dunkule kamar inda addini ya umarci a dunkule da a aiwatar da wani abu.
0: To ko akwai kuma kalubale da kungiyoyin haɗin gwiwa na sa kai suke fama da shi a nan Najeriya ga kwamar din ya dawo.
2: Kai illoli da wani zubin in kungiyar wata zubin tana da shi. Wani zubin wasu sukan dunkule su haɗu da sunan kungiya a farko daga ƙarshe su juya ta zama ta wata manufa ta daban ko ta cutar da jama'a ko ta cutar wani abubuwa daban-daban. Kuma wani zubin zaka ga mutane sun kira kungiya amma in sun dunkule sai sun tafi tsakiya zaka ga wasu sun ware sun yi wani abu wasu sun ware sun wani abu wanda yake ya saba wa tsarin abin da yake kungiya ta tsara. Sannan akwai wanda ga sun kafa kungiya a don kuma babban wata manufar su a boye ba za su fito da ita ba sai tafiya ta yi tafiya sannan za su fito da ita. To wa'annan su ne illoli da wa'ansu kungiyoyin suke fuskanta wanda hakan bai dace ba. Wasu kungiyoyin su yi abu tsakanin su da Allah ba za su yi ba sai dai su lulluɓo kura da fatar akuya.
0: To Allah ya kyauta sai kuma rahoton na tattalin arziki da yanzu aka yi kammalu kamar yadda za a ji.
3: Gwamnatocin Najeriya da Canada sun sake diddide aniyar su ta ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashe biyu ta hanyar inganta tsarin tattarawa da sarrafa bayanai. Hakan zai taimaka wajen samar wa masu zuba jari ingantattun bayanai da za su taimaka wajen yanke shawarar zuba jari. Mataimakin babban jakadan Canada a Najeriya, Carlos Rajas Abulu, ya bayyana cewa masu zuba jari daga Canada na baiwa abubuwa kamar tsayayyun manufofi, ingantattun dokoki da sahihan bayanai muhimmanci kafin su zuba jari a kowace ƙasa. Wani rahoto ya nuna cewa mata manoma a Najeriya na rage asarar amfanin gona da ake kiyasin ya kai kusan dala miliyan 10,000 a duk shekara ta hanyar amfani da na'urorin noma da ajiya masu amfani da makamashin hasken rana. Rahoton ya bayyana cewa amfani da hasken rana wajen bada ruwa ga amfanin gona da kuma adana kayan lambu da ƴaƴan itatuwa da ɗakunan sanyaya su ya taimaka wajen rage ɓarna da ake samu bayan girbi tare da rage dogaro da dizel mai tsada. Sai dai duk da wannan cigaba an ce har yanzu manoma da dama musamman mata a karkara na fuskantar ƙalubalen samun jari da kayan aikin makamashi mai dogaro da lamarin da ke hana fasahar isa ga kowa. Farashin fetur da naira 50 a kowace lita inda ta sauke farashi daga naira 1,125 zuwa naira 1,075 a matakin sayarwa da dillalai. Wannan shine karo na hudu cikin kusan wata guda da matatar ke rage farashin man fetur. Kamfanin ya bayyana cewa rage farashin ya samo asali ne daga sauyin farashin danyen mai a kasuwannin duniya da kuma manufarsa da tabbatar da cewa masu amfani da man fetur suna amfana da raguwar kuɗin samar da mai. Ƙarshen rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kenan. Zara'u Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: To labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma farincin al'umma wanda yake yaɗa shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora karku nisa.
4: Duniya duniyar labarai daga Rahma FM.
0: To madalla, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da hana halatta kudaden haramun ICPC reshen jihar Kano da Jigawa ta yi babban gargaɗi ga shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da masu ruwa da tsaki da su guji duk wani yunkuri na karkatar da takin zamani da gwamnatin jihar Kano take raba manoma akan kuɗi mafi sauki. Shugaban hukumar ICPC na Kano da Jigawa barista Ahmad Muhammad Wada shine ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da gidan rediyon Rahama inda ya ce hukumar za ta sanya ido sosai kan yadda ake gudanar da rabon takin zamanin domin tabbatar da cewa ya isa hannun manoma da aka tanada ba tare da almundahana ko karkatar da shi ba. Yace duk wanda aka samu da hannu wajen sayar da takin ba bisa ka'ida ba ko ɓoye shi ko karkatar da shi to babu shakka zai fuskanci hukunci har zuwa kotu. Barista Ahmad Wada ya kuma buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da jami'an gwamnati da kwamitocin da aka dora alhakin rabon takin da su gudanar da aikin su cikin gaskiya da riƙon amana. Yana mai cewa duk motsin su ICP sun tana gani.
5: Gwamna ya ba mu amana ta bibiyar taki da aka bayar na tallafi, to gaskiya duk wanda muka kama yana karkatar da wannan taki, wallahi zai dandana kutarka su, ko kuma yana sayar da takin sai trailer 150 ne. Gwamna ya ga mana muna bibiya, kowane local government zai samu trailer at least guda uku, za mu kafa committee ma har guda uku da zasu, kowane tin zai je local government guda 15, za mu bibiya nan da wata biyu wata uku muna nan har takin su ya kare.
0: Ranar Alhamis da ta gabata ne gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya jagoranci kaddamar da rabon triloli 150 na takin zamani da gwamnatin tarayya ta samar domin tallafa manoman jihar Kano. An tsara sayar da takin ne ga manoma kan farashi mai sauki, inda aka rage farashin sa da kaso 50 cikin 100 domin sauƙaƙa musu gudanar da ayyukansu na noman damuna. Rahotanni sun nuna cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ne ya samar da wannan tallafin taki tare da turo shi jihar Kano a wani mataki na ƙarfafa samar da abinci da bunƙasa harkokin noma a faɗin ƙasar nan. Amma ACPC ta ce dole ne a yi gaskiya da adalci, kuma a bawa manoma da aka ba da takin domin su. Yana wato hukumar tana mai cewa za ta sanya ƙafar wando ɗaya ga duk wanda ya nemi ya kawo cikas a rabon takin mai sauƙi ga manoma. To sai kasashen waje, dubban masu makoki sun taru a yankin Musalla da ke birnin Tehran domin halartar jana'izar Ayatollah Ali Khamenei, tsohon jagoran jamhuriyar musulunci ta Iran. An bude kofofin arewacin harabar Musalla ga jama'a da safiyar yau Asabar, inda aka ajiye akwatin gawarsa domin mutane su yi masa ban kwana na ƙarshe. Mahukuntan Iran sun ce an shirya zaman makoki da jana'izar tsawon kwanaki 6 tare da hasashen cewa tsakanin mutane miliyan 15 zuwa mutane miliyan 20 su ne za su halarci bankwana da wannan shugaba na Iran din da aka kashe tun watan Fabrairu. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP ya ce dubban mutane sun cika a harabar Musalla tun kafin isowar akwatin gawar Ayatollah, yayin da manyan jami'ai da wakilai daga sassa daban-daban na yankin suka halarci jana'izar. To wai me yasa gidajen man fetur a yanzu suke bijirewa umarnin gwamnati na rage farashin litar man fetur a Najeriya? Wannan ita ce tambayar da yawancin al'ummar ƙasar nan suka kasa amsa ta. Amma akwai dalilai da dama da kan sa wasu gidajen man fetur su jinkirta ko kuma su kibin umarnin rage farashin man fetur da zarar ya sauka, inda gwamnati ko kuma kamfani da yake samar da man fetur wato NNPC yake ta kokarin ganin an bi tsarin da ya kamata na rage farashin man fetur tunda gangar danyen man fetur a duniya ta sauka ƙasa wanwars. Ga wasu dalilai da wasu daga cikin masu sayar da man fetur suke bada, wato suke kafa hujja da cewa ba za a rage man fetur ba har sai an cika waɗannan sharuɗa. Na farko shine har yanzu akwai tsohon kaya a hannun masu gidajen man fetur. Na biyu shine farashin kudin jigila da aiki ba sauya musu ba. Na uku kuwa shine rashin tilasta amfani da doka, wannan kuma na nufin ita gwamnati a yanzu ba za ta iya bada umarni ba sai dai ta bada shawara. Jiran sabon kaya shine na hudu, wannan kuma na nufin har yanzu sabon kaya wai bai zo wa masu sayar da man fetur a Najeriya ba. Sai na ƙarshe shine na biyar, suna neman gwaggwaban riba. Menene ra'ayinku? Ga wasu daga cikin ra'ayoyin naku da kuka tafka muhawara a kansu a shafin manasa da zumunta na zamani wato Facebook.
6: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da ra'ayin Suleiman Kaukau, inda yake cewa wannan ba hujja bane, lokacin da suke ƙara farashin ai akwai tsohon kaya a gurin su kuma mai araha. Sakon Basira Adamu Gwarzo yace son zuciya ne kawai, shi kuma Salisu Dahir yace saboda asalin rashin tausayin da gwamnati take nuna wa al'ummar ta ne wajen ƙarin farashi akan komai, shi yasa su ma ƴan kasuwar suke yin yadda suka ga dama akan al'umma. Shigo Suleiman Ahmad Muhammad yace zalunci ne kawai. Umar Muhammad Umar yace saboda kasar ta zama kowa abin da ya ga dama yake yi, ba mu da wani tsari a ra'ayin Usman Muhammad ka ji wani rashin imani da cewa akai an kara ba za su bari tsohon kaya ya kare ba za su kara kudi sakon Ismail Muhammad yace ita gwamnatin ta rage nata take so ta tilasta wa mai zaman kansa ya rage haba mutane ku dinga lura fa Usman Abubakar Ibrahim yace ba sa san gaskiya ne da kari ne da tuni sun yi hakan Nura Idris Tiga yace saboda sun raina gwamnati ne kawai domin ai duk mai sana'a ya san samu kuma dole wata ran ya rasa mai yasa idan suna da mai arha da an yi kari gaba ɗayan su suke canza litar su saida wa ƴan kasa mai tsada Mukhtar Awwal yace wallahi ba su da wani dalili sai san zuciya kawai zamu karkare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Awwal mai shayi Ikira na jihar Kaduna yake ta assalamu alaikum rahama radio a gaskiya akwai alamun tambaya akan wannan dalilin na masu siyar da man fetur da suka bayar me yasa kuma idan ya tashi sai su tashe shi ba tare da suna duba suna da tsohon kaya ba ya kamata masu sai da man fetur a ji tsoron Allah a ringa saukakawa talaka a duk lokacin da aka samu damar hakan kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka turo mana Idris Kasim Hausawa a labaran rahma
0: to madalla akan wannan wato wa kaci wa tashi da kuma cece kuce da musari yau da ake tayi tsakanin masu gidajen man fetur da ƴan Najeriya kan buƙatar su rage farashin litar man fetur a sakon hikimar mu na wannan rana wata kila zai magana akan haka inda yake cewa kasuwanci mai albarka baya ginuwa idan har ana musgunawa na ƙasa musamman mabukaci idan farashi na kaya ya sauka adalci shine mabukaci ya amfana da wannan saukar tasa wato ya gani a ƙasa mai kasuwanci na gari baya kallon ribar sa kadai yana kuma kula da walwalar al'umma da yake mu'amala da su dukiyar da aka tara ta cikin gaskiya tafi wadda aka tara ta hanyar cutar da jama'a albarka Allah ya sa mu dace amin a dakace mu a ji me muke tafa da shi a kashi na biyu
7: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
8: Mun kuje Hajiya. Mun kuje a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
7: Maman Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
8: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai koyi

0: wani lokaci suka yawa da za a ga ba ma shigowa lokaci kamar yanda muka saba sai dai haka irin wannan gaba ta fado to batun maganar tsadar mai wannan abu ne ma da ya zama jiki kuma magana ta gaskiya wannan abin yana nuna cewa wato a Najeriya ba wai iya shugabanni ne suke da matsala ba mu ma talakawa muna da matsala saboda su ma masu sai da man nan suna cikin mu kuma kamar yanda al'umma din suke fada cewa idan duk lokacin da man nan ya tashi to lokaci guda masu gidajen mai suke juyawa ko naira 100 nawa ne ya karu haka mu talakawa za mu hakura mu sha to kaga abin da ya kamata shine in ya sauka ya kamata a ce wanda hannun da ya irga riba ko ai haka aka ce masu iya magana suka ce shi yake irga faduwa to saboda haka kullun ya za a yi su dinka sa kansa advantage mu wato mu kuma mu kullun mu ne a disadvantage mu ne a cikin kullun mu ne zamu rinka jurewa ya kamata ko da rana ɗaya ne da Allah su dan gwada muna roƙon su eh asaran nan su ma su jita ko ba haka ba tuko saboda
1: ce asara kuma
0: to in an ƙara kuɗi ko farashi ai ƙara juya lita suke a lokaci guda man nan yana 700 800 900 lokaci guda aka ce ya tashi suka mai da shi 1000 da wajen 400 ko 300 da wani abu haka muka rinka siya kaga lokaci guda ƙarin wajen 600 muka jure to yanzu an ce man nan ya kare a duniya misali zai ƙara koma farashin sa na da wannan ribar da suka ci ta 600 yanzu sun fadi ita menene a ciki ai mu ma mun sha wahalar ta ko to kaga ai sai mu dan raba su ma su ji tsoran Allah su dan rage su ma dan mu ma mu dan ji dan sauki a cikin rayuwar mu wannan shine gaskiya abin da ya kamata sannan kuma daga bangaren gwamnati koke yayi yawa cewa wannan man wato ba sa siyarwa da misali wayanda suke tace mai a cikin kasa ba a siyar musu akan farashin da ya kamata ya zamanto yana da sauki su ma akan farashin da duniya take siya suke siya to in haka ne kuma sun sai kayan nan da yawa a hannun gwamnati sun tace man nan a farashin tsada saboda haka su suna kokawa cewa asarar za ta yi musu yawa to kaga wai da wanne za a ji saboda haka wallahi tsakani da Allah shugabanni dai a sake duba yanayin yanda ake yin al'amura saboda duka tafiya za a yi lahira kuma kaga duk shugabanni kamar da malamai suka faɗa suka ce a daure fa za a zo da su tukur a daure za su zo su gwamnonin nan ba dukan su har da namu nan na Kano da wayanda suka yi a baya da wanda suke kai yanzu ta mau za a zo da su a daure adalcin da kai ne zai kwance ka to kaga
2: su san da haka
0: eh wallahi kaga mu tsakanin mu da su ai sai dai bye ko ranar lahira mun zo wucewa eh bye wani yawa kama suna ka sai Allah shigo da kai lafiya ba so muke yi a kona su ba amma dai tsakani da Allah su tausaya mana ana cikin wani irin yanayi ana cikin wani hali wannan fa muna magana ne akan mutane waɗanda suna da abin yi suna ma dan samun kuɗin da za su sayi waɗannan abubuwa waɗanda kuma ba su da ma hanyar samun to ta yaya za su rayu kuma ya kamata mu sani dukkan kasashen duniya fa suna kallon mu tukur kuma sun san menene matsayin Najeriya a cikin duniyan nan wannan kasa ba wulakantacciyar kasa bace ba kasa ce kaskantacciya ba kasa ce mara kan gado ba saboda shugabanni da suka yi a baya sun kankaro wa kasar nan daraja da kima yanda a duniya ya zamanto Najeriya kaffa kasashe suke yi kada su samu matsala da wannan kasar ta Najeriya to ka gane to amma yanzu a ce mu a wannan kasar ake samun irin waɗannan abubuwan abin mamaki ne Najeriya ta kai wa kasashe gudunmuwa da taimako wasu kasashen ma Najeriya ta rike su salarin kasar gabaki daya na shekara biyu ta biya musu ta taimaka wa wasu kasashe sun kafa kamfaninnika da abubuwa wasu ta taimaka musu da malamai sun koyar da alƙalai yanzu akwai kasar da Afirka ina gaya maka har yau alƙalai da suke alƙalanci a ƙasar wallahi ƴan Najeriya ne gaba ɗaya tsarin shari'ar ƙasar wallahi ƴan Najeriya ne suke tafi da shi kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata mu rinka tunawa mu yi abin da ya kamata saboda kada duniya ta kalle mu ta yi mana dariya muna kira ga mataimakin shugaban ƙasa shine wato shugaban kwamitin tattalin arziki na Najeriya magana ta gaskiya yana da aiki a gaban sa mu gani daga nan zuwa sati mai zuwan nan ya kirawo duka masu harkar mai ya zauna da su ya ji korafe-korafen su na gaskiya domin su ma suna da nasu korafe-korafen na gaskiya to aji sannan kuma aji kuma ina ne shi kuma daga gwamnatin tarayya ya kirawo shugaban NNPC da sauran inda aka san a irin su mai girma Ali Kwadangote duk a kira su a zauna a ga ta ina za a yi kokari a ga an shawo kan wannan abu bi kamata a ce Najeriya kullun magana irin waɗannan abubuwan
1: ya kamata a wuce maganar mun
0: ya kamata mu wuce gurin
1: a wuce maganar wuta
0: a wuce kuma shi ma Abdul Samad dan Allah muna kira gare shi ai maza maza a ƙarasa refinery nan ita ma ta fara aiki wata kila in aka in wurin fitar da man ya zaman to yayi yawa wata kila za a samu dan
1: za a iya samun wasu da suka yanke kauna da samun sauki a Najeriya
0: eh dama akwai su amma mu ba ma ciki
1: ah
0: wallahi ban taba kwana na tashi da tunanin wai Najeriya ba ta gyaru ba wallahi ban taba
1: Allah
0: ba na son kuma ran da Allah zai nuna min wannan rana cewa ni in tashi daga bacci ko a mafarki in ji wai kasar nan ba ta gyaru ba ba na gwara Allah ya karbi raina ban san wannan
1: kawai wannan gyara
0: yanda ka san ana da yan talakawa su ji dadi kuma talakawa su dawo su ma su yi gaskiya eh koma nawa ne su yi amana su yi tattali ai kishin kasa ka gane kowa ya zamanto ya bada gudunmuwar sa
1: dan Najeriya ba sa kishin kasa
0: a gaskiya da yawa mu da yanzu mun daina kuma yana daga
1: cikin kishin kasa
0: wani alakar shugabanni ne suka janyo suka cirewa mutane irin wannan tunanin wani kuma rashin tarbiya ne daga gurin iyaye ka gane saboda gaskiya mu da akwai bangaren mu wanda mu ma muka taka rawa wanda yasa waɗannan abubuwan
1: su ne alamomin kishin kasa
0: to shine ya zamanto ba za ka yi cin hanci da rashawa ba ba za a hada baki da kai wani dan kasa ya baka kuɗi a matsayinka na jami'in gwamnati ka shigo ya shigo da wani abu gurbatacce ko kwaya ko wani abu wanda zai cutar da kasa ko wasu kayayyaki da kasa tace bai kamata a shigo da su ba saboda akwai ƴan kasa wanda suke irin wannan kuma ba su da technology da ci gaba irin nau'in kasashen yanda za su sarrafa kayan nan su yi sauki kamar na kasashen waje irin wayannan abubuwan da cin amana da tsakanin kama da mutum ku hulɗa da hulɗa ka sai abu ya baka gurbatacce sayar maka da damage ko wani a maka cin wannan ko kaga duk wannan abu cin amanar kasa ne cin amanar kasa
1: ba cin amanar wanda yayi baka
0: da har kasan ma ka ci amanar ta ai wannan cin amanonin na daidai ko idan ka hada su suke warga za kasa
1: dai wannan kaga talakawa su ba su da wannan basirin jai akan wannan basirin shugabanni ko
0: a ba zai yi ba
1: ai talaka da cin hanci ne
0: to gaba ɗaya shugabannin guda nawa ne
1: a talaka yayi ga hancin da zai
0: to wannan da ina jin tukur ka san ka je Saudiya wata kila ka hada da Laraba ina ga ka manta ma Najeriya ina kyauta ma jama'a tukur ya manta Najeriya
1: ai yanzu shi talaka bashi da office wani bashi da kaza bashi da kaza amma kaga shugabannin da zaka yi fada kuma zai ka dakan talaka
0: eh talakan da bai da sana'a shine bai da office amma in dai kana da sana'a ko mun kankantata ai nan ne office ɗinka ko to kaga in kai algus ka cutar da dan uwanka wanda mu a addinin ce ma ai haramun ne ka cutar da dan uwanka ba tare da haƙƙin shari'a ba gashi nan alari an gaya mana gashi nan a littattafai da yawa na hadisi mun karanta ga yanda ya kamata ka rayu kaga ko kasa bata gaya maka ba indai ka yarda la ilaha illallah wanda ka fada ba ƙarya kake ba ba ka fada bane dan tsoro ko dan kawai kana so ka burge mutane kai ma a ce kai musulmi ne ko kuwa kawai kana so kawai kai ma ka tafi dai a cikin al'umma kada a ce a ga wani ne ya fito daga tsatsan guri kaza amma ya kauce hanya indai ba dan haka kai ba to ya kamata kai abin nan aikace ba ma sai gwamnati ta ce a gaya maka ba mu shiga abu na biyu
1: to kafin na biyun nan zaɓin nan da yake karautawa kusan wata shida fa yanzu fa an san waye shugaban kasa
0: haka ne
1: in shi zai maimaita ya tafi kuma wani ne zai zo Allah kadai ya san warkuda
0: gaskiya ne
1: to amma Najeriya kamar da ka faɗa kai baka yanke kauna da ta ci gaba shugabannin da suke neman shugabancin kasar nan zaka kowa ana kwakulole fukansa ana ta kwakulole fukansa da wahala kaga wani bangare ko da yana adawa misali ni dan jam'iyyar A ne ni kuma ga dan jam'iyyar B dan jam'iyyar B yace dan jam'iyyar iyar a da aka tsayar nagartacce ne shi ma dan jam'iyyar aya ya ce ni da aka tsayar da wani a karkashin jam'iyyar ta ban yarda da shi ba haka zai yi
0: to
1: sai yanzu abu ne sai na kawo maganar yanzu ne zaka kun dan kun raba jam'iyyar kawai da kuna yaban juna ko ana yaban wancan bangaren amma raba jam'iyyar raba tafiyar jam'iyyar sai ya sa kuma kawai shikenan duk wani laifin duniya sai a dora maka
0: tukur gaskiya barin gaya maka da baka yi wannan tambaya a wannan shirin ba zan ce maka shirin nan bai kammala ba
1: ito
0: musamman zan fara da nan jihar Kano kaga muna da wasu jigogi wanda Allah ya ba su dama sun tara al'umma kuma in za ka yi magana siyasa dole waɗannan mutanen guda uku su za ka yi magana na farko babanmu injiniya Rabiu Musa Kwankwaso da babanmu Malam Ibrahim Shekarau da babanmu Dr. Abdullahi Umar Ganduje ina kira a gare su zan fara da su da su ji tsoron Allah kuma su sani kunciyar kabari da Allah ya faɗa cewa za a yi tambayoyi da akwai macizai da kunamai da wasu abubuwa marasa daɗi wanda Allah ya faɗa idan mutum ya kaucewa hanya zai gamu da su to ine musu tuni kuma ina sake tuna musu da abin da suka mallaka wallahi tallahi mu za mu je makabarta mu kai sun Allah ya sa sun riga mu mutuwa naira daya babu mahalukin da za a sa kuma duk irin shaddojin da suka tara da irin huluna da takalma da agoguna dukkan su duk tsadar su babu wani malami a garin nan da zai bari a daura musu kwaya daya ko a sa musu takalmi ko a sa musu hula wanda za su shiga cikin wannan kabarin da shi kuma duk tarin al'ummar da suka tara da iyalai da magoya baya babu wani mutum guda daya da bayan sun mutu wallahi zai yadda a sa shi a kabari tare da su
1: duk san kirshi
0: kwarai kuwa duk san su da shi ba ni ba ni ina cikin su ne duk san su da shi
1: to
0: saboda haka kuma su sani shugabanci ba ƙarya bane koda sun sauka akai har yanzu su shugabanni ne kuma shekarun su sun tura dukkan su nan 70 wanda yanzu haka dukkan su ma a offside suke domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana rayuwar mumini 60 au 70 to su sun kai 70 ma sun shiga ma extra time ka fahimta amma irin kalaman da suke fita daga bakin su bai dace ba kuma wani misali suke bar mana mu yan baya wanda mu za mu koyi da shi kuma yanzu tsakaninka da Allah ba magana ake yi ta shugabancin shugaban kasa wanda in muka tashi yanzu in cewa akai oke arewa ku zage ku fito da mutanen da kuke gani za su cece ku ku sune ku suka fi kowa wanda sune in an ba su dama za su zo su ciyar da ku gaba a cikin waɗannan mutanen za mu fitar amma da safe injiniya Rabi Kwankwasa ya ce ganduje mutumin ba mutumin arziki bane yayi kaza da rana Malam Ibrahim Shekaro ya fito ya ce Kwankwaso ba mutumin kirki bane yayi kaza da daddare ganduje ya fito ya ce Malam Shekaro ba mutumin kirki bane yayi kaza yanzu ni sadi tayar da inda tukur in zayin mu magana akan shugabannin nan ba abinda muka ji sun fada su zamu dauko ba idan kai Kwankwasa kake goya ba ko ni Shekaru nake mara ba ko Ganduje in mun tashi zamu magana ba wannan maganar da suka fada ita zamu ji a cikin ranmu zamu fada wa juna ba
1: shikashikan siyasa yana daya daga cikin wadannan
0: wane ne yace in shikashikan siyasa sun fi na musulunci ne
1: to
0: shikashikan siyasa sun fi na addini ne shikashikan siyasa sun fi irin rawar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka taka ne da shikashikan siyasar yanzu za mu yi koyi koko da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi wanne za mu ko Qur'ani za mu bi ko da hadisi ko kuwa shikashikan demokradiya bai kamata a ce iyayenmu wannan abin yana mana takaici a rayuwarmu yanzu ba za ka ji tukur
1: yanzu kana cewa kar ai siyasa
0: ba cewa ne ka a siyasa ai dole ai ai mu ma kalle za mu yi shiga
1: za ka ce siyasa me siyasa
0: siyasa shine tafikar da al'umma ta hanyar da ta dace a yanayin da ya dace a lokacin da ya dace da kuma izinin al'umma kuma da hanyar yi da taimakawa da jin kai da tausayi da imani ba ya za a yi a ce waɗannan mutanen da nake ma magana su ne alba'isu yanzu kuma duk abin da suka faɗa ya zama shi ne abin da wannan su kuma kafafen watsa labarai da shi za su yi talla da shi za su ci abinci wani irin rayuwa ne wannan kaga fa muna fama da faɗan daba muna fama da talauci muna fama da shaye-shaye muna fama da rashin aikin yi muna fama da mutuwar kamfaninnika ina dauka abinda yan jaridu za su dauka su sa a gaba su kalli matsalolin al'umma su taimaka ya zamanto abinda za a dinka yakawa a cikin kafafen watsa labarai ya zama yaya za a yi a magance waɗannan abubuwan ya zamanto maganganun shugabanni nayi maka imani da Allah waɗannan mutanen da na faɗa ba su kenan ba saboda su ne jigogi su sa na kira sunan su amma duka ragowar su barau Jibril su kawo Sumaila su rufa Isa na hanga waɗannan manyan sanatoci da yan majalisar tarayya da gwamna mai ci a yanzu da kwamishinonin sa kalaman da suka dinka fitarwa da ci magana suke yi akan mu mun shirya zamu yaki talauci ku al'umma ku fito ku bada gudunmuwarku ta hanyar yi wa ƴaƴanku tarbiya ya zamo duk sanda ya bude wani ya bude baki yaya za a tada kamfanoni ya zamu yi maganin shaye-shayen nan ya zama to shine maganganun su yanda suka furtan nan wannan maganganun su kafafan watsa labarai za su dauka su yada
1: to kana rufe yanzu
0: ka gane
1: inda ka fada duka suna so su ga Tinubu akan wannan matsalolin ta Kano musamman ta da kamfanoni
0: na'am
1: za su ganshi kuma bukata ta biya
0: to yanzu ai shine sai mu tambaye al'umma ko su mu tambaye su yaushe muka ga da shi Dr. Abdullahi Umar Gandujan da shi Dr. Rabi Musa Kwankwasan da shi Malam Ibrahim Shekaru din da shi gwamna Abba Kabir Yusuf din sun hau jirgi sun tafi gurin Tinubu akan wannan matsalolin ai na kai
1: wai su hadu to ina
0: ai kai ma ai tambaya ai ka nake kai ma ina kai
1: kai ina ce ma hada su
0: ban gane ina ce ma hada su Kano ce ma hada da ina ne hada su ba Kano ne ta hada su ma
1: sai su fita ina sai da ko haujirgi sai
0: da ai hakan ma in a kafa za su tafi su je mana ko mu in ba za su iya ma su ce gaci sun wakilta musu gari ko mun je gaban shugaban kasa ba za mu iya ga mai ba
1: kana haska su
0: ka haska su
1: saboda dai ka san magoya wani zai zo ce ya ga wani da wani
0: okay to su ma magoya bayan fa da tasu farawar fa su ma to ai baraka ji ai kalaman da kaga wannan fa abin da ya fito a fili muke ji da ɗan jaridu suke dauka fa muna fadan baye da kyau to idan an je a boye kuma za ana bayani shi magoyin baya shugaban yana masa bayani Allah ne kuma ya san me yake ga mai wata kila abubuwan da suke fada ma a kafafan wada labaran wanda za a fada musu babu camera ya fi muni to ya za a yi shi magoyin bayan ba zai tsani daya daga cikin su din ba ya za a yi ba zai masa hasara ya za a yi ba zai ga rashin ci gaban sa ba ba daidai bane waɗannan abubuwan muna yin wannan maganganun ne ba wai dan mun kai mu yi ba kaga shekarun mu ba su kai ba wata kila ilimin mu da gogiyar mu bai kai ba
1: amma
0: yanayi ne ka gane a to mu ba akwai jittawan na ƙasa wanda muke wanda su ba sa shiga kafafan waɗannan labarai in ka je ka zauna da su za ka ga wasu wallahi kuka suke in suna maka magana saboda takaici suna cewa a yaushe aka lalace haka wanda addini yace almuslim akhul muslim musulmi dan uwa musulmi ne ko bai kamata ya cutar da shi ba ko jinin sa ko tozarta shi ko kaskantar da shi to ba tare da wani haƙi na shari'a ba me yasa yanzu mu muka sauka daga wannan Allah akwai dattawan da in naje gurin su muna kuka suke yi tukur
1: basto
0: saboda takeici kuma za su iya kiran waɗannan mutanen ba za a iya kiransu a gaya musu
1: misali
0: an gwada an kira su an gaya musu
1: Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana kuma abin da yayi na baya Allah ya karba masa
0: amin
1: da tiju Alhaji Tanko ya kasa
0: na'am
1: ba yana Kano ba yanzu
0: yana na
1: to duk baya tsawatarwa ba za ka iya
0: to ai baraka ji akwai wani taro da aka taba yi a nan Legal aka dauko shi bai da lafiya ma aka kashi akan kujera da aka gama tattaunawa lokacin ba da gudunmuwa yayi ni ba na cikin masu magana a taron eh ma na daga hannu nace ina da magana
1: kai akaka
0: aka bani abun magana
1: akwai da tawa wajen
0: nace wannan taron na shan shayi akai wallahi tallahi duk wanda kake tunani na gurin nace wannan taron shan shayi ne kwarai kuwa aka ce me dalili nace to taron da aka zo aka yi duk wanda abinda aka tattauna a wannan taron masu aiwatarwa ba ko daya da yazo ba na duba na zagaya sai da na bincika ba a kawo zan magana nan ba babu kansila wallahi a wajen babu dan majalisar ja babu na tarayya babu chairman ba senator na hadda su Dr. Bugaje manyan mutane
1: na
0: karkashin su professor Munzali aka zo aka nan dai yanayin da ake ciki ne nace yanzu dan Allah dan Annabi bai zama abun kunya ba a ce dattijo kaman Alhaji Tanko ya kasai bai da ma lafiya sai an kinkimo shi a hannu wallahi aka ruko shi kafada da kafada yayansa sai kashi gurin taro shekarar sa 90 a wannan lokacin 93
1: abin ya cika 100 ne
0: eh 93 nace yanzu shekara 93 amma har yanzu ana so a gaya masa cewa bai samar da dan shekara 70 80 50 40 wanda za su zo su yi aikin fitar da arewa daga cikin kangi ba sai an ji an dauko shi yanzu mutum na ba kamata a bar shi a gida yana salati ya koma ga Allah ba nace kai ma baban me kaka me naka na zuwa yanzu domin to me amfanin mu
1: sai ku rubuta
0: kai me tukur dan Allah in dai sai an je an dauko mutum dan shekara 90 sannan za a zo a samu arewa mafita wallahi duk gwara mu mutu me amfanin mutu
1: to ba sai ku rubuta ku gaya wa kamar sarta Barau da shi na bi ne ma a majalisa ba ta dattawa in gwamna bai je shi ma ku rubuta ku kai masa
0: obi yanzu ya tsawatar
1: ku ce gari ga sakamakon taron
0: yana neman ticket din
1: ga sakamakon taron da muka yi
0: me hana shi zuwa ai ko ba gayyace su ba wannan na faɗa kenan
1: an gaishe su
0: ko su malam Ibrahim Kalidi suna akwai lokacin mun je wata jana'iza anan malam Ibrahim Kalidi yake hannuna yake cewa a zo ayi mana shari'a da shi bi da al'umma kace me san tele yace mun gama tara mutane mun gama bayani mun yi komai yace tare tare shashai
1: mun to kaga taron ba shi amfani shi
0: to ai babu masu aiwatarwa ba su zo ba aka maka lawo abin da nake so nuna maka kenan
1: ku kuma sai ku rubuta
0: me yasa za ai taron ma ba su
1: sai ku rubuta ku ba su
0: an ki a rubuta din ba za a rubuta ba ai idan kai kana mulkin nan dan al'umma lokacin da suke neman ƙuri'an nan tukur unguwa fa daki fa gida fa gari fa suke zuwa kaga adan gwamnati ma da taken sa gida ake cewa yanda ka gane cewa abin ya shiga ko ina amma kuma sai lokacin da duk da lokacin da aka yi taron ba zamanin sa bane to amma sai a zo sai sanda za a yi taron da an tara mutane har na wajen Kano manya sun shigo babu ko daya ka ce wai kana nufin wai in an gama taro a gaya musu me shugabannin ganuwa suke yi
1: to haka ku tashi kenan
0: aga to ai dole to sai in gaya maka yanda na yadda cewa magana ta gaskiya ne taron shan shayi a cikin abubuwan da aka tattauna wanne aka aiwatar
1: to kuma kai kaje
0: to me kudi a to ai ni dama dan gayya so din ne yara ga yata ta kai ba daktar bugaje inda ya shigo yace buga mu wa kana ga yace to muna da taro a wai shine naje kuma na amayar da abin da yake raina kuma Allah bai kunyata ni ba taron na shan shayi ne don ban ga abin da kai ba
1: kuma ka kufsa ta su
0: na fusa ta
1: gashi har malama
0: amma ai sun san gaskiya na fada bayan an tashi taron waye ga yau yace mun gaskiya na fada ba ai gaskiya na fada
1: ita gaskiya fa akwai inda ba fada
0: ta wa ba banda gurina ni wallahi ko ina zan fada sai da bil hikima akwai inda akwai dabarar da zakai sannan ka faɗi gaskiya akwai inda kuma sai ka tada hayaniya ko baka gane ba haka take ai amma wannan magana ce ta gaskiya dan Allah dan annabi muna kira ga waɗannan shugabanni namu da na ƙasa da su wanda basu kai su ba su yi wa Allah su yi wa annabi a wannan harkar siyasar da za a yi a takaita maganganu sannan a takaita tone tone yanzu za a ce
1: kamar ya
0: tuci gwamna
1: kamar ya tuci
0: gwamna masu ci ba wani sai dai dubuti gwamna ya fito ai lokacin da muna abin nan ba yanda jagora da yi ba a ba mata 50,000 shekara uku da kana ina baka fada ba kai kuma gwamna sai yanzu zaka fito kace ai abin da yasa muka dakatar da raba kudi ai almundahana akai me yasa bai fito ya fada ba da ba ma san jinin waɗannan maganganun dubuti gwamna idan naja Kwamar Amina Usalam kenan nake fada idan tunda yanzu an tsaye da kai takara ka fito ka gaya wa mutanen Kano wasu shiri da dabaru da zaka zo ka kawo mana da matsalar shaye shaye da dabanci da talauci da mutuwar kamfaninnika da yanda zaka raye gona shi zaka gaya mana kai kuma gwamna da kake ci gwamna Abba Kabir Yusuf sai ka fada mana ka ce a bakin commissioner Kamunji ya ce an yi ayyuka guda 1,000 da wani abu to da commissioner da kai da mukarrabanka ku fito ku nuna mana wannan ayyukan guda 1,000 da wani abu da kuka yi a ina aka yi shi zaka zo ka gaya mana sannan kuma ka nuna mana ya zaka yi ka dora daga abin da ka fara na kirki abin da ka samu kuskure kuma ya zaka yi ka gyara shi abin da muke so mu ji kenan a campaign amma ba wai kai kai Kwamar Amina Usalam shikenan da kaje gurin taro sai ka wani makyamurya ai wane ne ai gwamna ma ka saka kaza shekara uku ma tare mu zaka rena hankali saboda yanzu ka koma wata jami'a sai da kai takara kai kuma gwamna mai ci sai ka zo ka ce ai Kwamar Amina Abdulsalam ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza a shekara ku bai uku tare ba duk baka fada ba sai yanzu da aka rabu ba ma san mu ji wannan
1: siyasa a gyara
0: mu iyayen mu ne ka gare da shi Kwamar din da shi gwamna duka iyayen mu ne kuma wallahi muna kaunar su kuma wallahi ba ma san shiga aljanna musu shiga wuta aljanna muke so duka mu shiga amma aljanna sai an yi aiki saboda haka muna expecting daga yau dinnan da muka yi wannan tattaunawa tukur zamu ma rubuta takarda a rubuce dukan su zamu kai musu da duk wani dan takarar gwamna da yake garin nan ko na dan majalisar tarayya ko na sanata wasu daga cikin su sirkan mu ne wasu daga cikin su yayyan mu ne wasu daga cikin su abokan mu ne ba ma so mu ƙara ji an ce wani waye yayi kaza yayi kaza ko baka gane ba ba ma bukata mu abinda muke so shine a zo a gaya wa talakawa yaya za a kubutar da su daga cikin rayuwar su yanzu idan na samu labarin Kwamar Abdulsalam ya kwashi kudin mutane aljuna ne zai cika ko an gaya mu Abba Kabir Yusuf ya kwashi kudin mutane shikenan sai na aljun ya cika ko sai in yi arziki ko kamfani na da ya mutu sai ya tashi ko yan daba sai su daina sare sare ina ruwan mu a dakata da wannan abun idan so ake ayi gyara to ayi gyara na gaskiya kofofin da ake amfani da su ake waɗannan abubuwan a toshe su ta ya za a toshe su ta hanyar bin ka'ida a dauki ma'aikatan gwamnati ƙwararru akwai mutane masu gaskiya har yanzu da amana a sasa akan wayannan abubuwan sai kaga an gyara amma kullun yanzu dan Allah idan 2031 ta zo muka ce aka ce a fito da dan takara daga Kano za a kashi na shugaban kasa to ka zo ka ce Kwamar Amina Abdulsalam yayi satar kaza da kaza ka zo ka ce Abba Kabir Yusuf yayi satar kaza to wa za mu tura
1: ga kadan sha ruwa haka
0: ka ba ruwan ne
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: eh rabbi Allah da kuma barkanku da aiki kuma sai dai hakuri
1: eh gaskiya ne
2: ai abinda ni abinda yake ba ni tsoro kuma ka san shi aladin Allah yana gefan yana cikin duniya kuma san dai wata magana
0: na'am
2: ka san dai ya gani yana ta wannan kadai ni gani yake ya ya ya yana ga duk wanda yake yankin sa da al'ummar sa da kuma Najeriya kanta.
1: Na'am.
2: Sai ka wayannan manyan namu in duk suna ke kuma sun sani na san sun gani kuma sun san abin da Obasanjo yake akai. A matsayin sa na wanda suka san shi suka san addinin sa suka san kuma meye rayuwar sa. Har yayi duba irin wannan matsayin sa da tido. To dukkanin su ni a gani nake sun kace ka a shawara da kuma wasu bukatu suke ba domin mun yi yakinin cewa ba su yi wani abu da yake ki ba yanzu a yanzu ta kan da ake ciki. Kuma ba tuna dauko da ka dauko aladin Allah da kai da Kwamar. Ba tuna harkan mai. Ni gani nake gwamnati ta ce mai fa a Najeriya. Duk abin da ya fara harkan mai wallahi ba wani gida masu gidajen mai mun gani Allah ya jira raduwa shi dai aka ce ba za a yi ba karba gidan mai yayyayi kuma ƴan ƙasa suka jira ne su ne yasa ba za su karba ba duk mai gidan man da yake bari yake sayarwa kaza ba ai ba ta ran ya rike ba har barazana suka suka ce ba za a rike to abu a karba man ai wannan har da wai suke kirarin cewa rukun doka ko wani abu makamancin haka kawai gwamnatin Najeriya din in kana so dan kasa ya jira dire din ko ba ta so wallahi masu gidan mai ma ba su komai ba da fatan naku ta jira da
1: to in gure kuma da mun ce lokacin kuma mu shiga cikin hukuma da aka fata boge
0: to ya za a yi sai kuma wani lokaci
1: insha Allah madadin shi comrade Sani Bolatela da kuma wanda ya sadan da ku ko kuma ita wato Fatima Yunusa Musa da dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammalo shirin ni tukur ɗin su kun da ke cewa a cigaba da saurari lafiya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك يوم السوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ورحكة بركة مدى ساكسة دوادكو أواني سابن شرينا هنشن قوتا وانديكي زوا أوانا جدا ريديو مي البركة وترحمة ريديو فرنشك الأمة daitike wasa shirye-shiryen ta Zangon FM wato mita 97.3. To alhamdulillah, yau ma muna tare da Dr. Abdulkadir Ismail. Dakta, aiwa masu sauraro,
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuma watakila masu sauraro basu sha'afa ba a wannan wato lokacin, wannan azumin muna tattaunawa akan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda yake maudu'i ne da ya kamata a ce wato duk wani musulmi ya bada muhimmanci a kansa, ta yadda insha Allah ta'ala in yayi riko da al'amuran da suke sun kunshe shi, wato zai zama ya samu wato a cikin rayuwarsa, sannan ya samu rabauta da tsira insha Allah duniya da lahira gaba daya. Wato wannan maudu'in shi ne abin da yake ya shafi al-khawf, wato tsoro ke al-khawf, wato watakila kada ya zama wata mai tsawon sauraro ya tsorata da kalmar tsoro din. A'a, tattaunawa ce za a yi don a nuna cewa wato ita shi wannan maudu'in yana da munasaba sosai da wannan shirin da muke ciki, kasancewar yana tare da mu a rayuwarmu ta yau da kullum. Idan masu sauraro ba su manta ba, mun tattauna akan al'amura daban-daban da suke sun shafi wannan maudu'i mai muhimmancin gaske. Sannan bayan mun yi tarifi akan abin da ya shafi tsoro din da kuma waɗansu ayoyi da suke nuna shi kansa tsoron da kuma kashe-kashen nasa, to a lokacin da ake tattaunawa akan kashe-kashen tsoron, mun bayyana cewa akwai tsoro wanda yake wato kusan kowace halitta, musamman kuma halitta ta dan adam, za ka ga cewa wato tana da wannan. Allah madaukin sarki ya halicci wato halitta na dan adam da wannan abin da ya shafi tsoro din. To sai kuma abin da yake tsoro ne wanda shari'a ta yarda da shi, shi ma mun faɗi nau'uka waɗanda yake suke shiga karkashin wannan. To muna cikin bayani da kuma al'amuran da suke sun da baibaye waɗannan wato bayanan, sai ya zama lokaci ya yi mana halinsa, wanda yau insha Allah ta'ala za mu dora akan waɗannan bayanan da kuma waɗannan nau'ukan, kafin kuma mu shiga wani ɓangaren daban wanda yake wannan maudu'i ya kunsa. To zan bar fagen ga malam dan ya zama mun duba waɗansu wato nau'uka wanda yake ta yi wa watakila shari'a ba ta yarda da su ba, wanda kuma ya kamata a ce jama'a sun san da su ta yadda zai zama wato mutum ya guje su.
1: Malam, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wato wancan waɗancan shirye-shiryen guda biyu da muka da malamai suka yi bayanin cewa al-khawf min Allah, shi ya ji tsoron Allah, wanda shi bambanci da tsoron Allah shi ba guje masa kake ba, guduwa kake zuwa gare shi, zuwa gare shi. To kuma wannan kamar wato shi ne wato bulki da zai hana mutum, mutumin da ya san cewa zai gudu ne zai koma ga Allah, zai je wajen Allah, waɗannan sai ya hana shi yin abubuwan da ba daidai ba. Wannan shi ya sa aka sa shi akan cikin tsoro mai kyau, saboda gudun da mutum zai gudu ne zuwa ga Allah, ya san wajen sa zai koma, ya san wannan sai ya sa shi kar yayi abin da zai bata can. To kuma wannan shi ne zai sa wato na biyu da aka ce min azabillah, daga azabar Allah, saboda shi kuma mutum an tabbata wato a matsayinsa na musulmi ya san cewa zai koma ranar alkiyama, za a yi hisabi. To kuma wannan hisabin akwai azabar Allah, akwai littattafai da Ubangiji, akwai abinda Allah baya yafewa shirka, akwai abinda baya kyalewa, misali kamar haƙuƙuwan mutane. Ba ga sai mutum ya ji tsoron cewa wannan ya san ba zai sha ba daga azabar Allah, to bari ya kauce mu. Sannan kuma ya san akwai abinda tsakaninsa da Allah ne, wanda Ubangiji in ya so ya bi ko kuma in wato in ya gada mu kuma ya mutum azaba. To wannan azabar Allah subhanahu wataala, idan da mutum ne kaga sai sai ya ji tsoro, wannan mutane sai su zamanto sun tafi daidai. Yayin da ya zamanto babu abin da suke jin tsoro, ba a jin tsoron me zai je ya dawo, to sai ya zamanto akwai matsala. Shi yasa ake cewa idan mutum ya zamanto yana da aqidar atheism, wato ilhad, inkarin Allah cewa bai yadda ba wannan yawanci baka da yanda ma zaka yi da shi dan da abin da zai yi ya san to ba lahira to saboda me zai zama mutumin kirki
0: yana ganin ba sakamako babu kuma azaba
1: in ka zo misali da mutu ya zo ya cinye wa wani kudin sa masu yawa to me zai faru iya a duniya ne tunda ya fi karfin sa a duniya ya ci wannan kudin sun ci to kaga wannan rashin tsoro da yake da shi kan cewa ba abin da zai faru sai duniya sai ta sai ta tarwatse wani ya ce kashe wani saboda ya tunanin ba abin da zai faru ko misali barna da take yaduwa a cikin kasa mutum idan ya tabbatar ba abin da zai faru to wannan barna sai ga tana karu to amma mutum ya tabbatar cewa akwai azabar Allah to wannan azabar Allah sai ta sashi cewa bari indina wannan abun
0: haka
1: ba zan saci kudin mutane ba zan taba hakukan su ba zan yi kaza ba ne to mutane sai zaman to sun daidaita shikenan kai ga tsoron azabar Allah daidaita mutane ne dan mutane su hawo saiti ba wai dan wato a tsorata mutun da wai azabar ba dan ba azabar ba abin da zai tsayar da mutane za su yi barnar su za su lalace za su kawo ƴaƴan da ba za su iya kula da su saboda zai ci ai bashi da wannan wi'a kansa bashi da wannan wi'a kansa ƴaƴan dan sun an kawo su duniya ai ita ta yadda aka yi lalatar da ita sai ta san yanda za ta yi ko kuma misali in ya zaman to ya kashe wani ya ci tuba abin da zai faru min azabillahi kaga wannan khauf ne wato wanda ya zaman to mai kyau to sannan kuma na ukun da wancan aka faɗa shine mutum ya ringa ganin shi akai bai kai matakin da ya kamata ba wato akwai tasgaro ko gazawa
0: ya gaza ke
1: yawa a cikin yanayin alakarsa da Allah subhanahu wataala shi kuma wannan yawanci kamar yadda muka faɗa yana da alaka ya kaɗau mutumin da ya muka bada misali da mutumin da yake samun first class to ka san wanda yake samun first class a makaranta ila ya fi samun tashin hankali idan ya zama to makinsa ɗaya zai ragu
0: haka
1: ko point guda ɗaya zai ragu saboda daga point ɗin nan guda ɗaya zai rasa first class
0: gaba ɗaya wannan
1: to kaga dagewar da zai yi ba daidai yake da wanda kawai yake tunanin da ya ci a kawai wata ila ya fita da wato kawai ya dai fita
0: shi dai ya zamu
1: a tsallake kawai tsallake ya samu certificate ɗin kuma to wanda yake first class wanda yake first class za a ga cewa tashin hankalin da yake da shi ba daidai yake da tashin hankalin wanda yake to yawanci shi yasa taksiri yake zuwa saboda haka mutum za ka cewa yana neman perfection ko kuma misali za ka ce misali sai zaman to idealism misali ideal abu yanda zai kasance to wannan za ga cewa kuma su ne suke gyara al'umma shi yasa ma dan tsoron kar mutum wato ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbul abda idha amila amalan an yutqinahu mutum ya zamanto akwai perfection da gyarawa ya zamanto ya zama daidai wa daidai to kaga wanda yake tunanin Allah ya so shi to sai kokarin ya perfection abin nan din sa
0: su ne wanda ake irin cikin sa ce wannan ya fi tsari ko wani abu mai kama da haka
1: gudanar da abin daidai kuma abin nan to kaga wannan tsoro ne kan cakar mutum a samu tasgaro a cikin abubuwansa wanda waɗannan masu kyau ne amma idan ka koma akwai kuma tsoro wanda ubangiji subhanahu wataala bai yarda yi ba to mafi girman tsoron shi ne tsoron shedan
0: to shedan shi ba bai kamata a tsorace shi ba
1: ai bai ma halatta wani ba bai kamata
0: to
1: bai halatta ba tsorace shedan ya zama to kowa mutum yana jin tsoron shedan a shedan ba wani tsoro bane
0: to kenan yana cikin jinsi na aljanu kuma mutane akai magana aljani za ka ga cewa misali suna jin tsoron aljani
1: yawa to na farko ka ga shi shedan babba wanda shi musulmi zai ji tsoro zai wakila za a yi tunanin zai ji tsoro kaidinsa
0: to
1: kuma kaidinsa mai rauni ne inda kaidin shedani
0: kana
1: da'ifa mai rauni ne to sannan kuma kaga tunda mai rauni ne kaga bai kamata ka ji tsoron kaidinsa ba ana nufin kaidi ana nufin kullakullansa ma'anar kaidi shine kullakulle mutum ya zauna yi kullakulle waye shi dan ba zai iya abu na biyu shi dan ba zai iya yin tasiri akan mutum ba sai dai kawo mar waswasi shi yasa ka ce mutum ya nemi tsari daga waswasin amma daga shi dan ba min sharril waswasil khannas kaga aidi yazo ya kai waswasin guduwa yake shi yasa ka ce mar khannas
0: ko shi yasa ma zamu ga cewa Allah maraukin sarki yana cewa inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya
1: ya khawfu
0: ce fala ta
1: khafu
0: da shaydan din da wato wadanda suke masu taimakon sa din gaba daya mutun kada ya
1: bari ji tsoron su
0: yawa
1: to wannan mutun ya zamanto saboda misali kaga a cikin suratul jin Allah subhanahu wataala da shaydan da waye wannan kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni
0: azado umra haka
1: eh indai mutun zai ji tsoron shi dan to zai sai
0: shi kuma zai
1: layin wahala
0: eh
1: zai si wahala da kudin sa azado umra haka saboda haka kwata-kwata shi shi dan ba mun tsoro bane duwa kissar mujahid mujahid bin jabar dalibin yan abdullahi dan abbas
0: eh
1: bai abdullahi dan abbas ya rasu idan mujahid ya tashi zai yi sallar daren sa ina mujahid ko aka daga cikin su mu duk daliban sa ne daidai daga cikin su ina yin sallar dare
0: eh
1: kawai sai ya ga wani yayi shiga irin ta abdullahi dan abbas da alkebba da komai sai ya zo mata ya jarma cikin dare
0: eh
1: sai yana sallar nan ya ba masa yace markaza yace markaza to ya zo mar kwana ɗaya kwana biyu yana zo mar a sallar ne
0: eh
1: to shi mujahid da yake da karatu da ilimi ya san cewa barna wannan ƙarya yake abdullahi dan abbas wani abdullahi dan abbas ya mutu ba zai zo ba shine wata ran CDB shi yayi kansa sai ruga sai ya gudu
0: to
1: sai ruga ya gudu saboda ya san shi dani to wannan me yake janyo wannan abin saboda sanin Allah ne shi yasa ya Abu Huraira radiyallahu anhu da shi dan yazo sata a masallaci eh yazo sata a masallaci kage yazo ya sata ranar farko yace bukata ce rabi da a ce shi dan yana da iko a kansa zuwa bi ya firgita shi amma da ya danke shi sai ba shi hakuri sai koya mar ayatul kursi wanda kage yake nuna maka cewa ashe ba shi da wannan kwarin a ranar kiyama shi yasa ma zai fito fili ya fada amma kana li alaikum
0: min sultanin
1: illa an da'awtukum
0: fastajabtum li
1: shi kawai iya kira zai amma wai mu ce dan yayi maka tasiri ne zaman to ina ji cije shi mun baya can mun yi magana cewa wato shi dan da abin da yake so kenan ka ji tsoron sa amma me yasa ka ji tsoron sa babu dalili babu dalili da shi da har aljinu waɗanda suke tare da shi da mutane suke jin tsoron su abin da yasa yake jin tsoron su shine abin da wataƙila nan gaba idan mun zo misali a bangaren ilimin
0: kamar wannan rashin sanin ne
1: Allah ya yakin din certainty kuma mutali unknown mutum ya jin tsoron unknown amma in ba haka ba ai duk shedan da yasa mana cewa da shi da mutanen sa aljinin da waye ai wanda ba fada cikin shirye-shirye mu waye ya taba ganin ba muna da twin towers ba Malaysia misali ko muna da Burj Khalifa a gini ne wannan dogo amma nuna maka ginin da shi abin aljanu suka yi mana
0: a ce a zahiri gashi ana
1: ganin shi ne kana kaga wani gini wasan burge ka sun wani gini
0: babu
1: ba su iya yi ba inda tun za su iya su yi mana ko kuma an zo an yi ginin an gama suna jin haushin musulmi ne suka gina wannan masallacin su su buge ginin
0: turuguje shi
1: ba su iya ba duk yayin da kaga cewa shi dan ya iya yin wani abu
0: ba dama
1: dan adam ne ba shi dan adam ne ya masa sai ya hada kai da shi amma ba zai iya yin abu shi kare ba ba zai iya yin shi dan adam ne zai yi masa amma wai shi da kansa wai ya tashi wani abu ba zai iya
0: babu wannan
1: ba zai iya
0: kenan duk labaran duk ake kawowa kawai dai waɗannan tatsuniyoyi
1: ne wani shine ai mati makansa ne suke san
0: da suke
1: tsoro wanda muka zo misali yanayin abubuwan da dabarun da ake ko labarai ko wadansu abubuwa da ake yadawa yanda mutane za su ci tsoro ko yanda tunda za mu yi magana akan misali masu mulki ya suke yada tsoro misali ciki malamai na addini ko wani irin addini ne misali ya su ma suke yada wannan tsoron misali ko kuma misali raguwar mutane wanda masu kudi wanda suke masu arziki da wadata ya suke sa wannan tsoron a ciki yanda zaka zamanto ka tsorata kai abin da suke so su yi shi ma shi dan haka yake
0: tunda wani lokacin ma har irin fina-finai
1: dama
0: fina-finai irin kamar na horo din nan kowa sai a rika tsoron
1: mutum wanda ma ba horo ba yawanci an riga an yi shipping shi dan ba za a ji tsoron sa
0: to akwai kuma wani lokacin za a bin nan shedan watakila ya saka wa mutum wani abu da zai ji ringa tsoratar da shi akan wannan kamar misali talauci na ga akwai aya da Allah madaukin sarki yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fuhsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla na ga abin nan ya'idukumul faqr ga mu ga cewa tsoratarwa ne kamar yana tsoratar da mutum yana tsoratar da mutum cewa talauci zai kama shi watakila idan yayi wani abu kaza wanda wannan kamar yana faruwa da yawa musamman a irin wannan lokacin da muke ciki watakila wani zai fuskanci watakiyar lokacin da zai yi aure kowa da sauransu sai ya zama shedan yana saka masa waɗansu abubuwan cewa idan baya samun abu kaza a cikin albashi ko wani dukiya ko wani abu mai kama da bai kamata yi wannan abun ba wanda kuma wani abu yana yaduwa sosai mutane suna daukar
1: sa mutum ya fada alfasha
0: ko kuma ya fada alfasha
1: kamar yanzu misali yanda ake zuwa shrines misali sai sai ya ji ya nemi taimakon matsafa dama abinda kuma shi yake
0: zuwa shi ma kuma yana
1: yaduwa yana yayadu sosai ma yanzu shi ne mai karfi misali ko kuma a wani ne zaman to shi ne dalilin talaucinka ko kuma wani maka gama da shi ba kasuwa to zaka talauce shi ne idan kuma alfakara din ba wai ne kana cikin kana damu da wadata din sai kuma ya riya maka ce a ai in baka kauda wani ba
0: abin mutum ba zai samu ci gaba
1: eh zaka talauce saboda haka sai ga mutum ya ji kisa ko kuma misali wani lokaci idan baka kauda wani ba zaka samu shugabancin nan ba wanda kuma hukuncin Allah subhanahu wataala kwata-kwata ba hakiki wannan ba hakikin abubuwan sa ba Allah subhanahu wataala ya riga yayi wannan abubuwan sa ya yanke su ya tabbatar da su to wannan tsoron da shi dan yake sawa sai ga cewa mutum sai ya marbiyayya shi kuma abin da yake so shine ai abin da ai marbiyayya dan ya samu mataimaka da zasu sauna tare da shi haka kana li alaikum min subhanin illa an da'utukum
0: fastajabtum
1: li fala talumun wa lumun ma'ana bi musrikum wa antum bi musrikiya inni kafartu bima ashraktum min qabl amma dai ni ban da yiko akan ku ban tilasta ku ba asali ma dai yace ai ba mu ga gaishi
0: ba amma san ina yake ba
1: wai gaishi
0: ko ba wurin
1: ba ni gaishi ba ni ji markala amma dai mu Allah ya gaya mana saboda haka wannan abin da zamu ji a cikin zuciyarmu kan mu yadda ga cewa mun yi sani
0: da kakarin shi
1: da waswasu da khannas dan yayi khannas din nan wani fa guduwa yake kuma ba tsoraci ba zai gudu kuma ba tsoraci ba kaga da yayi zai gudu da yayi zai gudu
0: ko da yaji ambaton Allah zai gudu shi ma
1: wannan guduwar da yake kaga yana nuna cewa shi ba shi da karfin abu na biyu shine abinda shi da yake sawa din shine zai sa mutum tsoro

0: kan Annabi Yusuf, ai tsoro suka ji
1: haka.
0: Yusuf da Yusuf wa ko abu ila ne na masu Allah ba na cikin da tsoron cewa ba a fifita wani akan su, to ya zamu yi mu kauda wani dan mu ya zaman to an fifita mu akan kaga ba zai yi mu a fifita su gaba da su su goma din akan goma ba, dole ne a cikin goma ko wanda za a fifita, saboda haka abinda suka guda din ne shi yana
1: yanzu yana nan
0: ko sun kauda Annabi Yusuf sun kauda dan uwansa wannan abin yana nan saboda Allah subhanahu wataala bai taba halitta ba. To gudun cewa wannan to bari mu kauda shi optimism ko tsoro tsoron kamar ya zama abokin gaban su, wadansu yau za ka ga cin hana yan uwansu da wadansu abubuwa za ka ga tsoro ne tsakanin yan uwa, ko kuma haka kawai wata sai su rinka jin tsoron cewa dan wane zai fidanta arziki da wadata akan me misali waya gaya mata misali waya gaya mata
1: inda
0: bata san
1: gaibu ba.
0: To kuma wannan tsoron na yanzu ake jin tsoro ko nan gaba?
1: Nan gaba kenan.
0: To kaga shi yasa a wannan mukaddimar da muka yi na farko ko yaushe tsoro yana da wani alaka ne da mustakbal, wato future sai mutum ya zama to sai ka sai. To kuma wannan da misali da yan uwan Annabi Yusuf duk tsawon farayuwarsu sai zama to bayan sun yi wannan abin sai Annabi Yusuf ya zama to ya zame musu matsala saboda babansu bai daina kukan Annabi Yusuf
1: sai ya zama rayuwar gaba ɗaya ba su ji daɗinta
0: ba. Ji daɗinta ba Annabi Yusuf yawanci wannan hala. Wani lokaci kuma a'a abokan gaba ne na waje misali abokan gaba ne kawai ku miƙa musu wuya kamar yadda misali waɗansu ka zo suka biya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna nasa qad jama'u lakum
1: fakhshaw
0: gashi nan fa an yi muku gangami wallahi ku kiyaye su ku ji tsoronsu. Wannan sai a ce maka ai in ba ku yi kaza ba ko abin nan, ko kuma misali ta cikin suratul ma'ida da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayyana wanda wato yanda ka kare suke laksha an tusiba na da'ira a bari mu je mu haɗa kan mu bari mu je mu miƙa waɗancan abin da suke so da abin da suke so mu yi musu kar mu je mu samu matsala. Za ga wani mutumin kirki ne a wajen aikinsa to amma yana jin tsoron kar a kore shi wai tsoron kar ya rasa wannan aikin sai ya bi wa ɓarnar da rayu shi wa mabarnaci ba ne amma ya taimaka an yi
1: wannan ɓarnar.
0: Ko kuma misali a inda misali wato nan gaba kana tunanin cewa wannan ɗan siyasar kar ya zama to ya fazo ya ci zaɓen ko ba zai da kai ba
1: sai mutum ya zama ya bi shi
0: sai bi shi a ɓarnar da yake so sai mutum ya zama to ya bi shi.
1: Ko kuma mutum ya ji tsoron wata makarkashiya watakila
0: makarkashiya bayan an samu mulki za su iya mana
1: ɓarna.
0: Wani yana cewa kafin kuma da tsoron a ce ba a yi da kai wani ya taɓa gaya min nake cewa to kai ina ruwanka da baka damu sai ce ai da ba a yi da kai ai gara ana yi da kai ko da kokalta ce ko ake taka ka.
1: To
0: kaga wannan kaskancin sa haka ya gaya min masan ya ce gara wai ka zama kwalta ana taka ka ai in ana taka ka ana yi
1: da kai kenan.
0: To kaga wannan bai karbi dukkan kaskanci da wulakanci da bai iya yi to kuma abokan gaba ne
1: haka
0: kuma wanda ba bai akwai kissa da muka taɓa bayarwa a cikin zan sake yi mai a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen na hancin mota wato labari ake bayarwa irin kasashen da ba mu san bayanin ba sai zamanto wani irin mai yin coffin din nan
1: irin makara
0: to makara da irin da su ko mu ce akwatin mutuwa akwatin mutuwa da ake yi akwatin mutuwa to yana yin akwatin mutuwa sai suka samu matsala da sarki sarkin ya ji haushinsa sosai wato sun ya bata sarki rai kawai dai sarki kawai ya ga cewa yana son ya hukunta shi kawai sai ba da dokar cewa kawai a kashe shi. Wannan mutumin mai yin wannan akwatin mutuwa an yanki an rubuta an tabbatar gobe a kashe shi ya zo gida hankalin sa tashi matarsa ya kasa zama yayi nan sai matarsa take cewa me yasa ka tada hankalin ka ne can shi kenan gobe a kashe shi yace mar sam ka tada hankalin ka kai kokari kai mar maganganu ka kwantar mar da hankali har ma take wato kalma guda ɗaya take gaya mar nan ka kulle lela kai baccin ka irin yanda ka saba yin bacci babu komai
1: wato da idanunsa biyu a rufe
0: kaga ba ma mutum matar sa ji wai ya da kai bayan sarki har daga har rubuta doka gashi nan gobe yake maka hukunci na mutuwa ya zama to kai bacci kuma sai biye mata na matarsa ce kai sai biya mata sai bacci yi baccin bayan yayi baccin sassabe wasu suba yin bari sai ga buga kofa bum bum bum bum
1: to
0: sai ji duken gari kan sa na bacci gashi nan kuma kasha sun zo kai da yazo tana bubbuga kai sai ni ko hannun sa irin waje irin mun fa daure yanda kun ga ji a sa on kuma shi kina
1: ya har sallama
0: eh yanni ko hannun sa yake fitowa irin ku ja ku ta fito ne matan suna sai ana wai sai ba dike hannun sa ba kun sai suka taka masa waje kai muna magana da kai da Allah ka fito ka zaka fitowa sai ya fito sai ce me zaka miko mana hannu muna cikin gaggawa sarki ya mutu muna son kai mana abin nan
1: shi ne wannan akwatin
0: yayi kai mana akwatin mutuwa kika to kaga misali wannan tsora da matar su ce bar nan ka kulle Laila ne tsoran abokin gabar ka ne sarki wato kaga da ikon sa da karfin sa da waye da zai baka ne yin wannan abu kaga wannan sai tuna mun wannan kaga misali kisa ce yake
1: kisa ce
0: amma abinda na ga hirarraki da aka yi da waɗanda aka fito da su daga kurkukun Sidiyana
1: kwanan
0: nan
1: Syria kenan
0: akwai waɗanda na ta wajen guda suka rantsuwa da Allah suka ce gobe ne ranar da za a harbe su
1: lalle
0: tunda matattu ne su ko tabbas din nan kuma in ba a kashe za a kashe
1: a kashe mutum
0: sai gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara to abokin gaba ba ba ka zaman to ka su ne da shi tsoratan da shi kenan sai ba zaman to ka kasa yin komai ba inda a ce wannan matar ba ta ce kwana ba ba zai baccin ba kuma za a kashe shi
1: haka ba wani ba wata
0: ma'ana ba kaga ba ma'ana
1: ya kara wa kansa
0: baccin ƙarshe baccin ƙarshe more wa baccin sa da dai amma Allah ya taimaka da wannan abu to shi shedan yawanci yana irin wannan me yasa mutun ya bar wato ɗabi'un sa masu kyau gudun abokan gaba da wuya ka ga cewa a wajen aiki kaga mace ta lalace.

0: shi ake nufi ta yadda zai zama yana gudun mutuwar da duk abin da yake ganin cewa misali zai iya taimakon addinin Allah ko zai iya watakila sauke wani nauyi wanda Allah madaukin sarki yayi ya zama yana gudun waɗannan saboda kada mutuwa ta zo ta riske su to irin wannan ne kuma Allah madaukin sarki yake ce aina mata kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada mana duk inda kuke riske wa mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin benaye waɗanda yake ginannu an kawata an abin an irin mahadika tuka ture din nan waɗanda ake saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wato nau'uka na tsoro wanda shari'a kwata-kwata bata yadda da shi ba
1: to duka nan kuma wato mun ka hada wannan misalin da abinda misalin muke ciki a lokacin da aka yi COVID-19 ko kuma lokacin corona
0: na'am
1: da yanzu sun firgita firgita ta kai akwai wanda ya ce tun da aka yi fara lockdown har lokacin da ake dan ba sarara din bai hada da kowa ba wanda mun gamu da shi wajen watan su uku kwata ko saboda yana jin tsoron da ya gama da wani zai mutu
0: dai shi ma wannan abubuwan da ake ta
1: wata
0: bayanin su din
1: dai kala ko ya kaddara yana da wadata yana da waye gidansa iyakacin gidansa daga shi sai yayin sa ba wanda yake ga duk yanda ba kai da shi ne da ba kai da mun kuma sai dai mun yi magana da shi ta bacho
0: to
1: bacho da tun mun yi ta abin nan cha shi kai tun da aka fara wannan abin da mun da kowa ko me yanda yake da kowa saboda to in ka kwatan da shi ka dauke shi a ran tarayyar ladina kharaju min diyari wa hum kulufun hadar
0: hadar al-maut
1: qala Allahu mutuhum mahyaum yayin da mutun ya guje wa mutuwa
0: sai kuma
1: wajen ta
0: ta neme shi
1: duk yayin da mutun ya guje mata to wajen ta yake tafiya shi yasa idan ka kalli wato wani abin da zai baka sha'awa a yanayin rayuwa kuma faraka da wanda ake cewa to fato abun ban mamaki a rayuwa shine waɗanda suka fi kowa shiga hatsari su ne aktoci wanda za a ce maka akto ko kuma wani jarumi ko waye wasu ne ba sa mutuwa a cikin
0: haka
1: sai ga waɗanda suka gudu ɗin sun mutu
0: kuma a hakikanin al'amari ma yadda abubuwa suke faruwa kenan wani za a samu cewa yana da kundin bala ko yana da waye amma kuma sai ga ya
1: ba zai mutu
0: ba sai mutu ba
1: eh ba zai mutu ba shi yasa Khalid ibn Walid Allah ya kara yadda a gare shi kaga duk shiga yakin nan da gogor maya da har cewa yake yace babu inda zaka iya sa wato takunkumi wato in yatsun ka guda biyu a jikin sa kace wannan zai zauna babu tabo a ciki tabon suka
0: ko sara
1: ko kuma kwami kawai da tabo a jikin sa duk manufa jikin sa kamar zaka ce an yi mar shede
0: shede ce
1: yace amma ga nan mota akan shimfidar shimfidar bacci kaje fa lana mata a yi
0: duk irin kutsawa da yayi
1: inda
0: babu wani
1: ya kimtuwa to kuma in ka duba har a tarihin duniya da irin wulis da buru da misali na Scotland da waɗanda wani sai dai ba a zuwa tsiri ka ba a wajen yakin ba amma nawa ne kuma suka tsoranta suka fita a guje wajen yakin an kashe su sun tafi sun mutu amma su waɗanda suka kusa ɗin kuma su mutu
0: ai ta neman mutum ko kwanan wannan abinnan din abinnan Libya
1: Umar Mukhtar
0: yadda
1: suka sai aka kama shi
0: sai daga karshe duk aka kama shi
1: sai dai aka kama shi kuma an da aka kama shi din ma sai da aka yi martayi ka sauka daga kan wannan ra'ayin mutali daga ci gaba da rayuwa ya ce wannan aqida ce sauka daga sannan aka race shi to kuma wannan sai dawamar da shi
0: haka
1: sai da wamar da shi to wannan wato tsoro da wato tsoro wanda mutum ne da mutum ya jin tsoron mutuwa duk abin da faɗa ya tsorata sai ga yayyo akwai a cikin shirye-shiryen da muke yi a insan ko insan ko abin da can baya wato wata waɗansu professors guda biyu suka rubuta wani littafi suka ce wato kokarin kare ƴaƴanka da yawa da kake har kake ji mun tsoron komai zai iya kama su mutu wannan cutar da su kai sai suka rubuta wani littafi let them eat that ka bar ƴaƴanka su rinka cin wannan ƙasa da waye da ta
0: take
1: protection your child from wannan waye wato over sanitized world ya raka kare ɗanka da wannan ka zai sai a ce ah kana munalin tsoron bacteria munalin tsoron kaza yaro ba zai shan ruwa kaza ba ne kaza ba to wannan over protection ne wato ka kare shi ya wuce iyaka din kamar tura shi wajen mutuwa kai saboda randa mutuwa ta danke shi wato

0: ka cutarta da ke shi
1: ba za ta yi masa
0: tada ba amma idan ya zaman to waɗannan abubuwan sun farka a tare da shi to sai zaman to lokacin da cutar za ta zo jikinsa yana da antibodies wato wannan da basu yaki wannan cutar sun riga sun samu amma inda kai kowa protecting din sa yayyawa shi kenan ka kashe shi ko kuma danka misali kana jimar tsoron mutuwa

0: tu ta ko wa sai kan ta fama da shi kan ta fama wani lokacin mutum yayi idan yaje ne ji ko ruwa ne sha sai ga wannan ruwan sai ne mai sabon halaka mutum to kaga wannan tsoron mutuwa da yawa yake janyo
1: mutuwa ta zo
0: ta zo
1: wannan ya daidai ne da wannan wato ayar da kuka jawo yanzu yanzu nan na cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim uluf hadar al-maut sai Allah madaukin sarki ya musu mu'amala kuma da wannan fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahu sai aka ce to ku mutu ma gaba ɗayan tunda mutuwa ce kuke tsoro gashi nan to ku mutu sai kuma Allah ya raya su to wannan abin da akwai wani nau'i wanda yake na gaba wanda yake ya kamata a ce wato shi ma an duba shi na wanda yake shari'a bata yadda da shi ba shine wanda wato tsoron da zai zama ya wuce mutum misali abin nan kamar ya kai har mutum ya zama ya yanke kauna ta yadda misali zai zama ya wuce ma'ana iyakarsa ma'ana ya wuce yadda Allah madaukin sarki ya sanya ma'ana ya tsaya mutum ya ɗebe hasu ya fidda rai akan cewa wani abu ma zai iya faruwa akan wannan abin za mu ga cewa annabawa da yawa suna jin tsoron wannan har ma annabi Yakub yake faɗa musu ɗaya daga cikin ƴaƴansa tare da cewa sun yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya kuma ba inda Allah madaukin sarki ya ba da labarin cewa ya ƙaryata ƴaƴan nasa akan cewa ga abubuwan da suka faɗa amma kuma yake cewa ya bani ya zahabu fata hassasu min Yusuf wa akhihi sai ya ce wala ta asu yanki kauna daga wato rahmar Allah sai waɗanda za su zama abin nan kafirai
0: wato kaga wannan ina ka shekara nawa aka yi je ba annabi Yusuf ya je ya bauta gidan wannan ya je kurkuku ya fito ya zamanto aka ba shi wannan mukamin wajen shekara fiye da 20 amma yana cewa kar ku fidda ran cewa annabi Yusuf zai dawo to kaga wannan yana nuna mutum cewa yayin da mutum ya zamanto yana jin tsoro cewa ni shi kenan
1: sun
0: tabarbari
1: ba zai taba
0: ba su gyaru ba
1: ko a ce misali kasa ba za ta taba gyaruwa ba shi ma yana ciki
0: ba yana ciki shi yasa manzo Allah sai sun yi fada qala halakan nas
1: huwa ahlaku
0: wanda ya ce kasa ta lalace ba abin da zai gyaru to shi ne babban halakakken ko shi ya lalata kasa irinsu ne matukar da irin wannan tunanin ba a gyaru ba
1: duk yadda abubuwa ko suka tabarbari
0: dukkan da suka yi
1: ko mutum yake ganin cewa abinda dai ni nake faɗa wa mutane nake cewa sau nawa za a ga cewa mai gyaran ma ba ka san wane ne mai gyarawa ba ta yiwuwa watakila kawai ka gan shi kawai ya ɓulla ka rasa ta ina ma ya ɓulla ɗin saboda shi Allah madaukin sarki in zai gyara abu ba wai shawara yake nema da mutum ba kuma hanya ɗaya yake da ita ta yadda mutane misali za su ce suna da wani lissafi ɗaya a tara da ɗaya biyu ba kawai
0: ko kasashen duniya biyu da suka gyaru ga yanzu ka ɗauki Rwanda
1: Rwanda idan aka yi yakin nan aka yi kashe genocide
0: din genocide an kashe mutane ma gaba ɗaya ma ya za a yi tusu da hutu su sake zama waje ɗaya amma fi da rai
1: haka
0: amma duba yanzu Rwanda mutanen mu har zuwa Kigali suke ana cewa a duniya ka ɗauke Singapore babu inda ya kai Kigali tsafta sannan ga kuma ci gaba da wanda mutane suke zuwa me janyo waɗannan abubuwan wani ne kawai aka kawo shi rigina wannan Paul Kagame din shikenan sai ya zamanto sai ya zo ya gyara wa ya san da shi da
1: wa ya san mu gaskiya ne
0: ba wanda ya san da shi ba wanda kawai gashi nan ya zo Allah subhanahu wataala ya turo shi idan kuma ga mu musulmi ya zamanto mun fidda rai cewa kai a wannan abun ba zai taɓa gyaruwa ba zai taɓa gyaruwa to daga ciki misali kana annabi wato wannan kaga abu na ɗabi'a wanda kake tunanin ma ba zai yi ba sai ubangiji subhanahu wataala ya ce maka bi misali ka samu mutum mace wadda ba ta haihuwa bakarara ce kamar wanda muke cewa juya misali wato ba ta haihuwa ta shekara kuma 80
1: lallai
0: da kaga yi dole ka
1: fidda an fidda
0: a yanke ka amma lokacin da mala'iku suka zo suka ce mu ne miki albishir matar annabi ibrahim ke saratu ta mu ne miki albishir da cewa za ki haifi da ya ce yanzu kamar ni a alido ana juzo ma da ba ali shekha da mijin na ba ya tsoro ba ni ma kuma na ya yi tukuk-tukuk suka ce rahamar Allah da jin kansa gare ku ko albishir gidan annabi ibrahim ina muhammadin mace to shi lokacin kaga da suke faya mana yace abin nan umman yaqratu min rahmat rabbi
1: illa
0: dal waye bai fudda rai daga rahmar Allah sa in baba tace ba to misali ka dauka ganta shekara 80 mace wanda dama an yanke ba za ta yi hukuri gidan likitoci sun duwa sun duwa sun duwa ba za ta yi ba to shikenan ta fudda rai tace ta yi wannan tsoron ci haka za ta mutu ba yaya ya taso ba wato ina duba akwai kistoci da nake karanta a kwanan nan wannan kwanan da fara da shi wannan Sudan tun Sudan ne yayi aiki a Saudiya kwanan nan ne kwanan nan
1: to
0: cikin kafin azumin nan to bayan ya gama irin ya tsufa rufa ya zo masa irin ya gama kamar tani sun suke cewa gashi nan ka kai shekara 70 me yasa ba za ka je ka shiga halaqatu tahfiz alquran kawai ka je ka fara halakar hada Qur'ani shine yanzu abin da kake yi kawai karasa rayuwarka za ka yi a
1: cikin da
0: bai yi ba
1: to
0: kawai shi kenan sai ya ce a wannan shawara ce to shi ne ake hira da shi ya ce ya kammala ya gama hada
1: Qur'ani
0: shekara misali wanda ya ce wa ta san kwakwalwar mu ta shekara kana magana shekara 70 tijini sosai tijini sosai bai karatun ba ma ka yanzu yanzu ya hada shi na ga clip clip na waɗansu da yawa na ga wani ya ce maka sai bayan shekara kawai sun da biyar din nan ya sha hau mai sabon haddace Qur'ani ba sai kawai sai koma sai haddace Qur'ani akwai jira da yin ɗaliban Abu Hanifa Allah ya marrahama lokacin sai malami ya babba ɗaya daga cikin shaibani nan ko ɗaya daga cikin
1: Abu Hassan ko Abu Yusuf
0: Abu Yusuf ya shaibani ne Abu
1: Hassan
0: Abu Hassan
1: Abu Hassan
0: sai shi inji bai haddace Qur'ani ba dab da yin bayan shekara 60 da wani abu kawai sai mafarkin ya tashi alkiyama sai gara ta kiran mutane wayan Qur'ani ga ku zo kaza kaza sai ga baya ciki sai ce a ba haka kenan alheran ma za nuna maka to kaga inda wannan sai tashi ya tsorata ya firgita ya tuka kaza kaza yana tashi a shekara 2 sai mai da hankalinsa sai dai haddace saboda ya shiga cikin waɗannan abubuwa shi ke nan mutum ba zai fidda rai daga wato cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi hukuncinsa ba
1: Muhammad ibn al-Hasan yanzu
0: Muhammad
1: ibn al-Hasan
0: shi ba to wato irin wannan mutum ya zama mutum bai fidda rai ba yanzu amma akwai abubuwa da yawa na ga cewa mutum yana jin tsoron cewa kai mu shi kenan shikenan arziki mutum ya ce shi shikenan a kaza ne ba zai a kaza ya
1: fidda rai babu shi a wannan layin
0: wannan shi ne suke cewa al-khawf al-maradi to wanda zai zama to na cuta ne
1: to
0: na cuta ne kuma yana bayyana za ga cewa waɗansu fidda rai ne waɗansu kuma wato za ga cewa mutane ne suke sassawa kansu za ga yana bayyana irin waɗannan za ga yana bayyana abubuwa da yawa to wani lokaci shi kamfin zatinsa wanda suna cewa wato in kana wato field inda majalat da ake samun irin waɗannan abubuwa
1: to
0: za ga wani lokaci akwai waɗanda shi kankin kansa ne za ga cewa akwai abubuwan da yake firgita wanda ya ji tsawa
1: zai firgice
0: zai firgita
1: wannan na abun nan ne na cuta ne kenan
0: na cuta ne na cuta ne wanda misali mutum ya wuce iyaka mujawiz ya wuce
1: na gani
0: ya zama cuta mutum da ya ji karar wani abu wani lokaci shi yasa har mutum ya lokacin yana yaro wanda za mu zo mu bayani sa mai janyo wani lokaci yana yaro malamai suke cewa me yasa za ka ci yana wannan firgita yana dan kankanin yaro sai ka ci dan kankanin abu yana firgita shi yana firgitar ta wuce
1: ta wuce yadda aka santa
0: a ɗabi'ance ko kuma wani lokaci misali za ka ga cewa fara kaga kamar yaro zai suma zai shiɗe idan ya ga fara wani lokaci babba ma
1: yana yin
0: wannan babba za ka ga to za ka ga cewa wannan ya zamanto cuta wanda ya kamata ya zamanto
1: wanda irin wannan hawan lokacin a cikin manya ya ga irin wannan abin da yake tsoro sai ya yi kamar ya soma ba ba ma wai irin abin da ya shiɗe gaba ɗaya
0: ya fita daga cikin abin da ɗansa ga wannan ba lafiya wani tsoron ya wuce iyaka a kan wannan ko kuma wanda za ka ga tsoron da zai zamanto a abin da yake faruwa za ka ga cewa a nahiyar mu'amala sace
1: to
0: nahiyar wato mu'amala da alaka da mutane da ya shiga cikin mutane da ya tsorata ko yaran nan ka kula daga makarantu daga gaske
1: eh
0: da an zo an ce yi magana ina tunawa akwai wani wanda muka yi makaranta tare da shi to akwai usulul da'wa
1: na'am eh
0: wato madda ce da ake wannan
1: wani
0: da to a cikin usulul da'wa din nan zaka fita gaban Allo kai magana kamar kana yin huduwa a masallaci to wallahi ina jin da yi haudin kaga da girman mu komai din karkarwa yirin karkarwa karkarwa ta baci
1: Allah
0: ya jingina da jikin wato Allo amma karkarwa yake kamar yi kuka haka nan yi hudubar ta hada ce abun sai yazo ya fada bai iya karasa ba kai kanka sai ka tosa yamar kaga wannan tsoron ya wuce iyaka
1: tare da cewa kuma yan aji ne an saba da su
0: ba wani
1: sana tare da shi
0: wadansu ma dakunan
1: ku ba dan an ce ya fito idanuwa suna kansa gaba daya ba da da zai yi magana sa lafiya
0: lami lafiya zaka yi kira yake zaka to wadanda wadanda suke da irin wannan misali a ciki to idan ma wani lokaci yaran mu muka lura da irin wadannan abubuwan to a misali al-mujalat al-ijtimaiyya wa al-social life ya kamata ya zamanto kula da wannan wani lokaci kuma wadansa wajen aiki ne wajen aiki wato a wajen aiki nan zaka ci an zo an ce kai aikin ka kawo mu ga me kai nan da za ka hankalin sa ya tashi
1: wani lokacin kira ma daga wani daga office babban babban ne kira ne kira na kasa sai mutum ya rasa tsoro me yayi ne
0: sai mutum ya tsorata ko bari iya yin magana da wai kuma zaka kowa ya rena sha wannan din mun bai bai iya aikin ba to zaka ce wannan cuta ce duk da dai cewa kwanan shirye-shiryen mun na bayan mun yi ishara zuwa ga waɗannan
1: abubuwan
0: wato self esteem da ake magana ko self confidence da ake wani lokaci yana da alaka da wanda dalilan ciki da gina tarbiyyar da ya samu
1: tun yana tasowarsa kenan
0: ko kuma experience da ya taɓa experience
1: to
0: waɗannan abubuwan wato wanda ba ma son mu shiga cikin su yanzu so muke mi amma dai ya kamata ya zamanto mu magana akan cewa hadisi wato idan kana magana hadisai da suka zo akan wato
1: tsoro
0: kan tsoro za ka cewa na farko hana ka tsoron aiki kamar in kai magana biyara wato champi kenan
1: ina
0: kaga yi champi wani abu ne da kawai wani kirkiro dan ya tsorata mutum ko ta sha'u tasha'um bambancin shi ma champi ne mu duk gaba dai champi ne amma tasha'um shi ne kawai zan tafi kasuwa
1: muna
0: fitowa sai na ga mai ido daya in je kai ba sa barko in koma
1: haka kamar mutum ya yi wa kansa wani mummunan fata
0: ko sai mutum ya champa ko kuma ai din ran da ni na sani din ran da nayi kaza ai kaza ne ba ko kuma ai tun da na ga wani dama ya zo gida na
1: to na riga na saddakar da
0: abu kaza tunda ya auri wannan matar tunda ɗan gidan kaza ne a san zai talauci kaga wannan
1: iyara masu farar abin nan
0: masu bakar abin nan ko abin nan ba goshi ba ce misali da shi waɗannan abubuwan za ka ci hadisi ya hana mu asalin abin ka ka yadda idan ka yadda to abin zai iya to wannan abin da yasa yake yadda sai mutum ya koma kuma sunnatullah a cikin shirye-shiryen mu da muka yi mun yi magana sunnatullah wato tsarin Allah yanda ka dauke shi haka zai mu'amalance ka to wannan sai hadisi za ka ce mu yawan ce hadisi da ayi ma alqur'ani za a ce maka irin waɗannan abun
1: ka
0: yadda da su kada ka yi imani da su kada kuma ya zama to kai
1: ban
0: sani wannan ganin kamar lokaci ya
1: kamar lokaci yayi na ganin za mu dan bude sai dai dan bude layukan dan lokaci kadan a bari in tuna wa masu sauraro layin da za su kira a 0707 779 5239 0707 779 5239 ko kuma su kira wannan layin 0814 75 777 wato 0811 74 777 wannan su ne layukan da za a iya kira wanda a wancan lokacin mun so mu bayyana a muku kira
2: na'am assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: barka da warhaka da fatan an sha ruwa lafiya
0: alhamdulillah
2: da Allah ne mafi dai shirin nan ce shekaru kusan nawa da Allah ina so in samu copy din da kuka yi a baya da kuma na bane in su samu
0: tarhilan na jin ko yan gidan rediyo ina jin suna jinki yanzu daga baya insha Allah a san maka insha Allah
2: in gode yanzu
0: daga bayan Allah sai da za su yi communicating da ke insha Allah insha Allah
2: na
0: ga
1: ku ga rago yawa to mas wanda za su ga yi turo sakon ka ta kwana 08 0 2 5 0 6 0 8 7 7 8 7 8
3: yawa da Allah ina magana ne ina roƙon alfarma shirye-shiryen da aka gabatar na wannan shekarar da akwai su a kan Play Store
0: haka ne
3: to kuma yanzu babu su a kan Play Store an sauke
0: na'am
3: ko za a iya mai da su a taimaka a mai da wani da su
0: to ban san wanda ya creating din app din ba amma dai in Allah ya sa yadda wannan insha Allah noted an abin da za a yi notin ɗinsa in yaso daga baya za a iya communicating ko da na jan a Facebook ko a Facebook ɗin nan gidan na Rahama Radio ko a page ɗin da na jan ake yin sa live na jan akan cewa akwai akwai a page ɗin da na jan za a iya sa abin nan ɗin abin da ya zama available ɗin insha Allah
1: dai baran kara maimaita lambar da za a turo sakon ka ta kwana 08 0 2 6 0 8 7 0
3: alaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: salam alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh
3: barka
0: ka dai na'am
3: ya gari ya rahmara
0: alhamdulillah
3: bata wa sha ruwa lafiya
0: alhamdulillah
3: masha
0: Allah ina jin daɗin shi ne wato next shiri da gida gawa da bangaren addini kamar yadda ya dai a tsarin shirin yake
1: abin
0: mu shiga bangarorin da ya shafi alayyar dan adam
1: na'am
0: aje na fara ishara izuwa dan su ya misali ake kirkirar tsoro ya me kuma misali a kokolorun akwai abubuwan da suke janyo wasu ne suke samu ji tsoron
1: na'am
0: kuma haka Allah ya halice su
1: kuma
0: fulki abin da yake tsoro saboda wannan survival mechanism din cikin wadannan abubuwan da insha Allah muna ganin
1: da tabbas
0: su insha Allah
1: na'am
0: tabbas
1: a cikin wato kafin wannan a cikin wato tsoron wato abokan gaba a ciki akwai abinda misali yake tinkaro mutum zamu ga a cikin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani yayi maganin dujal wanda yake dujal yana daya daga cikin abinda wato kowane annabi ya tsoratar da al'ummarsa a kansa sai ya zama akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabbansa suna wato tattaunawa akan dujal din shine sai yake cewa ai akwai wanda yake yafi ban tsoro akan dujal din sai ya ba su labarin cewa mutum ya zama wato yayi shirka irin boyayya din nan mutum ya tsaya yana sallah ya kyara sallarsa saboda yana ganin wani yana kallon sa sai yake faɗa musu cewa ka yake nan tsoro akan abokan gaba akwai abin da yake muna tare da shi ma amma kuma wannan shi ya kamata a ce ma mun fi tsoro fiye da wancan wanda wata ake ba da labarin sa
0: Na'am. Kana ba magana.
1: Muryar ba ta fito ba.
0: Kana ganin
1: kamar lokaci yayi ko ina ganin kamar ana daga mana hannu. Dan haka amma da mu ba mu sallama da masu sauraro amma da din shi da Abdulkadir Ismail da kuma injiniyoyi da suke sarrafa na'ura injiniya Najib Abdullahi da sauransu waɗanda yake sun sarrafa na'ura har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Aminu Ismail nake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mai ta ce sai da bakwai da daga kusan kan FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraro. Shirin hancin gauta ka saurara daga nan mita 97.3 zungun FM wanda ya kawo gogo miki nan da karfe 2 sauraron mintuna 5 a kasance tare da mu misalin karfe 2 na rana zamu kawo muku takaitattun labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum bayan sa ne karfe 2 da mintuna 5 zamu kawo muku shirin kada kadan gargajiya wato waƙoƙin mu da dauri kenan da fatan za a kasance tare da mu a ci gaba kuma da sauraro na Rahma Radio Friends cikin al'umma mita 97.3 zangon F

97.3 Rahama Radio.

0: Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci da cikin shirin gwamnati da jama'a. Shirin gwamnati da jama'a shiri da ke zuwa muku a irin wannan lokaci a kowane mako. In banda hutun sallah babba da ya tafi, shirin da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya sa hali domin kawo muku ta hannun ma'aikatar yaɗa labarai ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya. Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana. A shirin yana mai da hankali ne kan kirawo baki, musamman jami'an gwamnati ko masu ruwa da tsaki ko masu fada aji ko 'yan siyasa, domin a sada su da al'ummar jihar Kano kan ayyuka managarta da gwamnatin jihar Kano take aiwatarwa, da kuma wasu shawarwari idan da akwai da za a bayo gwamnatin ta jihar Kano domin a gure tare a tsira tare kasancewar wato shirin ko kuma ita gwamnatin jihar Kano komai nata take a bude ba tare da nuku-nuku ba. A kamar yadda muka sanar tun da farko, kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano wanda ta ma'aikatarsa ne wannan shiri yake tafiya, Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, shi muka tsara kuma zai zo domin fara bayani a wannan shiri na gwamnatin jama'a. To amma dan lokaci kadan kafin a fara shirin, wani babban uzuri ya taso masa wanda kuma ya bada hakuri musamman ga waɗanda suka tara domin su saurare shi, cewa idan Allah ya yarda zai bakunci cikin wannan shiri a nan gaba. Amma a wannan lokacin ina mai farin cikin sada ku da Honorable Siraji Umar Wudin, tsohon babban mataimaki ga tsohon gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar Ganduje, akan rediyo da talabijin kuma shugaban kungiyar Tinubu Abba gida-gida Oyo, wanda za mu shafe tsawon sa'a ɗaya muna tattauna da shi kai tsaye. Daga bisani, masu sauraro, za mu ba ku dama domin ku tattauna da shi bakon namu akan abubuwan da kuka ji. Idan da mai ba da shawara, to masu yabawa gwamnatin Abba Kabir Yusuf su ma kofa a buɗe take. Idan da kuma wata bukata wata ita ma za a gabatar a gwamnatin ta Abba, kofa a buɗe take. Don ko yanzu haka kai tsaye shi kansa kwamishinan yaɗa labarai Honorable Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya yana tare da mu a inda yake, duk da uzurin da ya bayar na cewa ba zai samu damar zuwa ba saboda wannan babban uzuri da ya taso masa. Amma kunnuwansa suna tare da mu, kuma hankalinsa wato da zuciyarsa duk suna gidan wannan rediyo na rahama. Honorable Siraji Umar Wudin, ina maka barka da zuwa.
1: To ina godiya kwarai da gaske.
0: To abubuwa suna ta tasowa na harkar siyasa a jihar Kano, musamman ganin an dinke duk wata baraka ta wato a cikin jam'iyyar APC domin ganin cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake lashe zabansa, sannan shi ba gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya lashe zabansa a shekarar 2027 idan Allah ya kai mu. Kuma wannan kokari da ake ta yi, kamar yadda aka gani, yana ta tafiya ne karkashin jagorancin Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, kwamishinan yaɗa labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano. Hakan ta sa aka kirkiri ma wasu ƙungiyoyi daban-daban na siyasa don taɓa kowa, kuma a shiga da kowa, ta sanar a tafi da kowa. Musamman akwai wata ƙungiya da muka yi na ji ana ta batunta a Kano. Kano APC One Family, ko
1: haka media da na faɗa One Kano APC Media Family.
0: Yawwa, to kamar wato haɗa kan 'yan jam'iyyar APC na jihar Kano a gida ɗaya, a zama uwa ɗaya, uba ɗaya, kuma ɗaki ɗaya ma in da yiwuwa ma wajen kwanciya ɗaya.
1: Haka.
0: To ta yi ran fara.
1: To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko in ne mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na miƙa godiya ta musamman ga hukumar wannan gida ta Rahama Radio da suka ba da wannan dama ta wannan tattaunawa. Sannan na so ne amfani da wannan dama na sake miƙa godiya ta ga mai girma jagoranmu mai girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, wanda a cikin soyayyarsa da biyayyarsa da mai girma zaben gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ga dacewar ƙirƙiro da irin waɗannan shirye-shirye domin ganin cewa an wayar da kan al'ummar jihar Kano an sanar da su manufofi da ayyuka na wannan gwamnati mai girma gwamnatin jihar Kano ba don kuma ba sai dan a samu cikakkiyar nasara ta dorewar wannan gwamnati a shijira ta 2027 wanda dama daya daga cikin aikin shi mai girma komishina na wannan inda aka ce komishinan ya da labarai to haƙƙinsa ne aikinsa ne wayar da kan dukkanin al'ummar wannan jiha sa su san manufofi da irin abubuwa da wannan gwamnati take yi na alkhairi domin a sanar da jama'a domin al'umma su ci gaba da biyo gwamnati goyen baya da haɗin kai da kuma yi wa gwamnati addu'a a kowane lokaci wannan shine yake nuna maka cewa wannan mai girma wannan kwamishina na yaɗa labarai comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya cancanci wannan kujerar kuma ya dace da wannan kujerar ba dan komai ba sai dan cewa nauyin da aka dora masa akan wannan aiki na wannan ma'aikata ta yaɗa labarai to zamu ce alhamdulillah kulliya ta biya kuɗin sabulu kuma ya taka rawar da har ƙasa ta nade ta wani mawaki ba za a manta da shi ba
2: insha Allah
1: to yanzu mu a wannan babi namu na siyasa da muka zo hada-hadar zabe na wannan shijira ta 2027
2: na'am
1: ka san duk sanda aka ce an zo gaba irin wannan gabar mai hadari ta fitar da yan takarkaru to anan ake samu matsaloli kala-kala sabaltar juyarta da sauransu to alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya
2: na'am
1: kuma godiya mai girma zaben gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa ga yadda ya tafiyar da wannan harka ta fitar da yan takarkari a cikin jam'iyyar APC kuma wannan ya biyo bayan sharar fage dama da mai girma komishina ya tun kafin ma mai girma gwamna ya ayyana dawa jam'iyyar APC to magana ta gaskiya shine mai girma Comrade Abdullahi Ibrahim Wayya yayi sharar fage to wajen ganin cewa dukkanin masu magana a kafafen yaɗa labarai a jihar Kano ya jawo su a jika
2: koda ba jam'iyya
1: da yake ba ai inda ya sha bamban kenan da saura yanzu inda ya ja waɗanda ba jam'iyya ɗayan ba gashi sai kuma aka zo aka tsara akan gaba sai aka da aka haɗe jam'iyya ɗaya haka wannan idan ma idan kana neman inda ake ba da award ne ga wanda ya yi abin da ya dace na hangen nesa to ai kamata ya riƙa maganar a ƙara girman kujerar Comrade Abdullahi Ibrahim Wayya amma abin ta kai ce sai ka ji wasu wai suna cewa Wayya jawo makiya su wai makiya ai daga ran da ka zama gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko shugaban ƙasa to daga ranar kai na kowa ne haƙƙin kowa yana wuyanka saboda haka duk wani wanda zai zo kusa da kai ya ci albarkacin wannan dama da ka samu idan ba zai taimake ka wajen ka sauke nan al'umma gaba ɗaya ba to ba masoyin ka bane saboda haka masu siyo wayye yarfancewa mai ya jawo makiya to ku kuma da ya jawo makiya kuma sai ku jawo masoya idan da gaske kuke
2: to
1: duk damar da yace
2: haka
1: duk da gwamnati ce kuma yadda ya samu damar nan haka mai girma gwamnati ya biya kowa dama amma kai baka sauke naka nauyin ba shi kuma yazo yana taimakon gwamnati kaddara kawai ka ce wayya baya mu'amala da kowa sai wanda makiyin gwamnatin Abba ya dawo da shi ya zama masoyi wannan ba babban aiki bane
2: to su da me su ka a wajen su
1: shi to ai ne ka kasa gane hikimar abin kawai matsalar da take damun su shine me yasa Wayya zai zo ya irin waɗannan abubuwa na ban mamaki a ƙasa da shekara 1 da rai
2: su wanda suke yawancin maganganun ba ɗan jam'iyyar bane
1: to ɗan jam'iyya ne amma sai ka kasa gane me suke nufi ne manufar su amma dai koma dai me manufar su alhamdulillah mai girma kwamishinan yaɗa labarai da haɗin gwiwar shugaban dukkanin wani mai magana a kafafen yaɗa labarai na jihar Kano wanda rabin Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso sun zauna sun tattaro mu dukkanin masu magana a kafafen yaɗa labarai na wannan jam'iyya tamu ta APC na kowane ɓangare na kowane gida na kowane idai kana kare muradin jam'iyyar APC a jihar Kano to sun tattaro mu gaba ɗaya kusan mu 300 an zo an kaddamar da wannan kungiya One Kano APC Media Family yanzu duk maganar kaji wani dan APC in dai da gaske yake APC ce a gaban sa nasarar jam'iyya ce a gaban sa nasarar mai girma shugaban Najeriya Dr. Bola Ahmed Tinubu ce a gaban sa nasarar mai girma gwamna Dr. Alhaji Injiniya Abubakar Yusuf ce a gaban sa nasarar mai girma Sanata Barau Jibril ce a gaban sa nasarar mai girma Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila da mai girma Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau da dukkanin ƴan takarkarin mu na majalisar tarayya guda 24 da ƴan majalisun jiha guda 40 in dai nasarar wayannan ce a gaban ka to daga yau daga kafa wannan kungiya an ja layi duk mutumin da muka je yana sukan wani shugaba a cikin jam'iyya ko kuma wani dan takara din ne wanda jam'iyya ta tsayar to mun tabbatar da cewa ba APC yake ba dan ture ne daga waccan tsohuwar tafiya kuma ba za mu yarda da shi ba za kuma muna kira ga shugabancin jam'iyya duk mutumin da muka ji ya shiga yana sukan wani dan jam'iyyar APC a jihar Kano to za mu sanar da shugabancin jam'iyya ya dauki matakin hukunci a kansa ba dan kowa ba sai dan cewa muna son jam'iyyar mu ta samu discipline domin da ka tafi da mutumin da kake ganin naka ne shi kuma a zuciyarsa ba kai bane ta kunna maka wuta kwada ka sallama shi ka rike wanda zai taimaki jam'iyya wanda zai yada manufar jam'iyya wanda zai kare manufa da aqidar jam'iyya saboda haka ina ganin bai kamata a saurara wa duk mutumin da zai zo yana kawo fitintunu a cikin jam'iyya ba mulki Allah ne yake bada shi kuma kowa da gwagwadon iko da wanda ya bada gudunmuwa shekaran jiya da wanda ya bayar jiya da wanda yake bayarwa yau da wanda zai bayar gobe kowa akwai rabansa kuma duk inda ka samu rabanka to ka gode wa Allah saboda haka wannan kungiya ta mu ta wan Kano APC media
2: kanta
1: to ana nan yanzu kaga mun yi taro na farko yanzu mun zo ana kokarin tsara irin ayyuka da ka'idoji na wannan kungiya wanda idan aka gama wannan akwai committee yanda suke aiki in Allah so ya da zuwa litinin talata za su bada report din su daga nan za a fitar da shugabanci na riƙo wanda su kuma akan wannan jadawalin za su gudanar da shugabancin wannan kungiya domin a samu ingantacciyar kungiya kwaya ɗaya ta masu magana a kafafen yaɗa labarai da za ta kare manufa da aqidar jam'iyyar APC a jihar Kano saboda haka yanzu committee yana nan yana aiki kuma da zarar sun kammala aikinsu kamar yadda nace nan ba da jimawa ba za a ji an bada sanarwar shugabancin wannan kungiya na riƙo da kuma irin ayyukan da za ta gabatar kuma ina kira dukkanin masu magana a kafafen yaɗa labarai a wannan jiha ta mu ƴan jam'iyyar APC da a karan farko su bada haɗin kai za su ga abin da ba su taba gani ba
2: ai ta wannan kungiya ta one family
1: za su ga abin da ba su taba gani ba za su samu ci gaban da ba su taba samu ba za su samu biyan bukatar da ba su taba tunanin ma samu a wannan harkar ba domin waɗanda suka jagoranci wannan harkar duk harkar da ka ji an ce maka Dr. Musa Ilyas Kwankwaso yana ciki Comrade Ibrahim Abdullahi Wayo yana ciki kai ka san wannan kungiya ce ko ka san wannan tsari ne wanda zai taimaki mutane ba tare da kyashi ko irin malam datsin nan da ake ka gane idan zuwa ta bada ruwa ko ba gane ba gan ya makale to kai ka san dama wayannan mutanen abinda suka samu nasu ma suna yin da shi bare kuma abinda aka ce gashi an ware da wasu mutane saboda haka ina kira ga wannan kungiya ta mu tun daga taron mu ma da muka yi ranar litinin na tabbatar da cin zuwa yanzu su gane cin akwai canji domin duk wanda yaje wannan taron ba wanda yaje aka ce masa a'a ba mu yarda da kai ba ko ba mu san ka taro ne ma da aka yi shi da an takaita mutanen amma da aka amsa taron saboda an je musu ki gaita taron da aka je sai aka ce kowa ya zo dama harkan nan ta kowa ce duk wanda APC mai magana a kafafen yaɗa labarai kuma mutane an zo an yi wannan taro lafiya an gama lafiya kowa ya ji dadin abubuwan da suka wakana a wajen wannan taro saboda haka ba abin da za mu ce da mai girma commissioner da mai girma Dr. Musa Ilyas Kwankwaso babban director na hukumar kula da director kudi na hukumar kula da kogunan haɗe jama'are
2: ba Abraham Musulun Buci
1: a Dr. Musa Ilyas
2: Kwankwaso
1: director kudi na ce
2: director kudi ba
1: ɗan gidan kudin da tabo mun shi da gane ba kuma ya zo ya bada kudin kuma kudin na tabbatar duk dan media din da yake jihar Kano jam'iyyar APC in Allah ya so yarda
3: ya ga sakon Musa Ilyas Kwankwaso to wannan ma dan bane so ni tabe ne akwai tsare-tsare da dama da za a zo da su wanda za su taimaka wannan harkar ta yada labarai kuma wani abu da nake so ne mutanen Kano Albishir shine in Allah ya soya da wannan kungiya ta muta wan Kano APC Media Family za ta zo da salon siyasar da ba a taba gani irin sa ba
2: wace iri
3: siyasa ta mutunci da mutuntawa
2: bacin zarafi to
3: siyasa
2: ko da kafa mai yada labarai
3: insha Allah siyasa ta in zaka fadi gaskiya komai taka ja maka kagiya amma ba za mu yadda da wannan salon siyasar da ake yi ko kuma bace ba za mu zo da salon siyasar cin mutunci da cin zarafi wai dan muna so mu miƙe a mulkin Kano ba haka zalika duk wanda ya ci mutuncin shugabanninmu dora mu bashi da fitowar rana da faduwar ta amma mu za mu ga al'umma jihar Kano me shugabanninmu suke yi a gwamnatance wajen kula da taimakon al'umma da manufofin gwamnati domin al'umma su ci gaba da yau gwamnati addu'a su ci gaba da bai gwamnati goyon baya mai girma gwamnan nan namu Kamili Haziki Balaraban gwamna in Allah ya so ya yadda ni ya sama kawai ta alkhairi za ta sa Allah ya taimake shi wannan kujera ta gwamnan Kano ya maimaita ta da izinin Allah ba dan kuma ba sai dan cewa mutum ne wanda yake dukkanin sufofi da ake bukata na shugaba injiniya Abubakar Yusuf yana da wadannan sufofi din yana da tausayi yana da kamala yana da hange kuma yana da karfin zuciyar daukar mataki a lokacin da ya dace domin ko da wasu jam'iyyar APC ai ya tabbatar da cewa shi Kano ce a gaban sa kuma ya tabbatar da cewa mandate din da al'umma jihar Kano suka bashi shi yake kokarin ya sauke ba na wani ba
2: haka
3: to wannan ba karamin abu bane wannan abu ne na abin ayaba abu ne wanda yake ba abin da zaka ce da mai girma gwamna sai dai kai masa addu'a Allah ya ci gaba da karfafar sai ya ci gaba da irin waɗannan ayyuka ya ci gaba da irin daukar hukuncin da za su taimaka wajen ci gaban jihar Kano kuma bu a wannan kungiya ta muta wan Kano APC Media Family in Allah ya so ya da za mu iyayen mu ga cewa dukkanin manufofin gwamnati da ayyukan gwamnati da manufofi na jam'iyyarmu mun yayata mun sanar da al'umma jihar Kano domin su fahimta kuma muna fata mutanen jihar Kano mu daina damuwa da shirme da hayagaga mu tsaya mu nutsu mu san me son mu mu san wanda yake yi don mu goyi bayan sa harkanin ta wuce kullun ka rika zuwa da hayaniya da cin mutunci da cin zarafi a ce wai sai wanda ya goge a cin mutunci da iya kalaman batanci wai shine zamu zo muna zaba ko shi zamu zo muna goya baya wallahi mu canje wannan salon bai dace da mu ba Kano garin musulunci ne Kano garin addini ne Kano garin masu ilimi ne na addini da na zamani ya kamata a ci a siyasance ma don mutumin da muka ga yazo yana mana hauragiya wallahi ne mu guje shi wanda ce ni abinda wannan shi tace shawara ta ga al'umma jihar Kano ba dan kowa ba sai dan cin wannan kanan ita kadai ta rage mana in muka yi abin da zai zaunar da mu lafiya da bunƙasar arziki to za ka ga kowa daga ko ina a duniya yana shigowa Kano kamar yadda yanzu ake shigowa to mu rike wannan kambun mu ci gaba da rike shi amma magana ta gaskiya shine kada mu saki reshe mu kama ganye
2: gaskiya to kafin mu je hutu rabin lokaci akan waccan kungiya ta One Family din nan su kuma al'ummar Kano ta wannan bangare su amfana da ita tunda naga wannan kamar kun yi ne domin iyayen cikin jam'iyyar cikin gida na jam'iyyar APC
3: su al'umma
2: jihar Kano sare cewa to su kuma ta yaya za su amfana
3: ai su al'umma jihar Kano ai haƙƙi ne nasu na asanar da su abin da ya kamata haƙƙi ne suke da shi na kunnen su karya shirme da shashanci to mun yi alƙawari cewa mu ba za mu daura gindi a zo da shirme da shashanci ba a wannan kungiya kuma mun yi alƙawari cewa za mu sanar da su dukkanin wani ayyuka na alkhairi da wannan gwamnati take aiwatarwa domin su gane su fahimta su san in sun je zaɓe shi fa zaɓen nan fa idan ka je zaɓen nan fa duk fa abin da ka zaɓa fa sai ka yi dependent ɗinsa a wajen Ubangiji saboda haka to mu aikinmu shine mu sanar da mutane ne aka yi na alkhairi kai kuma idan ka ji abin alkhairin in kana so ka je ka tabbatar in kana da shakku ma kai kokari ka je abin da muka ce an yi nan ka je gani gaskiya ne an yi ko ba ai ba in kuma an yi to kai tawassali da wannan aikin ka je kai zaben wallahi kai jihadi ba da ka ake zabe ba duk inda ka sani a kasashen da suka ci gaba a duniya sai ka zo ka ce me kai an tabbatar da abin da kai kafin a zabe ka amma yanzu kawai wai sai a roron wane ne ya tsaye da wa wai kawai saboda wane ne wai mu makafi ne alhaji wallahi duk wanda yace shi makaho ne je zaba abin da bai sani ba wallahi sai ya amsa a gaban ubangiji domin shi Allah ya baka ido ya baka kokolwa ya baka hankali amma kai kace kai makaho ne a ido kai makaho ne a kokolwa kai makaho ne a hankali
2: ko da mutum da wasa yake
3: wallahi ai baya Allah wasa
2: ha
3: Allah baya wasa da ba dan abu sabani
2: wato wacce kalmar ta dole a bude ido a zaba wanda
3: ya kamata idan ka yi maka bude zuciya ka bude idan ka domin abu ne wanda in kai shi fa sai ka je gaban Allah ka fadi me yasa ka zabuwa ne wallahi idan ka je gaban Allah ka ce kai makaho ne wani ne ce ka zabuwa ne wallahi baka da hujja ko kuma a na zabuwa ne saboda shi wani zai sarrafa shi yadda yake so ko kuma a za mu samu abu kaza ana zaben shugaba ne dan ijagoranci al'umma dan ya taimaki al'umma dan yi wa al'umma jagoranci ya kare su daga shiga bala'i ya kuma ja su zuwa ga alkhairi saboda haka muna jan hankali da cewa mu yi siyasa mai kyau mu mu sani harkan nan ko a ranar gobe kiyama mu yanzu nan da muka zo muke karewa din wallahi idan ƙarya maka zo muke karewa dama kana kare ƙarya ka san mako makamatin daga duniya
2: wato dan siyasa shi ma
3: yes
2: ku faɗi gaskiya ko da akan kanku
3: ne shine ai baka duniya nace ma ba nace wannan kungiyar ta kenta in zaka faɗi gaskiya komai ta ja maka ka biya mu burin mu ce nan a wannan kungiyar mu ga cewa duk abin da zamu ga ya mutanen Kano ya zama ba shiftin gizo bane ya zama ba hayaniya bace ya zama ba sharri bane ba kaje bane ba cin mutuncin wani bane a yanzu kamar misali an ji an dauko wani

0: Wage da Dauda Kahutu rara rara da wannan waka ta gwamna Farar Aniya kuma gwamna mai niyyar gyara Kano tsaf kuma da haka zaman zamu je ga kokarin gwamnan na gyara Kano tsaf da Farar Aniyar gwamna karkashin jagorancin shi kuma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ayyukan raya kasa da su ne zamu kammala shirin sai mu ba masu sauraro dama a jihar Kano an ga abubuwa da suke ta tafiya har ma wasu suke maganganu a kafafen sada zumunta cewa mu da ba ma tare da gwamna misali yan waɗanda suke nan maganar akwai yaɗa labarai akwai wanda muka ga gani cewa ni ba na tare da gwamna misali amma na kasa sukar gwamna da ayyukan da yake yi sai dai kaga ana sukarsa da wasu abubuwa daban misali na siyasa wanda ya shafi ko tsohon mai gidansa ko ta alaka da haka da wanda aka rawutare to me yasa hakan ke faruwa aka ce ba wani aiki ba a sukar gwamnatin Abba Alhaji gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf da ayyukan raya kasa
1: to gaskiya ne ka san ita gaskiya daya ce kuma an ce daga kin gaskiya sai bata kuma kaman yadda ka faɗa din wallahi mu ma muna APC yana NNPP haw lokacin da zauna ina tunanin to wannan ta ina zaka yi wannan gwamnatin adawa because sanda ina NNPP muna APC kafin a hade ta ina misali ne yanzu a Wudin ligima ta tace in ka zo kai gwamnati ba dan Wudin in ta zungurin ka sai ka ba yan Wudin mukami to sai ba da commissioner a Wudin a yanzu haka muna da commissioner bunƙasa gidaje na jihar Kano architect Yakubu Ibrahim dan Wudin ne a matsayin commissioner mutum ne mai mutunci bayan ya yi MD na Kanuda yanzu ya zama commissioner ka san haka Magban Duje mana a 2017 to 2019 ya ba mu MD sannan ya zama ya ba mu commissioner to shi ma yanzu wannan ya ba mu MD ya ba mu commissioner wannan na maka ce masoyin al'umma Wudin ne sannan executive secretary na guiding and counseling honorable Ado Dan Jimme jagora shi ma dan Wudin ne kuma gwamna ne ya bashi wannan mukam akwai wacan hukumar ta cibiya ta horar da matasa ta Aliko Dangote duk da dai shi coordinator din santsi ya daide shi ya bi ma dubu amma dai ni da ya shawarce ni zan ce masa an Allah ya daura in Allah ya sa ma rigar sutura karka yaje ka yar domin kai wasa kafin ka sami irinta sai ka kai ruwa rana to amma dai santsin ya kwashe shi ya tafi amma dai duk ɗan Wudin ne wani yake nuna cewa mai girma gwamna kaga adalin gwamna ne shi bai tattare komai a wuri ɗaya ba mu mutanen karkara ya san da mu kuma yana yi da mu to hatta waɗannan manya-manyan ayyukan da ake yi yadda ake a birnin nan hakan ka je karkaran ma za ka ga ana yi yanzu 5 kilometer din mu
0: kilometer
1: 5 da aka shekara goma aka yi ta yawo ana cewa za a yi 5 kilometers aka zo aka yi mana aika a Wudin to ban da mai girma gwamna yanzu da ya zo ike wannan aikin 5 kilometer din na gaya maka wannan aikin da aka zo aka lalata mana titi na karamar hukumar Wudin akan aikin 5 kilometer da kwankwasa ya lokacin 2011 to 2015 ya cire mutum ba zai kirgu ba to yanzu mai girma gwamna yana nan ana ta wannan aikin 5 kilometer din saboda haka kaga shi duk abin da mutum yake yi ai dama da shi za a masa alƙalanci idan kai abin da ya kamata kai abin da ya dace to ai dama dole ka rufe bakin ne maka adawa sai dai mai ma kiyayya to yanzu ai kaga su ma ai da sa suke cewa ne suke cewa Abba ka cika gwarzo komai ake bukata kai ka gane to wannan komai ake bukata yayi to ai sai kai mamaki kuma dan me yasa wanda yake faɗa wannan kuma rana ɗaya zai zo ya ce ifa wani wannan gwamna
0: da gaskiyan dai ba za a yake shi da
1: ba za ka yi saka yake shi objectively ba sai dai ka yake shi kawai don wani ya ce maka ya yi abin da ba daidai ba ko kuma don kai kana ganin cewa ya kamata ibuwa na shi kuma ya kamata ya ga cewa a ya bi Allah ya bi mutanen Kano shi ya yarda Allah ne ya ba shi mulkin nan ya yarda kuma ba wani ne yake bayarwa ba domin inda Abba so yake lallallin ta ko ya yarda wani ne yake bayarwa da sai ci gaba da bin wanda wasu suke ganin cewa kamar shi yake bayarwa wanda kuma ni ina jan hankalin su da wallahi tallahi da su da maudugun nasu si hattara domin suna cikin babban bala'i na rayuwa domin duk sanda dan adam ya dauki wata kamata ubangiji ya kallafawa kansa ko ya kallafawa wani to ya cuci kansa ya cutar da wanda ya kallafawa din mulki Allah ne yake bada shi ga wanda ya so a san da ya so a lokacin da ya so ya kwace ga wanda ya so a san da yake so ya ba wanda yake so saboda haka kada mu rika raba Allah kada mu rika raba Allah biyu akan maganar shugabanci shugabanci Allah ne yake bada shi saboda koda kwankwaso shi karan kansa bai isa ibiya kansa ba bare ibiya wani kuma wannan shi ke tabbatar maka da cewa mai girma gwamna ya cika gwarzan domin duk abin mutum da sai ciye daga sannan mai girma gwamna ya da APC zuwa yanzu ga wata kalma guda ɗaya tak mara dadi da ya ga kwankwasa ba
0: baya maganganu
1: amma shi ku kwankwasa ya faɗi sun fi nawa amma shi bai mir ba kaga inda abu ne wanda ake yi based on objective ma'ana ana yin sa ne akan wani abin da aka yarda da shi ka gane ko ai baka da ma wani hujja da zaka ce gwamna bai yi daidai ba
0: yanzu wasu masu sauraron su ce musamman yan jam'iyyar APC a Kano wanda suke tare da gwamnatin Alhaji Abubakar Yusuf cewar zuwa yanzu da aka dawo APC liba aka irga kokwa
1: ame
0: harkar tafiyar da gwamnati da kuma samun nasarori daga Abuja zuwa Kano
1: a laji ai fa mutane mun su zaman lafiya fa kawai wani abu ne
0: to
1: jigo a shugabanci ko ba komai dai yanzu ka san da cewa akwai gwamnati dunkulalliya wadda tsakanin jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da na gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ana yin aiki kafada da kafada
0: wani irin tsaro
1: tsaron al'umma ai ka san dai kafin gwamnati da ma ya sha complain yana da matsala da kuma ɗan sanda yana da matsala da kwamishin ɗan sanda da waye yanzu kana jin irin wannan maganganun babu to wannan kawai nasara ce
0: yanzu da ya faɗa shikenan ta zauna ba cece ku ce
1: to ai ne ke biya ma just close ai
0: alrufa babu
1: babu yanzu kan wani lafiya nan take jami'an tsaron mu da gwamnatin mu suna aiki kafada da kafada suna aiki a tare wajen ganin cewa an tsare rayuka da dukiyar al'ummar jihar Kano na ɗaya kenan ni biyu ko shekaran jiya mai girma gwamna ya kaddamar da bada taki zamani
0: ranar alhamis
1: ɗin nan trailer nawa aka kawo Kano tunda ake tarayyar Kano ba taɓa kawo taki da gwamnatin tarayya wanda za a raba manoma a cikin farashi mai sauki irin wannan karan ba
0: dalilin APC da ake
1: tarayya yes kuma waɗannan abubuwa suna nan daki-daki abubuwa da dama za su zo a cikin wannan shekara domin budget din yanzu da muke exhausting na 2025 ne ba a zo na 2026 ba wanda an sa abubuwa na cigaban jihar Kano yanzu ka je hanyar mu nan ta Udil akwai titin jirgi wanda zai to daga Lagos Abuja Kaduna Kano Maradi har Jamhuriyar Nijar Maradi can ka gane to yanzu mu mutane da muke Udil titin aikin sa har ya zo ya wuce Udil suna nan ba a gare ba rana ana aikin yanzu da ka hanyar nan tamu ta Kaduna zuwa Kano tun daga nan Kano za ka san cewa yanzu ake aikin yanzu ne ake aikin da wasa aka biya ne amma yanzu na mai tabbatar maka da cewa daga nan zuwa ƙarshen wannan shekarar daga nan har Abuja za ka tafi ko rami guda ɗaya ba za ka samu ba aiki ake ko a Ingila ko a America ko a ina a duniya standard ɗin aikin da ake kenan na wannan titin saboda haka dama kullum abin da ake bukata a gwamnati shine shi shugaba ya nemo mutane yaya mutane za su yi surviving
0: to me matsalar wasu dan an shiga APC kai a fahimtarka
1: kawai rashin fahimta da kuma wani ya mai da kansa bawa sai yadda wani ya yi da shi ka san babban matsalar mu da muke fuskanta kenan yanzu mu a arewacin Najeriya ha kawai mutum dan yana kana binsa a siyasa kuma wai sai kokarin ya mai da kai bawa sai yadda ya ce da kai haka za ka yi in ya ce dauki ka dauka in ya ce aje ka aje baka ma isa kai tambaya ko ka ba da shawara ko wani abu mu mutane da yawa saboda son zuciya da rashin zuciya mai kyau da kuma rashin karfafar zuciya kowa ya da shi bawan ne dan abin da za a baka sai a gaya maka ka je ka faɗa abin da za ka rusa addininka ka rusa al'adarka ka rusa al'ummarka
0: yanzu kana nufin gwamna Abba zaman kansa yake da kafafun zai
1: yi sosai dam duk abin da ka gani a Kano yanzu ina gaya maka cewa mai girma gwamna shi ya zartar da shi kuma in ya zartar da shi ba mai ce masa danne kuma saboda yana da nutsuwar shi sa zaka ga a hankali yake gudanar da al'amuran sa shi aikin a hankali ka gane manufar ko in ce tunanin a hankali yake yawo da shi amma aikin da sauri yake tafiya dalilin da yanda ake ayyukan a Kano wasu gwamnatocin sun shekara hudu akwai ayyukan da suka fara har suka gama shekara takwas ma su ba gama shi ba amma shi yanzu a shekara uku nan duk kusan manyan ayyukan da gwamna ya yi tattabo na gaya maka ya kusa kammala su ya biliyoyin naira kuma duk aikin da mai girma gwamna yake a Kano ka je ka kwatanta shi da na sauran gwamnatoci a Najeriya da kuma mu nan a Kano ma wasu gwamnatocin ka ga standard din iri ɗaya ne kwaliti din nagartar aikin iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne amma ba ma cewa wai ba kalubale ba ma cewa ba a gaza ba akwai inda aka samu lapses akwai inda gazawa take akwai inda duk wannan gwamnati ce amma dai inda ya cika din abin da ya yi din ka gane ko in Allah ya sa da duk wani aiki da mai girma gwamna yayi sunan sa Malika Ture insha Allah kuma idan ka sake bashi dama zai zo da abubuwan da sannin kama na bayan domin a bayan siyasa ta sa sai da aka yi kusan shekara biyu ana ciki kaka
0: a baya
1: tunda ba a san ba koma ba
0: harkar kotu ko ku harkar
1: komai ma siyasa na ce maka ita ma yanzu kotun ai siyasar ta shiga ciki ta san ita kasuwar bukata ta siyasa ba inda ba ta shiga ta yi mana kaci-kaci-kaci ba
0: kafin mu fara daga waya tsayuwar gwamna da kafafunsa shine daman alherin
1: Kano kwarai da gaske kaga a musulunci ma ka gane ko wallahi ina gaya maka ya yi saving kansa
0: wato ya kwaci kansa
1: I'm telling you
0: ya kwaci kansa
1: eh to ai addu'a a rantsuwa fa da ya rantsu wannan fa da kansa yace ai Alhaji Abba Kabir Yusuf duk abin da ya faɗa ba shine kansa to idan da ya ci gaba da tafiya a wannan yanayin da aka zo aka samu kadarku na rashin adalci domin kamata yi ko da kai ka taimake mutum ya zama abu to ka taimake shi kuma wajen sauke nauyin amma ba ka zo kuma ka yi masa daurin alawar daiman minti ba
0: to muna godiya honorable
1: wai yadda ya kasa komai sai yadda kake so shi kuma shi ya rantsuwa kuma kai kake aiki
0: to Allah
1: baba na daka jinmu na waje
0: Allah ci gaba da taimaka masa da riko da hannayensa
1: amin ya Allah
0: jahar Kano
1: amin ya Allah ai don mutanen Kano shi ta karbu
0: na'am insha Allah mun dauki kusan rabin sa'a da rabi tare da honorable Siraju Umar Wudil a cikin wannan shiri na gwamnati da jama'a shirin da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya sahali a ga gabatarwa kai tsaye ta hannun ma'aikatar labarai karkashin jagorancin kwamishinan ta Kwamar Ibrahim Abdullahi Wayi akwai lambobin waya 0707795 9 3 3 0 8 kuma ta mata ce 0774 8777 idan an kira a kyautu ta lafazi shirin kai tsaye yake assalamu alaikum nufin ko duk wasu ma'aikata da yan siyasa
2: muna magana ne ba za a dauki maganar mu ba
0: kana nufin yan
2: dindinawa ina muna jinka
0: kana nufin duk wasu yan siyasa da masu mukami su koyi da Kwamar Ibrahim Abdullahi Wayya
2: insha Allah saboda kai ka san kai ka san ne da ke kuma ne bincike nake ba wai zama ne da kacin abincin yi bacci ba sai abin da kaga yana faruwa a gwamnatin jihar Kano wanda aka ba mukami da kana da zuwa zaso ko kai 90 da cikin dare su suke ba gwamnatin jihar Kano matsala ka gane ko to shi Abdullahi Wayya kaga da ina tare da su na budada a ce Abdullahi Wayya ya shigo kafin mu ne muka zo muka hade a wani wajen haka sannan kuma takara ma da aka ba wannan Umbala Aminu Jaoji din nan ma gwamna ya yi basira fiye da yanda baka tsammani
0: me yasa me yasa ke ganin cewa da Komar Abdullahi Waye ya zama komishina kafin ku fita daga wancan kungiya yanzu ba ku fita ba da a ce yana nan
2: to ai saboda shi ya san darajar dan adam kuma ya san ya ake miski
0: shi wa
2: ai akwai abin da ya faru din kafin wannan ai duk wannan abin nan kai ka bai ka riga ka san magana ta shi ya san darajar dan adam kuma ya san yanda ake miski gaba a fara idan na zazzage ma tun da nace ma kai 95 cikin dare gwamnatin Abba su dinga koyi ya kamata ma shi kansa Abdullahi Waye ya dinga samun lokaci yana musu da kowanne kasan ya
0: tsaya na toci da yamma a kana rufin komishinonin kanan ma ya ringa musu bita
2: ya dinga musu bita yadda ake mulki da yadda ake rike da yadda ake kada rayuwar dan adam da yadda ake ba a magana mu za ka yi magana ka fadi gaskiya duk magana da ake fada akan Abdullahi Waye kaga ni ban san ki bai san ni ba sai dai ina kafafan yadda labarai amma ni na san fatan da nake wa gwamna Allah ya sa ya samu irin Abdullahi Waye ni ka san ni kai ka san ni ba wani mutum mahaluki da zaka ci ko tsira
0: to amma al-miskin me yasa yanzu ba za ka koma ku hade da waccan jami'a tunda dai yanzu kaga shine yake commissioner yada labarai tunda ka ce kafin sa da ka san zai shine zai commissioner ba za ka yi fishi ka fita ba
2: a wannan gaskiya da kamanin kama da kashi 100% dai domin yana da maki 80 duk wanda ka sani sanata ne dan musulunta ne duk wanda gwamna ya ba mu kame ba wanda yake da maki 5 a wajena
0: to bada godiya kuma amma wakilinsa zai baka amsa ko dai zai karin bayani insha Allah
1: to alhamdulillah muna godiya al-miskin kuma abinda ka faɗa din nan wallahi gaskiya ce guda daya kuma dama an ce daga kinta sai bata kuma yasa muke son ire-irenka da wanda duk yake da da'awa akan musamman mai girma commission ya labarai da ije yayin binkice yana da kyau domin ba wai kai
0: yanzu yayi binciken bai sani bai ga masa ba
1: yayi bincike aici shi bincike ba kuma zuwa yayi da yayi bincike ba zuwa yake ji magana ya kwanta ya bacci ba bincike je ya gano cewa wannan bawan Allah kuma kamar dai faɗa din haka ne ka je kai bincike
0: kuma yace da ya bincike kuskuren sa zai faɗa
1: ina ga yama kana ji ko ba wanda bai kuskure a rayuwa amma bari na ga yama wani abu da daya ni na san ma'aikatar yaɗa labarai sani ba wai irin na shanu ba na labari ba inje in zauna a ciki daraktoci waye kusan sama da shekara 20 ni ban ga mutumin da ya abin da Abdullahi Ibrahim Waye a wannan shekara ɗaya da ɗan yan watannin ba domin duk masu wada tsaki a kan harkar yaɗa labarai kama daga kansu masu kafafen yaɗa labaran zuwa ma'aikatan yaɗa labaran zuwa masu amfani da kafafen yaɗa labaran duk sai da ya jawo su a jika ya ɗora su akan wannan kujerar tasa ya ba su horo kala-kala
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: to alhamdulillah wulwuje musafiri jiyar ne mu akan layi
0: na'am
2: kuma ina ba ko barka da zuwa amma ni na da wani dan kalubale ga shi babban bako
0: na'am
2: yawa musamman ne akwai wani magana da yi musamman kamar bangaren fatis da wadita yake magana cewa kamar gwamnatocin baya sun ibadar da wannan aiki amma abin da ya ban mamaki a cikin kalaman shi na ya kalubale
0: ya ce wace karfin hukuma ce kuma kai naka titin wannan yana ne
2: ne
0: yanzu
2: ina ai misali ka san wani abu ai ya kuma
0: ga da
2: na aikin fast food ne da wanda wanda ba ta fara lokacin kwankwaso a Audilwa sai aka yi birnin da wannan aiki to ya magana cewa a wannan gwamnatin ta ga kwankwaso ta yi birnin da wannan aiki kuma amma sai ka lura
1: da
2: cewa gandu da ya zo a shi gwamna
0: kwankwaso eh muna da muna jinka
2: sai kuma ga da gaskiya na ji kamar yadda ya magana akan shi dan takarar jami'ar ADC ta Obi wallahi kin magana cewa al'umma kamar kasa zabe shi ni ba ga da gaskiya ba zan zabi bola tun ba kuma ba zan sa a zabe shi ba domin kamar yadda ya bada wani misali idan mutum ya zabi wani mutum idan rana gobe kiyama za ka ba Allah hisabin cewa ga da dalilin yasa ka zabe shi ni gaskiya ina da hujjojin ne yasa ba zan zabi bola tun ba domin gaskiya harkar tsaro da harkoki na ci gaba da wasu abubuwa da ne amana da su bai sai gwamnatin bola tun ta ga ta wannan kuskure da haka ni magana ya ce za a bola tun ba ni gaskiya ba na ci wannan mutane kuma ina fatan yadda yazo lafiya Allah ya sa kuma gida lafiya ba sai ya ce mu
1: to alhamdulillah malam Musab nagode kwarai da gaske
0: tsallake gandu ya daza
1: alhamdulillah akwai dalili ai abin da yasa shine shi wannan aiki na 5 km karka manta gwamnatin kwankwaso ita ta bada wannan aikin na 5 km
0: 2011
1: zuwa 2015 kuma ni alhamdulillahi daga 2015 zuwa 2019 nayi wa gwamna Ganduje babban mataimaki a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar Kano duk da dai ba wannan ma'aikatar ce ta bada aikin ba amma yanzu a ƙarshe dai an dawo da ma'aikatar to amma muna da alaka da wasu ma'aikatu da suka bada wannan aikin a wancan lokaci mutanen ma abin da ba su sani ba shine wannan 55 km nidda ce ta bada aikin to kuma abin da ya faru shine kusan dukkanin wannan aiki na 55 km kwankwasa ya gama bada ya gama duk kudaden local government din nan duk kungilar an gama biyan kudin ta an ba wa yan kungila kawai aikin ne ba su yi ba ko tsakanin yan kungila da shi kwankwasa ne suka sace kudin bai aikin ba Allahu a'lam saboda haka kaga lokacin da Ganduje yazo yayi kokarin ya gare sai a gace to ai duk ayyukan nan gashi an bada kudaden su to ya laike nan wani kuɗin zaka dauko ka lokaci sake yi
0: Ganduje bai laifi ba a lokacin
1: a'a shi dalilin ina nuna ma dalilin da yasa shi ma yanzu ne girma gwamnati abba ni nayi imani da Allah dan ya sauke kwankwasa wannan nauyin ne yasa dauko wannan aikin na 55 km yake ƙara sa masa sosai da gaske
0: to masha Allah
1: ya taimake shi
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: barka da yin hadiri
0: towa warallah
2: babban mako ina ma barka
0: da zuwa yau yana jin ka
2: yawa na ce to ni ƙorafi na guda ɗaya ne akan commissioner na yau
0: na
2: akwai lokacin da yake kira freedom radio da kira shi na sanar maya ko ta sai wa Allah ta ce ka ce mun neman ce muku to a takaice ya ce a rubuta takarda a kai ofis
0: na
2: mun rubuta takarda na kai ofis ya ce in ba sakatare sakatare ya karɓa ya akalajin ya yi ta sauke bani idan na kira commissioner na mai magana a da kashe da kashe da dauka wata kuma shi yasa ya ce abu zakata
0: to yanzu mai ke so ka yanzu tuni kake yi
2: na tuni nake
1: mai eh me sunanka
0: to me sunanka
2: sunana Isa da
1: daga ina
0: na
2: hello
1: eh daga ina to Malam Isa Adamu
0: lafiyan ko kuka
1: Malam Isa Adamu kana ji na wannan personal issue ne ka gane
2: official ne rubuta
1: a ai ka ce wata kake so a taimakawa
2: mace ce gidanta yake nema ya rushe
1: ma'aikaciyar gwamnati ce
2: amma ta ba gwamnatin
1: ai a to shikenan kana ji ko yanzu
0: ko zaka dauki lambar sa
1: yau ka dauki ba ni lambar waya ka sai mu magana
0: sai lambar waya ka
2: abin ya kona mun rai wallahi
1: a ba mu lambar waya ka mu ji
2: Da
1: lamba na nan. Me number tasa ga ya mana?
0: 30.
1: Eh?
0: Sa 30.
1: 30
0: 64.
1: 30.
0: Eh, sai to shi kenan an dauka. Kada kuma wani ya kira shi ma ya kasa ne. An dauka. To wallahi muna godiya duka fadiya kace shirin ne kenan na gwamnati da jama'a daga gidan Radio Rahama Farincin Al'umma. Amaradin gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba gida-gida, Abba na kowa a jihar Kano. Da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammalo shirin musamman kwamishinan yaɗa labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano Kwamar Ibrahim Abdullahi Wayya da baƙon namu na wannan sati wato Honorable Siraju Umar Wudil ni tukur ɗan sukur a madadin wacce ta saran da ku Fatima Yunusa Musa nake cewa a cigaba da saurare lafiya bisalam

0: umma.
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Let us proceed with the first song.

0: Masu sauraron mu barkanmu da haka barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani shiri na ina muku mun shine yake zama kan gidan radio Rahama farin cikin al'umma wanda muke tattauna batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum musamman abubuwa da ma al'umar kasa suka fi tattaunawa ko kuma yafi jan hankalin su a wannan lokaci musamman ma a wannan kasa tamu ta Najeriya da kuma abubuwa da suka shafi rasin duniya da kuma nahiyar mu ta nan Afirka. Ah yau insha Allah a cikin shirin namu zamu kalli wasu abubuwa da muke ganin sun taso a kasa da kuma suke jizuma ana ta tattauna su kafafen yaɗa labarai da al'umma kuma suke ta mamakin faruwar su a wannan lokaci. Babban abin da yake jan hankalin ƴan Najeriya a wannan mako shine babban rahoton da aka samu da wani da ake kiransa Prince Adeniyi ya kirkiri wata ma'aikata mai zaman kanta a mafa ta bogi wanda ake ware mata kudin kasafi da ma'aikata da komai a kuma hedikwata wato babbar sakatariya ta wato ta kasa a birnin tarayya. Wannan ma'aikata tana gudanar da komai da komai da ya shafe ta da kuma alakarta da sauran bangarori na gwamnati da kuma manya-manyan wato kasashe da ake gayyata su domin su zuba jari a wannan kasa. Shi wannan ma'aikata wato ta bogi ce ake kire ta amma kuma tana nan tana tafiya a cikin wannan kasa ana kashe mata kudade da sauran abubuwa. Wannan abu ya ja ya so saran ɗan kasa cewa kamar kasa Najeriya a ranga yin abu kamar ana yin wato wasan kwaikwayo. Amma ba wannan shine na farko ba game da cuce da ake a cikin tafi da gwamnatoci. Idan mai sauraro bai manta ba a lokacin gwamnatin baya da ta gabata an ji wani yanda wasu ƴan majalisa suke bayyana cewa da yawa daga cikin kasafin kuɗi da ake a Najeriya ana yi masa wato cuce wanda suke amfani da kalmar nan ta fadin da makamantansu. Ana zuba kuɗaɗe kirkirar aikace-aikace wanda babu su ma gaba ɗaya a cikin wannan amma haka ake gabatar da su yana wuce gaban shugabanni wanda dan majalisar ya zo yi wannan maganganu wanda su ma sun tada hazo a wannan kasa. Za mu kalli wannan batu mu ga shin ana kitse yake gizo yake saka ne shin wannan ɗaya ce kawai daga cikin ma'aikatu da kudaden Najeriya suke zirarewa ko ko dama kamar akwai lokaci da irin wani abu suka saba faruwa. Sannan abu na biyu shi ma shine abin da ya shafi harkar siyasa da jam'iyyu an ga rawar da wato bangaren shari'a da kotuna suke takawa musamman abin da ya shafi wato rigingimu da yake a cikin jam'iyyu wanda an ga rawar da suka taka wajen wato tantance abu da yake na zahiri musamman ma a cikin jam'iyyar ADC da makamantansu wanda tuni kotu ta maida bangaren Debbie Mark a matsayin wanda su ne wato za su shugabanni na ainihi da suke cikin jagorancin wannan jam'iyya. Amma duk da wannan abu da ake gani har yanzu dai kura tana nan tana tashi a wasu bangarori cewa wancan bangare na kirari cewa shine da shugabanci wato da makamanta irin wannan. To idan kotun Najeriya suka tafi da wannan abubuwa da gani kamar yana farantawa in Najeriya rai to wataƙila za a iya samun wato kulliya ta biya kudin sabulu a nan da shekaru masu zuwa daunarwa da kotuna suke takawa a sauran kuma bangarori da ya shafi harkokin wato siyasa da kuma abin da shafi zaɓe kenan. Sannan a ƴan watannin nan watan da ya gabata da wannan an ga dambarwa wadda ake nuna a ƴan Najeriya wato ƙabilanci da kuma wariyar launin fata musamman a ƙasar South Africa wanda wannan shi ma batu ne da yake har yanzu yana nan yana ƙalubalanta hatta kai ta kawo wani abu ƴan Najeriya ana dawo da su. Bacin idan muka kalli South Africa ɗin nan gudunmuwar da Najeriya take bata ba ƙarami ba ce ta fannin tattalin arziki da sauransu da ayyukansu da kuma tattalin arzikinsu a Najeriya ba ƙaramin abu ba ne wanda yake a nan amma an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna ji suna gani kamar gwamnatocin ƙasar ba su ɗauki mataki ba ko wani abu haka. Za mu yi nazari akan menene ƙalubalen nan me ya kamata Najeriya matakin ta ɗauka game da irin wannan wato cin kashi da ake wa mutananta da suke a wurare daban-daban. Alhamdulillah a cikin ɗakin namu muna tare da kamar gambar telecomar sai salama da masarar
1: to jama'a assalamu alaikum
0: masarar da kun sai mubarak sai salama da masarar
1: jama'a assalamu alaikum
0: masha Allah to bari mu fara ga gambar tot game da wannan wato dambarwa da take ta kai kawo a Najeriya wanda ɗan Najeriya abin yana ta wani sai ga kamar mafarki yake komi za a ce kamar a Najeriya a samu ma'aikata guda wanda ta ebe lokuta tana gudanar da aiki amma a ce ma'aikatar bogi ce ba tare da wani abubuwa wannan ba da kuma irin abubuwa kamar aka nazarta game da wannan wato abubuwa da suke ta wato zama ba Najeriya da kuma zama ta kima a kasashen duniya da suke faruwa a ciki
1: to mallan Nura wannan abu da yake faruwa a Najeriya wanda yake zama kaman shirin fim da abin da ya faru yau gobe abin da zai faru sai kai kaman yafi yau wanda haka yana da nakaso da shugabanni da ake zabuwa ko kuma waɗanda suke ake ba amanar ragaman al'umma magana da kai akan shi wannan chief ko kuma prince Adebayi wato wata hukuma ce aka kirkire ta wannan hukuma da aka kirkire ta an kirkire ta ne karkashin wato ministry ta kasa muku kula da kasashen waje wato wannan ministry din wanda ake cewa presidential foreign intervention promotional council to wannan ministry din an kirkire ta an sa mata DG din nan da aka sa mata wanda ake kiransa da suna kamar yanda ka faɗa prince Adeyeye ne wato ya koka wanda yace rayuwarsa tana cikin hatsari akan yanda yake gani cewa kamar da ka fadar shugaban kasa ko kuma shi kansa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajamila yana kokari ya afke masa wanda mun ga kakakin fadar shugaban kasa wato Bayo Onanuga ya faɗa ya ce wannan magana tana kotu yanzu a jira a ga yanda kotu za ta warware wannan matsala to zarge-zarge ne tunda dai kotu ita ce kadai take iya bambance aya da tsakuwa akan wannan abu amma dai yanda abin yake mahallar sha'ir akai shi ne wannan hukuma an kirkire ta ba wai akan shi Femi Bajamila aka kirkira ba abin da yasa na faɗa haka an yi waɗanda suke zama kaman shugabannin ma'aikata a fadar shugaban kasa wanda suka kai guda bakwai tun daga kan na farko wanda ya fara lokacin Obasanjo wato Abdullahi Muhammad har izuwa kan shi last wato wannan Femi Bajamila din Femi Bajamila shine yanzu ake gani kaman asiri yana nema ya tono akan wannan saboda na farko wannan hukuma da aka kirkire ta an kirkire ta ba tare da sahalewa gwamnatin tarayya ba na biyu an zuba mata ma'aikata wanda suka kai mutum 300 wanda suke aiki a cikin ta na uku kuma wannan a cikin federal secretariat take wato secretariat gwamnatin tarayya a cikin phase 3 wato hawa na biyu wanda wannan hukuma take wannan hukuma a cikin kasafin kuɗi da aka yi na shekarar 2026 din nan an fitar mata da kuɗi wanda ya kai naira biliyan 1 da miliyan 302 wanda aka sa mata to abin da ya kawo wannan abin shine na farko shi wanda ake zargi wato Femi Bajamila shi ana zargin sa ne akan cewa da za a kirkire ta an yi da wajewa cewa ga kasansa za a bashi kaso 60 a cikin kuɗin da za a tura mata idan ka dauki kaso 60 zai tashi wajen miliyan 600 kenan a wannan kuɗin to da aka zo aka tura kuɗin sai shi kuma wato prince Adeyeye bai tura miliyan 600 ba sai tura miliyan 400 saura miliyan 200 shi kuma shi ne mar barazana cewa dole a rufe wannan ma'aikata saboda ba bai cika alƙawarinsa ba shi kuma sai ya nemi cewa shi bai dade wannan ba to wannan takaddama dai da take faruwa an ce akwai shaida wanda zai iya bada cikakkiyar shaida akan wannan sai aka ce shi kuma shaidar an yi gobara ya mutu a cikin gobara kaka kenan ba wani wanda zai bada shaida ya mutu a gobara to wannan abin shi abin da yasa shi wato Femi Bajamila kukarsa a ko kuma mu ce kurasa ta kuka a cikin wannan abubuwa akwai zarge-zarge a kansa na farko lokacin da ake zargin ita Beta Edun da wannan abun tsohon minista ta jinkai wanda ake tunanin cewa da sahalewarsa wannan abun ya faru wanda ake neman wajen biliyan 14 a hannunta bayan nan kuma akwai ita kanta DG ta Rimasa wanda ita ma kafin a nada ta sai da ta koka yadda ta bada dala miliyan 1 tukun a nada ta bayan haka ministoci ma na gwamnatin Buhari din gwamnatin Ahmad Bola Tinubu guda 46 da muke da su wasu sun koka cewa kafin ai musu minista sai da suka biya kudade tukun aka tabbatar da su a cikin wannan hali bayan haka kuma misali idan ka dauki case din Beta Edun ita kanta Beta Edun din ka san a lokacin EFCC ta ce akwai whistleblower dan mutumin da ya tona asiri za a bashi kaso 5 a cikin abin da akai to a cikin ministry din ta jin kai humanitarian akwai wani shi ma agency wanda ita Halima Shehu take wakilta shine Halima Shehu ita kuma ta tozar ta wannan to shi Halima Shehu tana kudin waccan 5% din da za ta tayi sai reshe ya juye da mujiya ita ma akai awon gaba da ita saboda dai ana tsoron kada a tona shi Femi Bajamila asiri akan wannan to wannan abun zaka ga cewa shi Femi Bajamila akwai irin waɗannan zarge-zargen da dama akai to amma kuma abun da zaka kalla a irin wannan abubuwa a ƙasa irin Najeriya irin waɗannan abubuwa sun faffaru ba wai na ministry din nan ba misali in baka wani takaitaccen misali a shekarar 2018 akwai lokacin da aka ce an hada kuɗi na ɗalibai yan makaranta na JAMB wanda ya kai naira miliyan 36 wanda aka ce miciji ya shigo cikin office din ya hadiye kuɗin nan ya tafi da wannan wanda har yanzu ba a san ina wannan kuɗin yake ba kuma bayan nan zaka ga cewa akwai irin kalubale wanda ya faru akan ma wannan zargin wannan abin da ake na ma'aikatan nan sabuwa shi kansa shugaban EFCC wanda shine shugaban mai kamowa dai na Najeriya ko to ya je ma'aikatar an bashi babban lambar yabo a cikin ma'aikatar
0: shi
1: kansa mai kamowar ma ya je ma'aikatar kaga kenan ya gamsu da ma'aikatar da aka bayan haka kuma akwai turawa na ketare tunda ita intervention ne na foreign intervention wato mu'amala da kasashe na duniya ko jakadoji na kasashe na duniya sukan iya zuwa wannan ma'aikatar a kulla wani yarjejeniya bayan haka shi kansa prince Adeyemi din yakan iya daukar kafa ya tafi visitation wanda zaka ga cewa dam a cewa Najeriya yau filta ya tafi wannan kasa to idan ka duba irin wannan abun abin da yasa na kawo shi a karan kansa sai mu kalli waɗanda suka rike irin wannan office din fadar shugaban kasa tun lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi kuka saboda akwai waɗansu mutane wanda ake cewa cabals waɗannan cabals din su ne waɗanda suka hana ruwa gudu akan irin wannan saboda na farko zaka ga cewa kamar misali ka dauki wanda ya zama SGF wato sakataren gwamnati na wannan lokacin Babacher David Lawan a lokacin zaka ga shi ma an zarge shi da kuɗi wanda ake zargi ya wawure wanda ya kai miliyan 544 na IDF CAM wanda za a sare ciyawu na wajen kam din da za a sare ciyawu wannan shi ma an zarge shi don nan akai ta fama to sai ka dawo shi ma shugaban ma'aikata wanda shi wato Bajamila ya karba waye karba ya karbi Ibrahim Gambari Ibrahim Gambari wato shine tsohon shugaban ma'aikata na fada Ibrahim Gambari a lokacin da gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ta karbi mulki sai aka dauko wani kwararre mai bincike auditor ne akan ya gano me ya faru a cikin gwamnati ko kuma a fadar shugaban kasa wannan Jim Obazi shi sai ya gano cewa shi Ibrahim Gambari da shi da ministan kudi wato Zainab Shamsuna sun dauki ko kuma in ce sun fitar da kuɗi wanda ya kai trillion naira trillion 30 wanda ake cewa no way amiss wato ba da sahalewar sa hannun shugaban kasa ba sun yi projerin ma na shugaban kasa signature aka sa aka fitar da naira trillion 30 da an ce trillion 17 ne ya koma trillion 30 shi kuma emefele shi ya sahale musu aka ba su wannan kuɗin wanda shi shugaban kasa yake cewa wannan kuɗi da aka fitar wanda ake cewa na ways and means din nan ba da sahalewar su aka fitar da su ba haka aka rarrafa dai saboda menene a cikin fadar shugaban kasa akai wannan abun nan to bayan haka kuma idan ka duba zaka ga cewa akwai shi kansa wanda shi ma ya zama cewa shugaban ma'aikata na wannan gidan wato marigayi wato baba abba kyari duk abin da kaga Femi Bajamila yayi kusan the same thing da Abba Kyari ne. Babu banci dan Juma ne da dan Jummai. Abba Kyari akwai zarge-zarge da kansa da dama saboda lokacin da yana chief of staff. A lokacin kasan ta hado su da Baba Gana Mungunu mai ba shugaban kasa shawara na harkar tsaro. An yi magana akan harkar tsaro wanda ake gani ana zuba kuɗi kuma kuɗin ba inda yake tafiya. Wanda shi Baban Gana gana sai da suka zo suka samu matsala da shi da Abba Kyari bayan nan ma zaka ga cewa shi kansa a lokacin kakaki mai magana da yawan fada shugaban kasa Femi Adesina shi ma sai da suka samu matsala da Abba Kyari bayan nan kuma shi kansa Burutai yace rashin tsaro waɗansu mutane ne a fadar shugaban kasa wanda suka hana a kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya to abin da zai baka mamaki akai shi kansa Abba Kyari akwai kuɗi da ake zargi wanda yake na MTN ne yaje kamfanin MTN aka bashi wanda ya kai suka hada masa miliyan 500 bayan haka kuma akwai Hilux da aka ce za a siyo guda 15 a lokacin ba a siyo ba sai da aka bashi kuɗin sa wanda ya kai miliyan 29 ake zargin sa akan wannan bayan haka kuma shi kansa Abba Kyari Femi Adesina sai da ya faɗa akwai waɗansu ma'aikatu wanda ake kirkirar su karkashin Abba Kyari kuma ake rushe zuka kaman kenan wannan abun kenan da ya faɗa wanda yace MDS waɗansu akan iya kirkire su karkashin Abba Kyari akan iya rusa su ba ga hamburna ake da lokacin da ya mutu ba a lokacin har ake cewa bai kamata ba har yazo ya zama akwai tangarda akan abun da ya faru to irin waɗannan abubuwan da yake faruwa zaka ga abubuwa ne na ban al'ajabi na ban mamaki ƙasa irin Najeriya saboda ba abun da zai baka mamaki ka duba abun da faru lokacin shi wato Goldus a Fabio kamar yadda ka kawo zancen dazu fadin wanda aka ce shi kadai yayi cushe shine shugaban majalisar dattijawa aka ce yayi cushe ne naira trillion 3 yau ina case din har yanzu ba a tada shi ba ka duba kuma abin da ya faru shi kansa Emefiele wanda zaka ga cewa shi mai Emefiele matsalar sa da yasa kaga har yanzu ba a sake shi ba shi ma takarar kujerar shugaban kasa yake nema saboda fitowar da yayi ai neman takara yake shi yasa kaga har yanzu yana rike amma ba wanda za a yi a ce kasa irin Najeriya mutum ɗaya ya mallaki account na banki guda 593 shi kadai Emefiele fa guda 500 kai ma nura yanzu kai kadai ma an kana da guda 5 ma ya kai to shi kadai ya mallaki account guda 593 kuma kwanan nan ko ba dade ba ma aka ce estate a waje guda ya mallaki guda 753 gidaje a cikin Abuja waje guda 770 bayan haka ka manta lokacin da aka yi tattauna dambarwa inda Muhammad Gudaji Kazaure yake cewa akwai kuɗin stamp duty wanda ake gani cewa an yi habzi da su wanda ya kai wajen trillion 89 har ake madariya ake cewa ina Najeriya ma ta ga wannan kuɗin to ashe da gaske ne akwai wannan ka gani to irin wannan yanzu a wancan satin da ya gabata zaka ga cewa ai na ga ma cewa akwai abin da ya faru a harkar badakala na madanyen man fetur wanda shi ma kansa wa shugaban gungun rukunin wato Mele Kyari wanda ake neman trillion 200 da goma a hannun sa wanda kowanne dan Najeriya idan za a raba masa wannan kudin kowa a Najeriya da kai da ni sai mun samu 954 kowa a Najeriya wanda ya ninka dangwata kudi so hudu shine dai mai kudin bakake mai kudin Afirka to ya ninka dangwata so hudu to shi kadai ya iba a Najeriya kuma ka duba a wancan satin da ya gabata ina ji anan zauren mun yi magana ne akan shi prime minister na Burtaniya wanda ya gazawa ba kudi fesa ta ba gazawa yake gani stama yake gani cewa lalle ya gaza akan shugabancin da yake ya kasa cika alkawari to idan ka duba zaka ga mu akwai matsala da take damu saboda yanzu misali kamar yanda na kama cewa shugaban EFCC din ya je an bashi award a wannan ofishin wanda kuma na gaibi ne kuma shugaban EFCC din nan zaka ga duk su ma din da ake tare da su nake tuna wata magana da Farida Waziri take faɗa take cewa ya kamata duk wanda za a bawa mukami a Najeriya in dai amana al'umma ne a je a gwada kokolwarsa to ita da ta faɗa din ma sai gashi ita ma an same ta da almanda hana ta yi habzi da wannan abun nan to sai ka kasa ganewa irin abubuwan da suke tafiya a Najeriya irin waɗannan abubuwa sabatta juyatta kowa sai dai baka bashi dama ba amma duk wanda ka bashi dama sai ka ga cewa ya zarta ma abun da na baye yi akan irin wannan abu
0: barik wannan da burwa ta dauki hankali ɗan ƙasa da mata wannan abubuwa suke faruwa kullum aka tashi magana sai a yi maganar kabal kabal kabal cewa duk shin duk gwamnati ta zo a ɗabi'a gwamnati ce wannan cewa in ta zo wasu mutane ne a kabal
1: haka
0: ana iya yin abin da ma ashe wai shugaban kasa bai ma sani ba kenan
1: haka
0: kamar yanda Buhari a wancan shekarun abubuwa sun ta faɗa a ƙasa sai shi an yi kaza ba shi bai ma sani ba ko makamancin irin wannan ya aka nazarci wannan damarwa ta shi prince ɗin nan take zama kuma ta maida Najeriya idan duna wani kallo na daban
1: to haka ne man nura gaskiya ne abu da dai mutane kamata su lura shi ne jama'a su daina sakaci na abubuwa irin wannan domin akwai sakaci na jama'a bayan sakaci na gwamnati ya kamata na gaya maka aikin ɗan ƙasa shi ne akwai bincikar yadda gwamnati take tafiya to ya kamata idan irin wannan abubuwan suka zo ba sai gwamnati da kanta ta tashi ta ce wannan wato ma'aikata ta boge bace ba ko abu ya fara daga cikin jami'ai na gwamnati ba kamata a ce wato talakawa da suke bibiyar yadda gwamnati take tafiya su ya kamata a ce wato sun gano irin wannan matsalolin domin su ankarar da gwamnati tun kafin a yi nisa to kaga ai ma'aikata ce wanda kamar yadda aka faɗa yanzu manyan mutane sun kai mata ziyara ma har da jami'ai na ƙasashen waje wanda sun je sun zauna da shi amma ba mu san abin da ya kai su ziyarar ba domin ma nuna ba za ka yi konkludin ba ma'ana ba za ka yanke hukunci akan abin da baka bincika ba kaga wannan ya zama kuskure da ganganci abin da ya kai su ba mu sani ba sun je ne su duba ma'aikatar da su ga yiwuwar cewa wannan ta gaskiya ce ko ba ta gaskiya ba ce a'a sun je ne kansu kulla alaka da wannan ma'aikatar a'a me ya kai su to kaga ai tunda ba mu san dalilin da yasa suka je ba saboda haka ba za mu yanke musu hukunci na cewa sun yarda da ma'aikatar ba ne yasa suka je domin idan zuwa suka yi su bincika ba su je wato ziyarar gani da ido domin su yi bincike na kwakwaf su gane cewa ma'aikatar nan tana tare da gwamnati ko ba ta tare da gwamnati ko kuma me yake faruwa ko ya kamata su huda da ita ko bai kamata su huda da ita ba kaga wannan wani abu ne da ya kamata a tsaya a saurari a su hukumomi ko kuma jami'ai ko na gwamnatin Najeriya ko na kasashen waje da suka je wannan guri
0: amma ba ka gani kuma an ce har da sa hannu shugaban kasa kan wasu takardu muhimman abubuwa ba ta kira wannan ba zai yi ba su aminci cewa ga amincewar shugaba ba
1: eh nake ga maka
0: sai wakilan sa ne na
1: eh to ai shi jami'an kasashen waje ko shugaban kasa ya sa halifa abu
0: to
1: ai ba kowace hukuma bace suke mu'amala da ita ba na farko dai suna yin ziyara dan su je su binciki ma'aikatar zaga ta dace ma si ma'amala ta ko bai dace ma'amala ta kuma ba mamaki ta wannan ma'aikatar ma ita ta tura takardar gayyata ai ba mu sani ba malulu ko idan ita ta rubuta takardar gayyata officially zuwa ga wannan jami'ai na kasashen waje cewa ya kamata su kawo ziyara su zo su ga cewa ko ya kamata su building ko su establishing partnership ka gane ko ma'ana ko su kulla alaka da ita ko bai kamata su kulla alaka da ita ba amma dai su zo su ga ma'aikata mai kaza da sauransu jami'in kasashen waje ba zai ce maka a'a ba za su yi amsa gayyata su zo su gani amma amsa gayyata ba yana nufin yadda da hukuma ba saboda haka akwai mamaci tsakanin na amsa gayyata ka na zo gurinka da kuma na yadda da kai sai in wata mu'amala ta gifta wadda take nuna cewa akwai yadda din a tsakani to shi da zamu yi amma yanzu tunda ana kan
0: bincike
1: amma nuna dole za mu tsaya da hukumomi da abin ya shafa wanda suke bincike su gama bincikensu sannan mu ji menene sakamakon binciken domin zaman da muke anan ma nura ba zama bane na yanke hukunci domin muna ba kotuna bane ba zama muke yi na sharri
0: amma wannan baraka abin da yake ba mutane maki me yasa wannan ta kujera take da irin waɗannan matsaloli iri daban-daban ashe ko ka wadda shi shugaba Buhari tai a baya cewa ana fayin wasu abubuwa kasar nan shi ma gani yake ko wani abu kuma misali wannan a ce a hukuma dogon lokaci tana abubuwa shi shugaban kasa bai gani a jarida ba ya gani a social media da sun sa ta yawo ana ganin abubuwa na yadda yake mu'amala nan a matsayinsa wanda yake bada mukamman nan a ce bai ga irin wannan abubuwan ba
1: ai ma nuna gona ce take gona tana da fadi ba ta wuce lissafin ni da kai ma nuna wanda yake cikin ta shi santa da yawa daga cikin shugabanni akwai zarge-zarge da ake yi a baya na cewa akwai abubuwa da yawa ba ma sa sanin ana yi a faruwa kuma su ne shugabannin kuma duk inda sai ka yi kokarin sa sanin ba za su sani ba domin akwai shinge tsakanin su da realitin abin da yake faruwa a cikin mutane yanzu misali idan laifin Bola Mutunubu ne na ya bar hukuma tana ci gaba da operating gudagangan ko kuma cikin rashin sani ko kuma bai ko kuma bai bada kulawa da ya kamata ya bayar ba to kuma ya zaka da shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi kansa aka samu zargi na cewa wasu abubuwa sun faffaru na ana zargin cewa bai sani ba saboda haka kaga ba wai laifin shugaban kasa ba na tuno bane mana tsarin sha'anin yadda ake da mulkin da Najeriya akwai wasu mutane wanda ake zargin cewa suna yin wasu abubuwan da suka saba wa yadda shi shugaba yake sai gudanar shugabancin sa wannan wani dubin ne na ko zamu ce raunin shugabanci ne raunin shugaba ne ko ba raunin shugaba bane wannan wani abu ne wanda ya kamata mutane su debate a kansa ma'ana su muhawara kansa amma abin da muke so mutane su nuna shine shi fa shugaba mun sha fada a wannan zauren ba wai zaben sa ake kare ya koma gida kwanta ba manura mun sha fada demokradiya ba ta aiki ta gari ko ba ta aiki da jami'an gwamnati su kare duk duniya ba yin demokradiya ka demokradiya kama kama ce manura kai kai aikin ka shugabanni su aikin su haka demokradiya take duk abin da ka gani manura ba daidai ba matsayin ka da dan kasa kana da yanci ga barista nan constitution ya baka dama kai bincike ka bibiyi abubuwa kuma a baka in ba baka ga barista nan ku je ku neme su ka gani ko za su gaya muku yadda tsarin yake na bibiyar abin da ya shafe ka kai matsayin ka da dan kasa da ka sani to amma mutanen mu mutum nawa ne suke yin wannan manura kuma muna da awar cewa muna da ilimi mutum nawa ne suke yi amma na sha gaya maka cewa abinda muka yi shine mu zo mu zagi shugabanni kuma zagi shugaba baya warware matsalolin da muke ciki a Najeriya baya yi dan ni da kai mun zauna manura sai budin mai shayi kowa majalisa kowa yi mun tsire shugaban kasa Bola Tinubu ko mun tsire shugaban kasa Buhari ko mun tsire shugaban kasa Jonathan ka ga mun wani irin rajada zamu samu daga wannan tsire da muke yi
0: kamar mare mu suna ganin cewa hali kamata a ce a da yanzu a faru wannan abin kamata a ce an ji wata kyakkyawar matsaya daga fadar shugaban kasa game da shi saboda akwai ayyan arewacin Najeriya da yawa da wasu abubuwa suka faru a barin su daga kan wanne fada wanne fara wannan an dauki mataki me yasa shi shugaban kasa bai dauki wani mataki ko na dakatarwa ko na wani abu da za a bar hukuma ta shigo ta aikin ta ba tare da kai yana kan wani din tasa ba
1: ai mataki mataki da manura ba za mu yanke shugaban kasa ko fara shugaban kasa kunci yanzu kai tsaye ba saboda ya kamata mu ji ra'ayin ta ko mu ji hanzarin ta me yasa har ta bashi din ta dakata saboda akwai wasu abubuwan da ba nura ba a fito a ga mutane doka ce ma bai kamata ka ga mutane bayan abun yake bai ji karshe ba ko ba karasa shi ba ai ba nura gwamnati ba sai dace ga barista na yake gwamnati gwamnati sai dace akwai abin da duk yanda barista watakila da ya shiga cikin gwamnati misali ko ya aike da gwamnati matsayin sa na ma'aikacin gwamnati akwai abin da duk sanda yake baka bayani ba zai iya ga mashi ba haka ne manura akwai abin da ba a zuwa a tattauna shi a wannan zauren saboda haka sai an cimma wata matsayiwa ai shine tsakanin bambancin gwamnati da individual ita gwamnati tana aiki ne ka gane collectively da wasu mutane a ciki wanda sai kowa yana sa aikin sannan aikin gwamnati yake cika shi ko single individual yanzu misali yanzu zai abi yanke kansa kansa hukunci kuma ya fito da rezultin a take amma ita gwamnati akwai kowa akwai irin aikin sa kuma kowa sai an bashi dama yayi aikin sa ya kuma kawo sakamakon aikin nasa an samu harmonization kaga ne ko na aiki an samu balance na aikin ya cika an hada shi sannan sai a ce to bari a tinkari jama'a da wannan aikin to saboda haka ba nura ya zai mu expecting cewa gwamnati abu yana faruwa yanzu kace so kaga gwamnati ta yi abin da kai kake da ra'ayi a zuciyar ka waje faru ba ka ake jin gwamnati ba saboda haka aikin gwamnati yana da ka'idodi yana da dokoki ko da mutane suna ganin cewa abin yayi slow ko bai sai da suke so ba ito ita gwamnati ai daman tsarin ta shine babu gaggawa akwai bibiya a hankali ka san dalili ma nura dan ayo kowane bangare adalci saboda kusan abin da ya ajiye gwamnati ba wani abu bane kare dukiyoyi ne da rayukan mutane da kuma tabbatar da adalci a tsakanin al'umma da take mulka shi yasa zaka gani idan babu adalci gwamnatoci da yawa suke rushewa saboda shi adalci shine tugali adalci shine foundation na kowace irin gwamnati da tana so ta yi nasara amma kana zare maganar adalci to ai babu gishiri ko kuma jinkici ko wani abu da yake tsaye da gwamnati ta tsaya a ciki ni babu adalci gwamnati zama take zauna take kamar kai wani ran kana tsaye zaka dace ai wani tsaye ne abinda tsayuwa take nuna shine akwai jarinta
0: amma mun da su yan kasa suka kasa ga musuwa shine shugaban kasa ko fadin shugaban kasa ta dan yi wani abu da zai nuna cewa a idan shi wani abinda yake tunda zargi yake akan sa to dan kauce daga wajen mu ne a bar hukuma ta zo ta yi nasa aikin idan yanzu tana cewa akai ba cewa akai ya abin dumu-dumu ba a bari hukumomin da ya kamata su yi wani abu da zai iya motsa cewa an yi wani abu shine har yanzu ba ga ita fara shugaban ta ba da wani cikakkiyar sanarwa akan wannan ba
1: ai shine muke cewa manura dole mun jira
0: to
1: ai sai mun ba da lokaci mu gani me gwamnati take nufi kamar mu yanke mata hukunci
0: saboda mun tafi aiki ba
2: a'a kware ku ko yana tafiyar ai yana da kyau yana da kyau ka bata damar da ya kamata ka bata saboda mu anan na ga maka manura ba mai yake kunci amma muna bibiya mu tabbatar da cewa ina ne akai daidai ina ne ba daidai ba bakin gurgurun iko abinda muke da hujja akan sa mu tabbatar abinda bamu da hujja akan sa mu dora mazargi in an gama kuma mu zo mu ga mutane ga abinda a gama kansa to saboda haka dakatarwa ai manura tana da wato ka'idodi daban-daban akwai mutumin da abu kada yana faruwa za a dakatar da shi immediately wannan ya danganta akwai dokoki ba ai ba da kake yi ba yi akwai ka'idodi na gwamnati da take bi na mutum yana yin abu a dakatar da shi akwai kuma mutumin da zaka ga yayi abu amma gwamnati ba ta dakatar da shi ba to akwai bambanci akwai dalili dole kuma sai ka jira dalilai ka ji me yasa dalilin wani da yana yin abu kaza aka dakatar da shi wani kuma da akai kaza ba a dakatar da shi ba yanzu misali a Kano ai akwai hukumar Kano da ko ai akwai shugaban hukumar da ni girma gwamnatin Kano ya dakatar da ita mutum nawa ne ma nura da ni da kai muka bibi ne isa gwamna ya dakatar da ita a take bayan an gama kasan gwamna bai dakatar da ita lokaci ɗaya ba wataƙila sai da aka kama report ya gama duba report ɗinsa tukuna kisa da ga maka gwamnati ba wai aiki take yi kaman ni da kai da muke aiki ko muke tunanin yanzu da mutun ya abu kaza kai ka dakatar da shi akai ai ba da ka take tafiya ba wai me mai da ta gwamnati ne manura me mai da ta gwamnati ai abin da ya mai da ta gwamnati shine wato na ga maka tabbatar da adalci sannan kyara kowane bangare ya aikin sa kuma ya kasa kafa aikin sa kuma ai aiki da sakamakon aiki idan aka kawo sakamakon aikin tabasu gwamnati ba ta yi aiki da wannan sakamakon aikin ba shine zamu zo nan mu magana mai da rimiki cewa hukumomi kaza sun yi aiki kaza amma gwamnati ba ta duba wannan sakamakon ayyukan ka gane ko da waɗannan mutanen suka yi dan ta tabbatar da adalci kaza ko dan a dakatar ko ba a gaba dakatarwa ba amma har yanzu babu wani wanda ya kawo sakamakon sa wanda ya tabbatar mana cewa gwamnati ba ta yi aiki a kansa
0: ba me yasa su wannan kabal din kowace gwamnati sai an koka da su ne da wuya a zo gwamnati ta wuce su ba wani wannan ne ba amma sai su karfan da sun fi karfin shugaban kasa
2: eh ai ko ina a duniya akwai mutanen da su ne
0: shugaban Najeriya ba ne
2: ko ina ne a duniya duk inda ka sani a duniya akwai wasu mutane wanda suke zama too powerful a cikin gwamnati ba wai Najeriya ba ce za ka yi adalci akwai lokacin Boris Johnson akwai wani historian yana nan wanda aka yi ta takaddama aka ce ya karya protocol ma na COVID-19 da wayewaye da sauransu aka dakatar da jawaye ai kaga wannan ana zargi a gwamnatin Boris Johnson babu mai karfin sa manura kaga wani yake nufi da kamar ne wasu dan mugun mutane su tare su karfi a cikin gwamnati har mutane su dinga zargin cewa abinda suke so mashi shugaban yake yi ai su ne kamar ko wanda ake ganin kamar su suke karkata akalin gwamnati sai abinda suke so kuma idan ka duba sanarwar dalan ko lokacin da ake ta zargin magana kabar lokacin da mai girma tsoho Fazilidi Aisha Buhari ta fito take zargin cewa an yi tokare ta kaza an yi kaza an yi kaza kaza ai yayi rubutu mai tsayi wanda ya fara fasara kabal ya fito da katogari wajen guda uku katogari ɗaya katogari biyu katogari uku na kabal ɗin da shi yake tsammanin su ne kabal wanda har yi ƙarin abin da ya saba da ita abin da Aisha Buhari ta zo da shi wanda kuma ya ce maka shi baya cikin kowane kabal wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka gaggauta mata biya akan mai exit a daya har yi gaya maka cewa sai da shugaban kasa Buhari da kansa ya dinga cewa sai dai ya dinga ambushin ɗinsa shugaban kasa da kansa ba Salman Dalin yana so ya gan shi saboda karfin da ake tunanin wannan kabar ɗin sun yi a lokacin shugaban kasa ya ce da an gama executive wanda
0: zama
2: ya kansa mutum da an gama wannan to ya ambushin ɗin ya bi shugaban kasa kawai sai Buhari ya gan shi saboda Buhari ta kai takawa kamar abin da ya rubuta cewa ba ma zai iya yi wasu wa'annan mutanen magana a nan su ba shi dama ya dinga ganin shugaban kasa ba
0: da protocol din ba su bashi ba
2: ina ga maka wannan zancen yana faɗin saboda karfin da suke amma yace shugaban kasa da kansa ya bayar solution yace kawai in an gama kayo bayana shi kadai ne irin solution din da zai bashi biyo bayana ka gani shine kawai amma ba haka ba shugaban kasar shi kansa bai tabbatar maka a wannan bayanin abinda muka bayyana shine ba za ka gani ba kawai ka biyo bayana ka gani a take saboda in ya biyo bayan sa matsayin sa na minister akwai wanda zai dakatar da shi babu kuma ga shugaban kasar in za a dakatar da shi zai ci kudi shi ita kadai ce hanyar da zai ganshi da kabar din ba su isa su tare ko su hala ya ganshi ba to yin sa ka gama nuna wato maganar gwamnati wai a ce wani kaza kuma dole ita gwamnati tana da me tana da masu bata kariya da masu kare ta yanzu ma nuna ai shugaba ba tasha bane da zaka ce kowa in yazo ya ga shugaban lokacin da yake so ma nuna ka san irin fayil din da yake jina shugaban kasa kowanne sai ya karanta kowanne sai an bashi note akan fayil kaza wane ya aiki sai shugaban kasa ya bibiya kan ya sa hannuwa sai shugaban kasa ya san me ya rataba hannuwa kai ma nuna karaman aiki ne ka ka san fayin nauyin shugaban kasa yake sa hannu dan Najeriya ta tafi mu an nura mu sani ba shugabancin nan da kake ganin sa wanda take an kadiri ka san fayin nawa yake jiran gwamna Abdul sa hannu kaga Kano ta cigaba da mugun kamar da kake ganin ta tana cigaban da kake ganin ta kuma kowanne fayin sai ya san me yake ciki kowanne sai ya fahimci shi ya tabbatar da ba a yi mai dungu ko ruwa ko rufa-rufa manura yanzu yanzun nan ake magana cewa ana zargin akwai wasu jami'an gwamnati da suke fojiri fojirin nan da suke aikin sun idan ya zo kan shugaban kasa ba zai wuce ba ko ba shi sa aka ce ana zargin sun fojiri ba saboda suna tsammanin yanzu gaban shugaban kasa sai ya karanta sai ya duba kuma ba lallai shugaban kasa ya yadda ba domin sun wuce ne ko sai rai ba zai yadda ba manura domin za a cutar da kasa saboda haka sai suka gwamnati ne gwari su fojiri kamar da ake zargi su sa hannu dan su biya wa kansu da kansu bukata kuma aka yi rufa-rufa saboda mutukar karfin su abin da ba nura mutane ba su gane ba idan kana fada da mai karfi ba nura mutumin da yake da me da alfarma ko da riga irin ta gwamnati baba kana fada da individual bane baba kana fada da individual da kwanin nan ake gaya maka shawul gurin da mai girma Alhaji Abubuwa Galadima ake cewa ya bawa shugaban kasa gola tun lokacin da yake neman ya zama shugaban kasa ya ba shawara cewa kar ka sake kai fada da wanda suke kaiwa shugaban kasa domin za su halaka ka wallahi
0: wanda suke kaiwa shi
2: suke kaiwa shugaban kasa ba har za su halaka ka kar kai fada da shi kar kai fada kuma ka dinga zuwa kana ganin sa lokaci zuwa lokaci ka ji ko me za a yi ka je ka gaishe shi ka dawo ya dinga ganin ka yace in lokacin kuma ya zo da kake neman takar sai kai rigima bayan da zai da kai yace amma yanzu ka fada rigima wallahi suna da kai a tufakul wallahi za su ballaka duk karbin ka yanda kake da dani gonarci amma ni da kai ma nura banda yanzu ya fada mun sanya kai kai dai kaga bola tunu duk inda Buhari yake sai a ce maka yaje national leader yaje gashi
0: yaje har gida
2: ko yaje har gida ya bi shi asibiti London ya bi shi kaza ya bi shi kaza da lokacin fadan yayi ya tara takubi ya ce lokaci ne kuma ya fito ya fadan karshe bai nasara ba ai yayi nasara amma ma nura duda yin sai yana kan dawo kace za ka fada da mutumin da yake da gwamnati a hannu ma nura ba san gidan individual bane ya kamata ka kiyaye
0: to bari kuma jan barisa bari sabar kai
3: shugaba haka da
0: jimi kana da
3: yin ta eh ina tun ina haya na ji shin fada da tol yayi
0: to ina wasin tsaba mutanen ka sama maki misali to yanzu bugar sai din misali irin wani abuwa idan ta tabbata aka ce ai ya tabbata yayi wannan abu gashi a dauki kujeri na shugaban kasa mutun ya dauki hukuma yi mata kaza yi maka kaza ba da me ake kallon sa wannan takaddama a shar'anci idan abubuwan da ake suka ci gaba da tafiya
3: to a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa nura da masu waro wato ba wani abun mamaki a Najeriya ai shin fada da detol yayi ya baka hasken irin abubuwan da suke faruwa wannan dai an ce muciji zai iya hade kuɗi to kuma ai ba wani abu da ba zai faru ba ko babban abin takeicin a dokance zaka ga cewa rashin hukunci shi yake ka duk waɗannan matsalolin manura in akwai hukunci idan kai za a yi ma ba yanda za a yi kai yanzu kuke magana fa shugaban zai da shi akwai tattare-tattaren tuhume-tuhume a kansa amma yau shi ne
1: mayin
3: banowa a kasar ma gaba daya wanda su ne ma suke ba da ta sa gaba ki ɗaya ƙasa take tafiya daidai ya yi kuma da kwamar rubara yake magana a kan wai shugabanni ba sani ba ba uzuri ba za a yi musu uzuri ba shi ne illa ka zaɓi wanda shekarunsa suka wuce lokacin da ya yi tunani mai kyau ko wannan hana a ganin ɗin in shugaban ƙasa ya yi shekarunsa 50-60 at most kar ya wuce 60 years a shugaban ƙasa ba za a yi mai wannan abin ba ai kwakwalwar ce ba ta ja ta riga ta mutu
0: wato zai fito da dabaru
3: to wannan ita hukumar fa da ake magana har court an yi mata wanda aka tura shi bai naka bude mata account an sa ta a cikin budget ya da aka ce mun wai gwamnati ba ta sani ba wani irin sakaci ne a inda kasa ce inda aka ci gaba yanzu duk wadar har shi shugaban kasan ya sauka ne ai abin kunya ne to amma Najeriya ba abin kunya yi komai yana faruwa kuma ba abin da yake faruwa ko wucewa ake naji a shimfuna ina jin ko kai ma ne ko da tsoro ina magana cewa abubuwa ne wanda yake kasu duniya ta kalle mu duniya tun yaushe take kallon mu haka ko futa za kai Bashir dan kura muna program da shi anan bai ta taba ba mu labari wace kasa zai je ne ya je ko passport din sa kai a gani bai ma san lokacin da kake canta kada kashi wani daki aka rufe shi ba sai an caji shi saboda kasa ai sun riga sun lalata ta kada jifa irin almundahanar da ake kuma ba kunya ba tsoron Allah sai ga an ba mutum appointment
4: yanzu EFCC da ICPC ai lokacin da za su yi kenan in ba selective justice din suke yi ba sai rufe ma an error fa wajen shi kwana 200 an taho akan corruption charges an ji kuta kanta kotun ta sa exception abun nan din mai condition na bail wanda bai kamata ba in ba za ka ba da bail ba ba za ka ba shi constitutional right din sani misali nake maka idan an ce justice din ake shife mi yafi karfin doka ne abubuwa nawa ne aka sauke a wannan gwamnati Tinubu din wanda aka yi laifi abun nan din an jero mutane waɗanda suka yi laifuka wanda ba su kai wannan ba an sauke su ma an nura karamin laifi ne wannan abu a doka ya kamata waɗannan hukumomin biyu na kira ai ba wai magana kotu bane ai sun bincika akwai laifi na abun nan din criminal offense a cikin abun nan din ba wai magana forgery kake ba ai ba magana ta akai kotu bane ai sun bincika to wannan ba su bincikan ka ce yazo an bashi awar ka bashin bula rajin tole yana magana ku dole an ga hoton ni ma ban san dai menene ya kai shi ba kamar yanda mubara fara amma an ce awar ne kasar ce ga baki daya ma nura kai mai hankali da ilimi ka san kowa dai ne take tafiya ba ba dai ne take tafiya ba biko din daidai ne zaka gane daidai ne daga shugabannin ka abubuwa nawa akai irin waɗannan wanda suka wuce fadin din a lokacin Buhari ma ya an yi kamar yadda aka faɗa ya ce shi bai sauna ba shekaru ne sun ji an tafi tamanin ka ce sai ka yi mulki Nelson Mandela da yake shi da gaske yake ba irin su Buhari ba ne da ya sau ɗaya ba da yayi ya ce ya riga ya yi a ba wasu masu dama kuma su zo su gwada wannan ko yanzu ma ba tafi wannan shekara shashi nan suke ko waɗannan suke yi ba tafi dalilin shi ne da gaske shi service ɗin ya zo wa ƙasar amma su a zukatansu waɗannan za a ga aikin shi yake nuna zuciyar ai aikin da kake aikatawa shi yake nuna menene yake a cikin zuciyarka ba wai sai ka ce ai ni ban yi rabbo ka kaza bane shi yasa nake a kana aikatawa ko baka da ko kuma Allah ya ci karkai abu kaza sai ka zo kai ai ba wai sai ka ce na karyata ba ai aikin ne nuna ka karyata din so da kan kan abu ba nuna zaka ga wani abubuwa ne wanda suke faruwa wanda Allah ma nuna lokacin nan dai kai maganar din akwai wannan majalatuna wani Allah ya sigir wani eh Allah ya sigir akwai rasuwa da aka yi ta wani baban mu a nan Dakata ranar uku ranar Lahadi Allah ya ji kansa Allah shehu yaya
5: Allah ya ji kansa
4: mun haɗu da wani Allah ya sigir ban mutun ne yana Abuja sai ce ina sauraron program din ku kan yi kabo gosu wajen duk su kobara bara su ne tola ba nura irin kokarin da ake wallahi yanzu haka yana sauraro yace duk sati ina sauraron ku ko mutane da yawa Abuja nan muna kulla muji yace abu ne wanda kuna wayewa da mutane kai ko muna wannan ce to dan an ga gyara sai ake ga yaba da dan ajin dai ajizai zabi ya kurai kuma a shirye muke da makarbi wannan gyara yaji dadi yace me dan ka ummanta wato abin da yasa na kawo maganar wani lokacin ana yana ba sai gaba me yawa amfanin maganar haka zama speechless saboda abin da kai cin da abin kunya yayi yawa ka duba yadda alƙalan wasu daga ciki suka lalace ka duba yadda abubuwa suke tafiya ma nura ya ilahi ko babu lahira za ka ji kunya familinka ko ƴaƴanka in dai sun yi ilimi da hankali ce ba abin da kake hawa kan daidai kake ba wallahi ƴaƴan da ka haifa ana samu wallahi kana aikin ka a ofis kai alƙali ne kai waye kai gwamna ne kai sanata in dai nagari ne sai ka haifi nagari a ciki shi akan kansa ne bai yarda da abin da uban yake ba to haka kasar Najeriya take idan ka ce za a yi binkice kamar yadda Mubarak ya faɗa ai abin da ma nuna yake ta so ya kai ka shine ba a gamsu ba ne nawa aka yi hanyar zuwa mu ji labari ba aikin gwamnati gaskiya ne ana yin binkice a kai amma akwai matsawar da yanzu kamar yadda ka yi magana kamar da example da MD ta Kano da wanda mai gina rana ya dakuta saboda wasu dalilai shi ma directly inda ana so a yi binkicen ya tafi tunda su ne ake zargin su ne kabars wanda zai iya naɗa minista zai iya sa a cire zai iya sa a naɗa ai kamata inda gaske ake wanda kowa da gaske ake ba a Najeriya shi ne magana ta gaske wanda ba a so a faɗa kuma dole a faɗa
0: wato sai ɗauki mataki na gaggawa
4: ai an ga mataki in haba ma nura wannan abun shi yasa da kuke magana a tahowa ina ji shimfiɗa wayo duniya ta daɗe da ganin mu alalatattu ne kuma wallahi ba ƴan ƙasar bane latattu akwai nagari kuma a shugabannin har yanzu akwai nagari amma an ki ba su damar ne da za su zo su nuna cewa nagari ne akwai da yawa wanda latattu ko yanzu a cikin wannan gwamnatin akwai nagari sai za ga su tsarari ne ba su yi wani abu yasa ba za ka gane
0: tasirin
4: su ba shi ba zai yi ba ko alƙalai akwai nagari har yanzu wallahi za ka ga ai ana samun shari'un wasu za ka ga sun dufa idan komai duk wata pressure za samu za su yi abin da yake su conscience din su sun yadda cewa wannan abin da muka shine muke ganin daidai because duk abin da zaka yi tarihi kamar yanda malamin tare ko shike ga wannan wallahi shi baya mantuwa kuma ko bayan mutuwa ka za a fada yanzu shugabanni nawa ne sun mutu ake ta tsine musu abin da suka yi tarihi ake tuna lokacin kaza da aka yi kaza kamata ai kaza to ma nura wannan abin ni a waje na wa abin mamaki bane kuma a doka in yin da'a da gaske wannan hukumomin da suke tayo da yan rufa'i ga aiki ya same ku kuma to muna zura ido mu gane ba ku eh ai aiki ne ya samu na gaske
0: tun daga wancan
4: gashi duniya ta gani ga kudade gashi an sa a budget ga budget court komai an yi yanzu ne ayin aikin daga sai da ba salaka da sun da muke zargin kuke yi mana mu yan arewa ba yanzu ne ya kamata ku nuna yanzu ne ya kamata mu gani amma wannan gwamnati dole mu zarge ta dole ne da cewar mu ake ta victimizing mutane su laifi nawa ne shi kansu ga majalisar da ke jan gashi gwamnati yayi magana of course mu a doka da registration din sana'a za su iya kama shi akan settlement din da ya kira shi da rar barawo saboda an
1: tayyuwa
4: da kamar yanzu Joshu dole ne yana Joshu bari baka iya kira shi barayi
1: tunda
4: kuma da shi ko ta tabbatar da ana yin hukunci anan baka bukatar ka jira saboda ba inda za su fushi din wani afil amma court of appeal ma sun nemi order of stay za su appeal da sauran duk wannan zaka jinkirta amma haka ji supreme court shine ni ina jin statement na san kuma frustration ne bacin rai ne yasa yake fadan abin amma su kuma da shi suka fake su ga ni ina jin statement din sa a bidiyon da naga na san za a iya samun problem
1: kasan da yake retired general ne na soja
4: yawa to shi wannan ba wani sama da
1: mentality din sa na military ne
4: bayan mutane da military da kishin arewa ai ma nura ko waɗannan matsalolin da ake fada muke cewa ai a zo a yi siyasa a zaɓi mutane na gari ko a ce wani party mutane ba a so in aka ganka da party ma za a ga ana jifan ka kowa ba a doka ba wanda ya hana ka kai ra'ayinka za ka yi ra'ayinka
1: amma me kare ce ko da alade
4: me yasa ai aka hana a dokar ƙasa in za ka register jam'iyyarka babu logo da ya nuna musulunci ko kristanci ko kuma wani abu wanda yake na wata ƙabila so ake ka zama kowa yana cikin wannan amma maki dole kai kuma ka dubi abin da yake zai taimaki yankinka because mutane ba ruwansu da wata doka da za ka ce doka ta ba su dama su yi idan ka saba wa wani abu wanda yake suna kallo ai abu ne yanzu kararar da muke gani a gwamnatin nan shi yasa ta shukula tallan ma abubu waye suke me yasa zan dauko tallan abin da zan yi shakoyi ma nura waɗannan abubuwa da suke ta faruwa wanda in ka ga wannan ma yanzu lissafin da da tole alhin fada sa kana jifa irin badakala ka ji biliyon ka ji tirila yanda ka san fi kamar wasa kamar irin afin din nan
0: to sai talausi ya ci gaba da baki
4: ne ai baka sani ba yanzu kana jifa kuɗin da aka ce wannan 210 trillion din irin duk wani ma dan Najeriya din zai yi arziki da sauransu a ciki mutum ɗaya a washi mutum ɗaya kai ka san washi kadai ce ai da aka gaice shi wace ai ban waki ba da gaice shi kai ga zaka ta tabbata ma ko ka ga an kashi ko ke
1: shi chairman din kwamitin
0: abubuwa ne wasu da fanke
4: eh to ai ba shi yi mutum ɗaya rike wannan
1: kudi ai abin da nake ga ma shi chairman din kwamitin Adam Oshomale na Senate committee shine ce a je a kamo shi ko a mace ko a raye a kawo shi da aka zo washe gari aka zauna jama'an majalisa sai shi Godula Fajo ake zargin daga fadar shugaban kasa an ja masa ya ce ba da yawun su fa ya faɗi wannan ba ya zo kuma ya janye wannan magana da ya faɗa
4: to wannan ma nura magana ne to ne maka ya baka ya shimfiɗa maka wannan magana eh me kasaka take nuna ma dan majalisa ba sabon sanata kamar kai ne kawai fa shi privilege ne aka ce shi ne shugaba sanata ne kamar yanda kake sanata amma ka zo abu na gaskiya
1: to ai zan kara gaya ma wani abu lokacin da yana Niger Delta abin nan NDC akwai case din sa da shi da Panda da Joy sakatariyarsa wannan zargin yana nan lokacin da ya zama gwamna akwai zargi na wajen naira biliyan 1 da ake nema a hannun sa kuma aka zo ya zama senate president ana neman trillion 3 yau ina zancen yake
4: to ma nura yanzu idan ka sashi da cigaba a farko wannan bai kamata a ban dinsa daga siyasa ba siyasa gaba ɗaya ma ya daina tafiya live yanzu ba shekara 75 aka yanke asala mamman ba ire-iren su duk irin wannan shekarun ya kamata yanke musu siyasar ma haramta musu ita shi yasa ka gane ma nura ƙasa shi yasa gaba ɗaya ga talauci irin gap din da yake tsakanin talaka da masu kuɗi yanzu look at abin da ya faru recently a nan Maraba Jos din nan
2: kalla abu za ka ga wani abu ne wanda mutane suna cikin wani ciwo irin zuzukatan su riga sun kekashi akan kowai wani hali da suke ci ba fa iya wannan magana ana sa ta yaran bane a da bala'in da suke ciki because ita ma abin da ya kawo ajalin nata a kudin ta yanda aka ba narration din shine lokacin da ta tafi wanda suka san inda za a yi muhadara sun zo ƴan makota suka taubiyo mata sai yayin da suka ce za su ci abinci ta ce to barne muku dan waki amma fa dan waken da aka yi wanda ya sanadin ta dan da su ta tafi kaga da wannan abu ba za ta faru ba babu man da za a ci sai da ta gama mata gane ai ba man da za ku ci dan waken ko jira ba wani ku in zo sai ku gaya mai sai sai mun ko mai sai ku ci ni bara in tafi zuwa ta tambaya kuma har yanzu ba wanda a ciki a labaran duk da ake kawo inda aka ce ta kama hannun yarinyar ta tafi in tambaya ce kawai amma irin bala'in da mutane of course in ana sata yara an ci sun yi zanga-zanga a kwanaki masu yan maraba amma idan banda halin da aka jefa kasa a ciki na rashin ilimi da talauci wanda ita ma daga cikin talaucin ta fito da mai da za ta ci dan wake ko da ƴaƴanta ba
5: wani ne ya tambaye ni barista ya hakuri sai ce tun da kake ka taba ganin an sa ci dan inyamuri ko dan biyari me yasa shi dan bahaushe ne kake sa
2: ta to ai wani lokacin ka gane shi yasa nake gaya ma mu bangaren mu gaskiyar magana akwai rashin tsari man di tol idan ka kalla abun da wai yanda nake da nan sallah yace mu hayyafa ya alfahari da mu amma ba haihuwa wanda ba za ka iya ba tarbiya ba su zama yan daba su zo akan waya su kashe mutum sun karbi wa mala su kashe ka akwai matsaloli ne mu akan kanmu kuma wallahi ma nura babbar matsala shine rashin ilimi saboda yanzu dun ka kalli ilimin makarantun da ilimin ma da ake bayarwa da quality na ilimin duk an lalata makarantun kuɗi su ne yanzu suke abin da su da su take kan dawo zaka biya kuɗi dan kai samu ilimi amma ka je makarantu na gwamnati kaga irin abubuwa ma lura akwai abubuwa wanda idan zama ba a yi za ta tattauna maganar abu ne wanda yake in ka kalle shi mutane sun kai wuyanda sai dai muna ta addu'a kullum because idan gwamnati ta fi karfin talaka Allah ya fi karfin ta
0: to masha Allah Dr. Bari mu kalli wannan maganin dai tunda mun kiwo akan kotuna kwanan nan yanda kotuna suke taka rawa musamman bangaren shari'u da yake cikin jam'iyyu bangaren wato a siyasa musamman ma yanda aka ga a cikin jam'iyyar ADC bacin wannan dogon lokaci aka dauka na ta dambarwa an dai sake mai da su a bangaren Dimimak cewa su ne makamancin irin wannan ya ake kallon cewa nan da shekara ta 2027 cewa a shin kotunan bangaren siyasa za a samu wato wani haske kenan yanda abubuwa suke tafiya a yanzu bacin zarge-zarge da ƴan adawa suka ta yi a kwanakin baya
5: wato ka san ga barista nan duk lokacin da aka ce kotu to ita kotu is a last hope of a common man ita ce ƙarshen adalci ta dan wanda yake ganin cewa shi ba komai bane za a yi masa yanda ka kawo wannan misali wannan hukunci da aka yi na ADC wanda Justice Musa Liman yayi wannan abin ya nuna cewa lalle akwai adalci akwai sauran adalci kar a yanke kauna da rashin adalci akan waɗannan jam'iyyu da muke da su duk jam'iyyun nan guda 22 da muke da su ba wata jam'iyya da ba ta fama da rikicin cikin gida hatta waɗannan sababbin guda uku da aka yi NDC da DLA da ZLA menene dinnan da aka yi su ne na ƙarshe kowace akwai irin rikicin ta na cikin gida amma dai wannan hukuncin yana nuna cewa akwai kyauta zaton cewa sauran jam'iyyun ma za a yi musu duk wannan abin da yake faruwa idan aka bi yanda tsari yake za a tafi daidai rashin bin tsari ne kamu haka ba yanda za a yi tarafkanwa kotu tana yin nata jam'iyya tana yin nata su kuma hukumar zabe suna yin nasu in wannan ya rushe wannan wannan sai ya rushe wannan mu Najeriya lokacin da muka karba a jamhuriya ta hudun nan da muka zo lokacin Olusegun Obasanjo ya gina wani abu wanda muke gani cewa da wannan abin ya dore da an samu adalci ya gina wani abu wanda ake cewa Oputa Final Oputa Final din nan wanda aka kirkiro duk case din da yake a jamhuriya ta farko 1966 zuwa 1999 lokacin da ya

0: dauke su ya fasa jami'un adawa ya dade ta su ya sako ya dauki kayansa ya kara gaba lokacin da jami'un adawa nan suka zo mutane da yawa sun developing hope mai karfi ni cewa za a samu cikakken adawa da ake ganin za a iya jaru gwamnati amma daga baya hankali jami'un adawa su suka lalata kansu da kansu kana zargin gwamnati da hannu to gwamnati ba sai ta amfani da kai ba kai da kai da aka amfani da kai waye shashasha
1: kaɗin cikin
0: hamayya yayi ba kai ka rushe gidanka yadda din da gwamnati take son misali kamar da ake zargin mai tana da hannu din da ake sai take son ta rushe gidan ABC sai da dan ABC sai ya yi da kuma sanan zai in yace bai yadda ba ba yanda zai sai dai a canza wani sojojin ba zai ba misali to amma jami'an adawar ya kamata su gane cewa su ne matsalar kansu ba kullun su dinga kallon gwamnatin tarayya ba domin ko kuma su dinga kallon jami'ar APC wai tana da hannu wajen lalata su ba to ashe kenan su kansu ba daga saske ba wajen hanbarar jami'ar ABC kenan domin idan daga saske babu wani halittaccen dan jami'ar ABC ko dan jami'ar NDC ko dan jami'ar PRP ko dan wata jami'ar adawa da zai bari jami'ar APC ko gwamnati ta amfani da shi in dai daga saske yake adawa zai ka ga ba daga saske ake ba
1: warai bari din matsalar ta ciki su warware kenan
0: warai daga saske ta ai ba su warware matsalar su ta yin da zan tunkare ABC ta wani layi yanzu duk gwamnatin da talakawa suke da shi kaso 100 yanzu ne ba saura ka fara ba akan jami'an adawa din na ga maka ai wannan tirifin da kaga ana tafin saboda mutane sun bayyana cewa ba wai jami'ar ABC ce kadai wai da ake zargin cewa wai tace matsalar su ba a'a su da kankansu su ne matsalar kansu su ne kaso 80 na matsalar kansu duk kasar da kaje kaga jami'ar adawa tsaye to duk wanda kaje shi a jami'ar adawa da gaske ne ta ba zuwa yayi dan ai amfani da shi ba amma musu daga cikin jami'an adawan gaba ɗayan su zuwa cikin kawai dan su lalata ma jami'an adawa ba dan jami'an adawa su tsaya ba halani ko kuma kaga mutane daga cikin su manyan mutane ne amma za a yi tarkici yanzu zan baka misali jami'ar APC ai tana da rikicin da cikin gida ba ita ce jami'ar mulki ba anan kan ai kan ga rikicin da aka fafata tsakanin Barau da Murtala ko yaran su dai ko su ba su magana ba ai ka ga yadda yaran suke da musayin yawo ake ta fafatawa ka ga yadda ake da shekaru kamar da ba sai yake ga maka ka ga yadda ake da shekaru da yake zaura amma a cikin sakon ne ta kotu yake kare jami'ar sa ta APC akwai to me yasa jami'ar APC yan jami'ar da kike da suke a cikin gida a cikin gida suke wurare shi ba sa yadda suke kara kotu ni wai me yasa to kuma dan jami'ar wani adawa sai ga ma wai da gaske yake adawa kuma komai wai sai ce jami'ar APC ce ko kuma ya ce laifin gwamnati ne ina laifin gwamnati yake nan misali wurin ga maka misali laifin gwamnati ba zai yi aiki ba sai ga laifin ka to da ka duk wannan misalan da ka gani mun baka a Kano ai rikici ne da ya faru aka yi shi a Kano kuma ni da kai ma mun gani amma ba mu ga wanda ya tafi kotu yake jami'ar sa kara ba dan ya lalata jami'ar sa ko dan ya kasar da jami'ar APC ba
1: to ma ana zargin cewa kamar nan da yan wani lokaci ba wataƙila za a yi wani auren zobi cewa a matsayin ɗan takara guda ɗaya a cikin wa'annan jam'iyyun sauran kuma a zo a ƙasa kamar gwamnoni da sauransu ko da jam'iyyar ta nata kana ganin ba zama ƙalubale ga ita jam'iyyar APC ba
0: a wannan
1: waɗanda za su yi
0: a wannan
1: shi gaban ƙasa guda ɗaya
0: a wannan tangantan da suke da gaban ba yanzu ka duba tafiya suke ba za a kai ka ba za a kai ba na ga maka mutane tun suna da yakin jami'in adawa za su yi wata yi za su taka wani rawa ne ko mutane da yawa sun fi dare kaso 60 mutane sun fi dare wallahi an fi dare an kawai harkar yanzu kowa ma harkar zaɓen ma ta fita daga nasa kawai jira yake lokacin zaɓe ya zo kawai shi wanda ya ci zaɓe kawai shi ke ne ko mai tafiyarsa mutane wallahi sun cire hope an haƙura
1: shi kansa zaɓen
0: eh to wannan tirifirin da aka dinga yi yau kana goyon bayan dan jam'iyya kaza kana goyon bayan jagoran ka kaza daga wannan jam'iyyar ya tafi kaza ya tafi kaza ka gane ma shi ba ma jam'iyyar adawa da ke ba kansa yake yi ka gani ba kuma so yake yi wai a hanbarar da shugaban kasa ko a canza da biyar APC ba a'a shi kansa yake wakilta kawai ba mu fitar talaka yake nema ba to kuma duk wanda yake son a canza da biyar APC misali shi wata gida talakawa ya darasa ake da cewa za a kawo musu saurin da ya fita da biyar APC to sai talaka ya ga cewa kai kanta lalace wanda kai ta ma fita wanda yake zargi a jam'iyyar APC to kuma dan da zai kawo ka ya kaka kai ba me misali dora ka dawo mutane sun bambace shugaban kasa Bola Tinubu mai maimaita ma a hakura yaje ya karasa jama'a dawo sun bambace abun ba ya karasa aje a haka an ba hakura
1: amma wani abin da su yan kasa suke tambaya me yasa su jami'an hamayya ba sa iya mun tasiri kamar yanda suke can baya?
0: Kaiba shine ba daga suke yi bai.
1: Amma duk ba su ne mutanen suke fita daga nan su koma nan ba.
0: Wato ai kira ka sun gane cewa su ba sa yin jami'a dan talaka, jami'a suke dan kaunan su. Ai abin da yasa a dawo take tsayawa da kafofin take nan saboda mutane wakilan kansu ne ba wakilin jama'a ba. Kowa da kake ganin sa yana yin jami'ar adawar yana tsoron gwamnati saboda yana tsammanin cewa akwai wani zarge-zarge a kansa ko wasu abu ko wata kuma a kansa da ake masa kada a danko fayil din sa a kai shi ya ta jidina ba zai iya ba a turu iya ne zai iya ma nuna kana dan jami'ar adawa da ya danko zai adawa ya kaga ya zane ya sallibe ya koma yana gwamnati kai da kanka ba da kace san sa a hankali ka gano haka yake kai da kanka wallahi za ka yi guji akwai wanda suke jin kunya ba ba sa iya bayani su ko ba jini to shugaban kare da kake ni kake ga mutane ai wani in yazo karare amma da kanka in ka fuskanci kare yake sai ka koma gebe kai dai ka ni da cewa kala ko baka kushe shi ba to ka dena shiga harkar jama'a da yawa akwai wanda suka rufe wannan sannin kuma sun yi gaskiya manura mutum ne kamar zai adawa zai toye da kai sai ya dauki din fashin ku sai ka ga ashe ba adawa da ke ba wani abu yake daban da kanka zaka zama kwamiyas cewa wani abu yake daban kamar ta gwamnati yake yi a gane ko saboda yana jin tsoro ko in ya fara adawar ko da gwamnati kamar da ake zargi za a kira shi a ce da kai ka to ba ka san ka rike magani ka ba kuma kana da abubuwa wai ga sanan an danyi abubuwa
1: wato
0: ya lama akwai lamoyi ka gane ko mun ka ga kaza kaza in ka dan shuna ma fayil ɗinka in ka gani gwamnati ya gyara madaya in ya dawo ya ka ji masa din satin da da masa din da yake biyan kuɗi daban ne sai an canja gwamnati a kowane irin hali ka ji a ce da kai wannan fa ba yaki bane dalilin da yasa bai bare ba mu da bewa amma a yi hakuri in Allah bai ba mu ba a yi hakuri ka ta da rikici a yi waye da zo da su shekara mai zuwa ma za mu ƙara fitowa mu sake nema a gurin Allah kuma Allah ya zaɓi shugabanni Allah ya damu mu muke da basu ba Allah ne yake gaba an gama zaɓen su ba yanzu kawai ne za mu fule ya zai da kotu in ka ji jagoran adawa yana yi irin man abu shi ba wa'azi ba shi ba adawa ba ya gane ko to za ka tabbatar da cewa kowani magana shi sa ma nuna kaga an kasa samun canji duk jagororin adawar suna da abubuwa da gwamnatin tarayya take ci kuma sarshi wasu daga cikin majority wanda suke shugabanni to kuma ba adawa mutum bai zama tsarkaki ba
1: to ya zauna da kansa
0: eh shi dan adawa sai ya zama ruwa mai tsarki mai tsarkaki wani sa
2: suna son Mandela ba
0: eh ka gani ko sannan adawa take yiwa sai ka zama mai tsarki ko mai tsarkaki wani ka amma ka zama mai tsarki akan kanka ba ka yi tsarkaki wani ka ba adawa za ta yiwa adawa da tuwa saboda kin sa kaga adawa tana da wahala in ka dubi jagororin adawa a kasashe daban-daban na duniya ma nura zaka ga ita kanta gwamnatin tun tana kama sai ta kwa akwai lokacin da gwamnati take sallama sun zama sallamanni
1: dauran ma ba zai
0: yi to ai ana kula daure su in ka daure su karfi suke dadi ka gani ko sannan ka daure su babu wata hujja ta kamiliya da in an je garin kotu je dai ai ta safa da marwa karshe a cikin mutanen nasabi kuma a kara musu farawa su mutane saboda haka sai gwamnati ta duniya suka sallama karshe mulki in ya zo sai a rinka musu zai su gwada shi zai sai a gani to amma a Najeriya sai ka bauta irin adawa ake mai kama da gwamnati mai kama da rakiya ga gwamnati sai ka ganin da kasan kamar gwamnati ta kama jami'in adawa ma gaba ɗayansu tun kana ganin kamar jami'in adawar independent ne ka gane gwamnati ko suna standing independently da gwamnati sai ka wayi gari amma an danka ta ilimi sai ga kamar extension ne kamar ci gaba ne ka gane ko kamar ci gaba ne na jami'a ne mulki ba saboda haka shi yasa kaga mutane na yanzu talakawa yanzu zubar da makamin su kuma na gaya maka man nura abinda aka yi kasan nan a siyasance ta sami da kai mana victim yanzu na gaya maka talaka muke nema inci ko talaka muke babu ta kai kaza ko to amma talaka ne yake neman ya za a yi kasara ka ya za a kashe ka ya za a kai kasa talaka ne zaka zo neman mai yanci man nura ya dinga tunanin da zai samu a hannunka ya za a shi ya fara cin zabe kai kanka ci zabe ya zai karbe duk abin da yake hannunka ka gane ko kai kanka zai gaba da zaka iya taimakon sa to duk wannan kalubale da kake ganin zaman nura akwai su saboda in za ai adawa jami'an adawa ana so su tsaya jami'an adawa ana so su kada gwamnati to sai sun zama sai hai sai sun zama ingantattu sai ya zama to mutane da suke da adawa mutane ne masu manufa haga mutane ne masu ideology ba mutane ne bane wanda suka shiga gwamnati mallura ake zargin su da abubuwa kala kala da kuma ba za su iya fadan ba ko mutane masu zuciya mallura wanda kai burin su bukata kansu ta biya ba bukatar mutane ta biya ba to saboda haka annan ne ake adawa adawa da ta amsa adawa amma mallura kana da wannan jami'u kana da jami'ar ADC ta kasa tsayawa kana da jami'ar NDC ta kasa tsayawa kana da jami'ar PRP ka kasa gane ma adawa take ko kunne take kaka duk wannan jami'i ne bada kaje domin manura kawai jami'i ne da suka zo don su kara wa demokradiya kulliya ba dan ne ba dan su yi adawa don gwamnati ta fadi ba domin ba su da karfin yanzu da za su iya kifar da gwamnati ni da kai da muke kallo mai ya kama gaskiya jami'ar ADC ce take da karfin da za ta yi wannan za ta kifar da gwamnati ko jami'ar NDC wanda ta kanta gwamnati mata da ke ta wasan gogo ka gani ko mutane sai a ce yanzu ka dubi shari'o'in da suke gaban jami'ar NDC duk din jami'ar NDC ma yanzu ya ma hakura jami'ar ba shi da tabbatin ma za a shiga zabe da kowa zai to wannan kaga wannan psychological trauma ne babba aka affect da mutane psychological wallahi yayi sai kashe ma spirit karshe na rabon magaba ne a jami'ar NDC yanzu da lokacin da aka daida in jami'ar NDC a koma kai ka ji karshe ka ji dinji da ake yi da adawa
2: a NDC kai
0: amma yanzu ba to yanzu ka dubi NDC ba da aka kawo kai ka ce ADC gaba ɗaya zuwa ta yan Najeriya gaba ɗaya kowa gaba ɗaya ADC lokacin da aka fara wannan gugu shekara ne da tausi amma yau gashi an zo ana jam'iyyar ADC ma ba ma ka gane wata irin jam'iyya ke yi misali a halin da ake ciki saboda haka jam'iyyar adawa su koma su gyara su yi wa kansu fada su gyara jam'iyyarsu su yi wa tamkar hanci su gane su waye da gaskiya su daina kallon ni shawarar da nake ba su daina kallon jam'iyyar da nake kuma su daina zargin jam'iyya mai mulki cewa ita take da hannu a guri kaza za su kare a shubha su koma su gyara cikin gidansu su gyara waye ke ba su matsala cikin gida su fitar da sabbin bincikensu kuma jagoranci su zama to wanda za su iya adawa ne ba wanda suke da kashi a gurin gwamnati ba wanda ba za su iya sun fara adawa ma ba za su iya ta ba
1: to barista a kwanakin baya shi ma dan ana ganin kamar a kotu da alkalai sun fara fitar da wato kamar yadda ake fitar da zaɓi akan wannan a cikin zukatansu cewa kamar nan ne mafita amma abubuwan da suke gina ya faruwa to ya fara canja mutane wani tunani amma a kwanan nan an ga kuma kamar an samu canji game da yadda agin rawa da suke taka wajen jam'iyyu da kuma shari'o'i da ake na siyasa ana ganin kwalliya ta fara biyan wurin saɓo wanda shafar kotuna da kuma rawar da alƙalai suke taka a yanzu game da yan Najeriya suke musu da kallo a baya
2: to wannan dama kwalliya ta zaɓe da yawa biyan kuɗin sabulu kuma tana kan biya kawai da wani lokacin mutane suna yin mantuwa ne wannan ɓangaren na shari'a ɓangare ne wanda yake da muhimmanci a turaku na demokradiyya da kaga wannan turakun guda uku da suka riƙe abin nan ɗin mai yake da suna ita kanta demokradiyya take tsayawa a kai na ɓangare wuri guda ukun in ka kalle su duk gabaki ɗaya ba mai ƙarfinta in ka ɗauki ɓangaren masu yin dokar ko sun yi dokar su za su rubuta dokar amma kuma dokar wanda za su karanta su fassara ta su ne dai alƙalai shi ne abu na farko da yake aikinsa ma shi ne fassara ce primary duty of the court is to interpret wato farkon abin da ya kamata dama kotun mata shi ne abin magana fassara an zo da dokar lai ko menene aka gabatar za su duba su ga menene intendment na lawmakers ɗin menene me wannan lawmakers ɗin suke nufi da wannan dokar da suka yi wato ana nuna ma irin ƙarfin da ita ɓangaren dushiya ne take da shi shi yasa shi constitution ya faɗa a say watch dog over all the three arms of government ɗin duk gabaki ɗaya ita ce take zama mai kula da sha'adukar duk abin da ya taso dai wajen da za a tafi in ka yi magana zartarwa su kawai su execute ne abu ne na ba a zartar da wannan shugaban kasa gwamna da commissioner tsinsa shugaban kasa da minister tsinsa su zartar da abubuwa ne wanda yake ya shafi na aiki wanda bai tafi da kasa amma kuma can ba masu yin doka wanda za ta defining ɗin maya aikin zai kasance can kuma ga masu fassara idan rigima duk ta kace ne za a ce su ne za su yi so babban al'amari ne ma nura kuma tun kullun duk problem naka ji na fada ba zai yi a ci gaba dai Allah na ce ba akwai mutane masu integrity wallahi a cikin harkar legal profession kuma duk wannan mutane da ganin su asalin su dai lawyer ne daga lawyer zaka zama alƙali tun daga ƙasa magistrate court ne ka tafi high court federal high court national da sako duk wannan kotun masu hurumi kusan iri daya ko kamancece ne yanda ba zai zama iri daya ba ka tafi court of appeal ka tafi su kadis na abunan sir abunan din shara court of appeal ka tafi na abunan kasarin court of appeal duk wannan mutanen up to ka je kotun koli duk gabaki daya mutane ne wanda suke yan baiwa ne baiwa duk wanda aka ce yau lawyer ne hanyar da ka baka sama ma da yanda karatun yake da irin training din da aka baka hatta cin abinci sai an koya ma so in ka fito daga baya ka lalace kuma har yanzu fa ba wanda dokar ta kyale alƙalan ne lawoyin ne duk wani abu da kake akwai kuma masu kula da kai in kai kuskure wasu lokutan za ka ga aisha sai za ka ga wani sassan abin idan alƙalan sun laifi ya ce za mu rubuta NJC shi ne in ka tuna programs ɗinmu na baya za ka ji na gaya maka inda da gaske ake ana so a samu independent judiciary ba yanda yake a rubuce ba don a rubuce ne suke independent amma aikace they are not because idan da a ce akwai wannan independent judiciary wasu abubuwan da kake ganin da ake zargin ma cewar abubuwan sun lalace ga harkar shari'u wallahi ko da bai faru ba za ka rasa dan adam dole za ka samu wani sai ya yi laifi amma da zai rabu da kaso 80 bakar dattijai ne su waye members da abin nan NJC din nan retired justice na supreme court da other members wanda ba a rasa ba amma dai su ne majority shugaban ma za ka ga CJN din na kai su shine abin nan din ainihin shine chairman na ita kanta wannan hukuma ta koli ta harkar alkali wani duk wani discipline da wani abu na conduct na alkali za ka kai nan in dai court of record ne so ba abu bane wanda yake ai in ka kula za ka ga ai idan an samu irin wannan cin karo na shari'u kamar yanzu magana shari'a NDC din nan alkalin da ya baya a December 2025 a June wannan shekarar kuma shine yazo ya mai lashi
1: shine da
2: dole za su kasa bambancewa because abu ne wanda ya shiga musu duhu wanda ya san bangaren shari'a shi ne zai gane duk da su bangaren NDC sun yi appeal akwai abin da mai kira idan kai hukunci right now ma ni ina da kizo da nake jiran hukunci a kai ni ma na yi challenging irin wannan challenge da court suka tafi court of appeal za su na cewa idan court ta riga ta ba da hukunci to ko ba zai yi ta zauna akan wannan dissension mata ta daɗa yin wani abu a kai ba sai dai exception ɗin idan ko an karɓi judgment ɗin ne under fraud kamar misali an karɓi abin kamar me zan kira fraud da Hausa kamar na hanyar da damfara yawa ko mispresentation ko non-service wato ka yi hukunci wanda ɗaya ɓangaren baka abin nan ɗinsa ba abin nan ɗin mai yake da suna bashi takaddanar ka zo akwai rana za a zauna kotu akan kes ɗin ka rana kaza kaza kaza wanda shi yake ba mu dama idan aka yi ta ƙoƙarin a sada ka da sammaci na kotu ta hanyar physical a ganka to sai mu apply under substituted means doka ta ba mu dama in muka nema muka samu to za a zo ko ta hanyar wayar ka WhatsApp ɗinka idan aka tura ma akwai yanayin da ake gane ka buɗe waya to sai a yi printing sai a kawo shi alkali da shi zai kalli wannan sai ya ce eh wannan abin lallai an yi sabi za a ci gaba da shari'a to ko baka na aka hukunci hukunci na wayan da akan ka
1: wanda ka gani ke
2: eh exception na hudu shine ko in aka yi babu hurumi wanda shine ma gaba ɗaya ka cukan yafi kowanne karfi da ya gama gini ne ka yi shi babu foundation so in ka yi babu hurumi dama automatically wannan hukuncin babu shi to a kansu ɗin za ka iya ko ma ka ce za ka abu ka dawo a kai kai ba da wani amma ba kamar wannan ba wannan kayi hukunci ka ce eh ayyana ka ba ta umarni ta rajistarin NDC yanzu ka zo ka ce wajen APM ne ko mece ce wai ka ce abin nan ba a jiyon ɗinsa abin nan ba a matsayin parties saboda haka ka rushe wancan hukuncin naka wanda aka so suka ce ba sai da akwai abin da muke kira punctual idan kotu irin wannan kunci a abin nan ta zama punctual official wato ba za ta iya zama akan wannan shari'a da ta yi ba to yanzu ta fa court of appeal wato kaman nan ba da yake fada ma nura abubuwa ne wanda dole ɗan ƙasa za su ruɗa za su shiga ruɗa ne kuma shi yasa na gaya maka bangare ne wanda yake buƙatar mutuntaka because amana ce babba amana ce babba wanda magana ake ta alƙalanci mutane sun zo gaban ka doka ta baka dama cewa wannan ya zo da neman haƙƙin sa wannan a wajen wannan zai kawo hujjojin sa za ka kalli hujjojin wanda ya kawo ƙara da wanda kuma aka yi ƙara shi ma ka bashi dama kamar yadda wala ya faɗa maka an zo ba magana gwamnati kaɗai ba ce magana ce ta fair hearing kowa sai ka bashi idan baka bashi wannan dama ba shi ne in ka koma wancan exception ɗin da na baka na baya na non service ai magana ake ta fair hearing by implication ka kalli mene ne non service ba baka dama ka zo ka ji me ake ba so wani abu ne wanda yake fundamental cewar a baka dama ka ji mene ne ake abin nan tuhumar ka akai ko kuma akai karar ka idan ka zo za a baka dama ka kare kanka kisa sashi na provision na constitution ya bada damar cewar ma idan ana tuhumar ka farko ma da abu da idan a criminal case ne duk wani abu da aka san za a dogara da shi akan tuhumar da ake ma a gabatar domin a kama ka da laifi sai an baka shi domin ka duba ka samu abin nan full time wanda zaka kare kanka
1: yanzu bane na nuna cewa kenan a bangaren shari'a ana masu kyakkyawan fata na zaɓi na gabacin wajen mila samu nutsuwar da za su iya
2: sosai ma nura ai ina sosai ko ma nura ai ina gaya maka akwai nagari wanda suke yi duk muna tsaya a gabansu akwai wanda kai ka sani ba ma maganar wasa game da shi yasa alkali aka ga duk wani abinsa ya fita da wanda mu da muke lauyoyi kasuwar da zai je rayuwar da zai yi ba irin ta kowa ba ce saboda mu ba a so wani abu kai intamin gini shi yasa ba abu ne mara kyau ga alkali da mutumin gini kamar ba alkali ba akwai matsala wannan yau kai mai dariya ne zo ku yi mu'amala ko ka je ba ko ina ne ma aka yarda alkali ya je ba sumo da me amana ce ta mutane a hannunka tsakanin haƙƙi da kuma rai da rayuwa wanda kai zaka hukunci kuma ya tabbata wannan hukuncin wani attribute ne na Allah aka baka to in baka rishi sa babban tashin hankali da muka shiga a bangaren demokradiyya alƙalai sun ba da gudunmuwa matuƙa na lalacewar wasu abubuwa amma na gaya maka akwai nagari a ciki wanda suke kwatanta shi sa ai kaga ana samun hope din aka kalli test din zan fara mana gabaki daya ai gwamnati wanda abu wanda suke ci aka rushe zaben aka ba wanda gwamnati abin din PDP a lokacin ba take mulki ba gaba daya magana ake tested wanda wannan hukuncin ka ce ba a kwatanta ba ka ce ba a bada shi sa dole zaka yi ba Buhari Muhammadu Buhari abin nan din me yake da suna lokacin mulkin sa ai a wannan lokacin ne aka ya ba da dama to some extent an yi abin da ya dace akan harkar demokradiyya kanta da shari'a because wannan shi ne abin da ya kamata a yi in ka ci zaɓe a baka in baka zaɓe ba kotu ba amma abin da zai baka takaici wannan kuma ba lokacin Bola Ahmed Tinubu kawai ba ne a tun lokacin nasa zaka ga akwai waɗanda za ka ga suna da ƙarfi a cikin jam'iyya sai ka ga magana shari'a za ka ji muna zaune za ka ji kamar yadda ne aka faɗi wannan kawai sai dai kai dariya amma ka san in babu rami me ya kawo rami ɗin dole akwai wani abu sai ka ga an ce wai ai abin da muka yarda da shi shine mu ai mun yarda za mu ba shi kujerar kara a kotun mun faɗa musu za mu ba su kujerar kara su ba mu takarda ka gane dole ai ishu ɗin kai a matsayinka na masanin shari'a za ka ce to wace irin ƙasa muke ciki idan kenan wannan abun gaskiya ne kuma yana faruwa ba haka suna faɗa din
1: hakan kuma ta faru
2: eh kwarai ya sa Nikito BJC abin nan ɗin mai yake da suna Justice of Supreme Court ya yi wani bayani a wani shari'a da ya ce ɓangaren shari'a da ɓangaren siyasa su magana ake yi ta wani profession ne wanda suka yi fararar shi ya yi nan shi ya yi dama shi kuma ya yi hagu ko kuma ya yi wani ɓangare shi ya yi wani ɓangare daban dalili inda ba su haɗu ba shi magana ake ta partiality tun kuma nan partiality ne to ba za su taɓa haɗuwa ba ya ce mutane ne wanda muna tare da su duk gida ba za ka rasa ɗaya ba amma masu shari'a sai sun zama very careful da su sun zama very careful da su dalili shine mutane ne wanda kawai su san rai shine suka saka a gaba ba ruwan su da doka in ka daka ta tasu kuma zaka fada cikin ramin da ba zaka fito ba kuma yanzu maganar da yadin take ta faruwa da wasu alƙalan because wannan mangarin da zaka ji an ce wai ai wai wai ai wannan jihar za su ba mu mu ko ba su wata jiha zaka ta ji suna fada
1: su ba mu kujera ta sama
2: yawa
1: ta kasa
2: saka kuma magana tana kotu fa maki ba wai fa magana ake ta yi zabe ba a'a ai an gama sun fada mana ga abin da za yi kuma abin takeici kamar yanda Mubarak fa akwai abin da ba zai fada anan ba wanda muka san shi wanda za ka irin kudin da ake fitarwa akan irin wannan harka gwamnati za ta fitar wanda wallahi tallahi jinur a ga ya ma wani abin za ka yi mamaki kai wannan ina ga ma daga manyan mutane ko maganar da kai na maganar siyasa wallahi babban mutum ne babba a siyasa ta jiha da kira shi muke magana kan wannan harkar da rigin jinin siyasa na ba rasa duk mutanen ba daga saske ba yace kowa kansa kawai ya sani wallahi yana ga ya mun wannan abin ma kawai sai na karaya yace duk gaba ɗayan su babba ne ba shi ba wai jigo ne amma yana ga ya maka an yi tafiyar da shi ya gani to saboda haka abu ne wanda yake su ma mutanen ba daga saske ba to mu dawo kan magana harkar shari'a an ka kalla abin suna faɗa din zaka gani din kamar da Nikitobi Joseph Nikitobi ya yi faɗa din zaka ga cewa akwai abubuwa na ƙanshin gaskiya cewa in kai intermingling da su ba hala ba ku ga kai sa da amma ba alaka ba duka sun kada da zaka shiga ramin da ba zaka fito ba mutuncin ka zai zube yanzu duk waɗannan wanda suke ta karɓa karɓa kudaden nan ana fitar da kudaden sai na ga ma na akwai abubuwa da ba su fada nan ba mun sani hanyar source din da aka fitar da kudin ma za a ga ma gashi wanda ma aka fitar nan zai ga ma biliyan kaza ne ya ilahi wanda aka yi wannan su da suka yi saka maka san sani ba su ba maganar Allah kai da aka bawa ku da aka bawa kun sani kuma har duniya ta yi wannan tarihin yana nan ai wana ne ai nagarin an san su wani nura wanda fi yake yin karɓe-karɓe daga kotun nan kasa har na sama an sani ai in kana rijistar din kana san kana yin karɓe-karɓe
1: su mutanen gari suna cewa in kotun wani ce to sun fi kwanciyar hankali
2: ma da wani ai akwai wanda an sani wallahi ba za su karɓi kuɗin ka ba akwai shaidar tafi wannan in mutuwa ka ita za a yi maka kuma abin a duk da mu ake yi lauyoyi ai akwai wanda kai baka saka tunkare shi ba Allah ya da tunkare shi da kuɗin ita ce lalacewar amana din saboda akwai wani alƙali da yake ban labari shi ma alƙali ya ɗan uwansa shi idan rijista ya ɗan karɓo cin hancin ya kawo sai zai ce ya ce a yi haka kuma a yi haka kaga ba zai ki karɓa ba to ina mutunci a ciki a yi haka kaga ne ya yi ai an yi cin da ya yi ba karɓa wasu kuma alƙalan da aka yi musu shida rijistorin suna yi ba sani ba wallahi shi sa dole za ka yi ba wa ita mai girma cibiyar ta Kano irin ƙoƙarin da take yi yanzu last week ko last week na je kotu kawai na gama an fito da wani whatsapp number ta ne da rai za ka gaya mata waye ya karɓi karɓi mai aka yi an yi delay wajen baka record na kotu ko wani abu da kai ko bayani an tambayi kuɗi whatsapp duk kotuna an saka wallahi an saka duk cangobi in ka shiga za ka gani za ka ɗan waɗau number da kanka
1: to kai da kanka za ka yi
2: bayani za ka gyara kuma zai same ta
3: daga babban sai tukunya
2: shi sa nake gaya maka har yanzu akwai alƙalai na gari wallahi daga samun ta jihar Kano ba karamin ci gaba ne akan harkar an samu abin da za ka yi na nema tsoron yin sakaci ni na gani wallahi za ka je
1: ya ma'aikatan kwadda da kalli a dakatar masu
2: sosai
1: gadon marayu
2: ai duk wanda abin ya je gabanta za a bincika kuma za a tabbatar an yi mutane adalci a kai shi yasa irin wannan abin za ka cewa akwai yana da wahala duka yaƙi da irin wannan abin da ya zama deeply rooted ya daɗe abu ne wanda yaƙi da shi ɗin sai ka shirya
1: to Mubarak bari mu kalli South Africa wannan tarbar-tarbar take ta Najeriya da South Africa
3: haka
1: da wannan abin da suke nuna yan Najeriya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba
3: haka
1: an ta yi an wannan abin haka bacin ana ganin kamar akwai alaƙa tsakanin South Africa nan fa da Najeriya ta ɓangarori daban-daban amma me yasa suka yi yan Najeriya irin wannan abin suke musu na kyama nan ba ta kuma ana ganin kamar kara Najeriya take musu su abubuwa makamanci irin wannan
3: a to man nura magana ta gaskiya shine ka san ita Najeriya tana da wata baiwa ƙasa ce mai kurjini
2: ga kudi
3: me cika iro me yawan mutane me tsaranin karfin soji
2: kuma ga kudi baka fada
3: sannan ga kudi karfin tattalin arziki saboda zaka ji an ce me kudin Najeriya shine me kudin Afirka
2: subhanallahi ne kuma biyin sa ma dan Najeriya
3: to duk irin wannan ni da na taba fita ai na ga yanda ake wato wadan Najeriya kamar hasada kage maka wannan wallahi zaka ga ma nuran dan Najeriya ne ke wani ka ake in kasar Afirka ba sa sun hudda da kai akwai da dan Tanzania ne da rai ga mu gace da ni ku dan Najeriya you are too aggressive haka ga mu ni da shi saboda dan Najeriya ku ba kasar sa bace baya barin takwana kuma duk inda dan Najeriya yake ya san me kai shi ne ma a kasar to sai kage yan kasar sun nemi laktan dan Najeriya yazo yayi kudi an sa mar ido ana rigima da shi to dangantakan Najeriya Saudi Africa ka san dai road din Najeriya ta playing
2: wajen yanci
3: wajen yantar da Saudi Africa ko committee na apartheid da aka United Nations ka ga inda dan masani ya bada gudunmawa lokacin yana permanent representative na Najeriya United Nations kowa ya gani yayi a committee na apartheid gudunmawa da ya bayar karshe sai da Jacob Zuma yana shugaban kasar Saudi Africa ya kira shi ya ba shi lamba yabo the godson of Africa kane ko yamma da role din da ya play baka isaka ibrahim ba baka isaka ce bai ba kuma dan Najeriya ne ya wuce gaba akan sai an yantar da Saudi Africa kaga inda foreign policy na General Murtala Ramat Muhammad ya karkata magana ce ta ne ya zai kasashen Africa sami yanci shine har yau wannan Citizen Addis Ababa Africa has come of age wanda ake ganin tana daya daga cikin abubuwan da suka sa ake zargin cewa aka ma halaka shi saboda haka bayan da ake magana kuma ni na san committee na South Africa wannan na yantar da South Africa na apartheid wanda aka dinga turawa na binciken kasashen duniya wanda aka tura professor daya da yaje wanda yana nan a cikin sinasa zaka ga lokacin da aka dinga tura da ji lokacin kamar kuma bangare yaje irin su Brazil yaje irin su kasashen waje haka kan bincike ne kokarin yantar da ita kanta South Africa to in Najeriya gudunmawa da suka ba South Africa kusan muna ganin kamar yan South Africa basu gode ba
1: da
3: abin da ake musu duk da suna zargin cewa yan Najeriya suna zuwa da abubuwa na bata musu kasa kamar suna zargin cewa akwai masu zuwa su yi musu harkar kwaya a kasar su akwai masu zuwa su kwace musu matan su a kasar su saboda kasan dan Najeriya shi ya iya rike mace ana gaddin cewa dan Najeriya ne zai dauki kudi ya kashe wa mace kudin da dan kasar ba zai iya ba saboda su wace yan kasar sangantattu ne ni na je da naje Ghana kusan tattalin arzikin Ghana yana hannun mata to da in ka je kasuwa ma nura mata ne suke rike da kasuwanni domin majority shagunan da gani dinna mata ne tattalin arziki yana hannun su kuma masu da koma mata ne yan da ko nan kaje kaso ne ma ai maza kake gani go to su inda ko mata ne gani
1: to ina maza
3: ina ga yanka sun tafi wani abu daban kuma shi yasa zaka ita kamar na kiranta matrilineal a society ci mana al'ummar da mata suke jagoranta ta kuma al'ummar da take hannun mata haka ne ko to saboda haka ire-iren wannan abubuwan ma nura ya sa dan Najeriya an yi mai wani gani-gani dan Najeriya in yabo gudi gani ake kamar zai kwace kaza zai kwace kaza zai kwace kaza zai kwace kaza ni kasar Afirka ni imma dan Najeriya yake cikin ta kamar ana ganin dan me yasa yake ciki kuma ka dubi yadda Najeriya ta taimaki kasashen Afirka ta liberating din su kusan wata kasa ce Najeriya ba ta da hannu a cikin ta a West Africa a East Africa da ina ne irin taimakon da Najeriya ta yanzu ka dubi lokacin baban gida da aka yi a aikon makunan da sauran abubuwa ka dubi irin kasashen da aka taimaka aka makunan ka cire Najeriya babu ita babu ita kace da Najeriya gudun da ake bada da kudi da nasoji Najeriya ta take bada larger percentage saboda ka to kalashin Afirka ba za su gode ba ka sa Afirka ta rubuta da Najeriya nan Benin lokacin Buhari da aka rubuta godan nan shugaban kasar chaye kai counting Benin a matsayin state ta Najeriya ba kasa bace kakka kalle ta matsayin kakka tiritin Benin a matsayin kasa
1: to Najeriya gina
3: ya kai ga Buhari
1: wasa ce
3: wace kakka tiritin Benin a matsayin kasa kai tiritin din ta a matsayin state ta Najeriya additional state ta Najeriya saboda yana ganin yadda wannan rufe bodan kamar dai affecting tattalin arzikin sa ya kawo dukkan shi kasa sa yana pleading gane ko to a
0: abinda aka South abinda Najeriya ta yi South Africa wajen yanta da South Africa ta yi both resources Najeriya ta sa kudi ta sa man power mutane hazikai wanda suka ji suka taimaki South Africa sai da South Africa ta yanto na ga maka Jacob Zuma ya yi text fine tunda ya kirawo dan masarin Kano ya ba shi great son of Africa ya tabbatar maka da gurbin din da Najeriya ta plan ambassador Shehu Malama Allah cikin sa da to kudana ya taba cewa Mandela ya taba ga masa cewa idan akwai wata kasa da Allah ya a duniya da za ta jagoranci bakin fata Najeriya ce yace amma yana takeici Najeriya ta ki accept zone natural zone din ta da Allah ya bata na ta taimaka gudun yantar da bakin fata wadan bakin fata yaji cewa yes ya zauna lafiya a duniya saboda karfin da Allah ya hada Najeriya ki dani saboda irin kariyar da Najeriya ta basu da mutanen su da Najeriya ta ba kariya da yadda Najeriya ta amfani da diplomasiya wajen yantar da su da basu kariya yace gani cewa Najeriya ita ce Allah ya positionin linta a gurbin da za ta taimaka duk wani bakin fata da yake duniya yaji cewa shi baki ne ita ce wanda zai alfahari da kasancewarsa bakin fata amma yace Najeriya bata iya karbar wannan hulɗin da Allah ya bata ba saboda yana ganin cewa kaman ba mu da kakkarin shugabanci da ya kamata mu karbi wannan kallon
2: shine matsalar
0: ka dubi sojan Najeriya da ke gungi ginar jiran tsamu da soja ka dubi da ake respecting din su ka dubi da jerry rolex yake respecting su baban gida yake respecting su a mata saboda ya yadda sojoji da ne kashe ku wanda ba su da sa'a a tsarin aikin soji saboda gudun mawar da suka yi alhaji jami ta ce ta gaske
1: amma ba haka kuma Najeriya ta zaba ido ana mata irin wannan can mutunci
0: ai ba zai yi ba
1: kuma duk da wani gudun mawar da aka
0: ba ai ba zai yi ba ai ni na daya daga cikin mutanen da nake ganin cewa Najeriya kamata ta review alakar ta da kasar Afirka
1: gabaɗaya
0: ma wallahi ban nura saboda kusan Najeriya tana invest much kuma ba ta samu komai
2: ai ashin kudin da ya maka ya ga wannan kawa Mubarak ku bai ji bane ai ka magana irin investment huge
0: gaskiya gaskiya
2: wanda mu ne muke contributing
0: kware da gaske
2: ba impact
0: na kware ko
2: sabo da muke contributing yanda muke
0: kware ko Najeriya kware ko tana da both resources inta a kasashen Afirka wajen kasashen Afirka
2: waɗannan mutanen babu
0: amma ni a kasashen Afirka ba abin da nake gani sai cin fuska sai yi wa Najeriya ma ka gane ko kallon rini da kallon munakanci
2: shugabanci ne
0: wallahi ni ba nura lokacin da naje Ghana na yi magana a wani taro da muka je mu international students da yake su international students muna da platform muna da buni da kuma muna da jini ma wanda kawai na international students ne duk irin bukatun mu kawai da muke zuwa wanda nake ganin jami'in mu da nake gani anan kamar ba su da shi duk irin bukata ta yanzu yana da wani abu da nake tsammanin ban gane shi ba kai can nan tafi can nan je kuma naje can nan samu ban bukata manura to a wannan gurin an yi raising wani issue a lokacin nace ba yanda za a yi ni ina dan Najeriya ina dan Najeriya din da biyan kuɗi daidai da wanda yake cana daidai da dan cana
2: da ya zama ta ba eh kusancin ku
0: ka gane ko akwai kaci da suke ba mu kamar kai idan ba indijin bane na gane kai za a baka wannan katin ina ji ina da shi anan ka gan shi dan wannan katin za a baka shi shekara da yake da nuna dinsa ka gan shi anan wannan katin kudin da nake biya shi wanda yake dan cana yake biya shi dan ingila yake biya shi dan america yake biya kuma shi dan Najeriya yake biya da same amount na kudin yake biya
1: kuna yin kidi kuma
0: eh wannan nake ganin ba daidai bane ba ya kamata a ce duk dan afirka ma an sassauka masa an sassauta masa kuma musamman ma dan Najeriya ni dan Najeriya ya kamata sassauta mu
2: saboda kusancin
0: kuma saboda kusancin Najeriya da Ghana yadda alakan Najeriya take da Ghana ai ba ta wasa bace yanzu ka dubi lokacin da za a kaddamar da littafin baban gida ba aka kirawo shugaban kasar Ghana ko Nana Akufo-Addo ai shi aka kirawo saboda an duba alakar kusancin Najeriya da Ghana sai aka gayyace shi wanda yake gani shi kansa ya faɗa privilege ne baban gida zai mancin littafi a gayyace shi yau godiya yau Najeriya godiya yau IBB godiya personally na cewa an gaice saboda kan kudu ne da Najeriya take investing a kasashe na Ghana lokacin da Ghana take cikin economic crisis majority yan Ghana Najeriya suka dawo amma ni ina can an yi zanga zanga da a kori yan Najeriya daga Ghana a kori yan
3: Najeriya daga gane ina cewa duk da ɗan Najeriyan suna contribute wajen lalace tattalin arzikin su wasu daga ciki ba ta gari kira amma ba kowa bane ke ba ta gari ni ko gari ba na fita sai da babban alamari kusan shekara ɗaya da ni a gane gaba ina cikin makaranta ni ba na fita an kaga na fita wani dalili ne mai karfi ne fa da ni amma ina cikin makaranta ban zuwa ko ina to akwai ire-iren mutane da suka zo wanda din su tunki kasa to haka Saudi Afrika yanzu ka duba yan Zimbabwe ma da suke sharin bodar su idan yan Zimbabwe fa ka duba ka gani sai da mai kudin Zimbabwe yare wasu kudade na dauko masa yan kasarsa saboda cin mutuncin da yan Saudi Afrika suke yan Zimbabwe cewa sun zo sun karbe musu aiki zo amma ma dura
2: mutum ce ta kenan mai kudi ne
3: eh mai kudi ne yan Zimbabwe
1: zai taimaki mutanen sa
3: dan ya taimaki mutum ai yana ganin lokaci ya zo da yake ganin mutum gudun mawaye ba kasarsa da yan kasarsa
2: kamar irin su dan uwa take
3: eh ma eh ma to ai wannan shi yake sa yan kasa suke kishin mai kudin kasar suke sa mai kudin kasar su domin sun san kudin sa ba shi kadai ke amfanarwa ba yana amfanar da al'ummar kasar ma ba gida kaga yanzu wannan dan mai sa dan kasar sun babu da kare ba dukiya ba wani abu ya taso ne ba shi kariya ba zai ba shi ba to su yan Saudi Afrika suna da wani psychological trauma akan irin wannan abubuwan ka gane akan harkar baki ma lura in ka duba lokacin da aka yi Empaken in ka duba history na Saudi Afrika koma in ka duba da aka yi Bootrek a Saudi Afrika ka gane ko yanda suka shiga cikin interior ta South Africa with no intention of coming back sai shiga cikin interior saboda harkar ball ta South Africa da ake yi to in South Africa su sun dare a cikin domination ne manura ma'ana yan musu gurare su zo su danne su tun lokacin da aka Cape of Good Hope wato wani guri ne manura wanda waya din sa ta yi daidai da waya din Europe da Dutch suka fara settling a South Africa sai suka zo da wannan Cape of Good Hope saboda ya dace da waya din sa irin ta Netherlands sai suka zo da suka settle a wurin saboda gurin in ka zo na kai ka ce ba Africa ce ba wannan yayi attractive mutanen kasar waje turawa suka zo suka laura ai shi ne past wannan foreign domination wasu mutane su zo su mamaye South Africa daga wannan aka samu other foreign nationalists turawa suka zo suka sake danne su ma lura to saboda haka dan South Africa ya tashi akan ne akan domination akan mamaya da ake masa to saboda haka psychology su tunanin su ya gina akan wannan
1: cewa duk wanda ya zo
3: cewa duk wanda suka dubba ko da sai da ni a kasar su kawai zuwa ya danne su har yanzu yan South Africa ba suka fitar da irin wannan ba yanzu kabin bala'in da suka sha akan apartheid policy yanda ake kallon har shugaban kasar South Africa a lokacin wanda farfata ne yake cewa dan kada ganin ka dan gare yana kama da kada to ai ne zama kada ba yana da jira irin ta kada ka zaina da shawo ta kada yace amma kadan gare wannan shab din da yake rijiyar nakara ya mai da shikara yace to dan kana ganin baki kamar mutum kana ganin sa da hannaye irin na fari da baki irin na fari da gashi da waye da kafafuwa wannan bai mai da shi ne mutum da zai da fari ba shi ne abin da ke so ga maka dan ka tabbata wannan segregation wannan segregation din ba yake na Saudi Africa kaga racism din da yake Saudi Africa shi ya kawo Nelson Mandela yana yaran lauya ya shiga activism ya koma maimakon ya kawo suka samu sabani da matarsa Evelyn Massey abinci ne shi lauya ne yana da hanyar da zai zo su ne bakake lauyoyi da aka fara samarwa a South Africa to ya tana ganin cewa in yi considerin a kan profession ɗinsa ai zai ci abinci lafiya lau zai giri zai samu dama amma Nelson Mandela ya kai amma ya ajiye wannan ya ce shi al'ummarsa zai yantar ya ce idan abin da ya samu in ya ba ƴaƴansa da matarsa ai su kaɗai ne suka yantu amma still ne suna under domination suna karkashin ne karkashin mulkin turawa na zalunci yace to shi so yake ya yantar da whole South Africa ba ya yantar da ƴaƴansa ba kadai duk abincin da bai da ƴaƴansa ba ya mai da su free saboda haka gware ya yantar da South Africa ya gumbace daga nan sai nan daga yana ɗaya daga cikin one of the factors da aka ce ya raba aurensa da matarsa da farko karshe ai ugu gurma ya aura
2: wasa
3: ko ya ugu gurma ita ce za ta yi raba da shi to mutumin da zai tafi ya zo ya kensa dan samu abinci ya tafi ugu gurma ya dawo komai an ce kudin ce bane ya ce ba mu ko ma nuna yanzu ko mu da muke ugu gurma nan mun isa mu je gida a ce kudin ce bane mu ce ba mu samu ba ma nuna duk wanda mu ga wannan kaje gani wallahi kudin ce mun ba da kudin ce bane duk abin da ka sani ana a gida mun saboda in ba haka ba ita matar ka aina gane za a ce gaskiya gore mai na yi da can da wani guda ba
1: ce bari mu je ne
3: ta yi bari mu ba
1: jirgin za ka ce gaba da wannan tari hawannan South Africa
4: wato abin da yake faruwa a wannan tumbiya-tumbiya da yake faruwa tsakanin Afirka ta Kudu da ita da sauran kasashe musamman kasar Najeriya, Zimbabwe, Ghana wanda suka fito da wani shiri wanda ake cewa Operation Dudula. Wannan Operation Dudula din ko rabbaki daga kasar su saboda lokaci yayi da ya kamata su gina kasar su. Muna da ƴan Najeriya wanda suka kai 800,000 a Afirka ta Kudu. A shekaran jiya an dawo da 20,000, kusan 30,000 yanzu sun dawo. Abin da yake faruwa idan ka bi ta barawo ka bi ta mabisau, gaskiya Afirka ta Kudu ita ce kasa mafi girman tattalin arziki a yanzu a nahiyar Afirka. Najeriya kasa ta hudu ce yanzu ko kuma ta uku. Afirka ta Kudu tana da dala biliyan 400 da wani, Najeriya tana da dala biliyan 300 da wani abu, sai kasar Egypt. Abu na biyu, Afirka ta Kudu ta dauki gabaran shiga cikin manyan kasashe na duniya irin su G20 wanda Najeriya ba ta ciki. Afirka ta Kudu tana cikin kasashe wanda ake cewa BRICS country, waɗanda suke so su zama su ne waɗanda nan gaba suke da ƙarfin tattalin arziki a duniya. BRICS din nan idan ka kalli kalmomin gina BRICS din zaka ga na B din Brazil ne, R din Russia, I din India, C din China, S din ta ƙarshe South Africa.
1: Yace Africa.
4: Eh. To, Najeriya gabaki daya ta sauka da kadamin da ake kallanta a matsayin ƙasa mai girman ko kuma mai ƙarfin tattalin arziki. Afirka ta Kudu nan ita kadai ce take iya ja da kasar Amerika a Afirka in Amerika ta ce za ta yi, ita ta ce ba za ta yi ba. Gaskiya Najeriya da kasashe irin su Ghana, Zimbabwe sun je suna kokari su lalata zamantakewa na Afirka ta Kudu. Fuskar karuwanci, kidnapping, raping, robbing, forgery, 419 din nan wanda ake cewa cyber crime din nan, duk ƴan Najeriya sun je. Muna da ƴan kasuwa waɗanda suke gina tattalin arzikin Afirka ta Kudu. Idan ka dauka Alhaji Ali Kwadangote, second home ɗinsa shine Afirka ta Kudu. Daga nan Najeriya ba shi da wani gida wanda ya wuce Afirka ta Kudu. Mai kudin duniya na biyu shine na farko a nahiyar Afirka, Alhaji Ali Kwadangote. Mai binsa a kudi a nahiyar Afirka, Johan Rufat, dan kasar Afirka ta Kudu ne. Kullum muna kallon abin da muka yi musu, ba sa kallon wannan. Duniya ta canza yanzu, me kake da shi shine rayuwar duniya yanzu. A yanayi da muke yi, Afirka ta Kudu ta riga mu wayewa da neman yanci ba a bata ba. An bata yanci ne a 1994 lokacin tsohon shugaban kasa Ibrahim Barmasi Babangida. Lokacin Prime Minister Britannia Margaret Chatter ita ce ta yi kokari da irin yanda su Babangida suka yi ta kokari cewa sai an bayar. Aka bayar. Ka san tun 1910 suka nema ba a basu ba, suka da 1931 ba a basu ba, suka dawo 1961 ba a basu ba. To Afirka ta Kudu kaman barista yanda kake faɗa, ba su da wani abu ba a Najeriya. Abubuwa guda uku ne shahihan dukiyarsa a Najeriya: kamfanin MTN, kamfanin DSTV, sai kuma na uku ShopRite. Ba su da wani abu wanda ya wuce wannan. Mu kuma arzikinmu ya ninka nasu bila adadin a can. Na farko ma'aikatar siminti da take Afirka ta Kudu tamu ce, bankunan Afirka ta Kudu namu ne, manyan kamfanonin mai na Afirka ta Kudu namu ne, na 'yan Najeriya ne. 'Yan Najeriya sun tara dukiya a Afirka ta Kudu. Abin da yake faruwa kowane fanni na Najeriya akwai kasar da ya fi tasirantuwa ya je. Yawanci inyamurai da mutanen Benue su suke shiga. Shigar da suke kuma ba siga ce ta neman kuɗi ba ce, siga ce wanda sun addabi ƙasar. Su kullum suna kallo a talabijin yanda Najeriya ina cewa kidnapping, robbing, crypto, kamar yanda ƙasar Dubai, haɗaɗɗiyar daular Laraba, take complain akan 'yan Najeriya cewa wajen 419 su ma to haka suke. To shi yasa suka fito da wannan Operation Dudula din, na cewa lalle bakin haure sai sun bar musu kasar su, su lokaci yayi da za su gina kasa. Ba zai yiwu a ce ku kun je kun bata kasar ku ba, mu kuma ku zo kasar mu ku ce za ku bata mana. Mun ga abin da aka yi lokacin da Najeriya tana kan ganiyar Najeriyar ta. Lokacin daga Najeriya da Afirka ta Kudu da Sierra Leone da Liberia duk muke biyan musu albashi mu muke biyan gwamnatin gabaki daya abin da za su yi bayan nan kuma idan ka dauki Afirka ta Kudu Mandela shi ya san halaccin da Najeriya ta masa shekara sa 27 a prison har yanzu akwai wani logo da ake fada da ake cewa Isweto we Africa Isweto duk dan gogoruma ya san wannan logo din da ake wannan Isweto din inda tsibirin da aka kai Mandela aka ajiye ne Isweto kasa yanzu aka bata wajen tsibirin shine zaka ji ana Isweto we Africa Isweto ainihin wajen shine wajen gogoruma na bakaki duk wani baki dan gogoruma bai wuce nan wajen slogan sa ya rika ambatar mu nan ba kuma Mandela da karfin ikon gwamnatin Najeriya da karfin ikon tsohon shugaban kasa Ibrahim Badamasi Babangida suka yi kokari suka ga cewa ya za a yi to kuma yau dan Afirka ta Kudu ta yi kakaji ta ce za ku lalata muna kasa ku fita sai kuma ku zuciya ku zo ku gina kasar ku
1: to amma mun san gani to an kamata ita gwamnatin kasar tunda ai ba dai ɗan Najeriya ne suke wannan ba
4: akwai Zimbabwe akwai Ghana
1: shi shugaban kasar da gwamnatin su taka mutanen
4: Rubik
1: da suke yin irin wannan abubuwa ai ba dai ɗan Najeriya ne wai aka du
2: suke kuma waɗannan mutum gaba ɗayan su ne
4: amma tsanar da take faruwa misali yanzu idan ka duba ai kowace jiha akwai yanayin kabila da suke zuwa su tare misali yanzu idan ka duba ka tsina Kano idan zaka yi magana ƴan wace ƙasa ne suka fi zuwa su tare zaka ce ƴan Niger ne idan ka tafi Lagos kace suwaye suka fi za su ce ma ƴan Benin ne suka fi zuwa idan ka tafi gefe su Adamawa za su ce ma ƴan Kamaru ne suke zuwa yawan percentage din ake dubawa a ga cewa suwaye suka fi yawa ƴan Nigeria sun fi yawa Afirka ta Kudu ina gaya ma 80 suna ciki Zimbabwe ƴan Najeriya suna da sauki akan yanda ƴan Zimbabwe suka lalata musu ƙasa su abinda suke gani cewa lokaci ne yanzu da duniya take yi da su kuma lokaci ne ka duba fa karka manta cewa a nahiyar Afirka su kadai ne da suke da sojojin haya wanda ake cewa stamp saboda zaman lafiya kuma yanzu ta'addanci yana nema ya ci karfin Afirka ta Kudu ga su suna farfadowa ta fuskar tattalin arziki suna dagowa ga kuma bakin haure sun zo sun damu kasar na hanyar robar yanzu da sun ce ba su da wani kidnapping ban san kidnapping ba yanzu an je ana musu kidnapping shi yasa suka bi suke kashe ƴan Najeriya duk ina ji ina da wani analysis wani data da ne adadin yawan ƴan Najeriyan da aka kashe akwai riot ma da suka yi sun kashe wajen mutum 90 da wani abu akwai wanda suka kashe mutum 100 da wani abu duk fitowa an suka fito irin wannan kashe mutane suke
1: amma misali irin wannan da ake gani kamar su me yasa misali tunda magana ce ta gwamnati da gwamnati sai shugaban kasar ko cin jami'an su magana da gwamnatin Najeriya ga abin da ake don indi an kama shi yayi wannan laifin to da hukuncin da ake masa wannan yayi amma da nan ruwana dan ba ruwana sai kuma duk a ce abin ya shafe shi akan wannan kwakwata dukiyar sa ma kuma gaba ɗaya a ce an tarkato
4: ai sun yi magana tsakanin jakadan Najeriya da na Afirka ta Kudu akan wannan abu duk da 20,000 din da aka dawo da su naji an ce za a yi kudin abubuwan da suka bari a Afirka ta Kudu a aiko musu da kudin su nan gabaki daya duk bai da ai ka gane ban san yanda tsarin constitution din su yake ba ko ba haka ba tun da kowace kasa tana tafiya ne akan jadawalin tsarin kasar ta amma dai abin da muke so shine idan ka duba mutumin arewa ai ba abin da zai kai shi Afirka ta Kudu shi dai ka ga bashi a bangaren Asia na Laraba karewa lalacewa mutumin arewa dai ka ganshi shine irin su Dubai yawanci zaka ga mu neman kudin mu irin su Saudi Arabia su Oman su Qatar yawanci din nan wajen ake tafiya kuma waɗannan mutanen da suke zuwa bayan da zaka ka gyara musu halin su yawanci an fi danganta mutanen da ƴan gabashin Najeriya wato inyamurai amma abinda ake gani dukiyar da ƴan Afirka ƴan Najeriya kuma suka je suka zuba ya da za su janye ta daga Afirka ta Kudu
1: to shine fa
4: tattalin arzikin Afirka ta Kudu sai yayi rauni amma su ba waɗanda suka je suka sa hannun jari su ne matsalar su ba
1: wancan masu wancan abubuwa
4: waɗannan waɗanda suka zo abba sababbin ta'addanci ne suka yi yawa a ciki
1: masha Allah to kuma da duba da lokaci ga lokaci ya mana tsip muna godiya da samun dama da aka yi
2: yau ba masu raro
1: sai mun bashi sai mun ba ku za insha Allah
4: dan Muhammad Miskin Koje ya zo ya ce mun yau yana nan fazita
2: gaskiya an koma to akai ma tunda an dan ba su tunda an samu awa ɗaya da rabi
1: insha Allah
4: dan Koje ya zo da daddare akan
2: cewa
1: insha Allah abi insha Allah assalamu alaikum zuwa bizin lahi saboda muhimman abubuwan da muka tattauna ne a cikin su in Allah da za ku ji mu a madadin wanda ya sada na ku Usman Adetinura ku sake ji assalamu alaikum wa rahmatullahi

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fulbewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu sana'o'i iri daban-daban a zakatan al'umma musamman mata da matasa. Domin zabarar da su hanyoyin da su bi su dogara da kansu a sana'o'in su ne da kullum. Za ka yi shigo a cikin shirin domin kai ma ka bada gudunmuwarka ko kuma ka bada shawara a kan lambar waya 0706-6289-8484. A wannan makon mun sami ko mun yi tattaki gurin Yusuf Garba, wato wanda aka fi sani da Yusuf Mai Mai, a kasuwar Sharda. Kuma kafin ku ji mu da shi bakon namu, za mu karɓi babuɗin kulle ne. Alabashi idan mun da za ku ji mu da shi bakon namu.

0: To ba sauraro barka da dawowa yanzu ko zan sada ku da shi bakon namu domin mu fara jin takaitaccen tarihin rayuwa da kuma yadda aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a.
1: Assalamu alaikum. Sunana Yusuf Garba, amma an fi sani na da Yusuf Maimai.
0: Za a so a ji dan takaitaccen tarihin rayuwa inda aka haife ka, inda aka yi karatu da dan abubuwan da aka tsinci kai a cikin rayuwa.
1: Ni an haife ni a Sharaɗa Fegin Sunusi, kuma na yi primary a Salanta Special Primary School. Bayan na gama sannan kuma na dawo Sakandaren Sharaɗa, wanda ake kira GSS Sharaɗa. Bayan na gama kuma to Allah rabi sana ci gaba ba, kawai sai na tsaya na ci gaba da harkoki na. Abin da yake akwai gaskiya ina sana'a mai ne tun ina karami, sakamakon baban mu na taso ya rasu, to kuma baban mu haka ita ma ita take bani goyon bayan akan dage da sana'a, mai da hankali wurin sana'a. To kuma dai gaskiya hakan dai ina sana'ar, ina dan tafiya filin ball, dan yi wasanni na hakan dai, amma tana dan yi min fada cewar an dage an ci gaba da sana'a, saboda rayuwa ba wanda ya san inda zai tsinci kansa. Amma an kana da sana'a, duk abin da ya zo maka a rayuwa to zai zo ma da sauki. To gaskiya Allah cin ikonsa dai ina sana'ar, amma gaskiya ban dauke ta hannu bibi ba, ban kuma rike ta hannu bibi ba, sai da aka wayi gari ta bar duniya. To da aka wayi gari ta bar duniya sai na tabbatar kuma ba wanda zai mun, sai dai ni ne wa kaina. To daga nan kuma sai na rike sana'a ta hannu bibiyu, batun bilin ball da daina zuwa, ba inda nake zuwa, daga kasuwa sai makaranta, daga kasuwa sai makaranta, har Allah ya kaddara na kawo wannan lokacin ina harkokin da ka gani ina yin sa a halin yanzu. To babban abin da yake akwai lokacin na gama primary, kafin na shiga secondary, irin dan hutunan da ake yi kafin comment ta fito, to a wannan lokacin sai na Allah ya hada ni da shi wannan shi mai gidan nawa da yake ma ba ma musulmi bane, ana ce masa Johnson. Sakamakon haduwa ta da shi, akwai mijin yayata, shi kuma ya bawa yayi da hankali na. To dai ban dai sani mabba, kawai dai ya kira ni ya ce ya zo sai hada ni da shi, ya ce in dinga zuwa muna yin aiki da shi. To muna zuwa muna aiki da shi har tsawon wani lokaci, Allah ya kaddara ma shi ya ga ma shi ba ma zai iya sana'ar ba gaba daya ma, sai ya hakura sai ya ban mun gurin. To ban mun gurin ke da wuya, ban ke da wuya, sai kuma Allah ya ci gaba da jibantar lamarin na har izuwa na kawo wannan lokacin.
0: To amma shi a wannan lokacin Johnson yake ko shi Johnson a shi a ina yake gudanar da kasuwancin nasa a lokacin na mai?
1: A wannan lokacin ai dama muna tare da shi gurin mu ɗaya da shi a nan kasuwar Sharaɗa. Abin da yake akwai shi ne mai gidana, da na tashi shiga secondary, bayan na gama cewar sai da na gama primary sannan na fara zuwa kasuwa. To na shiga secondary, in na taso daga makaranta secondary, in na zo gida na canza kaya na ci abinci, sai in taho kasuwa da daddare, in na tashi kuma sai in tafi gida. To kaji har Allah ya kawo wannan kadamin. To a wani lokacin gaskiya sai abubuwa suka canza, rayuwa ta canza, sai yake ganin shi ba zai iya zama a ci gaba da harkan mai ba, saboda yana ganin abubuwan da sun canza.

0: za ba dai kamar dai baya ba shi ma
1: kamar shekara nawa kenan da yin wannan al'amari
0: eh akalla ba kasar ba 1998 na fara sai da mai shi a nan kaso sharda to kuma shi
1: wato a lokacin magani yake wato rayuwar tai tsada kenan
0: a lokacin a ba wai rayuwar tai tsada ba shi abin da zai samu ne yace ganin gaskiya kamar yayi masa kadan ko makamancin haka kawai sai ya hakura sai ya ban mun gurin to ya hakure ban mun gurin ni kuma na ci gaba da rarrafawa haka a hankali har Allah ya kawo ni wannan matakin da ka ganna akai
1: to a wannan lokacin kai ma kana da naka jarin kenan ko kuma shi ya baka jarin ya bar mai ka ci gaba da lissafi
0: a gaskiya wannan lokacin ban da jari na sani nake amfani da shi to a hankali kuma sai na samu na sai nake ga musu to ya kawo da nawo da nasa mu hada ya kara karfi domin harkar ta bunkasa sai ya nuna min cewa shi a wannan lokacin hankalinsa gaba ɗaya ya sauka da kan wannan harkar da muke ya koma kan irin acaba irin baburan na acaba domin a wannan lokacin ya sai baburan gaskiya da yawa to kawai sai kuma sai Allah ya kaddara sai na zo na ci gaba da ni kadai na ci gaba da yin harkar ba tare da wani kudinsa ba sakamakon kudin da ya ban mun da nayi masa maganar cewar ya kara sai ya ce mun a'a ai ba masa ya kara ba amma wanda ya ban mun na hada da wanda nake da shi kawai ya ban mun je ci gaba da harkoki na kawai ba wani abu
1: a wannan lokacin
0: eh tun a wannan lokacin to kaje da abin
1: ya amma kai a lokacin baka bi shi ka ci gaba da kai ma yin acabar ba
0: a'a ai ba zan iya ba gaskiya har ka acaba tana da wahala kuma a lokacin ko da na ce masa zan yi shi ma ba zai bani ne ba saboda shi ma yana shan wahala sakamakon yana kauna ta gaskiya na sani ba zai taba bari na ya ga nayi wannan acabar ba
1: to amma a baya kafin ka shiga ita wannan sana'ar mai lokacin kana primary da kuma secondary dinka baka taba jarraba wata sana'ar ba kafin man
0: a'a gaskiya ban taba jarabawa ba wallahi maga ta domin Allah ban taba jarabawa wata sana'a ba gaskiya dai sai dai wannan da nake ciki a yanzu
1: a iya cewa kenan kai sana'ar mai koyi da mai da ita kawai ka bude ido
0: a'a gaskiya ni zan ce mai da ita na bude ido domin ban san wata sana'a ba wadda ta huce ta kuma har yanzu ga kan ina cikin ta
1: amma a wannan lokacin da kake ita wannan sana'a bata hana ka musamman kana karkashin wani bata hana ka zuwa makarantar ka ba a lokacin da kake karatu
0: eh to ai a wannan lokacin ma shi ma yake bani goyen bayan akan in ci gaba da makarantar saboda misali da ya ce mun tunda zan kuna koma makaranta to in daina zuwa to gaskiya da dan daina zuwa din saboda a gida ba za a banni ba a ce in ban makaranta saboda kasuwa to amma kuma shi da kansa bai ce mun wannan ba sai ya ce mun in an koma in ka shiga makarantar an taso kar ka zauna a gida ka to kasuwa dan a lokacin ma har sai mun yake kar in ci abinci a gida an to kasuwa an zo ya sai mun a kasuwa in ci to kuma a lokacin da ran koma sai in je in tarar da babu mun ita ta gama abincin kawai dauka zan in ci sai na tsaya ko ne na dauka sai na ci kawai sai in to kasuwa to ka ji wannan abin shine abin da yake akwai
1: amma a wannan lokacin da ran mahaifiya ya kake jin wani radadi kake ji a ranka idan ta ce ka tafi makaranta ko ka tafi wajen sana'ar ka bi sakamakon lokacin za ka ga akwai kuruciya ana bukata a dan je filin balayi wasanni
0: eh to ai ka san duk yaro yana da irin wannan dabi'ar ta san wasanni a rayuwarsa gaskiya idan ta ce mun tafi kasuwa gaskiya bana jin dadi sai in ji na takura wani zubin ma zan ce mata tafi kasuwar kuma a matsayin na tafi kasuwar kuma wallahi ba kasuwa tafi ina filin bal ba za ta san ban je kasuwa ba har sai mai gidan nan nawa ya tashi zai zo ya duba ya gani lafiya ko ban da lafiya sabon zo kasuwa ba to in naji motsin sa ne kuma naji murya sa daga waje yara su ne masa magana zai shigo gidan sai in buya in shige ga kashin gado ita kuma tana shigo yana shigowa ta tambaye ta ce Hajiya Yusuf bai zo bai ku bai zo kasuwa ba sai a bai zo ba sai ya ce eh bai zo ba sai ta ce ai tabbata ma san ma ban ma zo ba ita ya tsammanin ta ma wallahi na zo sai ta ce to amma ba matsala na san filin bale je bari zai dan yi dawo zan masa magana sai ta ce to ba matsala amma na zo ne in ji ko na ko ba shi da lafiya na ce a lafiya sa kalau sai ta to shikenan sai ya tafi to dai zata yi mun fada da safe a wannan daren zata yi mun fada sannan kuma da safe na tafi makaranta sannan zata sake mun fada ce mun ka kama hanya ka tafi kasuwa to sai in wuce in tafi kasuwa amma duk da hakan dai gaskiya wani lokacin zan ji na gaji sai kawai tafi wannan filin ballon gaskiya
1: kana iya tunawa da wasu abokanai da kai rayuwa da su a wannan lokacin a baya wanda yanzu baka tare da su kuma kana kewar su
0: eh to gaskiya kaga ni dan sharda ne kuma a sharda nake harkoki na kuma abokanan nan nawa duk a sharda muke a sharda muka taso muka yi primary tare kuma muka yi secondary tare kuma har yanzu dai muna tare da su an wani abu ya taso kamar na daurin aure zan sani za su sanar da ni kuma zan ji haka nawa ina ya taso zan sanar da su haka in kamar haihuwa ce zan sanar da su su ma za su sanar da ni haka da duk wani abubuwa na rayuwa dai zan sanar da su kuma za su sanar da ni gaskiya har yanzu dai ba ni da wani aboki zan ce wanda muka raba da shi nake kewar sa tunda duk tare dai muka taso kuma har yanzu duk muna tare muna
1: cikin na makaranta allo haka wanda wani in ya tafi har abada yanzu ba ku ƙara haduwa da shi
0: eh to mafi yawanci kaga makaranta allanta mu ai ba ta ma da almajiri wata makaranta allo ce ana ce mata makaranta allan kawo a nan fegi gaskiya ba shi almajiri ko da guda daya to wannan dai makarantar muka yi to kuma duk ɗan unguwa ne sai dai misali a ce kamar wanda ake tare da su suka rasu to shine dai kamar irin wannan amma in dai ba haka ba to gaskiya babu wannan gaskiya
1: kamar a cikin irin waɗanda kuka yi irin rayuwar kuruciya har akai irin yawon zuwa filin ball haka akwai wanda ya dan samu wata dama a cikin ita wannan harkar ball a wannan lokacin
0: a gaskiya a cikin abokai na wanda muka yi harkar rayuwa da su gaskiya wanda ake harkar ball ake nake gudun kasuwa an tafi filin ball saboda in je kalibar ko kuma in je dan ball gaskiya ba wanda ya samu ci gaba to ai da yawa masu dina da yawa yanzu kowa ya kama harkokin sa wasu samu ayyuka na kamfani wasu suna harkar kasuwanci wasu kuma dai sun samu da canji a rayuwa wasu ma suna irin tukin mota haka wasu ma suna irin tuka da sau kowa da sana'a da Allah ya kaddara zai tsara masa zai to haka ake ciki yanzu gaskiya
1: masu sauraro shirin motsi ya filiya kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ram Radio muna tattaunawa da Yusuf Maimai a kasuwa sharada kuma kun ji yadda muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin ita wannan sana'a ta sa ta saida mai kuma kama daga san da ya faru tun daga kuruciya har kawo zuwa yanzu a zamu kara karbar mabudin kunne idan mun dawo za ku ci gaba da ci gaban tattaunawa tamu tare da shi

0: To masu sauraro barkamu da dawowa yanzu ko zamu dora a daidai wannan lokaci a cikin shirin motsi ya fulebewa a Yusuf Mimai ya kake kallon yanayin yadda ɗan uwanka matasa ko kuma al'umma suka karbi ita wannan sana'a ta saida mai a yanzu a rayuwa
1: eh gaskiya a yanzu mutane sun dauke ta sana'a ce mai muhimmanci musamman ma mata da suke a cikin gida gaskiya sun dauke ta da muhimmanci kuma Allah na rufa musu asiri a cikin ta domin ba mu kadai ba mu da muke siyan musu har waɗanda za su je su siya su ma a gurin su za ga wallahi Allah ya rufa musu asiri magana ta domin Allah haka ma matasa su ma sun dage da sana'a kuma Allah na rufa asiri a cikin ta duk wannan kaga ai sai dai mu gode Allah kuma nasara ce a rayuwa
0: to amma ya kake kallon yadda matasan suka karba kafin mata su sun karbe ta gadangadan madadin yanzu haga wasu matasan sun rike zaman banza da abubuwan da ba a da bukata a rayuwa
1: to gaskiya dai ni abin da zan iya gaya maka gaskiya mata sun fi rike samana da muhimmanci domin namiji zai zo wani ma zai zo ka san shi ungo ku daya kun taso tare amma kuma bashi da kudin da zai sana'ar zai zo ka dauka ka bashi wani zai biya ka ba wata matsala da ku ta mu'amala da shi wani kuma gaskiya cinye kudin zai wani kuma in ya cinye ma da kasha wucin gaba sai za kuma saboda wai in yayi ma magana wai ai yana ganin zaka tambaye shi kudin ka to saboda haka ba zai ma magana ba sai kuma abocin gaba sai wai yana ganin wai hakan shine zai sa wai karka tambaye shi ma wai kudin ka to kuma hakan kaga ai kuskure ne a rayuwa
0: kamar ruwan irin kalubale ka fuskanta ita wannan sana'a daga sanda ka fara ta zuwa yanzu
1: eh ana samun irin wannan gaskiya ai sana'a duk sana'a ai ka san tana da kalubale iri-iri akwai irin wani za ka kawo basu wani sakamakon man kala-kala ne ni dai abin da na fiwa mutane gaskiya duk mutumin da ya zo ya ce min mai kala kaza nake so idan ina da shi zan bashi idan bani da shi gaskiya zan ce masa bani da shi amma abin da yake akwai an fi samun matsala sau da yawa akan shi fike da kuma man danye gida kamar shi man danye gida idan gida ta tsufa dandanan sa yana canzawa bayan dandanan sa ya canza sannan kuma akan dan samu aka adeta da dandan shi haka zaka same shi a danyin kumfa to irin wannan lokacin in naga an zo irin wannan yanayin kuma mutane sun matsace suna san man gidan an kazo zan ce ma ga kalar sa duba ka gaji kalar sa ka dandana in ka ji yayi maka shikenan in ka ji bai maka ba to ga wani kalan nan in kana so sai ka siya amma shi kuma fike gaskiya ban tuka samun matsala a irin sa haka ba sai dai aka sina rayuwa kuma da kuskure da wannan akan same shi wannan amma ba tuka samun sa ba sai dai Allah dai ya kawo
0: shine kalubalen kamar akwai kalubalen da mutum zai zo ya karba ya siyar gida da kudin ko ba wannan
1: a to wannan ai shi yafi yawa ma mantawa kai a baya na ga maka akwai aku wannan yafi yawa wani za ka ga yana zuwa da kudin sa ku ta mu'amala da shi tsawon lokaci amma daga ranar da yace ka bi shi bashi wallahi ko a hanya ba ka saki ganin sa ba duk inda zai biyo maka hadu wallahi ba za ka ganshi ba amma bare ma ka tambaye shi kudin ka to kaga irin wayannan mutanen dama haka Allah ya halice su kuma da mamban masu san biyan bashi bane ba to wani sai da ka kyale mutun da halin sa Allah kawai tunda ya riga ya san ka bashi Allah zai karba maka sai
0: ka bar ita wannan sana'a wai idan mutum ba yana so ya fara ta da nera no ya kamata ba ya fara ita wannan sana'a
1: eh in zaka fara wannan sana'ar ka ban dariya ai babu bi ba fallasa ne an ka fara da 30,000 ma zai ishe ka kai 20,000 ma zai maka in kana ni na fi san ma mutumin da zai ma fara sana'ar zo ma da kudi kadan ya fara zan ba shi shawarwari in ce ga wannan kaza zaka sai da shi wannan kaza zaka sai da shi saboda haka an ka je ka sai da wannan kaga kudin ya hadu har ka fuskanci wani abu to next in ka zo na baka dewa na san ban da matsala da kai amma ka zo ka siya da yawa in ana samun matsala ba za ka gane ba har sai lokacin da kan ya kare to a lokacin da kan ya kare sai kuma ga wurin hadu ko kudin sai kudin ai bai hadu ba kai da tunanin ai na ka samu matsalar ko matsalar ba ko ina ka same ta ba da kai ne sakamakon ka siya shi da yawa kana dibar kudin kana gani kamar kudin yana kana sai da shi kamar kana gani kana fuskantar wani abu ko kana dan samun wani abu to kuma ashe asara kake amma misali idan ka sai dan kadan in ka ga an asara ce to zai zo ai kadan in kuma samu ne nan ma zai zo dan kadan to in ka ga ka samu dan kadan din to a hankali ka sa kadan kara bunkasa sai kana kadan kara kudi a hankali kana kara har zuwa wani mataki ka fuskanci inda ka sa gaba a rayuwar
0: kenan wannan dama ce ga matasa kenan wanda za su iya fara da karamin kudi ba ke
1: a gaskiya matasa kan sai dai in su ce ba sa so amma wallahi jarin 20,000 ma kai 15,000 ma an takaice maka wallahi zai ishe ka domin galan din manjan da galan din man gidan eh yanzu ya da shi kusan 16,000 zuwa 17,000 amma da ada ne ma zan ce ma wallahi 10,000 sai ta ishe ka to amma kaga saboda yanayin rayuwa da kadan cikai a cikin tsadar kayayyaki komai sun canza shine sa abubuwan suka zama to a haka
0: kamar wani irin nasarori zaka iya ayyanawa waɗanda ka samu kadan a rayuwarka a yanzu
1: aini in nace ma nasara kaza na same ta gaskiya in adadin nasarorin ma in nace ma ga kala kaza na yi makariya gaskiya na samu nasarori da yawa a wannan harkar sai dai in ce an gode wa Allah da ya halice ni kawai a ciki shine kawai amma abubuwan gaskiya suna da yawa
0: an yi iyali da ita wannan sana'a
1: ina da gida ma ina da iyali kuma
0: eh mata nawa
1: ah mata ta dai gaskiya
0: mata daya
1: ah mata dai gaskiya
0: kwasto ba ba su ba ba za
1: ah ai ina ba yanzu ba tukunna gaskiya gaskiya dai mata dai daya saboda ka san ko wanda da irin sa to kuma kana zaman lafiya da matar ka kaga ba ka ce wai zaka je irin ka auro irin wancan ka auro wancan sai ka zo kuma karkita kanka ka kasa ma sa inda ka sa gaba
0: ai dake sai ka duba da ma ka tantance
1: a bar wannan maganar a kyale ta dauki wata dai nagode
0: to shin ka taba koya wasu wannan sana'a daga san da kai ma ka tsinci kanka a cikin ta zuwa yanzu
1: eh gaskiya ne akwai yaro na da muka yi mu'amala ma da shi tsawon lokaci dan zan yi tafiya ma shi na bari a shagon kuma har naje na dawo gaskiya an samu nasara ba wata matsala to ai zo shi ma ya nace masa na ba shi shawari sakamakon ya aure nace a samu shago aka samu shago aka zuba kayan to dai Allah dai bai sa da shi ya rike kayan ba sakamakon na fuska cike ba dai ya san zama dai sosai yana yawan tafiye tafiye ya canje can sakamakon yana gani yana gefe daya to har Allah dai ya sa shi kuma ne ga ya watsa da sana'ar to amma yanzu za ka ga akwai yara guda biyu a gurin kaga duk suna koya duk sun iya ko da uzuri ya kama na tafiya ko na makamancin haka tafiya ta kawai nake
0: baka jin dar
1: bana jin dar har in je in dawo kuma zan zantar da nasara da komai da komai ba wannan mai matsala insha Allah a ciki gaskiya dalilin da yasa kenan kaga su ma ko da nan gaban suka ce suna so za su yi kaga su ma kawai zan ba su go a su je su ci gaba da yi
0: shin akwai wani tallafi da kuke samu ko kuma mu ce akwai wata kungiya da kuke da ita ta masu wannan sana'a ta mai
1: eh akwai wata kungiya anan cikin kasuwarmu na tanan sharda amma gaskiya dai sakamakon kungiyar tamu abubuwa sun yi manewa mu kanmu ɗan kungiyar shi chairman din namu yana iya yin sa to ka gani kai na ni ne mataimakin sa mataimakin chairman din to amma kai kanka da ka zo guri na kaga yanayin uzurin da nake cikin sa ba ni damar zan yi sukuni ne wasu abubuwa da ya kamata ka sai ta haka gwamnati sai ka tuntuba sai ka bibiyawa sai ka nema kuma sai ka bibiya sai kuma kana tuntuba sannan za ka gani to gaskiya mu dai a harkar gwamnati dai gaskiya zan ce ma ba wani gudunmawa da muka samu gaskiya daga game da gwamnati sakamakon gaskiya ba mu da lokacin da mu bibiya chairman din namu ne ma yake kokari shi ana ce masa ya yi shau amma mutane sun fi kiransa da gandu shine yake wannan kokarin to gaskiya shi ma din to yana kokarin kaga bai samu me zan ce ma mutum baya samun mataimaka kaga shi da kansa zai sare to gaskiya dai zan ce ma dai kamar ya dai dan sare din dai gaskiya ba dai yayin wani abu
0: yanzu kuna ganin da za a ce gwamnati ta shigo cikin wannan sana'a ta kuta ta taimake ku kuna ganin za ku ƙara inganta wannan kasuwanci na ku da sai da mai
1: a sosai ma kuwa ai ba wanda baya son taimako in misali a ce kamar gwamnati ta zo ta taimake mu mu kuma za mu duba mu ga ta ina ya kamata mu kuma mu taimake al'umma sannan mu taimake wanda suke zuwa gurin mu su ma suke suna zuwa suna siya kaga ai duk ci gaba ne a rayuwar ko
0: burin kenan ku ƙara zamanantar da ita wannan sana'a
1: an san samu ne gaskiya a har kullum ma mu lissafin mu mu dinga zamanar da ita mu dinga zamanantar da ita to abubuwan ne suke da yawa a rayuwar sai kai ma kana bukatar lokacin da ya kamata kai wannan nazari to sai kuma ga abin yayi yawa musamman a wannan yanayin kaga da muka tsinci kanmu bayan mun dawo daga wannan yanayin na shi zanga-zanga nan sai muka dawo ko muka tare da kaya cikin za a kasuwa sun dan kakkara kuɗi to shi kansa wannan sai ya dan ba mu dan matsala haka da ma abokan mu'amalar tamu suna gani kamar ya bai kamata a ce an samu wannan matsalolin na tsadar kaya ba to amma bayan kanmu bane su ma kuma suna nuna ba bayan kansu bane ba sannan gaibu dai sai dai Allah kawai shine kawai
0: wace shawara zaka ba wa mata da matasa dan ganin sun rungumi sana'a komai kankantar ta
1: a gaskiya mata da matasa sana'a koyaya take gaskiya tana da rufin asiri musamman ka gani a ina baka labarin tun ina karami na ga matun da na gama primary ka ga na zamanto ina sana'ar dai amma ban dauke ta da muhimmanci ba sai Allah ya sa baba ta tarasu sannan na duba daga ba mu yi mun sai ita to kaga dole na rike ta da muhimmanci kaga yanzu har mutane ma sha'awa ta suke wasu ma suka yi kwatance na kai ma da ka zo gurina kai da kanka zaka sha'awa ta kaga yadda nake shine dalilin da yasa to kaga misali a ce na raina sana'ar saboda ina gani karamar sana'a ce ai ni babbar sana'a nake so ai sai da kuɗi da yawa kuma makamancin haka to da yanzu ba wannan magana ake ba ni kaina ba san halin da nake ciki ba wannan shine to amma kaga sha'awar da nake gani ya kamata in ba mata da matasa sana'a koyaya take an dai ka rike ta kuma ka yi hakuri a cikinta kuma ka dinga addu'a in Allah da zaga Allah ya baka nasara a cikinta insha Allah
0: da me za ka garkare mana a ƙarshe
1: ina muku fatan alkhairi kuma Allah ya mai da ku gida lafiya Allah kuma ya dauki ki gidan rediyon rahama Allah ya bata nasara a duk abubuwan da sa gaba kuma ina tare da gidan rediyon rahama a koda yaushe dan shirye-shiryen ku da kuke yi gaskiya kullum baya wuce ne shirin mu karkara kunnuwa baya shirin ne haka shirin siyasa dan ina jin musamman shirin siyasa ina jin dadin sa saboda ina jin dadin shirin da wali yake dan yana bani dariya gaskiya to wannan shine fatan gare ku
0: masu sauraro shirin motsi ya fulbe ya ku saurara daga nan mita 97.5 da dogo uku a zangon FM Ramu Radio. Mun tattauna da Yusuf Garba, wato wanda aka sani da Yusuf mai mai a kasuwar Sharada, kuma kun ji yadda muka tattauna da shi a cikin ita wannan sana'a ta sayar da mai tun daga san da ya faru daga kuruciya, kuma kawo yanzu wanda ya zamanto yana cin gashin kansa da kansa, kuma gashi ya bawo mata da matasa shawarwarin hanyoyin da su bi su dogara da kansu, kama daga kowace irin sana'a da kuma ita wannan sana'a da yake gabatarwa ta sayar da mai. A madadin wanda ya dauka mana shirin akan na'ura, Bashir Ali Ali, ni ku da na shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa mu hada mako mai zuwa a cikin shirin motsi.

0: Binagwana, only a banana connect.
1: Hello, hello, 7790. Yangwa, come on to the chair, Alura Zata, if you have cocoa water, Shinga Hakan Bastiane.
0: Kami ang banana connect.
1: To ina kasuwa, sai ƴan uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajen su za su daina son su?
0: Kami ang banana connect.
1: Ni ce kuma, goggota ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aurena. Shin gaskiya ne?
0: Kami ang banana connect na nan don duka tambayoyinku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da ƙwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 090973340
2: a yau. Wani ambanana connect ku bi wanda ya san hanya.

0: Kibotri yung One Gary Mix may seke karu ako ay kajidadin ka. Gary Mix.
1: Inakwa na, oni ang banana connect.
2: Hello, hello, 7790, yawa. Kawata tuche alura zata defi harko kolwata. Shinga hakandaskiane.
1: Honey and banana connect.
2: Ehe, to ina kasuwa sai ya uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su.
1: Honey and banana connect.
2: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
3: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 090-97-13-3400 a yau.
4: Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: ta international school makaranta ce mai zaman kanta kuma doka ta bata dama ta samar da dukkanin kayan makarantar da ta ga dace da dalibai alƙalai biyu su suka yanke hukunci a kotun kolin sai dai tuni wannan cibiya ta kare muradin al'ummar musulmin Najeriya ta watsi da hukuncin tare da kira ga dukkanin ƙungiyoyi da sauran daidaikun al'ummar musulmin Najeriya da su watsi da wannan hukunci tare da kira na gaggawa a dawo da hukuncin baya wato na kotun jihar Oyo da ta bai wa daliban dama su sanya hijabi ga rahoton tattalin arzikin ƙasa da ya kasance a wannan rana ta Asabar.
1: Gwamnatocin Najeriya da Canada sun sake diddiga aniyar su ta ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashe biyu ta hanyar inganta tsarin tattalawa da sarrafa bayanai. Hakan zai taimaka wajen samar wa masu zuba jari ingantattun bayanai da za su taimaka wajen yanke shawarar zuba jari. Mataimakin babban jakadan Canada a Najeriya, Carlos Rajas Abulu, ya bayyana cewa masu zuba jari daga Canada na baiwa abubuwa kamar tsayayyun manufofi, ingantattun dokoki da sahihan bayanai muhimmanci kafin su zuba jari a kowace ƙasa. Wani rahoto ya nuna cewa mata manoma a Najeriya na rage asarar amfanin gona da ake kiyasin ya kai kusan dala miliyan 10,000 a duk shekara ta hanyar amfani da na'urorin noma da ajiya masu amfani da makamashin hasken rana. Rahoton ya bayyana cewa amfani da hasken rana wajen bada ruwa ga amfanin gona da kuma adana kayan lambu da ƴaƴan itatuwa da ɗakunan sanyaya su ya taimaka wajen rage ɓarna da ake samu bayan girbi tare da rage dogaro da dizel mai tsada. Sai dai duk da wannan cigaba an ce har yanzu manoma da dama musamman mata a karkara na fuskantar ƙalubalen samun jari da kayan aikin makamashi mai dogaro da lamarin da ke hana fasahar isa ga kowa. Farashin fetur da naira 50 a kowace lita, inda ta sauke farashi daga naira 1,125 zuwa naira 1,075 a matakin sayo wa da dillalai. Wannan shi ne karo na hudu cikin kusan wata guda da matatar ke rage farashin man fetur. Kamfanin ya bayyana cewa rage farashin ya samo asali ne daga sauyin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma manufarsa da tabbatar da cewa masu amfani da man fetur suna amfana da raguwar kuɗin samar da mai. Ƙarshen rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kenan. Zara'u Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma farancin al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da muta da rashin manayar na sadarwa a duk inda kuke a faɗin duniya www.rahmatv.com. Rahma FM.

0: To madalla yau asabar ake bikin wato ranar samar da kungiyoyin hadin gwiwa na yan gwagwarmaya da majalisar dinkin duniya take ware duk ranar 4 ga watan asabar wato na kowace shekara domin inganta waɗannan kungiyoyi da suke bunƙasa tattalin arziki da rage talauci da kuma inganta rayuwar al'umma asalin bakin ya samo asali ne tun a shekarar 1923 kimanin shekaru 100 da suka wuce kenan lokacin da kungiyar hadin gwiwa ta yan gwagwarmaya ta farko wato International Cooperative Alliance ta fare ware wata rana domin wayar da kan duniya game da rawar da kungiyoyin hadin gwiwa ke takawa wajen ci gaban al'umma daga baya a shekarar 1995 lokacin da aka cika shekaru sama da 100 da kafuwar kungiyar majalisar dinkin duniya ta amince da bikin a hukumance tare da bayyana cewa za a riga gudanar da shi a duk asabar ta farko ta watan Yuli a kowace shekara a cewar majalisar dinkin duniya kungiyoyin hadin gwiwa na taimakawa wajen samar da ayyukan yi da karfafa harkokin noma da kasuwanci da rage talauci da kuma ba mutane damar hada jari domin bunƙasa tattalin arzikin su Kasashe irin su Finland da Denmark da Netherlands da New Zealand da India na daga cikin manyan kasashen duniya da kungiyoyin hadin gwiwa suka taimaka kuma suka taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin su sai dai kuma a wasu kasashe irin su Somalia da Sudan da kasar Libya da Afghanistan irin waɗannan kungiyoyi suna haduwa da manyan kalubaloli na rashin tsaro da kuma karancin zaman lafiya da raunin hukumomi a bangaren basu tallafi domin su gudanar da ayyukan su ko a nan Najeriya wani tasiri kungiyoyin hadin gwiwa na yan sa kai suke kawowa wajen ci gaba ga kamar eh Haruna Ayagi shugaban kungiyar kare haƙin bil'adama ta ƙasa Human Rights Network da ƙarin bayani
1: wannan rana dai rana ce da ake nuna muhimmancin kungiya kuma duk sanda kaji kungiya an ce sunan ta kungiya to ta kasu kashe uku ne akwai kungiya wanda yake international ce tana da alaka da kungiyoyi na kasashen waje taimakon ta da dabi'un aiwatar da taimakon ta tana yin kasa da kasa ne sannan akwai kungiya kuma ta cikin gida wanda ake kiransa domestic organization kungiya ce wanda take taimakawa gida kamar mu nan Najeriya zaka ga akwai jihohi 36 to tana da dama ko ina ta je ta yi wannan taimako akwai kuma kungiya ake cewa mata cooperative society wato kungiya ce karama wanda wa'ansu al'umma za su haɗu don su taimaki junan su ta bangaren kasuwanci ta bangaren ci gaba ta bangaren zamantakeya ta bangaren duk abin da su kawo yankin su muhimmanci to kaga wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin kafa kungiya maimakon mutum ya yi abu shi kadai to zai haye shi a dunkule kamar inda addini ya umarci a dunkule da a aiwatar da wani abu
0: to ko akwai wani kalubale da irin waɗannan kungiyoyi a cikin Najeriya suke fama da shi ga eh Haruna Ayagin ya dawo
1: kwai illoli da wani zubin kungiyar wata zubin tana da shi wani zubin wasu sukan dunkule su haɗu da sunan kungiya a farko daga ƙarshe su juya ta zama ta wata manufa ta daban ko ta cutar da jama'a ko ta cutar wani abubuwa daban-daban kuma wani zubin zaka ga mutane sun kira kungiya amma in sun dunkule sai sun tafi tsakiya zaka ga wasu sun ware sun yi wani abu wasu sun ware sun yi wani abu wanda yake ya saba wa tsarin abin da yake kungiya ta tsara sannan akwai wanda ga sun kafa kungiya a don kuma babban wata manufar su a boye ba za su fito da ita ba sai tafiya ta yi tafiya sannan za su fito da ita to wa'annan su ne illoli da wa'ansu kungiyoyin suke fuskanta wanda hakan bai dace ba wasu kungiyoyin su yi abu tsakanin su da Allah ba za su yi ba sai dai su lulluɓo kura da fatar akuya
0: to madalla ita kuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa ICPC reshen Kano da Jigawa ta yi kakkausan gargaɗi ga shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da sauran masu ruwa da tsaki da su guji duk wani yunkuri na karkatar da takin tallafin noma da gwamnatin jihar Kano take rabawa shugaban ICPC na Kano da Jigawa Barista Ahmad Muhammad Wada shine bayyana hakan inda ya ce hukumar za ta sanya ido sosai kan yadda ake gudanar da rabon takin domin tabbatar da cewa ya isa hannun manoma da aka ware domin su yace duk wanda aka samu da hannu wajen sayar da takin ko boyewa ko kuma karkatar da shi to za a kama shi kuma ya fuskanci hukunci a gaban kotu Barista Ahmad Wada ya buƙaci mashugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da jami'an gwamnati da su kwatanta adalci kuma su yi duk mai yiwuwa domin ganin an raba takin ga manoman da aka ware domin su
2: gwamna ya ba mu amana ta bibiyar taki da aka bayar na tallafi to gaskiya duk wanda muka kama yana karkatar da wannan taki wallahi zai dandana kutarka su ko kuma yana sayar da taki eh trailer 150 ne gwamna ya ga mana muna nan muna bibiya kowanne local gamman zai samu trailer at least guda uku ga mun kafa committee ma har guda uku da zasu kowanne tin zai je local gamman guda 15 za mu bibiya nan da wata biyu wata uku muna nan har takin su ya kare
0: hukumar gudanarwa ta rahama radio da talabijin a nan Kano ta bayyana alhinin rasuwar fitaccen ma'aikacin gidan radio express marigayi Alhaji Mahadi Dan Baffa inda ta bayyana rasuwar a matsayin babban rashi ga iyalansa da kuma fannin yada labarai a cikin wata sanarwa da shugaban sashen mulki na rahama radio da talabijin Alhaji Salisu Idris ya kasa sanya wa hannu ya ce a madadin hukumar gudanarwa karkashin jagorancin Hajji Abinta Abdullahi Sarki Mukutar suna mika sakon ta'aziya ga iyalan marigayin da ƴan uwansa da abokan aikin sa na gidan radio express da daukacin al'umar kafafen yada labarai musamman ma inda yayi aiki wato gidan talabijin na Abubakar Rini ARTB sanarwa ta ce marigayi Alhaji Mahadi Dan Baffa ya kasance ƙwararren dan jarida mai nagarta da jajirce da kyakkyawar mu'amala wanda ya bar gagarumar gudunmawa wato ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen bunƙasa aikin jarida a Kano hukumar gudanarwa ta rahama radio ta yi addu'ar Allah madaukakin sarki ya gafarta wa marigayin Dan Baffa ya yalwata masa rahama ya sanya aljanna firdausi ta zama makomarsa tare da bayo iyalansa da abokan aikinsa da masoyansa juriyar wannan rashi da aka yi Me yasa wai gidajen man fetur suke bijire umarnin gwamnati na buƙatar a rage farashin litar man fetur a Najeriya a yanzu? Akwai dalilai da dama da kansa wasu gidajen mai su jinkirta ko su kibin umarnin rage farashin litar man fetur idan gwamnati ko kuma kamfanin NNPC ya buƙace su da su hakan. Ga wasu daga cikin dalilai da ake ganin masu gidajen man fetur suna kafa hujja da su. Na farko, har yanzu suna ganin cewa akwai tsohon kaya a hannunsu. Farashin kudin jigila da aiki bai sauya ba wanda shine dalili na biyu na uku ko shine rashin tilasta musu su bi doka wanda hakan a cewar rahotanni a yanzu gwamnati ba ta da ikon yin hakan sai dai ta ba da shawara jiran sabon kaya wannan na nufin har yanzu sabon kaya mai sauki bai je wa masu gidajen man fetur din ba a matsayin hujja ta hudu sai neman gwaggwaban riba wanda yake kasancewa riba ta biyar to ko kuna ganin hakan ya isa ya zama hujja ga masu gidajen man fetur din na kin saukaka farashin litar man fetur daidai lokacin da farashin danyen man fetur a kasuwannin duniya ya sauka da akalla dala 70 ko kasa da haka menene ra'ayinku ga wasu daga cikin ra'ayoyin naku da ku tafka muhawara akan su
3: Zamu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da ra'ayin Suleiman Kaukau inda yake cewa wannan ba hujja bane lokacin da suke kara farashin ai akwai tsohon kaya a gurin su kuma mai araha sakon Basira Adamu Gwarzo yace san zuciya ne kawai shi kuma Salisu Dahir yace saboda asalin rashin tausayin da gwamnati take nuna wa al'umar ta ne wajen karin farashi akan komai shi yasa su ma ƴan kasuwar suke yin yadda suka ga dama akan al'umma Shigo Suleiman Ahmad Muhammad yace zalunci ne kawai Umar Muhammad Umar yace saboda kasar ta zama kowa abin da ya ga dama yake yi ba mu da wani tsari a ra'ayin Usman Muhammad kaji wani rashin imani da cewa akai an kara ba za su bari tsohon kaya ya kare ba za su kara kudi sakon Ismail Muhammad yace ita gwamnatin ta rage nada take so ta tilasta wa mai zaman kansa ya rage haba mutane ku dinga lura fa Usman Abubakar Ibrahim yace ba sa san gaskiya ne da kari ne da tuni sun yi hakan Nura Idris Tsiga yace saboda sun raina gwamnati ne kawai domin ai duk mai sana'a ya san samu kuma dole wata ran ya rasa mai yasa idan suna da mai araha da an yi kari gaba ɗayan su suke canza litar su saida wa ƴan kasa mai tsada Mukutar Awwal yace wallahi ba su da wani dalili sai san zuciya kawai zamu karkare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Awwal mai shayi Ikira na jihar Kaduna yake ta assalamu alaikum rahama radio a gaskiya akwai alamun tambaya akan wannan dalilin na masu siyar da man fetur da suka bayar Me yasa kuma idan ya tashi sai su tashe shi ba tare da suna duba suna da tsohon kaya ba ya kamata masu sayar da man fetur a ji tsoron Allah a ringa saukakawa talaka a duk lokacin da aka samu damar hakan kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka turo mana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: Kafin mu je kasashen waje ga rahoton abubuwan ban tarihi da suka faru a rana mai kama da irin ta 4 ga watan Yuli cikin wasu shekaru da suka gabata a nan gida Najeriya da kasashen waje.
4: Shekara 1994 kungiyar Rwanda Patriotic Front ta mai birnin Kigali na kasar Rwanda lamarin da ya zama wani muhimmin mataki a ƙarshen rikicin kasar. Amma kamar ce rana irin ce ne a shekara 1997 na'urar binciken sararin samaniya ta Amurka Pathfinder ta sauka a jirin kasar Mars abin da ya ƙara bunƙasa binciken sararin samaniya. Shekara 2001 kungiyar Juventus ta sayi mai tsaron ragar fama Gianluigi Buffon kan kuɗi masu yawa wanda ya kafa tarihi a lokacin a matsayin mafi tsadar ciniki mai tsaron gida a duniyar ƙwallon ƙafa. A shekara 2006 Koriya ta Arewa ta gwada makamai masu linzami da dama cikiya da makami mai linzami mai dogon zango Teofo Dongtu. Shekara 2016 kumban binciken sararin samaniya na NASA mai suna Juno ya shiga zagayen duniyar Jupiter domin gudanar da bincike. A rana mai kama da ta yau ne a shekara 2019 aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi a jihar California cikin shekaru 20 mai ƙarfin maki 6.4 a ma'aunin Richter. Zai kammala ne da shekara 2023 inda masana suka sanar da cewa an sake kafa sabon tarihi mafi zafin yanayin duniya yayin da matsakaicin yanayin zafin duniya ya kai digiri 17.18 a ma'aunin Celsius. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir Labaran Yaka sai a labarin Rahma.
0: Kafin kasashen wato rahoton hasashen masana yayi daga kasashen waje mahukunta Iran sun sanar da cewa za a yi wa gawar Ayatollah Ali Khamenei sallar jana'iza a safiyar gobe Lahadi a harabar musalla dake birnin Tehran. A cewar sanarwar da kafafen yaɗa labarai na Iran suka wallafa, za a gudanar da sallar ne da karfe 6 na safiyar gobe a wani bangare na bukukuwan jana'izar da ake yi wa tsohon jagoran addinin kasar. Sai dai sanarwar bata bayyana sunan wanda zai jagoranci sallar jana'izar ba. A halin yanzu ana ci gaba da zaman makoki da bukukuwan jana'izar Khamenei wanda aka tsara za su gudana na tsawon kwanaki 6 tare da halartar dubban masu makoki daga sassa daban-daban na kasashen duniya. A kasar Mali, wasu mayaka masu ikirarin jihadi sun sake kai wasu harahare a yau Asabar a wasu da dama daga gidajen yarin kasar. Masu ikirarin jihadi dauke da manyan makamai tare da haɗin gwiwar Abzinawa sun afka gidajen yari da nufin fitar da wasu daga cikin mutane da suka tsare wato da suke tsare da su a Malin. Rahotanni na bayyana cewa an ji ƙara harbe-harbe a yankuna da dama na ƙasar, sai dai kuma tuni sojoji suka mai da martani. Shugaban mulkin sojoji a Burkina Faso Captain Ibrahim Tiore ya ce daga yanzu kungiyoyin agaji da ke gudanar da ayyukansu a kasar ta yankin Sahel da ke fama da harhare masu tada kayar baya sai sun samu tantancewa da izini daga hukumomin kasar kafin su gudanar da ayyukansu. Gwamnatin soja a kasar ta kwace mulki a watan Satumbar 2022 ta sanar da bin manufar tabbatar da iko na kai wato na matsalan ba domin samar da tsaro a kasar. Akalla sama da kungiyoyi 100 gami da kungiyoyin ba da agaji da dama ne ke gudanar da ayyukansu a kasar sama da shekara 10. Sai dai yanzu shugaban kasar ta Burkina Faso Captain Ibrahim Tiore ya ce duk wata kungiya da take son ba da agaji sai an tantance ta kuma an mata rijista. To ga rahoton sashen masana ne da zamu iya tashi da shi gobe Lahadi da yardar Allah a nan Kano da wasu jihohin Najeriya har ma da kasashen waje.
5: Aladdin nan da idan Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiya hada-hada kasuwanci da Katsinan Dukko wasa ma da kadawa iska za a samu a mawani sashen na 34 Zamfara da Kebbi hasken rana da kadawa iska za a samu a bisa mawani sashen na 33 Yobe yanayin ka iya kasancewa cikin zafin rana da kadawa iska bisa mawani yanayi na 35 Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja yayin ruwan sama da washewar sararin samaniya za a samu a bisa mawani yanayi na 30 Daka kudancin kasar nan kuwa Fatakwal da ke jihar Rivers yayin ruwan sama da kadawa iska za a samu a bisa mawani yanayi na 31 Enugu da Ibadan ruwan sama ake sa ran samu a bisa mawani yanayi na 30 Agege da ke jihar Lagos cikin yarda Allah ruwan sama da kadawa iska jefi-jefi za a samu akan mawani sashi na 29 Daka ketare kuwa maradi da ke jamhuriyar Niger zafin rana da washewar gajimare za a samu a bisa mawanin sashi na 36 a kare ke kasar Ghana yayin ruwan sama da kadawa iska jefi-jefi za a samu a kan mawanin sashi na 29 za mu kakkare ga hoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsaki wato Makka inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da washewar sararin samaniya a bisa mawanin yanayi na 45 Maidi Amin Iliyasu a labarin Rahma.
0: To iyakacin labarin kenan amma kafin ne sallama ga sakon hikimar mu na wannan rana dake cewa kasuwanci ne albarka baya ginuwa idan har ana muzgunawa na ƙasa ko ana kuntata masa idan an samu sauki ba a ganin saukin a ƙasa idan farashin kaya ya sauka adalci shine mabukaci ya amfana da wannan saukar kayan mai kasuwanci na gari baya kallon ribarsa kadai yana kulla kyakkyawar alaka da kuma samar da walwala tsakanin waɗanda yake kasuwanci da su dukiyar da aka tara cikin gaskiya tafuwar da aka tara ta hanyar cutar da jama'a albarka Allah ya sa mu dace amin a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farincin al'umma da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammalo labaran musamman Usman Aidatti da Sarar da ku ni tukur estukur nake cewa mu kwana lafiya
6: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
7: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
8: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurinki daya.
9: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
10: Nace yau ba za ka fita bane ba?
11: Yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni. Ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din nake. Kin ga kudin da na samu je gaba daya gareji na kai su. Da alama dai man da nake jiye shine matsalar.
10: Lalle kam wannan ba karamar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyar.
11: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne
12: ai da man sahal lubricant nake yi
11: sahal lubricant tun na zuwa lalle na samu tabbacin kyawun man sahal lubricant shi ne sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwaggwaban riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji sahal SAE 40 yana na alita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu dake Tokarawa kuma ta lambar waya 081-61-62-78 ko 081-279-36 Sahal Lubricant
10: Manjuye mai ƙara lafiyar inji

0: كسبت وهم لا يظلمون.
1: الله سبحانه وتعالى
2: zai yiwu ba ga wani annabi yayi ha'inci wa man yaghlul yati bima zalla yawmal qiyama, wanda duk yayi ha'inci zai zo da wannan abin da yayi ha'inta ranar gobe kiyama. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, sannan a saka wa kowane rai abin da ya aikata kuma ba za a zalunce su ba. Wani aya mako biyu da suka wuce muka fara tafsirinta, da muna kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna hadarin satar dukiyar al'umma, wanda shi ne al-ghulu, mutum ya saci wani abu daga cikin dukiya ta jama'a kafin a raba a bashi nashi kasan, ya dau wani abu ko mun kankanta sa ko mun yawansa. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda yayi wannan to ranar gobe kiyama zai zo dauke da wannan abin da ya sata a bainar jama'a, kuma Allah subhanahu wataala ya masa hisabi akan wannan laifin da ya dauko wa kansa.
1: Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama da dan dama waɗanda suke dauke da tsoratarwa akan taba kayan al'umma, taba dukiyar al'umma, daukan wani abu daga cikin dukiyar al'umma ba bisa haƙƙi ba. Daga cikin hadisan da suka zo a wannan babin akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Mus'ab ibn Sa'd, Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, yake cewa wata rana Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ya je ya dubo Abdullahi ibn Amir ibn Quraiz, ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙe muƙami a lokacin Sayyidina Umar da lokacin Sayyidina Uthman ibn Affan, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aiki sosai ga al'umma, ya haƙa rijiyoyi, ya wato samar da ƙoramu, akwai ma ƙoramu da ake jingina masa ana cewa Anharu ibn Amir, saboda shi ne farkon wanda wato ya samar da su, ya yi aiki sosai lokacin da yake gwamna a Basra. Ya yi rashin lafiya, Abdullahi dan Umar ya shiga wajensa domin ya dubo shi. Sai yake roƙon Abdullahi dan Umar, yake cewa ala tad'u Allah li ibn Umar, ya ibn Umar ba za ka yi min addu'a ba, ba za ka roƙa min Allah ba. Abdullahi ibn Umar sai ya ce da shi, na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin wa la sadaqatun min ghulul, ba a karbar sallar da babu tsarki, ba a karbar sadakar da aka yi ta daga kudin sata. Wa kuntu ala al-basra, a da can ka kasance gwamna ne a Basra. Anan Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ki yarda ya masa addu'a, ba wai dan bai halatta ya masa addu'a ba, ko bai cancanci addu'a ba, ko kuma yana zarginsa, ya yi haka ne dan ya ja hankalinsa, ya tsoratar da shi, ya nuna masa nauyin girman shugabanci. Tunda ka riƙe shugabanci, ka taɓa zama gwamna a Basra, ban sani ba, watakila shi ɗan ya ruɗe ka kasa ci kuɗin mutane, ka taɓa kuɗin al'umma. To in dai har haka ne, ko na yi maka addu'a ma ba za ta karɓi ba. Wannan yana faɗa masa haka ne, yana nuna masa haka ne cikin tsoratarwa, ba wai dan yana tuhumarsa ba. Shi Abdullahi ibn Amir mutumin kirki ne, amma dan ya zanto kamar gargaɗi gare shi, ta zamo gargaɗi ga waɗanda za su riƙe wani abu na sha'anin shugabancin al'umma. Daga cikin hadisan da suka zo a wannan babin akwai hadisin da Imam Ahmad ya rawaito, hakanan Al-Bazzar ya rawaito shi, hakanan At-Tabarani a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir, hakanan a cikin Al-Mu'jam Al-Awsat, daga Ummu Habib bintul Irbad ibn Sariya daga mahaifinta al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya'khudhu al-wabra wato an gama yaki an tara ganima an tara ganima sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yaje ga raƙumin da yake kai ko taguwar da yake kanta sai ya ciro sirin gashinta shine wabra ya ciro sirin gashin taguwarsa sai ya riki a daga cikin taguwar cikin raƙuman ganima raƙuman fai'i da aka samu sai ya ciro gashi daya sai ya ce mali min hadha illa mithlu mali ahadikum wal khumusu wa huwa mardudun alaykum yace a cikin wannan dukiya ta ganima kun ga daidai da wannan gashin ba ni da wani haƙƙi da ya wuce abinda ku ma za a ba ku wato da ni da ku da haƙƙin mu ɗaya ne anan babu bambanci da babba da ƙarami da wani mai martaba da wanda bai kai shi martaba ba da mai wadata da mara wadata mai asali mara kowa da kowa haƙƙinsa a cikin wannan daidai wa daidai mali min hadha yana nufin min hadha almal a cikin wannan dukiya illa mithlu mali ahadikum ko kuma wannan silin gashin da ya rike a cikin wannan silin gashin da ya rike ba ni da wani haƙƙi a cikin nawa wanda ba irin naku ba ni da ku duk ɗaya muke sai ya ce wal khumusi da kuma khumusi Allah ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu sai kuma khumusi wanda shine ɗaya bisa biyar na ganima da ake cirewa wanda ake danka shi zuwa ga Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kasa shi gida biyar yace sai wannan khumusi shi kuma wannan khumusin mardudun fikum shi ma dai ku ne zan rabawa wato ba ni ne zan rike ba ko in cinye sai yace fa addul khayta wal mihyad duk abinda ya kuka san akwai a hannunku ko da zare ne ko da allura ce ku kawo kada wani ya rike wani abu ko zare ko allura fa ma fawqahuma ko abinda bai kai su ba ma ku kawo ku dawo da shi wa iyyakum wal ghulul fa innahu 'arun wa shanarun ala sahibihi yawm al qiyamah yace iyyakum ina gargadin ku da ku da satar dukiyar al'umma yace saboda abin kunya ne abun kunya ne kuma tozarci ne ranar gobe kiyama a wata ruwaya arun wa narun wa shanar abun kunya ne abun tozarci ne ranar gobe kiyama a ruwayar Abu Dawud da Nasa'i ruwayar Abdullahi ibn Amr ibn al-As na wannan kissar sai yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya tashi yana hannunsa yana rike da gashin da ya cira na dabbobi a hannunsa kubbatun min sha'r gashi ne haka na dabbobi da ya tattara wanda buƙatar da yake yi da ita da shi wannan gashin shi ne ya gyara ɗan abin da yake sa ake sawa a ƙarƙashin siddi siddi katako ne saboda haka in an suka in za su sa shi akan abin hawa sukan saka wani gashi haka mai ɗan laushi sannan su ɗora siddin zan saboda kada katakon kai tsaye ya je kan dabbar ya cutar da ita sai su ɗan sa wani abu mai laushi to nashi ya ɗan cicciri sai ya ɗan cicciri gashi haka na dabbobi sai ya ɗan tara haka zai saka a ƙarƙashin siddin dabbarsa da ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya fito da wani da duk abin da yake hannunsa ko da zare ne ko da allura ce sai ya zo da wannan tilin gashin a hannunsa sai ya ce akhastu hadha li usliha bihi barda'atan ce na ciro na dauki wannan da in gyara wannan wato silken na abin nan a siddin nawa sai manzo Allah ya ce da shi amma ma kana li wa bani abdul muttalib fa huwa lak yace to ni dai ka sona a cikin wannan gashin ka sona ni da ƴan uwana bani abdul muttalib na bar maka sai kuma da sauran mutane ni nawa na yafe maka amma na sauran mutane kuma sai ka neme su kowa ka roke shi yafe maka wani dan gashi ne fa ba sai wani annur bai nuna masa cewa ni ba zan iya yafe maka ba tunda ba na bari ni kadai amma ni na san kaso na da yake ciki da na ɗan uwana bani Abdul Muttalib to duk mun yafe maka sauraka sai ka je ka nemi sauran mutane su ma ka roke su su yafe maka da wanda ga wannan dukiyar sai ya ce da shi amma iz balagat ma ara fala araba li fiha ya ce to ha tunda abin ya kai haka to ba na bukata nan da nan sai ya jefar da shi wanda yake nuna maka wato taba dukiyar al'umma hadarinta ba karami ba ba wani abu ne da zaka nemi wani mutum da ka tutar ka roke shi yafe maka wannan mutane ne wasu ba ka san su ba wasu sun mutu saboda ka haƙƙin yana nan tare da ke shi yasa abin yake da hadarin gaske shi yasa ya ce to indai abin haka ne abin nan amma iz balagat ma ara fala araba li fiha fana bazaha dan da tattara ya watsar daga cikin abin da ya zo na wato gargadi akan wannan ابن عبد البر اتشين كتاب التمهيد يافتر دا اثر دا عوف ابن ابي عوف ابن مالك يكي تشوى حبيب ابن مسلمة ايه دا اتشين جاوبو رولين يايكيني اتي برجل قد غل ومعه غلول يازو انزو مسل ونمتن ياسا تشوان ابن ادوك يردني ما بأنا بابا اكزو انا اوكيد ابن ليساتا فوجد الناس من ذلك متاني سكجم baci ran abin da yayi ran su ya baci kan abin da yayi wa kana awwalu gululin ra'awhu fi ghazwihim bishar shine farkon abin da suka taba gani an yi na satar gani ma lokacin da suka je suka fita yaki a sham sai Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sai ya tashi cikin mutane sai ya fara huduba ya gode wa Allah ya yabi Allah ايه بمن زن الله صلى الله عليه وسلم سنة يتي يا ايها الناس يا كوم تاني اياكم وما لا كفارة له من الذنوب كوبو جز لغن دباشنا كفارة كوبو جز لغن دبزاكو ايه ينوانا ابي كان كريشبا يتي ان الرجل لا يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وتنزي ايه زنا يداو يتوب يهين داما يهين ناسا kuma Allah ya fi masa wa inna ar-rajula la yasriq thumma yatubu fa yatubu Allahu alayhi wani na iya saka taba kudin wani yazo ya tuba yana nan mutumin nan ya bayar masa kudin sa baya nan yayi sadaka da kudin ya tuba Allah ya karbi tuban sa yace wa innahuma la dhanban la kaffarata lahumu yace to amma fa wai laifuka guda biyu wanda ba abinda zai kankare maka su yace sahibul ghulul wa akilur riba wanda zai saci dukiyar al'umma da wanda zai rika cin riba yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai jawo wannan ayar wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah yace fala kaffarata li sahibi al-ghulub wanda ya saci dukiyar al'umma to ba shi da abinda zai yi kankare wa kansa wannan zunubin hatta ya'ti Allah bihi yawm al-qiyamah har sai ya zuwa Allah da shi ranar gobe kiyama wa akilur riba wanda ya mutu yana cin riba ya ba'athu Allah yawmal qiyamati muhtaniqan yahtariq shi kuma Allah zai tashe shi a ranar gobe kiyama yana faduwa yana suma alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas shi to haka sakamakon wadannan mutane guda biyu zai kasance ابن عبد البر بين يكا وانا اثر سيكي توا فكل من غل شيئا في سبيل الله وانا اكا في تياكي يقوي وانا ابو او خان شيئا من مال الله هو يتش امانا اتكن دوكي يرى الله دوكي يرى الله اتشي دوكي يرى الامة
3: نعم
1: اتشي القرآن اكي كنا تمال الله
3: نعم
1: فاتوهم من مال الله الذي اهتم duk wani wanda ya taba wani abu na dukiyar ganima kafin araba ko dukiyar fai'i kafin araba ko dukiyar al'umma ya taba wani abu ja'a bihi yawmal qiyamati insha Allah izinin Allah zai zo da shira na gobe kiyama wal ghululu min huquqil adamiyyin sata dukiyar jama'a wanda haƙƙi ne na ƴan adam wala budda fihi min al-qisas kuma dole ne sai an yi kisasi akan sa sai an yi hisabi sai an yi ramuwa akan abinda mutum yayi bil hasanati was sayyi'at kamar yanda yazo a hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu saboda haka da ayyukan su kyawawa za a rika kwasa ana biyan al'umma wannan abin da ya sata ta yaya zai iya biyan su wani aiki zai yi ya iya biyan miliyoyin mutane da suke bin shi wannan haƙƙin na dukiyar su da ya sata wani irin ayyuka yake da su na alkhairi da zai biya wannan sannan idan aka gama kwashe duk abin da za a kwashe to kuma yana ƙarƙashin mashi'a Ibn Abdul Barr yake cewa Imam Malik ya rawaito ruwaya daga Yahya ibn Sa'id yake cewa balagahu an Abdullah ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas annahu qala Abdullah dan Abbas yace ma zahara al-ghululu fi qaumin qattu illa ulqiya fi qulubihim ar-ru'b babu al-umma da satar dukiyar jama'a za ta bayyana a cikinsu wato a cikinsu za a rika satar dukiyar jama'a face Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa tsoro da fargaba da rashin zaman lafiya a tsakaninsu Ibn Abdul Barr yake cewa haza hadithun qad ruwaynahu muttasilan an Ibn Abbas wannan hadisi ne an rawaito mana shi da isnadi cikakke daga Abdullah dan Abbas ومثله والله اعلم لا يكون رايا ابدا irin wannan Abdullah dan Abbas ba zai fade shi da ra'ayi ba dole sai daga abin da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa dukkan al'ummar da satar dukiyar jama'a ta bazu ta yadu a cikin su to wannan al'umma ba za ta zauna lafiya za su ta zama cikin tsoro da firgici da rashin kwanciyar hankali wanda abin da yanzu muke gani kenan saboda haka idan ana binciken dalilan da ya jawo mana rashin zaman lafiya da rashin tsaro ana binciken dalilan da suka jawo wannan to a saka wannan a cikin dalilan satar dukiyar jama'a da babakire da halatta haramu har ya zanto dukiyar al'umma ba a ɗauke ta a bakin komai ba mutane suna sata amma har magani suke halal suke ci tun zai samu matsayi ya fara kwaso dukiyar jama'a yan uwansa ne za su fara cewa kana samu alheri Ibn Abdul Barr ya yi ta'liqi game da wancan hadisi na al-irbad ibn sariya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal ghulula arun wa narun wa shanarun yawm al-qiyama satar dukiyar jama'a abun kunya ne tawaya ce na ƙasa ce wutar jahannama cira na gobe kiyama ya ce yuridu annal gulula shaynun wa arun wa man qasatun fi dunya wa narun wa azabun fi al-akhira annabi yana nufin cewa satar dukiya ta al'umma abun turne abun kunya ne tawaya ce tozarta ce a nan duniya kuma wuta ce da azaba a ranar lahira wal gululu ma la budda fihi min al mujazat shi kuma gululi satar dukiyar jama'a wani abu ne da dole ne sai an yi sakayya a kansa li'annahu min huquqil adamiyyin saboda haƙƙi ne na al'umma haƙƙi ne na ƴan adam wa in lam yata'ayyan sahibuhu fa inna jumlata ashabihi muta'ayyina koda ba a san wane ne mai dukiyar ba to amma kasancewarsa na al'umma to duka al'umma tana da haƙƙi a ciki wa huwa ashaddu fil mutalaba to kuma wannan yafi wahala a ce an biyo ka ka iya biya in wani abu ne da kai mutum ɗaya biyu uku kana iya samun su ko su yafi maka ko ka biya su amma abinda kai wa wasu al'ummar da ba za ka iya kewaye su ba to babu shakka wannan yana da wahala wajen a neme ka ka biya kuma ka iya biya wala budda min almujazati fihi bil hasanati was sayyi'at kuma dole ne sai an yi sakayya a cikin sa da kyawawan ayyuka da kuma munana wato a ibe kyawawan ayyukan ka ai taraba wa mutane sannan idan ka sabiyan su a dawo kuma ana iban munanan ayyukan su ana yaba mutum Allah ya tsare mu malamai sun yi sabani game da hukuncin wanda yayi satar dukiyar al'umma me zai yi ya fukutar da kansa al-jumhur yawa daga cikin malamai daga cikin maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da almajiransu da Al-Layth ibn Sa'd suna cewa hukuncinsa shine wanda yayi wannan satar ya tuba ya kuma dawo da abin da ya sata ya tuba ya dawo da abin da ya sata ko dai a mayar da shi in kudin ganima ne ko kuma a mayar da shi zuwa ga baitul mali walaysa alayhi suwa ta'zir ba za a kama shi a yanke masa hannu ba amma dai ana iya masa horo ana iya masa ukuba gwargwadon abin da shugaba ya gani ya kamata ya masa ko lalace zai masa a'a zai kai shi kulle shi ne masa wani dauri ne wanda dai abin da yake ganin ya kamata ya masa ya masa wannan shine ra'ayin da Ibn Abdul Barr ya rinjayar akwai waɗanda suke cewa idan aka kama mutum a fagen yaƙi ya saki wani abu na ganima to ba za a bashi ma kasansa ba bayan an kwace abin da yake hannunsa to ba za a bashi kasansa ba kuma za a ɗauki kayan da suke kan abin hawansa wato sirdin da yake kan abin hawansa da yan shimfiɗar da take kai duk za a ƙona wannan yana shiga babin al-uqubatu bil mal yi wa mutum ukuba ta hanyar salwanta wani abu na dukiyarsa waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai al-auza'i daga cikin manyan malamai akwai Imam Ahmad akwai Ishaq ibn Rahuya kuma an rawaito wannan daga al-Hasan al-Basri kuma wannan ce maganar makhul da Sa'id ibn Abdul Aziz daga cikin malaman Sham hujjar su ko kuma hujjar da ake zaton ita ce hujjar su hadisin da yazo a cikin sunan Abi Dawud hadisin Umar ibn al-Khattab da yake cewa idza wajadtum ar-rajula qad ghalla fa ahriqu mata'ahu wa adrihu duk sanda ku kama mutumin da ya saci dukiya ta ganima kafin a raba to ku kona kayayyakin sa sannan kuma ku dake shi sai dai wannan hadisi ne mai rauni akwai riwaya da ta zo har ila yau take cewa a harwar Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ta ma tana cikin sunan Abi Dawud cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakar wa Umar harraqu mata' al-ghal wa darabu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da Abu Bakar da Umar an kama wani yayi sata daga cikin dukiyar ganima sun kona kayayyakin sa sun kuma dake shi to shi ma dan bai inganta ba hadisi ne wanda yake da rauni sosai hadisi ne muttarib da haka ra'ayin farko shine ra'ayi mafi inganci cewa zai tuba sannan abin da ya sata zai dawo da shi sannan kuma shugaba yana iya duba wani irin hukunci ya kamata a yi masa na horo ya yi masa gwargwadon irin laifin da aka same shi da shi Ibn Abdul Barr ya hikaito ijma'i ma akan wannan to amma dai akwai sabani wato akwai ijma'i ta fuskar tuba da kuma mayar da abin da ya sata wannan akwai ijma'i cewa dole tuba tunda abin da yayi babban laifi ne sannan abu na biyu abin da ya sata ya dawo da shi wannan Ibn Abdul Barr yayi hikaito ijma'i akan wannan saboda haka anan ba anan ake sabani ba inda ake sabani akwai wani abu da za a kare masa bayan wannan na taba wani abu na dukiyarsa ko a hana shi kasansa to anan ne aka samu sabani wasu suka ce ai bai ma isa haka ba sai a hana masa kasansa a hana masa abin da ya kamata a bashi sannan kuma a kona abin da yake da shi na kayayyaki malamai suna cewa ganimar da ake samu a lokacin da ake yaƙi ta kasu gida uku akwai abinci akwai makamai na yaƙi akwai kuma dukiya waɗannan su ne kayayyakin da ake samu na ganima to idan abinci ne da duk abin da ake buƙatar sa na ci ko na sha wannan babu gululi a cikinsa saboda haka idan ana yaƙi aka samu abinci wani ya je ya shiga wani wuri ya samu abinci yana da buƙatar ya ci abinci ya zauna ya ci ba a cewa yayi gululi yayi sata duk abin da zai buƙata na ya ci a lokacin da ake cikin yakin wannan baya daga cikin abin da ake lissafa shi da bululi wannan kuma ba dole sai ya je ya nemi izinin komandan sa ba inda ya ci karo da abinci kawai ya sauna ya ci ya cika cikin sa ya tashi ba sai ya je ya nemo izinin sa ba wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai duk da shi al-Imam az-Zuhri yana ganin a sai ya nemi izini amma dai da yawa daga cikin malamai suna cewa irin wannan baya buƙatar mutum ya nemi izini to in dabba ce fa sali ya samu wato raguna osassu shi kuma yana jin yunwa zai iya danne ɗaya yanka ya gasa ya ci ko ba zai ci ba to akwai ƙauli guda biyu wasu sun ce ai idan aka duba shi ma ragon ai ƙarshe dai abincin zai zama ai saboda haka hukuncinsa hukuncin abinci ne nazaran ilal ma'al ai ƙarshe dai cinye shi za a yi to kawai in yana buƙata ya danne yanka ya gasa ya ci wasu kuma suka ce a wanda yana cikin dukiya nazaran ilal hal in aka dube shi a yanayinsa ai dukiya ce saboda haka suka ce ba zai taɓa ba wannan in ya taɓa kuma ya yi bululi amma abin da ya shafi kayan yaƙi abubuwan da ake amfani da su a wajen yaƙi to wannan baya halatta mutum ya ɗauka ta fuskar mallaka ya ɗauki wani makami lokacin da aka yi nasara akan abokan gaba ya ɗauka ta fuskar mallaka to zai iya ɗauka ya amfani da shi a lokacin da ake cikin yaƙin kamar takobi misali ko bindiga zai iya ɗauka ya amfani da ita ko ba zai amfani da ita ba ko zai iya ɗauka ya yi burga da ita a gaban kafirai to shi ne a wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta wanda shi ne ƙauli sahihi zai iya amfani da shi wajen ya yi yaƙi takobinsa ne ko mashinsa ko wani abin nan ɗinsa ya rasa ya kuma tsinci wani daga cikin abokan gaba to zai iya amfani da shi amma ba da niyyar mallaka ba idan aka gama yaƙi to zai ɗauka ya sa shi cikin kayan gani ba ba zai mai da shi nashi ba dole ne ya dawo da shi kuma bai dawo da shi ba to ya yi sata ya saci kayan ganima to sannan malamai suka yi sabani idan ya zanto abinci ne ya ci ya ƙoshi sauran da ya yi saura shin zai sa shi a jaka ya tafi da shi gida ya ce zai masa amfani nan gaba ko ku a'a dole ya kai shi ga shugaba ya ce gashi ya shiga gida kaza amma ya samu tarin kayan abin nan abinci ya kuma yi amfani da wani kamar misali a ce ya samu buhun dabino ya zauna ya ce ya cika cikinsa sauran dabinon gashi ya kawo masa ko ku a'a zai iya ɓoyewa ya tafi da kayansa to shi ne a nan su malamai suka ce ai dole ya mayar da shi wasu suka ce ai ɗan kaɗan ne ba sai ya mayar ba amma dai ya mayar ɗin da ya fi in aka lura da hadisan da suka zo na allura da zare da waye da sauransu saboda haka inda dai aka ba shi damar ya ci don ba zai yaƙi ba yana cikin yunwa a ce ba za a bar shi ya ci ba yana jin yunwa kuma a ce ya shiga fagen daga ai kaga wannan ba zai yiwu ba duk inda za a bar sojoji da yunwa ba a ba su isasshen abinci ba a ba su abin da zai ishe su ai kaga a ce su shiga su yi yaƙi da kuzari da karsashi kai ma ka san ba zai yiwu ba

0: To masu sauraro idan kuka biyo mu sanna a hankali a wannan mako zamu dora ne a cikin wani sabon shiri da mai girma waziri zai yi mana tsokaci akan yanayin da matasa suka fara saude layi ta fuskar yadda wasu daga cikin jagorori ke yin la'ubali da yadda suke fifita su akan magabatan shugabannin da suka yi kan jiki kan karfi suka sadaukar da rayuwarsu wajen ganin tabbatuwar wannan ƙasa da ma yadda suka taimaki rayuwar al'ummar da suka shugabanta a lokacin da ludayin suke kan dawo inda ake samun wasu daga cikin matasa da suke wofintar da irin wannan kokari da magabatan shugabannin suka yi wanda ake ganin cewar ma arzikin su al'ummar yanzu suke ci hususan na wannan shiya ta arewa da suka yi mata uwa da makarbiya wajen yadda ta samu ci gaban da har waɗannan jagorori nasu suka samu damar da su ma suka darsu da wannan kokarin da waɗannan magabata shugabannin suka yi domin tabbatuwar wannan shiya da ma ƙasa baki ɗaya amma a yanzu suka yi la'ubali da wasu daga cikin magoya bayan su suke saude layi har suke aibata irin wannan rawar ganin da magabatan shugabannin suka taka na haka ba tare da na jamu da nisa ba barin koma ga mai girma waziri domin ya mana shimfiɗa akan wannan mabu'i da zai yi tsokaci a wannan mako a kansa
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to malabas kamar yadda ka dan gabatar yau a bayanin namu zamu yi magana akan a cikin lalacewa da kaskantar da kanmu da koma bayan mu na Hausawa mutanen arewa da yake ta faruwa a gare mu kullun garin Allah ya waye muna ta fada muna ta jan hankali amma wato kamar ba a yi kamar yadda na fada alhamdulillah akwai malamai masu kishi wanda in kana sauraron su a koda yaushe zaka ga maganganun su duka akan mu ne mu mutanen arewa Hausa Fulani musulmi wanda muke zauna a wannan kasa ta Najeriya zaman hadaka mu ne kullun muke zama koma baya su kuma malaman nan suna ta kira suna ta nusarwa haka al'umma masu kishi yan gogormaya su ma kullun suna ta jan hankali suna ta fada to amma tambayar da kullun nake yi wa kaina shine wannan abubuwan suna amfani ne a gare mu suna amfanar da mu muna koyan wani abu wanda zai sa halin da muke cikin nan mai kokari mu gyara hali na kaskanci na wulakanci na koma baya na rashin ilimi ilimin addini da ilimin zamani ga sunan iri-iri to yau abun bakin ciki abun takeici Malam Abbas wai ta kai mu ga waɗansu mutane da har za su iya bude baki su batanci magabatan mu irin su tafawa balewa su Sardauna Allah ya musu gafara wai abun har ya wuce nan an tafi kan shugabanni na addini watakin suna yi su da wasa su ga kamar wato wai ai burgewa da nuna isa da nuna enci da nuna cewar kowa zai iya abin da ya ga dama saboda wai ko demokaradiyya ko enci na dan adam amma babu abin da suke yi banda wato nuna jahilci bakin jahilci da rashin sanin ya kamata da muke fama da shi suna assasa abin da ƴaƴanmu da bayanmu za su iya koya kuma su aiwatar saboda mutanen nan da suke ta aibatawa to suna yi ne watakil su koya wa ƴaƴanmu cewar ba mu da magabata ba mu da mutanen kirki ba mu da shugabanni waɗanda suka assasa wani abun alheri a cikin mu to ina so na fadakar ne akan cewar duka al'umma da kasa da bata da magabata waɗanda za a kalle su su zama haske su zama fitila su zama abun koyo to babu shakka wannan al'umma bata da makoma makomarta batacciya ce domin abinda kullun nake faɗa shine sai kaga al'umma ga su mutane kamar yadda Allah ya ce ya halicce su a cikin ingantacciyar halitta mafi inganci amma sai ka gansu sun sauka sun dawo ba su wuce dabbobi ba dabbobi da ba sa iya tunani akan abin da ya kamata dabbobi marasa fahimta zaka daki dabba akan ta taba wani abu da ta koma gefe zafin ya wuce sai ta sake dawowa tun ba ma in abinci bane ta yi abubuwa waɗanda wato kai zaka yadda cewar ba haka ya kamata ba to duk mutumin da kuma ya dauki wancan layi na kaskantar da magabatan mu to ai babu shakka ya dauko layi na maida al'ummar mu su zama kamar wato dabbobi babu girma babu girmamawa babu abin kirki babu abin ki komai sai ayi wato irin abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in baka jin kunya sai kai abin da kaga dama to wannan fa shine irin tarbiyya da wasu ƴan siyasa suke dora matasan mu akai a ganin su su isaci burgewa ce a wannan zamani na ilimi na kyautatuwar addini na zamani da aka samu wato wayewar kai to amma su suna nan suna ta ƙara tura ƴaƴan nan namu da jikokinmu cikin duhu suna sake kautar da su daga hanyar siratal mustaqim ba mu ji dadi ba irin mu da muke da shekaru iri na da muka san irin hubbasa da gudunmawar da waɗannan magabata namu suka yi babu shakka abun bakin ciki ne abun bacin rai in su ba wani abu bane to a gwada kamar su mana mu gani su waɗanda ake cewa yanzu su din ne sardauna Allah ya masa gafara da tafawa balewa da dai sauran irin su to su sun yi mulki mulki ba ma irin wannan mulki tsuru-tsuru na jihohi ba mulki na arewacin Najeriya gaba ɗaya Sardauna yayi ta fawa balewa na Najeriya gaba ɗaya shine shugabanta kuma yayi ya gama ana girmama Najeriya ana ɗaukaka ta a majalisar ɗinkin duniya a America a Ingila a ko ina ka je a duniya Najeriya a lokacin zaka ga tana da girma da martaba Najeriya ita take ba wasu kasashen Afirka gudunmawa na kuɗi na masu ilimi na gudunmawar neman ƴancin kansu Najeriya ita take baiwa wasu kasashen duniya wasu hanyoyi na rayuwa Saudi Arabia ta sha neman gudunmawar Najeriya akan fannoni daban-daban kai wannan nim darbejiya Najeriya ce ta baiwa Saudi Arabia irin da suka shishuka suka dan samu dan saukin abun hamada su ko sahara su malamai ko ina a duniya an san Najeriya waɗannan shugabannin in ka dawo gida su ne suka assasa abubuwa na rayuwa irin jami'o'i asibitoci hanyoyin mota gadoji ba abinda ba su yi ba a kuma me a lokacin da babu wasu isassun kuɗi to hasali ma mala abas in ka dube su su sarda wani su tafawa balewa ai bayan rasuwarsu me suka bari a baya wace dukiya babu ba gidaje babu bankuna a kasashen waje da kuɗi an boye ba su saci kuɗin talakawa ba sun rike amana sun yi gaskiya kuma ita abar da ta tabbata ai ita ce dukiya ba ta buya bayan mutun ya mutu shine ake cewa to nan asiri ai dole dai za a yi raban gado ga kuma a fada wane ya mutu ya bar kaza ya bar kaza to su shugabannin yanzu da suke ziga waɗannan matasa suna batawa waɗannan shugaba namu abubuwan koyo to ai za su mutu kuma jama'a za su ga abin da suka yi dukiyar da suka bari kuma yanzu ma kafin su mutu ai mun sani an san irin dukiyar da duka suka tara ina suka same ta wace factory suke da ita wani kasuwanci suke ina suka samu wannan malulan kuɗi da ba su da iyaka kaga ai maganar ma wani waye riga gwada wani shugaba yanzu gurbatacce marar manufa marar usuli marar kyakkyawar niyya marar gaskiya marar rukon amana ai bai ma taso ba har ka gwada shi wai da shugabannin mu na da su sarda wani su ba balewa jahilci ne bakin jahilci babu mamaki wasu a ciki da yawa sun ce su ai dama makafi ne to ko makaho ai yana kokari ya je inda zai je lafiya ba tare da yayi tuntube ko ya fada rijiya ba kuma yakan samu dan jagora domin ya kai shi inda ya kamata lafiya to shi yasa mallam abbas abun bakin ciki ne abun damuwa in aka yi shiru aka bar abun haka sai wasu su dauka ai shikenan ba komai ai kaji ma abun da suka fada akan shugabanninmu to in muka rasa irin waɗannan shugabanni da zamu riga misali da su muna koyar da yaranmu matasa su kokkoye su su zama kamar su zama shugabanni na gari masu rukon amana da gaskiya da kishin al'umma da kishin ƙasa to ai ba mu da kowa shikenan sai mu koma irin waɗannan matasan haka naji ana ta maganganu akan wata ita ma bahaushiya tana maganar aure wanda malamai kowa diya babba su amsa to irin waɗannan gurbatattun shugabanni da suke bata mana matasa suke sa su akan batacciyar hanya a daji abun takaici ne abun bakin ciki abun haushi a wannan zamani babu shakka abubuwan da su sardauna su tafa balewa suka yi wallahi bai kamata a ce wani mutum ma ya fadi uffan a kansu ba na bakantawa sai dai godiya yanzu akwai labarai iri-iri na kishi wanda suka nuna cewar su za su iya sadaukar da ransu a kan arewa a kan al'ummarmu a kan addininmu a kan jama'armu to wannan shugabannin zamanin da ake bi me suka yi banda kansu da ƴaƴansu banda cutar al'umma da ƙarya da yaudara ana nuna cewar wai ai da gaske ake bayan mun san abin da yake karkashin ƙasa sannan a hankali gaskiya za ta yi kanta ba ta buya kuma babu shakka a lokacin za su raina kansu saboda abin da suka dora wa wannan matasa suka haukai to sai sun mayar musu a kansu za su mayar musu su ganta a nan duniya marar kyau haka in sun je lahira kuma Allah ya tambaye su damar da na baka har ka jagoranci mutane da al'umma me kai kawo bayani to a ran nan ne ido zai raina fata zaka ce ka bata yara ka sa musu tunanin banza ka sa sun zama ƴan daba sun kashe wani sun saru wani me zaka ce wa Allah kana burga kana ga wai ai kai ka iya kana nuna wato babu wani abu akwai duniya da lahira akwai lokacin da aka ce irin su general Babangida shi yake ba da labarin da kansa ya je za a dauke shi a aikin soja sai aka auna tsawansa sai aka ce ai tsawansa bai kai ba da ko nawa ne inci 2 ko inci 3 saboda haka soja suka ce ba za su dauke shi ba aka zo aka gayawa sa Ahmad Bello Sardaunan Sokoto shi ya tattara su yace su je maza su shiga soja saboda hangen nesa cewar sojan nan nan gaba su ne karfin kasa in ba ka da soja to ba ka da mutunci ba ka da girma ya kwashe su samari ya tura su sai yace a je a gayawa mai daukan sojoji ya dauki wannan inci 2 da baban gida bai kai ba a tsawo nasa shi na Sardauna a karawa baban gida saboda haka a dauke shi a soja to ina yanzu shugabannin da har zaka wani gwada da su wanda su banda su da ƴaƴan su ba wani abu da suke ta abun kunya ga sunan da ƴaƴa da surkai da waye kullun me za a samu me za a sace me za a tattara duka ƴan damfara suna nuna cewar su wasu fitattu ne to irin su Sardauna in muka lalata sunan su muka kaskantar da su to ina tarihin mu ina kuma shugabanni da zamu riga koyi da su ko da yake ba mamaki akwai wani ma da har kafirta yayi ya ce in wani yace ma ya zama kafiri zai zama abin da yasa muke ba dan su da suke maganar ba ba dan su muke maganar ba muna yi ne dan ƴan uwa waɗanda su ba su kai ga wannan bacin ba kada su baci kada su yadda kada iyaye su bar ƴaƴan su su kai wannan matsayin da wannan matakin wataƙil su da suka yi wannan sun riga sun bata sai addu'a mai musu addu'a Allah ya dawo da su kan hanya amma ƴaƴan mu da jikokin mu su sani wannan abun ba daidai bane kuma ba a haka kowane al'umma a duniya manya waɗanda suka yi shura suka yi abin kirki suka yi kawo ci gaban al'umma da ƙasa suka yi kishin jama'ar su suka yi shugabanci na gari to ba a wofantar da su ba a wulakanta su saboda su ne fitila su ne kullun abin da za mu riga kokari mu ma mu yi domin ƙasar mu ta ci gaba muna bakin ciki da la'anta na irin wannan yanayi da wato waɗannan batattun mutane suke kokarin su sa al'ummar mu baki daya a ciki muna kira ga jama'a su kyamaci abun su kishi a zuciyar su kuma su yi shi a aikace domin mu samu mu ma mu samu kyakkyawar gaba abinda kai shuka yau shi zaka girba gobe Allah ya sa Mallam Abaz wannan irin tattaunawa da muke wata rana ta zama izina a wurin waɗansu su ce a ba dan irin kaza da muka ji ba ai da abu sun lalace gudunmuwar mu kenan Allah ya sa kuma ta zama mai amfani a cikin al'umma ta zama karbabbiya kullum Mallam Abaz muna cewa idan kunne ya ji to jiki ya tsira mu guji shugabanni batattu wanda suke bata yaran mu mu ki su mu kyamace su mu hana ƴaƴan mu wato bin su saboda ba hanyar arziki za su kai su ba amma babu komai kamar yadda nace akwai ranar kindillanci akwai ran da Allah zai tambaye su su fadi yadda suka yi da alfarmar da yayi musu da damar da ya basu

0: sun shiga cikin gari yaran mu sun shanye su. Farin cikin shine mai girma gwamna yana da kuduri mai kyau. Hukumar Fatauci yaki da fatocin wayannan shaye-shaye miyagun kwayoyi NDLE su ma mun yi sa'a su ma kan layi suke. Muna alfahari muna munna da wannan abu da ya gudana yau. Kuma manuniya ce duk wanda yake tsammanin zai shigo da irin wayannan kwayoyi domin a ɓata mu a ci gaba da ɓata mana yara. Cewa ya ku shekaran jiya waccan nake tsammani mai girma gwamna ya sa an kafa wani special task force wanda aka ba barista mu yi magaji Riman Gado ya jagoranta. Wannan nuni ne babba cewa ahir waɗannan miyagun mutane fa su kuka da kansu. Mun gansu ba za su ɓata ba kamar nan zuwa kansu. Babu wanda za mu yadda ya zo ya rika ba a ci gaba da ɓata mana al'umma. Zuriyarmu yara matasan gobe su ne gobenmu, dole mu kare su. Kiyasin da aka yi na waɗannan kwayoyi da aka ƙona wajen biliyan biyu an nuna mana wata 'yar kwaya guda ɗaya 75,000 bata kai girman kwaya panadol ba. Wannan bandan mutane wanda suke azzalumai macuta ya zai kai arziki da lalacewar wani.
1: To madalla, dama Hausawa na cewa da zan yi da ina yi duka na yi tafi su. Daga ƙaramar hukumar dawakin tofa sai kuma shirin na faɗa da cikawa ya dawo da baya zuwa filin sukuwa a jihar Kano, inda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba na kowa a Kano Abba gatan manoma, a nan kuma ya jagoranci ƙaddamar da rabon taki ga manoma a cikin farashi mai sauƙi da aƙalla tirela 150 zuwa ga manoman jihar Kano a ƙananan hukumomi 44. Gwamna Abba, yayin da yake jawabi ga manoman jihar Kano, ya buƙace su da su yi kyakkyawan amfani da wannan taki don ciyar da jihar Kano gaba, musamman ma a ɓangaren abin da ya shafi samar da abinci da wadatar da shi a jihar Kano. Ga gwamna Abba.
2: Wannan taro na yau shine taro na uku cikin ikon Allah tunda muka shigo gwamnati shekaru uku da suka wuce. Kamar yadda muka zagaya lokacin neman ƙuri'unku talakawanmu, mun yi muku alƙawarurruka musamman fanni na harkar noma, inda muka gaya muku mun san matsaloli ita harkar noma dole sai da taki. A zagayen da muka yi mun yi muku alƙawarurruka cewa za mu dinga siyo takin zamani bisa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi 44, kuma za mu dinga rage farashin wannan takin zamani domin talakawanmu manoma su samu su amfana. Cikin ikon Allah tun da muka shigo ba mu tsaya ba. Shekaru uku da suka wuce mun yi matuƙar ƙoƙari mun sai taki kuma mun raba shi.
1: Gwamnan ya kuma yi ƙoƙarin marin matacce domin tsorata mai rai, inda ya jaddada cewa gwamnatinsa ba za ta yadda da ɓoye taki ko kuma karkatar da shi ta inda bai dace ba. Hakan ta sa gwamnan ya buƙaci dukkanin masu ruwa da tsaki da kuma 'yan kwamitocin da aka kafa da sanya idanu sosai don tabbatar da cewa takin da aka ba manoma a cikin farashi mai sauƙi ya isa wajen manoman.
2: Ni a matsayina na gwamna, a matsayina wanda nake gani tunda kuka zaɓe mu kuka ɗora mana amana, ya zama haƙƙi mu tsaya mu kare dukiyoyinku, mu kare rayuwarku. So da haka sayan abubuwa irin wannan yana da buƙatar a tsaya a buɗe ido, yana da buƙatar a janyo duk masu haƙƙi a tabbatar da cewa abin da aka saya an yi tattaku an kai shi har bakin ƙofar talakawa manoma domin su saya. Ba abin da zai tada min ko yake tada min hankali a ce gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar da kayayyaki domin amfanar al'umma. Wasu marasa kishi, marasa imani su yi ƙoƙarin karkatar da wannan abu. Aikin gwamna kamar yadda shugaban ICPC ya faɗa da EFCC shi ne ya tabbatar an ba da umarni, an yadda, an bi ƙa'ida na due process, an ba da kwangila a siyo. Haƙƙin gwamna shi ne ya ɗora kwamitoci, mutane masu mutunci masu daraja, masu amana masu tsoron Allah su je su raba. Ba haƙƙin gwamna ne ya tafi kowace ƙaramar hukuma. Ba haƙƙin gwamna ne ga ciyamomi 44, ga kansuloli, ga sarakuna, ga jami'an tsaro, ga sauran 'yan ƙungiyoyi a ce dole sai gwamna ya buɗe ido. Tirela 150 a ce gwamna ne.

0: zai ya tabbatar an soke kuma kun san wannan ba zai yiwu ba amma haƙi ne akan mu bi diddigi yanda zamu bi diddigi kuma shine ta kafa committee wanda zai dinga bi saboda haka mun gode Allah
1: gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bai gushe ba sai da ya kira ga dukkanin hukumomin da abin ya shafa akan harkar yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da hukumar EFCC da ICPC da suka halarci taron raba takin ga manoma a jihar Kano da su duk maiwa domin dakile aniyar wasu bata gari musamman bangaren abin da ya shafi karkatar da takin ko boye shi har ma gwamnatin cikin damuwa matuka yana gugar zana tare da aikewa da wani muhimmin sako a fakaice ga shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano da karbar korafe-korafe ga gwamna Abba
0: committee din nan muna kira gare ku ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya kamata dan ka karkatar mutane fa ba ma'aikata bane sun sani suna gani kuma ga su nan jami'an tsaron da su za a yi ko musamman masu yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC siya tana nan ICPC tana nan anti-corruption tana nan kuna ji da yana magana anti-corruption jihohi shida ne a Najeriya kuma a jihohi shidan Kano ce ta ciri tuta wannan abin alfahari ne a gare mu wanda za mu ci gaba da ba su gudunmawa na yanda za su kara ina kira ga chairman na anti-corruption na jihar Kano ya fa dage fighting corruption ba fa abu ne mai sauki ba sai ka yi bakin jini sai an yi maka Allah wadai sai an yi maka bita da kulli sai matsa fasinje sun yi tsafi sai masu yin tofi sun yi tofi duk ba zai same ka ba albarkan manzon Allah in dai ka rike gaskiya kana yin abin da kake chairman na anti-corruption in yana nan na jaha ina fata anti-corruption ta yanzu za ta dawo da martabarta ina so in dinga ganin abubuwa wancan yayi ba daidai ba kun cafke shi kun tambaye shi me yasa bai yi ba idan ba kana yayata abubuwan da kake yi ba za ka mai da mu baya kuma ba za mu yadda a mai da mu baya ba abin da yasa nake faɗa saboda ku zame min shaida ina son in ga anti-corruption ta jaha mai zafi ina da zafi wajen waɗannan abubuwan ina so in ga mutanen da nake aiki da su suna da zafi akan aiwatar da abin da ya kamata aiwatar tsoro ba namu bane in ma kana tsoro me yasa ka rantsi da alkur'ani in kana tsoro ka koma gefe wani ma ya zo ne in gwamna yana tsoron mutane waɗanda suke ba su da gaskiya me amfanin zaman sakan kujera
1: gwamna Abba gatan manoma kuma gatan al'umar Kano dab da karkare taron sai aka gano fuskar sa cike da annashuwa da kuma jin dadi hakan kuwa na zuwa ne bayan da aka sanya masa wakar nan ta Abba falle bici a jihar Kano wato kenan hudu a tara da hudu kaga takwas kenan har shekarar 2031 daga nan kuma sai abinda gwamna Abba yace a jihar Kano
0: yanzu kuke tai mana addu'a ga mawallafa suna waƙoƙi kuma duk cikin waƙoƙi addu'o'i ne ga kowa ne mana addu'a ga shi ana sa waka wai falle biyu nagode kuma tunda aka sa falle biyu nake ga kowa sai ma kyauta da ake ta zuba mutum na appreciation na an ji dadi to dan me gwamna zai ji tsoro wa za ka ji tsoro falle biyu da kuke addu'a ta Allah ce

0: to ko yaya manoman jihar Kano suka ji da wannan rabon taki mai rahusa da aka yi domin su shirin fada da cikawa ya zanta da wasu manoma a jihar Kano ciki har da wasu daga cikin kansiloli da za a mika wa takin su kuma su ba wa manoma ta hannun shugabannin kananan hukumomin jihar Kano 44
1: Muhammad Dauda Saje
2: daga ina
1: HOD Agric Kano Municipal
2: Karamo kuma birni
1: gwamna ana bada taki wanda yake na subsidized price za a bada rabi gwamnati kuma za ta biya mutum rabi ga yanan kusan kowace local government trailer guda uku ya danganta dai da yawan mazabun ku dan duk kowace mazaba ana sa rai da guda 150 in kana mazaba 15 10 13 duk dai haka ne kamar ni kaga Kano municipal mazaba 13 ce
2: to ya kuke ganin manoma su samu wannan taki
1: su za a nema a bayar kuma su saukin farahi za su bada rabi gwamnati za ta biya musu rabi domin su ji dadin aikin da za su yi bana wannan ka sun haka bara ba haka ka samu ba amma bana saboda ana son ci gaba da kuma yake so ƙara bunƙasa noma da kuma da rayuwa da tattalin arziki shine yasa ma gwamnati yi wannan abun dan a taimaka manoma
2: to me ake gwamnati
1: sai dai mu godiya kuma a ce Allah maimaita Allah ya sa kuma badu ma haka badu wancan ma haka eh wannan shine 4+4 balle biyu insha Allah gwamnati Abba Kabir Yusuf
3: magana Kamila Abdullahi Abubakar kansilan gona na Kano municipal
2: to ya manoma suka ji wannan taki
3: manoma an sa su a cikin alheri kuma suna munna suna Allah ya maimaita masa gwamnatin sa yawa sannan kuma wannan abu ne wanda ake yi wanda gwamnati ba su tunu ba wata gwamnati da taba yin irin wannan umba gwamnatin Abba Kabir Yusuf shi sa muke mafatan alheri Allah ya maimaita masa kujerar sa in ya gama kuma ya tafi sanata sunana Komar Ibrahim Abubakara kuma manomi wanda yake noman shi a karamar hukumar Dawakin Tofa muna noma gero masara da kuma wake
2: to ya kaji wannan taki da za a ba
3: wannan taki da mai girma gwamnati engineer Alhaji Abba Kabir zai bayar abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai matakar jin dadi wanda dole mu ya ba masa saboda mu zuwan mai girma gwamnati engineer Alhaji Abba Kabir Yusuf da iyayenmu da kakannin mu suna yin wannan noma suna zuwa suna shan wahalar taki kuma amfanin gonan ma ba a samun shi kamar yadda ake samun su wannan kara wannan yasa dole mu gode masa kuma mu masa fatan alkhairi mai addu'a Allah ubangiji ya maimaita masa 4+4 sakona ga manoma shine su zabi gwamnati engineer Alhaji Abba Kabir Yusuf a shekarar 2027 da mai girma Suwaji Bola Amutin dukkan da shi tana bushi ya ba gwamnati kayan nan gwamnati shi kuma ya ba ciyamomi ciyamomi kuma suka kama zabu batun kace tana ba tana gune ya bashi ba ko ba gwamnati ne ya baka ba ai dole duk abin da za ka ga an yi shi a siyasance yana gangarowa ne from federal government zuwa state government zuwa local government sai ya gangaro mazaba

I'm going to take that.

0: To ga dukkanin masu bibiyar shirye-shirye makamanta wannan hususan na siyasa, kuna sane da cewa Jiya Zainab Gwali ba bakuwa bace tunda lokaci zuwa lokaci takan shigo zaurayi makamancin wannan domin fayyace mahangarta dangane da al'amuran da ke ci gaba da murgina hususan a jam'iyyar su ta APC da magwaninta Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru da ke rike da tutar takarar Kano ta tsakiya a matsayin sanatan Kano ta tsakiya a zaben da ake shirin yi na shekarar 2027. Da haka ba bakuwa bace ba ta bukatar wata doguwar gabatarwa. Hajja Zainab kai tsaye mu shiga cikin shirin ka, inda na yi mu faro daga ƙasa, din da a baya-bayan nan an jiyo gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi wata magana da ake ganin cewar ta dadada muku rai, da yi maganar cewar al'ummar jihar Kano hususan na Kano ta tsakiya za su mara wa jam'iyyar APC da ma waɗanda duk aka tsayar takara a jam'iyyar ta APC a zaben da ke tafe, wanda ma kai tsaye ya shiga fadar Sardauna ya nuna shi ne mafita da zai tsamo wa al'ummar Kano ta tsakiya kitse daga cikin wuta. An ji kuna ta murna a cikin wannan maganganu da gwamnan yi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To shi mai girma gwamna sanin asali shi isa kare ta alle, ya san mai girma Malam Ibrahim Shekaru, ya san dabi'ar Sardaunan Kano, ya san muhimmancin Sardaunan Kano a jagoranci, ya san abin da Malam Ibrahim Shekaru ya yi wa Kanawa, dan haka ya fito yake gaya wa al'umma na Kano gaba daya cewa Malam Ibrahim Shekaru ya iya siddi, nagartacce ne, ingantacce ne, mai quality ne a mu'amala, mai quality ne a siyasa, sannan kuma ya san abin da yake yi wajen jagorancin al'umma. Har mai girma gwamna ya kara da cewa duk wanda yake tare da shi ya fito ya zaɓi mai girma Sardaunan Kano a matsayin sanata na Kano Central. Dan haka mu muna godiya ga mai girma gwamna, Allah ya kara ma lafiya mai girma gwamna, Allah ya mai da koko masaki mai girma gwamna. Mu kuma Sardaunawa mun ci alwashi, idan Allah ya sa muna raye za mu fito, za mu kasa, za mu tsare, za mu zaɓe ka, za mu sa a zaɓe ka, za mu baka ƙuri'a Sardaunawa a Kano 44 local government, ba maganar central kawai ake ba, domin Sardauna ita ce Sardauna, kuma ina da al'umma 44 local government, tsohon gwamna ne, tsohon minista ne, tsohon sanata ne, tsohon permanent secretary ne. 44 local government al'umma Malam Ibrahim Shekaru suna nan dimbi dimbi dimbi. Za mu ba mai girma gwamna ƙuri'a da bai samu ba a baya, alfarman Annabi Muhammad manzon Allah, mun haɗu da mal da mai girma gwamna, za mu ba shi wannan ƙuri'un yanzu. Idan da mai girma gwamna ya samu ƙuri'a a miliyan 1,200 ko da 200,000, mai girma gwamna shakurimin ka kai rawar ka naman ka na jaka, Sardaunawa sun fito sun ci alwashin manyanmu da yaranmu, mazanmu da matanmu. Za mu baka ƙuri'a kamar yadda ida ce, don mu fidda kai kunyar zaɓe. Ba wanda ya isa nuna mana yatsa 2027, inda muna raye, inda akan magana zaɓen mai girma gwamna ne, tunda ya ce ya ji ya gani mai girma Malam Ibrahim Shekaru yayansa ne, babansa ne, makusancinsa ne, ya kuma amince da nagartarsa. Kai ma mun amince da kai mai girma gwamna, za mu zaɓe ka, za mu sa a zaɓe ka.
0: To wai ku mu yanzu kun haɗe ƙafafunku kenan, da a baya aka ji wasu na cewar gini za su yi iyalinta buƙatar sukurin Sardauna ba wai jam'iyyar APC gabaki ɗaya ba.
1: A wannan teburin ban ji wani mutumin gidan Sardaunan Kano ko daga wani gari ko daga wani lungu ko daga wani saƙo ya fito ya ce zai yi zaɓen jam'iyyar APC iyalinta ba. Za mu zaɓi jam'iyyar APC ne tun daga kan Asuwaji Bola Tulumbu har zuwa kan mai girma gwamna, kan sanatocinmu guda uku, 'yan majalisarmu na tarayya, 'yan majalisarmu na jiha. Bijaye sai na Rasulullahi, muke da nasara a tafiyar 2027, alfarman Annabi Muhammadu, mu mutanen Malam Ibrahim Shekaru ba ma dungushi, ba ma nukura, ba ma fara'a da ƙasa na 'yan kabu-kabu, in ka shigo ka zama nama. Mu siyasa muke tare da Malam Ibrahim Shekaru madararta, Malam Ibrahim Shekaru ɗan siyasa ne gidi, don haka muna tare da Malam Ibrahim Shekaru. Ba za mu watsa wa Sardaunan Kano ƙasa a ida ba, za mu yi zaɓe, za mu sa a yi zaɓe, saboda Malam Ibrahim Shekaru na cikin jam'iyyar APC. Da haka babu magana iyalinta, sai mun gama tsaf, mun yi rufe, mun yi shafe, mun cika cikin ɗakuna da furniture, sannan za mu koma mu zauna kuma mu kalli me ƙasar take ciki, me kuma jihar take ciki.
0: Wannan magana da gwamna ya, wasu na cewar to wai magoya bayan nasa guda nawa ne da har ake magana cewar idan an zo zaɓe a zaɓi Sardaunan, kuma da 'yan magoya bayan nasa da shi ma wai a baya wata shigifa ya shiga har ya samu wannan damar, yake tunanin wasu za su iya kai ga malam shekaru din ci
1: mai girma gwamna ki dan gata ne a siyasa bari in ga ya ma gatan mai girma gwamna kaga na farko akwai bangaren baba ganduje uban jam'iyyar APC a Kano baba ganduje da rundunarsa idan ka taho bangaren malam ibrahim shekaru da rundunarsa sannan shi kansa mai girma gwamna ba haka kawai ya shigo jam'iyyar APC tsigirigi rabbane ate na ala yayi mana masifa ba da mutane a bayan sarundunarsa dan haka runduna uku ce ta fito za ta yaki ƙarya don tabbatar da gaskiya dan haka mai girma gwamna ba faduwar gaba ba tsoro ba shakka babu wani abu na girgiza a tsakanin mai girma gwamna da zabe 2027 ya ci zaben sa sassafal yana zaune a gidan gwamnati ka kaddara uwa an gama cin zabe a rantsar da shi in dai muna rayi alfarma annabi Muhammadu dan haka nace maka dan gata ne shi yana da Allah yana da manzon Allah yana da baba Abdullahi Umar Ganduje yana da Allah yana da manzon Allah yana da malam Ibrahim Shekaru mu kuma yan gidan malam Ibrahim Shekaru ne zamu zabe na ga maka zamu sa ai zabe zamu fito zamu kasa zamu tsare zamu raka a gindin akwa mu ɗan akwati ne muna tsaya mun shayin hirana da kai Abbas sama da shekara 15 ina ga maka ni bana gudu a akwati
0: ke kadai ce ai ko
1: a to kuma yayi kai ni kadai ce a portfolio local government kenan
0: to akin manta mazabu
1: a wannan tebura
0: ba ma wai akwati ba 484 ne a jihar Kano idan aka zo akwati kuma dubbai ne ba a san adadin su ba
1: a wannan teburin naku babu ranar banza sai ka ji wani mutumin malam Ibrahim Shekaru ya fito daga wata local government din ya ce Sardauna ne baban sa shikenan kake maganan zaina akwatin ta kwaya dai ofo shikenan ta kata ta kata magana ake maka ta mayaka mu mayaka ne in gidan Sardaunan Kano idan mun fito ba mu san komai ba Sardauna muke kallo a akwati ko zaben waye Sardauna muke kallo inda yana cikin jam'iyya dan haka APC za mu yi ta tun daga sama har kasa tun daga kasa har sama za mu hada guri guda zabubukan nan guda biyar babu ragen daka za mu sa a zaba saboda malam yana cikin jam'iyya mai girma gwamna kuma ya ce malam baban sa ne mu kuma mun yadda mai girma gwamna yayan mu ne dan haka za mu yi yayan mu kaman ba ma san gangan jikin mu din rashin mutuncin mara mutunci a ranan zabe za mu baka ruwa saboda mai da ƙuri'a mu ba ƴan gangan bane ba zama muke muna shewar dila ba fitowa muke muna siyasa tare da manufa da aqida da mai gidan mu jajirtacce mai hakuri mai aiki tukuru mai taimakon al'umma dan haka zamu taimaki mai girma gwamna zamu zabe shi mutanen baba ganduje za su zabe mutanen mai girma gwamna za su zabe to mai kake nema kuma Abbas a akwati banda kawai iyakaci a ce an kirga mun ci zabe
0: wai ko kuma a fusatan za ku fito ne kamar yadda wani bangare a siyasar wannan jiha yace za su fito a fusace
1: ayin kana jin fusata ma dai kenan ina ga muku mu a guje ma zamu to karawa fasata domin ana nuna mana yatsa ana ga ya mana maganganu kamar yanda naji maganganu suna ta fitowa haka a kafafan yada labarai suna fitowa haka a social media ana magana misali ai akan mai girma gwamna wata magana ayi ta akan mai girma malam Ibrahim Shekaru kwanan nan naji shi jagoran nasu mara ake ce masa Maduhu uban tafiya ya fito mai girma malam Ibrahim Shekaru baya ya sassan zance ba za ka ji barin zance a bakin malam Ibrahim Shekaru ba za ka je ga ya sakan maka miciji a yayi ba malam nitsatse ne shi malam mai addini ne mai ganin girman mutane ne mutun ne malami wanda isan Allah isan manzon Allah babu yanda za a yi malam yi ma barin zance fitowa iya fadi da gartan mai girma Rabiu Musa Kwankwasa a kafafan yada labarai magana nan ba wani boyayyen abu bane amma wai da ya tashi maimakon ijaba kinsa in shiru tunda ba zai iya rage godiya ba sai ibi malam ina tsatsaga wai yake ga yawo malam Ibrahim Shekaru cewa wai bai ma san kan siyasa ba wai Maduhu ne yake kalli malam Ibrahim Shekaru yake ce masa wai malam bai san kan siyasa ba bai ma iya ta ba
0: ina da tantamani a kai
1: to ba gashi ba yanzu ware masa bakin zaran sai ne mai shimfidar da wallahi sai ya kasa zama akan ta ni fa sunana Zainab Gwali yar gidan Sardaunan Kano dan sarki dan majalisar sarki dan haka ina ga yawo Maduhu idan ya manta ya tuna malam Ibrahim Shekaru yana Kano yana takara 2003 ya fito yake ga yawo malam Ibrahim Shekaru wa yake da shi bai da kowa banda Allah Allah ya kauda shi mai girma Rabiu Musa Kwankwaso idan sa malam Ibrahim Shekaru dan haka malam Ibrahim Shekaru ya kada mai girma Rabiu Musa Kwankwaso a 2003 a lokacin da shi yake kan gwamna yake jin a duniya babu wanda ya kai shi girma ba wanda ya kai shi al'umma da daraja a siyasa amma malam ya zo ya kauda shi bayan ya ce malam bai da kowa ya ce malam bai isa ba ya ce in ya isa ya fito mana ya zo itakara malam ya fito itakara ya kuma kare shi 2003 sannan malam ya kaka ba ma white paper a Kano 2007 kai yunkuro white paper ta hana ka tasiri ka turo ɗan gidanka malam ya kada shi
0: wato tsoro yasa ya ma wannan white paper din saboda lokacin luda ya sana kan da malam Shekaru
1: bin karfin sa akai a nuna masa shi ba kowa bane ai duk abin da kaga malam yayi a tsarin siyasa yayi shi ne kan bigire na daidai yayi shi ne akan tsarin constitution abin da ya dace an yi badakala na kudade an bintika babu su ko kuma an tabbatar da an yi badakala dan haka in an nuna maka kai laifi sai amma ibe daure shi ba saboda malam din malam ne malam mai adalci ne mai yakana ne shi mai tausayi ne shi yaga babu gwamnati kuma azo akai shi kurkuku sai ya ce to bari i daga masa wannan wafe fadin yaso ya je gida ya huta 2011 ya ga magantalin siyasa sa kap Kano sai da tafi karfin sa ya koma Kaduna da zama baya Kano baya Abuja baya Kano baya Benue anan ya karanci shekara 8 din ta saboda tsabar bakin cikin malami akan kujera 2011 ubangijin Allah ya saki sahale masa domin Allah shike yin komai bayan malam ya gama domin inda malam zai zarce ana yin takara so uku so hudu so biyar shi bai isa idawo kanan ba a lokacin yazo isake zama gwamna ya kalli al'umma sa bayan an jike Kano sharkab da arziki an yi arziki mai tabar ma yayi arziki mai tallan buzu yayi arziki mai tallan masara yayi arziki mai tallan muhuti yayi arziki duk wanda ka sani mai karamin sana'a a Kano yana alhamdulillah yana hamdala ga ubangiji amma mai girma Rabi Musa Kwankwa sai ije ya gama dukulin botan sa da soki bulutun sa idawo cikin garin Kano aka zo yara ƴan matasa kananu wanda ba san me ya faru a baya ba suka fito suka kuma ba shi dama da kuma yadda Allah ya saki cin zabi amma da ijuya ya hausa mai ga shine akan kudura duk suna kasa sai ce su tafi kasuwa anan ya fara jefawa Kano talauci daga 2011 to an yi wannan tafi aka zo 2015 yayi galgal abin da zai yi galgalan a PDP malam ya shiga dinke ta daga 2012 ne ina jin 2013-2014 ba irin abin da bai wa jam'iyyar PDP ne ya galgala ba amma mai girma malam Ibrahim Shekaru ya shigo ya dinke jam'iyyar PDP tsaf ya sa mata riga yi mata matinci malam ya fi karfin ka mai girma Rabi Musa Kwankwaso domin me baka taba kada malam Ibrahim Shekaru a siyasa ba baka taba kada malam Ibrahim Shekaru a takara ba da aka zo 2019 ma kana kan kujerar sanata ba dan malam ya fito ba sake tsayawa zakai amma saboda fargaba da tsoro ka kasa fitowa kai takaran ka dauki takarar ka ba wani malam izo izama sanata yanzu ma an zo 2027 ka kasa fitowa ka zo kai takara saboda ka san malam ya zama don ya zama hero a siyasar jihar Kano ka tabbatar cewa malam nagartacce ne idan ya zo Kano kai in ka zo ka daga yatsa ba za a saudare ka ba domin ba magana ake ba ta ƴan hauma hauma ba magana ake ba ta ƴan shiririta ba magana ake ba ta ƴan zage zage magana ake ta mutanen da mutanen da suka san Allah suka san manzon Allah suka san mutuncin mutane dan haka idan malam zai takara so 1000 kai ba za kai takara ba kuma daga 2027 zaka gane shayi ruwa ne mutanen Kano mazan mu da matan mu mun ne da da shewa dila a fito a sake magana far ai tafi jigoki suna rawa kakanni suna rawa ba ma irin wannan mu a siyasar gidan malam siyasa muke siyasar mu addinin mu muna ganin girman juna muna mu'amala ka fada da ka fada Allah ya san cewa mu ba mutanen kawai bane dan haka babu wani mutum zai zo ya kalli malam Ibrahim Shekaru ya ga ya masa magana akan zancen siyasa bayan baka taba kada malam ba ya kada kai ya kuma ya kada kai ya yi maka white paper ya hana ka shigowa Kano saboda ba ka da gaskiya kuma yanzu wai malam zaka kalla ka sake gaya masa wannan magana bayan shi ya banka yi
0: wai idan mun kalli wadancan kalmomi da shi sanata Rabi Musa Kwankwa sai ya furta maganar da yi akan ciwar malam akan sabkaransa bai kai tsaikon da zai zamo dan siyasar da za a sashi a jeri ba kuskure ne idan na fahimce shi
1: idan malam ba dan siyasa bane ya kada shi 2003 idan ba dan siyasa bane me yana shi dawowa 2007
0: faduwa misali a zabe shi yake nuna cewa mutum dan siyasa ne ko ba dan siyasa
1: to ai tsoran ma tsaya a takara yake da malam saboda raunin sa
0: ya zaki ce tsoro
1: to gashi nan ko yanzu ya fito mana me yasa ya turo kaga wancan karan ma sai tuno Rufa'isa na hanga yanzu sai dauko ga wannan sai ijona shi ka ga yan abin da yake yi
0: kin manta shi ne dan takarar mutumin shugaban kasa a jam'iyyar NDC
1: to gangan din kai da ganin wannan tsarin ka san gangan ne kaman fannici yanzu an ce maka na sunku ya zan dau trailer aka haka ne shugaban kasa an gaya maka na mutane ne masu rauni shugaban kasa ta mutane ne jajirtattu masu karfin zuciya masu kyakkyawan niyya da kyakkyawan manufa da kyakkyawan tsari wanda suke kallon al'umma suke tausaya musu ba mutumin da zai zo ya kalli al'umma ya musu gangan ba ka gaya masa magana ba daidai ba zance uku zakai babu ta gaskiya
0: amma idan kika dauki abin nasu misali shi Shekaru yana ganin cewa daga maganar takarar gwamna ya fara shi kuma kwankwaso ya koma baya tun daga kan dan majalisa Ifara ya je har mataimakin shugaban majalisar wakilai ya zawo ya zama gwamna ya zama sanata ayar kalle su a ce ɗaya suke kuma misali idan kuma aka dubi tsawon lokacin da shi kwankwaso yayi a siyasa da shi kuma shekaru
1: yanzu ba gashi ba kaga ya kwankwason magana ha kurin a Hausance Allah ya sa wannan yaren yaren mu ne ba jin ta muke ba shi kaga sai da ya fara bi ma yayi kwana wata kila ma ya kansila unguwarsu yazo ya tafi majalisa kaga ta tarayya kake magana ko majalisa jiha sannan ya hawo matakin gwamna shi ko mallam daga permanent secretary ya fito takarar gwamna kuma ya ci zaben ya sake tsayawa ya sake cin zaben dan haka mallam ba rago bane
0: wato gine daga sama ya faru
1: mallam na al'umma ne mallam ai ba shugaban kasa ai fare ba gwamna yi
0: kuma kaza ai dan aka dauki wanda ya fara daga majalisa ai za a ce shine wata kila kamar grassroots dan siyasa wanda ya je kasa ya faro siyasar daga kasa kuma ya je har matsayi na kasa sannan ya dawo jihar
1: to kasan ta gyaru ni wallahi da zan ba mai girma Rabi Musa Kwankwaso ma shawara da ya koma mu dubi takarar majalisar tarayya ko majalisar jiha domin babu a portfolio local government babu inda ita barbare irin mu dubi ka je Mandaure ka je ka kalla ka je bakin asibiti ka je ka kalla ka kalli ɗan matan garin su ka je titin garin su ma kasa gyarawa ibadan mai girma Baba Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya masa wannan gadan ya sabanta masa hanyar ba to ina ga ya maka sai dai ka ringa fukafuki kana da ra'a garin me yayi masa a majalisar ba abin da yi musu yazo yi gwamnan ma saboda tsabar kyashi bai gyara garin sa ba ka dai ka kalli mai girma gwamnan Abba Kabir Yusuf ka dai ka kalli abin da yi a Gwale yanzu ka kalli mutanen da dauka a karamar hukumar Gwale shine yana ihun ya dauki mutane guda 1000 yayi musu me ka dai ka kalli abin da mai girma gwamnan Abba Kabir yi a karamar hukumar Gwale
0: abu wai kina sanar da abin da ake fitowa daga karamar hukumar ta ko ake fadin halin da aka jefa ilimi a ciki a karkashin gwamnan Abba Kabir Yusuf
1: yan wahala yankin azaba ne sune yan gidan mai girma Rabi Musa Kwankwaso amma duk mutumin da kasancewa dan siyasa ne ko bangaren Sardaunan Kano ko kuma bangaren mai girma gwamna ko kuma mutumin da ke son karamar hukumar Gwale iya da cewa Gwale ta ci gaba ba an zaka ji ya fito yayi maka complaint akan karamar hukumar Gwale a yanzu babu shi amma yan wajen yan wahala yankin azaba ne ba abin da ba zaka ji sun fada ba ba sa godiya ba sa yabo sannan kuma ba su da hakuri abin da suke dauka kawai abin da madubu ya gaya musu shine magana mu kuma mun fito mun ce da su alo tsiya alo danja disa ne ka kare magana akan Mallam Ibrahim shekaru mana da zan zo mai ma gori mallam ya kada kai 2003 ya kada kai 2007 2019 ka kasa fitowa takara saboda shi 2027 ka kasa fitowa takara saboda shi sai ka ringa turo masa yayansa wasu zo su yi takara to mu duk wanda ka kare yanzu a zabe ba shi maka kare ba mai girma Rabi Musa Kwankwaso maka kare kuma wallahi zaka ga illa taron dangi ka tara yara kai ta gaya masa magana suna tafi suna tsalle kai ka mike ka saki magana kamar an saki miciji a yayi su su tafi su rawa su shewa mu kuma fito mu zo mu zabe mu kada kai kuma sannan a maganganunka nace yau gaya wa ƴan Kwankwaso ya magana kake ka ce wai ya je ya kamo Mallam Ibrahim shekarau kaga kenan mallam ya dara shi quality dan haka shi ya je gurin mallam ya nemi mu'amala da mallam su zo su hadu a jam'iyyar NMPP ba mallam ne ya dau kafarsa dan rauni dan ya gaza dan ba zai iya ba dan yana neman dauki ije gidan mai girma Rabi Musa Kwankwaso ice ba ni takara a'a shine ya dau kafarsa yaje gidan mai girma Mallam Ibrahim Shekaru yan jarida kun gani a nan Kano yaje gidan mai girma Mallam Ibrahim Shekaru a Abuja yan jarida kun gani a nan Kano yaje mu kawance da shi da kusanci da shi mallam yayi da yace a zo a tafi amma saboda rikita irin na mai girma Rabi Musa Kwankwaso da rashin kulla amana an yi sai ya warware sai da warware wannan alƙawarin da suka yi da Mallam Ibrahim Shekaru shi kuma Mallam Ibrahim Shekaru kake ji kake gani baya magana isa kafa ya hambare ta Mallam Ibrahim Shekaru mai jiran lokaci ne kuma a lokacin da aka ce an ba Mallam Ibrahim Shekaru takara din ma ai da aka zo aka gwabza zaben ai sunan mallam ne a INEC abinda Rabi Musa Kwankwaso har ita fi a nada duniya ta tashi ba zai iya ba kenan a ce ya ci zabe ya ce bai karba ba ya bar musu ni nayi imanin ba zai iya ba wallahi da mai girma Rabi Musa Kwankwaso ne akai abinda akai da Mallam Ibrahim Shekaru a jam'iyyar NMPP ko har kotu zai je in an cewa shi bane saboda handama da hadama da wawura da babakere Mallam Ibrahim Shekaru ba duniya ce a gabansa ba Mallam Ibrahim Shekaru Allah da manzon Allah da al'umma sa ne a gabansa shi mulki bai dame shi ba ba dan Allah yayi mallam zai yi shugabanci zai jagoranci al'umma ba kuma sai ta hanyar siyasa da mallam bai shigo ta ba dan ba siffarsa bace
0: karfa a ce Hajiya Zainab Gwale kuna cizan hannun da ike baku abinci tunda a lokacin an ce ruwa ne fa iciyo ku mallam Shekaru ana ganin ana ta kan tafi da shi waccan jam'iyya ta jefar da shi waccan shi kwankwasa ya gato kamata yayi ya sa mar rigar sutura ya jawo shi ya masa wannan alfarmar yanzu ba zaki kalli cewar eh hakika waccan magana da kwankwasa ya fada akwai kanshin gaskiya ta cewar malam shekaru karayensa bai kai tsaifin da za a kalle shi a matsayin dan siyasa idan aka kudin tashi da shi ba
1: to alamma kuna jin mu da Abbas mutum ne yana gidansa a zaune bai nemi dauki a gurin ka ba kai ne ka dauko ma yafinka da hularka ka zo ka same shi ka ce masa zo mu tafi tare to amma kuma wai abin da yake gani wai zuwa iye ma gata
0: ba haka bane ba
1: kuma dan haka shi ya zo yi wa kansa gata
0: ne wai ba haka bane ba
1: kuma malam din ai yayi masa gata
0: ta wace fuska
1: kware da gaske domin tsayawan malam takara a jam'iyyar NNPP da bashi form a jam'iyyar NNPP ita ce ta ba rufa isa na hanga daman tsayawa da malam bai tsaya ba da tun farko rufa isa na hanga aka tsayar ni na yi imanin jam'iyyar NNPP ba za ta kawo kujerar sanata a Kano Central ba dan haka malam ne ita maki mai rima Rabiu Musa Kwankwaso daga jiya zuwa shekaran jiya zuwa yau da muke magana da kai abada in zamu kwanni da kai kana wannan magana malam ne eh masa gata shi rufa isa na hangan ai ba zai fito ice malam bai taimakar ba domin lokacin da aka ce malam ne malam ice ba shi bane ice ku je ku ba wanda yi na biyu aka je aka bashi ko ya karbe yanzu kuma gashi nan yamma papa lolo shi mutum ne mai saba alƙawari mutum ne mara tausayi mutum ne da baya tuno abin da ya faru a baya kansa kawai yake kallo mu kuma zamu yi maganin ka a siyasa bana sai mun ka da kai zamu yi ma taron dangi mazan mu da matan mu sai mun kau da kai duk wannan hauragiyar da kake da wannan rikita-rikita da kake mai rima Rabi Musa Kwankwaso karshen kalewa kasa
0: yanzu kalli irin abubuwan da ake lasaftawa akan irin yadda tsarin tafiyar siyasa take ana maganar shine kusan uban siyasar jihar Kano kamar yadda suke faɗa cewar ya tsayar da mutum daya biyu sun ci zabe kuma yanzu haka ma shi alfarma a gwamnatin da take kai da ta dauko malam shekaru ta bashi takarar Kano ta tsakiya ta jihar Kano shi ya kafata kuka zo yanzu kuke cin gajiyar ta anya kuwa mutane ba za su ce kurin idan ku ne rufe kuke ta kokarin sai ku wofintar da wannan kokarin da kwankwasa ya ba
1: mai girma Rabi Musa Kwankwaso ai ba ka ji abin da malam yace ba yace dan siyasa ne kamar yanda malam yake dan siyasa ne idan ya tsaye da mai girma Abba Kabir Yusuf mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf ya ci zabe to ai ba iyalansa ne suka zaba Abba Kabir Yusuf ba al'ummar Kano ne suka zaba Abba Kabir Yusuf sannan shi kuma Abba Kabir Yusuf hidima iyo mai girma Rabi Musa Kwankwaso haƙi zama kaman kai ne da gidan radio na kaga yanzu babu yanda za a yi a dauko wani bakon ma'aikaci ya zo sai a zo a dora a gaban sa a ce ya fika ba zai ba tsawon shekara kusan 10 da bude gidan radio Rahama ku ne su ne shugabanta tun kuna dillancin ta a faranti yan ta kai ta kawo ku kuke jira a zo a tarar da ku a gidan nan to haka mai girma gwamnati yake da mai girma Rabi Musa Kwankwaso mai girma gwamnati Abba Kabir Yusuf yayi wa mai girma Rabi Musa Kwankwaso hidima na tsawon shekaru tun yana ma'aikatan famfo na sha faɗan maganan nan dan haka duk abin da mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya zama a duniya da jini da tsokan mai girma Abba Kabir Yusuf a ciki dan haka sun gina kansu ne wannan kaman salala ne
0: a matsayin me yayi zauna a ƙarƙashin Kwankwaso
1: wai dakata ayi wazantan nan manzigidir shi mai girma Rabi Musa Kwankwaso a ƙarƙashin su waye zauna ya zauna a ƙarƙashin sanata Hamisu Musa ya zauna a ƙarƙashin baban Musa Godabe ya zauna a ƙarƙashin baban mu Abubakar Rimi ya zauna a ƙarƙashin su baba Dauda Dangalan ya zauna a ƙarƙashin su baba Lili Gabari su suka tiba shi ya zama abin da ya zama dan haka kai dan kayo mutum ɗaya tak hidima shi da aka dauko shi ma a lokacin bai da ko naira 10
0: wai mutum ɗaya yake tunani yayi hidima kin manta Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce shi ma a gidansa ya raine shi kuma ya tsayar da shi takara har ne shi ma ya samu damar da
1: shi mai girma shi baba Abdullahi Umar Ganduje an gaya maka takunkumi ne a bakin sa bai sha zama a teburin nan ya gaya muku yanda aka yi ma shi da kwankwasan shi shine ma mai gidan kwankwasan ai ya sha faɗa
0: amma daga baya kuma waye ya zama mai gidan wani in ma ta tabbata haka ne
1: ayo kuma shi ken danga ba ta koma baya wata tsiya ce kana maganan an raini mutum ne ni kuma ina gaya maka baba Abdullahi Umar Ganduje shi da wuka shi da nama a lokacin 1999 da aka mai gidan mai girma Rabi Musa Kwankwaso ne shi ya fito da kuɗin sa aka yi campaign aka taushe shi aka ce ya hakura idan mai girma gwamna ya gama Rabi Musa Kwankwaso shi kuma za a dora shi saboda ina jin maganan mutane saboda ina jin kunyan mutane saboda ya yarda cewa babba ne yayaye dis Abubakar ne saka tankwara shi su ba Allah ya ji kanshi daga fara su baban Musa Gwadabi saka tankwara shi da haka babu abin da ba zaka ji mai girma Rabi Musa kunkusa ya fito ya fada ba saboda homa saboda izza saboda mutakabbaranci irin na siyasa wallahi alazim wannan ita ce matsalar ka a siyasa mu kuma sai mun yi maganin wannan al'amarin naka domin ba kai kade Allah kafin ayi mai girma Rabi Musa kunkusa yi gwamna a Kano an yi gwamnoni iri iri an kawo wanda baya jin Hausa ma yayi gwamna shi kuma sai ka ga mana waye ya dasa shi daka Allah malam ka kyale mai ciwo da nishi gidan radio rahama na fada na sake fada ku ne malamanta na farko yayin sai a dauko wani malami sai a kawo shi sai a ture ka sai a dasa shi daka mai girma Abba Kabir Yusuf yayi wa mai girma Rabi Musa Kwankwaso hidima yanzu misali abin da nake gaya maka ai da gidan radio na rahama babu ita kuma aka zo aka samar da ita da ku aka tallafa aka komai sunan ku ma'aikatan gidan radio rahama duk wanda yake Kano ya san ku ne kuke mata hidima tun tana jaririya har ta zama budurwa har aka yi mata aure gashi ta hayayyafa to shikenan sai kuma a zo a yi ma gori yanzu a ce an taimake ka bayan hidima kake wa gidan ni abin da nake so ka gane kenan
0: amma shi abin da yake gani misali Abba Kabir Yusuf a wancan lokaci kamar dan rike jakani a gurin sa tunda magana ce ta PA ya daga darajar sa ya zama commissioner ya daga darajar sa ya zama dan takarar gwamna wanda kuma ba wannan ne shine karin na farko ba a shekarar 1999 shi ya bawa takara a shekarar 2023 ya sake bashi takara har ya kai ga ci sai da aka yi nisa sannan kuma ya zo ya butulce ta saboda kurin watakila duniya ta samu anya kuwa ba za a kalli cewar eh doran bayan sai taka ba wai magana ce ta cewar yayi hidima an sallame shi ba
1: to shi ma mata mutane ta taka ba har mutum biyar na girga maka sunan su shi ga shi shi kade ma aka dake bayan sa shi ba zai da ta ko bayan baban Musa Gwadabi Allah ya ji kanshi ya kai rahama gare shi ta ko bayan Baba Dr. Abubakar Remi ya tako ta baba Sanata Muhammadu Musa ya tako ta baba Dauda Dangalan ya tako ta baba Lele Gabari a nan garin akwai wadansu ma amma wayannan tun fitattu ya ziga baba Aminu Wale da fara ta taka bayan su ya zama abin da ya zama amma ba a ji tarata da baba ko shekara ɗaya bai ba mutumin nan ya ringa yi masa walakanci ina cin mutuncin su karshe ma mu a nan garin sai da isa aka ringa cirewa baba Aminu Wale hula ana dan kufai masa kansa saboda tsabar reni
0: dan abin ya saka ko dai kurum da wasu ne watakila abu
1: to ai yanzu kake magana komai akai shi yake sawa da haka abinda akai wa fantama ma aya fa shi isa abinda akai wa baba Aminu Wali a gidan sarki ma ai shi yasa ai kaga ka kyale mu da mai girma Rabi Musa kunkusa mu fa mu bana mu da su alotsiya alo danja yanzu ma kake magana wai da mai girma gona PA ne to shi da ba takalma yake rike wasu baba Abubakar Rimi ba takalma yake rike musu da an je masallaci za a yi sallah ya kwace ya rike hakan bai hana su te ya zama gwamna ba ya zama gwamna ita rayuwa mataki ne iyayen mu haihuwa mu fa sakai muna jarirai ba mu san kanmu ba ai mana wanka ai mana wani ai mana wani in ta kai ta kawo mu muke musu shikenan sai gori shi go tsakanin mu da su
0: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tunda fara kuka ji muna tattaunawa da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan Kano kuma shugaban kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC kuma kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ta yi dangane da yanayin da ake ciki susan dangane da gudun ya da kanin wani da aka fara a daidai gabar da jam'iyyu suka fara mika sunayen waɗanda za su tsaya musu takara ga hukumar zaɓe mai zaman kanta a zaben da ke tafi na shekarar 2027 wanda kuma aka fara taka leader siyasa tsakanin gidan tsohon gwamna Sanata Malam Ibrahim Shekaru da takwaransa Sanata Rabi Musa Kwankwaso wanda a baya-bayan nan Sanata Kwankwaso ya yi wasu kalamai da mabiya Sardauna suke ganin kamar ba a yi musu daidai ba don haka suna da abin faɗa akan shi kansa Madugun Kwankwasiyar Sanata Rabi Kwankwaso kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu Hajiya Zainab Gwale mu sake kallon waɗancan abubuwa duk da ake yi kafin mu saki wannan batu mu kalli yanayin da ake ciki a sauran batutuwa na siyasa waɗancan abubuwa duk da suka faru ana kallon waccan magana ta Kwankwaso ba za ta rasa nasaba da irin yadda a baya shi da Malam Shekaru bayan sun gama wa'adinsu guda biyu na mulki a matsayin su na gwamnonin jihar Kano ba daga bisani Malam Shekaru ya yi yunkuri sau ɗaya biyu uku ya tsayar da 'yan takara akan aje a tsaya a tsabe a fafata shi ma Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya tsayar ɗaya biyu uku wanda kuma duk daga bisani an ce Sanata Rabi Musa Kwankwaso waɗanda ya tsayar ne suka tsallake amma Sanata Malam Shekaru ko sau ɗaya a cikin waɗanda dai ya tsayar ɗincan a baya ba wanda ya tsallake anya watakila irin waɗannan ba su ne suka karfafa mu gwiwa yake ganin cewa shi gwanin naku ba dan siyasa bane ba tayu ya shagaban sa fiye da inda kuke tunani
1: in to mutumin da ka tsaya takara ya ka da kai ka sake dawowa ya kore ka to me zaka fito ka ga ya mutane ka fito kai takara ka ci zabe yanzu misali jam'iyyar APC ita ce ke da gwamnati ta shekara 8 amma da yake Allah yayi rabon sai Abba Kabir ya zama gwamna a Kano kasancewar Baba Ganduje yana gona ya hana zuwa Abba Kabir ne yanzu idan ka tafi majalisar jaha ai kaga akwai wake da shinkafa a ciki kaga ya kamata a ce tunda Rabi Musa Kwankwasa ya zo ya zama hero ya fi ƙarfin kowa ya kamata a ce duk majalisikin majalisa na sani ko ka tafi tarayya ko ka tafi sanatocin nan gaba ɗaya ka ce din na sani ka gani to shi tsarin rayuwa yanda ubangijin Allah ya tsara haka zai faru girman ka baya hana ka ka fadi kankantan ka baya hana ka ka ci haka al'amarin Allah yake dan haka mu muna cin alwashi idan mutane suna cikin duhu yanzu kowa ya farka kaga ba fa mutum zai kuma saurara mai girma Rabi Musa Kwankwaso kaga wannan dauko Peter Obin da yi dinnan to kaman mutum ne ya gama wanka tsap ya dauko rigar sa ya shafa turare yana gama sai ya fada cikin masai sai ya fito kofar gida ya tsaya yana kirari to kaman haka ne babu yanda za a yi mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya dauko mana Peter Obin ya kama na Kano sannan mutuncin sa ya dore ba zai yi ba dan mutumin da ke Kano babba da yaro ya tabbata cewa mai girma Rabi Musa Kwankwaso a shi duk abin da yake fada kawai zance ne ta kasuwar bukata yana son ya fi kowa ne kawai saboda shi a kullun ba ta saba ta karewa a siyasa kullun shine a gaba kaman aluja
0: wannan ne matsalar dauko Peter Obi dai
1: yawa ai gashi nan yanzu kaga ka dauko mana Peter Obi mutum mai kabilanci da yake nan kabilanci a gurin Peter Obi da kuma mutanen su abin ya kai inta ba kama da abin da zaka fito ka zo ka fada bazan zage dantse bane saboda a cikin mutanen Kano akwai ibo iba din nan mutanen Peter Obi ne kuma akwai masoya sar da wannan Kano a ciki wallahi shi yake hana ni yin magana akan Peter Obi sosai 100% amma ba shi da nagatan da zai zo ya fito ita kara bare kuma wani dan arewa ya zo ya rabu da shi ya zauna yanzu daga fitowar mai girma Rabi Musa Kwankwaso saboda tsabar rikita irin tasa ya dore yara akan wani turba su fito su zagi mutane su zagi masu mutunci su ci mutuncin masu mutunci wadi da sunan an yarda da kai yanzu idan ka kalli mutane da suka ringa maganganu akan Peter Obi akwai mutumin da yace wallahi alazim ko Fir'auna na Kwankwaso sai tsaye za su zama to yanzu ka dora wannan mutanen ka ce masu hankali ne ba na san irin wannan maganganun akwai abin da mutum ya faɗa wallahi akwai wanda ya ce wallahi ko musulunci ya ce Rabi Musa Kwankwaso kwakwasa ya ce sa fata za su fita daga ciki
0: amma ai magana ce ta soyayya shi ta rufe mai ido kuma shi watakila bai ce je ka kai kaza ba
1: ko ya ci ka shahararren mahaukaci ai ko akan iyaye ba akan wannan

0: hudu safaya taya tana boot to babu tip a ciki bare ka ce in ɗaya party zaka dauko wannan na cikin boot ka saka shi an saka ai safaya taya ne kawai saboda idan an yi tafiya an gaji an shiga cikin maramaru ko cikin sahara an gaji za a zauna a huta a dauko taya a je fade ta akan yashi a zauna akan ta ai alaula ko kuma a zauna a ci abinci shine
1: fara fahimtar ku kenan ko
0: a to ai haka zancen yake
1: wai manta da kalaman da aka ji shi Peter Obun yana fada cewa idan har ya kai gaci ba zai yi wa mataimakinsa irin rukun da waɗanda suke daukan mataimakansa suke musu ba su ki ba su damar da ya kamata su aiki ka fada da wanda yake matsayin shugaba
0: ka taba ganin wanda ya tafi zance gurin budurwa ya kwada mata mari ka taba ganin bazawarin da ya tafi gurin bazawara zawar shi yana ragi iyayenta ai boye tsaye sai yake sai an tare yan kwanaki sai ta fitowa kala-kala amma kana kallon Peter Obi kana kallon mai girma Rabi Musa Kwankwaso kai ka san in an dade a wannan shige ba sati hudu idan ma da dama za ta samu bare kuma ma insha Allah ba za ta samu ba za su raba gari ya kore shi mai fata-fata gidan gwamnatin ma sai ya koro shi ai ba za ka je wa Peter Obi da abin da kake zuwa mutane a Kano da shi ba zai yiwu ba safaya taya kaga shi safaya taya dan sa ma safaya taya kai an fadi ba nauyi wallahi wai ma aka mutum yake cewa shi hero ne ya fi Sardaunan Kano nagarta wallahi alazim zakai magana da mutane masu yakana masu kima masu mutunci masu ƙuraya a hannu zakai magana da mutum goma zaka ji mutum bakwai sun ce maka Malam Ibrahim Shikaro ya taimaki Kano ya taimaki Kanawa ya taimaki su ƙarya ne wallahi kai magana da mutum goma ka ji mutum bakwai ba na Malam Ibrahim Shikaro bane ni tsatsan mutane ba masu cewa ga rufar auna da mutane ba in su yin irin wayannan ne ka kyale su kallon mutanen sa kenan mu kuma za mu yi maganin ku bana za mu tafi gindin akwati da ayatul kursi da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mana zalimin sai mun kawo da shedanan mutanen nan ba za mu bari ku ci gaba bare ku lalata mana jikoki ku lalata mana yayaye da maganganu na kazanta ba zai yiwu ba ka je ka bi Peter Obi za ku fadi zabe
1: wai haja zalim balakin manta da maganar da aka ce a baya shine dan siyasar da a Kano ya ajiye tarihin da ba a taba ajiye irin sa ba kazansa tai kwai guda 44 kuma da ya tashi ya kyangyashe su babu bar gurbu ko guda ɗaya da aka samu yazo ya tsayar da yan takara a jam'iyyar APC a shekarar 2015 babu guda ɗaya ko sofani kuma a lokacin kuna jam'iyyar hamayya amma ba ku iya kayar da koda dan majalisar jaha ko kuma dan majalisar tarayya guda ɗaya ba ya kwashe yan majalisar jaha 40 ya kwashe na tarayya 24 sanatoci guda uku ba wanda yayi wabi a ciki
0: kana jin fakalmomin mutanen sa yanzu nawai mata maka abin da mutanen sa suka faɗa wannan sakon fa daga bakin sa yake tahowa dan Allah mutum mai imani ne zaka zo kana a ce duk portfolio local gama ba mutumin kirki ba mutumin arziki ba nagartacce ba wanda al'umma suke so sai kai kadai da kai da mutanen ka wannan ita ce illar ai yanzu Malam Ibrahim Shikaro da I gwamna ai an samu shugabannin kananan hukumomi na wata jam'iyya an samu shugabannin kananan an samu yan majalisar tarayya na wata jam'iyya an samu yan majalisar jaha na wata jam'iyya malam baya handama baya kwace baya fizgi
1: amma lokacin da aka yin irin wannan a lokacin da aka samu wannan wabin ku a tafiyar taku kwarewa ce kenan ko kuma dai nakasu ne da rashin iya siyasa da rashin sanin yadda za a ci zaɓe ya jawo aka kuka samu wannan gibi
0: kwarewa ce kwarewa ce
1: za ta zama kwarewa
0: listen kwarewa ce ai da mutanen suka tafi ma suka ci zaben saboda nagartan Malam Ibrahim Shikaro da kyakkyawan jagorancin sa mafiya yawan sa ma barin jami'a sai suka saka dawo gurin sa saboda sun yi da jagorancin Malam Ibrahim Shikaro malam ba zai kwace ma abin da naka ne yace nasa bane ba zai karbi kayan dan wani ibadin sa ba malam baya haka shi ko mai girma Rabi Musa Kwankwaso gani yake wai kwarewa ce gani yake wai iyawa ne akwai mutumin da ya kare yan siyasa yace mutuncin yan siyasa ya wulakanta yan siyasa ya sa musu taroci isa musu tsiya da kare arziki a cikin dukiyar su irin mai girma Rabi Musa Kwankwaso a Kano
1: kuma kuke cewa fa a harka ta siyasa kendara kasawa idan har ka tsaya a takara baka kai labari ba shine kwarewa ko kuma a'a ka tsaya ko ka tsayar a kai labari shine kwarewa
0: ka tsaya kai zabe ka zuba zabe nayi maka misali fa da gidan rediyon ka ba kuma nan sake ba ka tsaya ka zuba zabe a zo ai zabe a ci zabe duniya tana kallon ka cewa ka ci zabe shine ka ci zabe ko kuma kawai kai amfani da kujerarka da kake yanzu duk abin da ake fada duk laifin da ake yi a Najeriya ai bola tulun ba ake dorawa dan haka saboda shine shugaban kasa shi kuma shine gwamna a wannan lokacin dan haka security nasa dan sanda nasa civil defense nasa immigration nasa komai da ka sani a Kano suna karkashin sa ne dan haka yayi amfani da wannan daman ya tattakure mutane ya kwace musu haƙin su sun kuma bar shi da Allah a radio ma naji ya kwace gidaje ya kwace filaye ya rushe rumfuna ya rushe kantuna mutane suka kai shi kara gurin Allah duk anan saboda mai yi wannan yanzu ya fito mai rushe gidan wani Abbas da Hausa muke maganan nan kujerar gwamna ce ta bashi wannan

0: daman iya wannan balahirar ya gama idan ya isa yanzu ya cika ya kawo shi hero ne kawai yanzu ya samu wani gidan ije da grader ko tantan ice zai ture ya ga fada da cikawa gurin al'umma ya ga wasa a gonan tawatsa
1: amma misali ke ga ganin cewar wannan abin da yayi ba zai nuna muku cewar eh hakika karansa ya kai tsaye ko kuma yayi muku zarra a fage na siyasa ba kuwa
0: Abbas ina gaya maka cewa wannan kujere da kake gani ka kiyaye ta idan aka samu azzalimi ya hau kanta babu abin da ba za ka gani ba idan ka samu adali ya hau kanta kuma za ka ga abubuwan da suka cancanta ai muna yaban malam ne saboda akan kujerar bai yi iza ba me yasa kake son sai na fito da maganar kalakala ka je kai ta editing kada wahal da kanka wannan kujerar da kake ji kake gani idan ka yi adalci a kanta kanka idan ka yi rashin adalci a kanta kanka dan haka ya kwace kayan mutane ya zama hankaka mai da dan wani naka saboda ya hau kan kujerar gwamna idan ya isa shi hero ne ya fito ya rushe gidan wani idan ya isa shi hero ne ya fito ya kwace filin wani idan ya isa shi hero ne ya fito ya rushe rumfar wani idan ya isa shi hero ne ya fito ya ce wani dan majalisa an tire shi wannan za a saka ba zai iya ba
1: to ai yanzu ga fito ana jifan cewar ku yanzu gwamna Abba Kabir Yusuf irin abubuwan duk da aka ringa kukan cewar ko ke ma yanzu kike korafin cewar tsohon gwamna Kwankwaso yayi kwatankwacin sa kuma yanzu ake magana cewar gwamna Abba Kabir Yusuf yana yi a jihar Kano gashi ana ta jin koke-koke bangarori daban-daban suna kukan ga halin da aka jefa su a ciki ta fuskar kwace musu filaye da kuma ta gayyara su da ake zargin gwamnatin ta fita
0: a nan Kano yanzu ana kuka da mai neman Abba Kabir Yusuf cewa ya kwace filayen mutane
1: ba ka jin labarin
0: da ke faruwa banji an gwamnatin mai girma gwamna ya kwace filayen mutane ba banji mai girma gwamna ya rushe gidan mutane ba banji mai girma gwamna ya karye wasu mutane ba banji ya dima musu tsiya a tattalin arzikin su ba mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf Kano First ma yace al'umma Kano suna gabansa al'umma jihar Kano tana gabansa kokari yake ya bunkasa harkar kasuwanci kokari yake ya bunkasa harkar ilimi kokari yake samar da ruwan sha kokari yake gyara tituna ya samar da wadansu kokari yake gina makarantu ya samar da wadansu kokari yake samar da hasken fitila lungu da sako wannan shine niyyar mai girma gwamna amma idan kuma yan wahala yankin azaba sun zo maka da zance ai ba za mu kasa karba ba ai tabarin nan mutum biye take karba suna karbar dama suna karbar hagu dama ita ce gaskiya a fito a fadi nagartan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf da nagartan mai girma Malam Ibrahim Shekaru da quality din su da kyakkyawan mu'amalar su kowa ya san mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf kaman da shi da Malam Ibrahim Shekaru kaman wa da kanine suna kamanceceniya gurin dabi'a suna kamanceceniya wajen al'ada suna kamanceceniya wajen jagoranci shi mutum ne mai hakuri mai ganin girman mutane mai taushin mu'amala Abba Kabir ba dan ma ana takura masa ba mai magana bane to amma in ka ji wani ya zo ya ce maka an yi ba daidai ba yan wahala yankin azaba ne su kuma ba za mu hana su yi magana ba sai dai sun faɗa sun gina mu zo mu rusa ranan zabe kuma mu kada mai gidansu duk wanda muka kare a Kano a tsajin Kwankwaso mai girma Rabi Musa Kwankwaso maka kare kawai
1: wai kina bibiyar abin da yake faruwa a maganar da ake cewar an kwace mutane filaye a kuyan ta inna ga can maganar dan zakara ga ina ne wurare daban-daban ana ta koke-koke al'umma suna cikin mawuyacin yanayi sun dan mallaki filayensu wani ta zo ta yi kaka gida ko anya
0: ba ko ƴan wuya yankin azaba bane suka zo suke maganar nan amma ni ne nake jin yanda ake zance akan mai girma gwamna ana ta yaban sa birni da karkara lungu da sako ana mai girma gwamna yana ta aiki Kano test lunguna da sakuna ga yanayin ya gyara abin sa yana kuma ci gaba da gyagyara ga manyan tituna nan mai girma gwamna ina yi ai mai girma gwamna baya kwace in ko kaga an karbi filin wani to wataƙila ya mallake shi ne ba a bisa kan ka'ida ba in ko kaji an ce an taɓa gidan wani to wataƙila ya gina shi ne a inda bai dace ba kawo ku dole a yi ma gyara ko a gidanku ne kai kuskure ko kai wani an ba daidai ba za a ce maka ba daidai ba ne a gurin nan da kai kaza sa ke ka canja guri amma ba na tunanin za a gwada ma ƙarfi dan ana da kujerar gwamna a kwace ma kayanka wanda mallakinka ne kuma a ce ma ƙarfi ya ce wannan sai mai girma Rabi Musa Kwankwaso ai mai girma gwamna baya haka
1: to ajiya zai da mai ta gwaru-gwaru tunda magana ake ta lokaci gashi kuna ganin cewar ku yanzu kun gama garo layi lokaci kurin kuke jira azibe ta afaifai tsakanin ku da waɗanda za ku kara a wannan zabe da ke tafi ana magana cewar gidan ku ma ba gama gyarawa ba har kuna kallon ma abokanan hamayyar ku da za ku kara da su a yayin zabe magana ake yi ta tsohuwar APC da ake ganin cewar kun haɗu da su ana kallon kallo tsakanin ku da waɗanda suka taho da gwamnati su gwamna Abba Kabir Yusuf da su kuma da suke ganin kamar an jingine su kamar Allah sha a jikin garu. Ana jin cewar soja malamin kansa sun ce gwamnan tun da yazo ya iya jawo su a jiki domin a tafi a dunkule domin cimma burin da ake da shi. Haka kuke tunanin za ku kai ga nasara tunan riga ku ba ta dade ku ba?
0: To kai magana ya tsofa APC. Ni kuma APC ba za ta gaya min tsofa ba domin da jam'iyya ta ma a ciki da ne aka kafa. Sannan ni ba ni da korafi akan mai girma gwamna ko kuma wasu mutane na mai girma gwamna, saboda ni ban je gurin kowa ba, bare in san halin kowa, kawai ina jam'iyyar APC tare da mai gidana Malam Ibrahim Shekaru. Amma idan har da akwai abin da ake zargi din cewa mai girma gwamna ko baya janyo waɗansu ajika, to ina ba mai girma gwamna shawara a matsayina na ɓanwarsa kuma ƴan local government ɗinsa wacce kuma ta yarda da tsarin gwamnatinsa, to da ya janye su ajika. In dai har da akwai wannan matsala to ya janye su. Amma ni ina gaya maka ban je gurin kowa ba a gwamnati, ban je gurin kowa ba a gurin, ban kuma je gurin mai girma gwamna ba. Ka gani, ban kuma san yanda tsarin gwamnatinsa take ba. Abinda nake gani shine a zahiri tayi kaza na alheri, tayi kaza na alheri, ta kuma tsara kaza za ta yi, ta kuma tsara kaza za ta yi. Duk abubuwan take tsarawa gayi na ina ganin su a ido na kirikiri, na tabbatar ci gaban jihar Kano ne. Amma maganan kuma ƴan jam'iyya waɗansu da suke kuka, to in dai haka ne mai girma gwamna ya janyo su a jika kamar yadda suke da bukata. Amma kuma a ciki ba za ka kasa sanin samun mutane na kirki ba. Yanzu misali idan ka dauko kamar kwamishinan yada labarai din nan kamar Ibrahim Abdullahi Wayya, ai yana kokari. Yanzu misali shi kwamishinan yada labarai ne, amma yana yin aikin kwamishinoni wajen mutum 5 ko 6, yana tare da al'umma, sannan yana taimakon al'umma, ya kuma yarda da al'umma, yana kuma sauraron al'umma. Dan haka ni ban san wani mutum kuma ba wanda zai zamanto shi ina da matsala. Idan har da matsalar su mutanen su fito su faɗi wani da wani ina da matsala, kamar da nace kwamar Ibrahim Abdullahi Wayya yana da kirki, amma sani na faɗi wannan magana saboda na kusance shi. Ni ƴar mai magana a radio ce, ya kuma saurare mu lokaci zuwa lokaci, zai ce yana da buƙatar mu, za a haɗu da mu a zo a gaisa. Amma idan wani yana da wani abun kuma a ransa bayan wannan ga mai girma gwamna, to mu muna jan hankalin mai girma gwamna, muna ba shi shawara a matsayin mu na ƴan jam'iyyar APC, a matsayin mu na wanda muka ci alwashin zamu zabe shi, zamu sa a zabe shi ya yi kokarin janyo mutanen ajika domin a gudu tare a tsira tare. Wannan shawara ce kawai.
1: To amma magana ake ta uban tafiyar yayi shakulatun bangaro da mutanen da izo itarar a jawo su kamar irin su tsohon gwamna Abdullahi Ganduje da tawagarsa da su waɗannan waɗanda duk a baya suke cikin jam'iyyar ta APC. An ce yanzu kurum cinkunamar kadangare ake yi, ba a damu da kowa ba, gwamna kurum mutanensa da ita hoda su a kwankwasiya ike kalla in ma wasu abubuwa sun taso.
0: To ni dai a zahiri, in dai zahiri ne za a amfani da shi, ina ganin mai girma gwamna da baba Abdullahi Umar Ganduje kusa da kusa, domin ina ganin sa a social media. Ko shekaran jiya na ga wani hoto tsakanin shi mai girma baba Abdullahi Umar Ganduje da mai girma gwamna, sun dulkusa gaban sa a matsayin sa na uba, suna gaisa da shi. Amma idan da wani abu ko baka ji baba Abdullahi Umar Ganduje fa ya fito ya ce mai girma gwamna ya gaza ta guri kaza, ya gaza ta guri kaza, ko ya je da bukata bai mar ba, kada mu daina aran bakin ba mutane muna ce musu albasa. Idan ka ce ƴan jam'iyya suna kuka, to shikenan sai na bada shawara mai girma gwamna janyo su, tunda an ce ka janyo mu ma, tunda ba za a janyo wani babu ni ba. Ka gani, in dai har da wannan bukatan, ka gani ban je gurin mai girma gwamna ya ki saurare na ba. Ka gane, amma na yadda wanda na je gurinsa kuma da mu'amala ta siyasa ya saurare ni, kamar Ibrahim Abdullahi Wayya. Sannan idan ka dauko kuma kamar su mafa babba dan agundi a jam'iyyar APC suke, bangaren baba Ganduje ne. Idan an tashi za a yi empowerment mai girma director mafa babba dan agundi, sai ya empowerment din mutum 5,000, 3,000 a Kano. Yanzu aka ware ka ce lalle ilayin gaba ɗaya duk wannan mutanen Gandujiya ne ba al'umma gari. Akwai mutane an yi a gabana da azumi, an yi a gabana da sallah, mafa babba dan agundi. Sannan babu da gyantaka kwana-kwana da ina jin kwana 2 ne ko kwana 3, an tara matasa sama da yaro 3,000, an ba su jari su zai tsaya da kafarsu, kowa ya fidda kansa daga cikin kangin rayuwa ya koyi sana'a, kuma ya sana'a ya zauna ya rike kansa, kuma ya rike iyalansa, ya kuma rike iyayensa. Mai girma babba ne yake yi. Zaka ce duk gaba ɗaya wannan a cikin jam'iyyar APC kawai ba mutanen gwamna ma. Sannan shi mai girma gwamna yana yin abubuwansa ai karkashin wani ofisoshi, haka kananun ofisoshi da kuma SASA ɗinsa. Ai ba zai a ce babu kowa na wata jam'iyya na wani bangaren ba, sai lalle mutanansa. Amma in har da akwai hakan, to muna roƙon Allah muna ba da shawara cewa ai kokari a gyara wannan barakar kafin lokacin zabe amma
1: mun san har akwai din ba a makara ba yanzu cewa za a gyara din
0: zabe saura wajen wata bakwai ko wata takwas ai akwai sauran tafiya me nisan kwana ne kawai zai gani abas ko gobe ne za a iya gyara abu bare wata bakwai ko takwas
1: amma idan aka kalli shauran jam'iyyu kina maganar jam'iyyar ku ta APC su kuma a can a gefe guda akwai jam'iyyu irin su jam'iyyar NDC ga ADC ga PDP ma da ake maganar cewar ta tsayar da matashi shi ma wanda su ma suna kallon cewar wanda suka tsayar din ma ya fushi wannan na kuma karkuwa wanda zai iya cirowa al'umma ki tsaye daga wuta duk waɗanda suke irin waɗannan maganganun ba za ki kalli cewar eh hakika fa akwai babban aiki a gaban ku idan aka zo ga wannan zaben ba
0: yanzu kai akan kana jin wata jam'iyya tana motsi ko a kafafan yaɗa labaran ne ba jam'iyyar APC ba mun fa gidajen radio nan fa da kake ji kake gani da daddare tun daga karfe 8 muke fara sai 11 idan gari ya waye kuma wanda bamu saurara da daddare ba saboda gidajen radio sun yawa su kuma zamu saurara babu wata jam'iyya da take motsi a cikin garin Kano take kaiwa take komowa take motsa a zakatan al'umma ake maganar ta a labban baki irin jam'iyyar APC
1: ba dan kina cikin ta bane
0: a'a akwai nagartattun mutane da suka taimaki mutane a ciki kuma akwai nagartattu kuma da suke cin gaba da taimakon mutane yanzu akwai mutane da yawa baba Abdullahi Umar Ganduje yayin gwamnatin sa mata sun amfana maza sun amfana kamar yadda Malam Ibrahim Shekarau ya taimaki Kano baba Ganduje ya zo ya yi kokarin sa sannan idan ka kalli misali kamar su baba babba dan Agundi irin kokarin da suke akan jam'iyya yanzu na ga ya maka in yi tashi yin empowerment daga mutum 3,000-5,000 ake farawa kuma ƴan Kano ba baki yake daukowa ba ka dauki kaman misali Ababuci irin abin da yake yi mutanen Kano ne idan ka dauko misali kaman su Kawu Sumaila al'umma jahar Kano ake taimaka ka kalli kaman su Alasan Adodoguwa al'umma jahar Kano ake taimaka yanzu ka kalli a harkan wa radio ka kalli kaman Garba Kore da Wakin Kudu yanda yake kokari idan da sallah ne ya taimaki mutane idan da azumi ne ya taimaki mutane ba maganar jam'iyyar APC ake ba maganar ma waye ya cancanta a taimaka masa za a taimaka masa Garba Kore yana yi dan haka a cikin harkan nan babu inda aikace sai ka samu yanda kake so 100% ko a gidanku ba za ka samu wannan ba
1: ina sakon ki ga al'umma gabanin mu
0: haɗa wannan na karshe shine ina jin hankalin mai girma Rabiu musafan kwasa kake yayi Malam Ibrahim Shekarau ba sa'an ka bane malam yafi ka yakana yafi ka tausayi yafi ka aiki yafi ka kokari malam mi Islamic Center malam Ibrahim Shekarau shi tabbatar da ƴan hizba a jahar Kano da abu ne shafi addinin musulunci malam yana tare da shi malam ya kada kai 2003 ya kada kai 2007 ka kasa fitowa 2019 za takara ya fito yi takara 2027 ka kuma turo wani to dan haka malam ba sa'an ka bane shi malam mai addini ne mai ganin girman mutane ne mai tausayi ne shi kyakkyawan jagora ne shi a ƙarshe ina yi wa mai girma gona fatan alheri yanda kace malam Ibrahim Shekarau naka ne mu ma mun ce kai ma namu ne zamu yi ka zamu sa a yi ka mu ne ma addu'a mu gunji da mu gungani ubangijin Allah ya hana waɗannan mutanen masu sa gaba yanka tasiri Allah ya tsare Saddaunan Kano Allah ya ƙara mai girma Saddaunan Kano lafiya Allah ka daga darajarsa Allah ka hana makiyar mai girma Saddaunan Kano tasiri dan isar ka dan rahama ka dan zatin ka dan jin kanka dan buwaye ka dan tsarkin mulkin ka dan manzanka annabinka Muhammadin ka wanda ka fi kowa kaunarsa assalamu alaikum
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardauna kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya daga nan farin cikin al'umma rahmar radio da ke hada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon Yagan a madadin ta da madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a shiri makamancin wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi